0: kabutikan.
1: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Mag-TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis Whoa. TDX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: manabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP.
5: Mm.
6: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-wielding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom BTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat ka gid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad.
5: Ay.
6: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Ay.
6: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
5: Uh-huh.
6: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw, agud masigurado nga healthy ang imo nga cellula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Terms and conditions apply. GTI Fairtrade permit number FDEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Pabalik mga K5 sa atong sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
8: Alas 8:12 sa ato sa liga pagpangalagad. Sa nasaling naton na mayala kita sa inyong bisita official from National Police Commission Region 6. Kay buwas nga daw, Setyembre 1, nagaliog at tutamwa na si Jose Marichan. Bermas sa kita buhas nga adlaw. Setyembre 1, tob-tob, Setyembre 7, ang pagsaulog naton sa National Crime Prevention Week, ika-32nd. Sa National Crime Prevention Week, subong tuig mga ka-K5. Kay ti arinis aton sa rin kasuguan nga every September, first week, nagasaulog kita sa National Crime Prevention Week. Sa makaupo naton subong si Attorney Mesh Michelle Binetes sa Yutoko, ang Chief Technical Services Division kag subuman spokesperson sa Napulcom Regional Office 6. Attorney Yutoko, mayadayid nga aga, welcome sa K5 News FM Iloilo.
11: Maayong aga ka K5 rin, kag sa tanan nga tagpalamati or viewers ang K5 News. Madamo ugin ka salamat in behalf of our regional director, Director Benjamin D. Austin Florentino sa Napulcom Regional Office 6. Madamo ugin ka salamat sa pag-imbitar dali sa amon.
8: Sige, welcome kiti ma'am. Now, we all know nga ang lead agency sang sining pag sa ulog naton sa National Crime Prevention Week, nagapanguna diri ang Napulcom, una-una siguro ma'am, we all know nga ang krimen wan naton nga mapaktan kung saan matabo, ano nga oras, ano nga pizza, ano nga adlaw, kaya kung balaan naton tima mabal nga hindi ka na magkado kay laban naman may matabo na sa imo dokangay libre sa kawatan. Anytime matabo ang krimen, ang kawatan ko mga awat, ay magpabalo mo. Kaya mo man ang pag-imo sa krimen, sa diin nga lugar, sa anuman nga oras, mahimo matabo ang ang krimen. Ano ang kaimportansya Attorney Yutoko sa sining pag-celebrar naton sa National Crime Prevention Week?
11: Starting tomorrow, as you mentioned kaina, September 1, we are celebrating the 32nd National Crime Prevention Week. This is pursuant to Proclamation Number 461 Series of 1994 issued by the President. No, we're in September 1 to 7, ginaselebrar naton ang National Crime Prevention Week. So very important inisya for, of course, no, crime prevention awareness. So, kumbalaan naton, no, ang mga dapat naton himuon sa pag-prevent sang crime, aware kita sa mga risgo, no, wherein pwede naton ma-prevent nga hindi na ni matabo, amo ini ka importante. So, para ini sa community naton to be safe. So, amo na siya ang purpose nga gina-strengthen naton ang crime prevention awareness and of course, cooperation sang tanan nga sektor, no, labi na gid sang aton nga local government units and all other stakeholders.
8: Pero may mga nakalinyada man kamo nga aktibidades sa pagpanguna sa NAPOLCOM, si Attorney?
11: Yes, no. Ang this September 1 to 7, adlaw-adlaw may mga activities kami. Tomorrow, September 1, amo ni ang grand kick-off celebration. So, mayroon kami grand kick-off nga pag-ahiwaton sa Fort San Pedro National High School. So, actually, ang mga kick-off, simultaneous, ini siyang paghiwat. So, sa region, tapos each provincial offices or provinces, no, ang celebration, sa tanan ini siya sa kada schools. This is to be attended by all other community sectors, no, ang members ang aton nga other government agencies such as mga DLG, of course, DLG, DepEd, CHED, DSWD, DLG families, BGMP, of course ang atong partner nga PNP, ara ginasilagi ni ang amon nga partner in this celebration. Yes, NAPOLCOM is the lead implementing agency of the National Crime Prevention Program. So, ari ini sila ang among aktibo nga partners. And syempre, as part of the community, ang among target participants are the students. So,
8: okay.
11: In line sini sa mga recent nga kakalatabo, so amo gining target sa subong nga crime prevention.
8: So every region may ginapili lang kamo nga maiskulahan kung sa din ang kick off din law attorney.
11: Yes, oo, may ara kami nga gina-select nga schools wherein dira namon gina-celebrar ang kick off. Purposely ang main target again, no, the mga students naton para maging aware sila sang ginatawag nga crime prevention.
8: So boss, may mga resource person kita dito sa may Fort San Pedro, no?
11: Fort San Pedro, Pedro. Ang sa region.
8: Sa region. Okay. So the following dates may mga dugang pay kita nga mga nakalinyadang nga mga activities ni attorney.
11: Yes, this is a week-long celebration. So may mga activities kami kada adlaw. So ang kick-off namo naton is the first day gid. Sa second, may ara kami nga school safety day awareness. On the third day, September 3, drug advocacy. September 4, we have visitation sa aton nga mga persons deprived of liberties or PDLs naton sa BGMP Ungka. And of course may mga kanya-kanya ini siya nga mga lead, no, nga agency nga maga-conduct sini. So of course sa PDLs naton we have the BGMP, the programs to support women, children, senior citizens and other vulnerable sectors, kinapangunahan naman ini sang DSWD. September 5, since this is National Crime Prevention and in line nga ang activities dapat consistent with the principle of community and service oriented policy or CSOP, which is the flagship program of the NAPOLCOM and the primary crime prevention strategy. May ara kami pagahiwaton nga activity which is capability enhancement orientation and seminar sa aton nga mga PCR officers diri sa Iloilo City Police Office in cooperation and collaboration with the Iloilo City government ag aton nga mga community no represented by the advisory group. So ara sa September 5, sa September 6 may ara man nga mga barangay crime prevention drug enforcement seminar to be led by PDEA. So
8: okay.
11: Then sa sa September 7, which is the last day, our nga culminating activity.
8: Okay. So, dako ang ining mga aktibidades, kaya kung kaysa kinanglan taman nga i-remind luwat ang publiko mo, na gakalipat kita, kay kagisa pa ang ining nasambit sa nga nga pagtabo sang krimen, hambal naton, no? Hindi gid man minimalikawan, pero dako di ang papel, ang rolyo sang kada isa sa aton, mga komunidad, no? Hindi naton gid nga itugyan ang tanan-tanan sa mga men in uniform naton o kung sa aton kapulisan sa Attorney Yotoko.
11: Yes, sakto na. Ang crime prevention is not the sole responsibility ng sang aton mga kapulisan or ang aton mga law enforcement agencies. It is actually a shared responsibility sang tanan, no, especially sang aton community or aton nga citizens. So, and of course, ang aton nga local government units and all other government sector agencies. So, amo na, no, again, shared responsibility sang tanan ang crime prevention.
8: Amo na ambal nila ang crime mahimo matabo pero preventable ini. Na ma-prevent naton ang paghimo sang krimen. Pero kung kaysa do ka ironic na turning nga kung sa celebrar kita sa National Crime Prevention Week, pero kung kaysa may mga dalagko pablang mga krimen gakatabo, no? Pero ang quandary, ang importante nga masulbar man ang kaso. In kaso giman kung may mga crimes diri, no? Kagabal mo to, target naton mga bulutuan kay we all know subong amuning mainit mga isyu, no? Involving ang aton sa nga mga estudyante. So, dako maning nga mabulig naton, no, sa paghahatag man sang dugang information sa aton mga estudyante, angot gid, no, sa saning mga krimen nga sila gani mismo sulod sang blutuan, di malikawan may gakatabo man dito, attorney.
11: Yes, so amo na ang unfortunate nga mga incidents nga nagkalatabo recently. So, amo na nga, yes, tama, ironic nga malapit na lang ang Crime Prevention Week. Damo-damo ang krimen nga tabo.
8: Sang weekend to kadamo, subong sang krimen nga tabo. May tiniro dito sa may Haniway. May minor di edad nga may binuno dito sa may Pavia. Isa pilason, isang patay. Tapos subong ni sa Arevalo, subong. Ang magandang upon to tani, subong si Police Major Shell Amisang Greenest. Pero may mga obligasyon pagkinabi importante, no, angot man sa development sa may distrito sang Arevalo. Basta may dugang ka pa, Attorney Ayotoko?
11: Anong ko lang, no, i-emphasize ko lang nga sa school ginamon ginpili nga mag kick off kay ti amo to, no, na mention nga for the recent happenings sa mga school shootings and this incidents. Ang aim is para mangin aware sila, no, sa nga ginatawag nga crime prevention, kag matudloan sila kung ano ang dapat nila nga himuon, no, in the event nga, well, way ta ginapangayo, no, nga tabo liwat, but we want nga ang aton mga kabataan, because they are vulnerable, one of the vulnerable members of the community, miskan pa paano, matudloan natin sila kung anong mga dapat nila himuon. So this week, amuin na ang target naton, no, mangin aware sila sa mga dapat nila nga himuon.
8: Sige. Salamat sa ning tiempo, ma'am, ginatag diri sa aton. We hope sa mga following pagid nga mga aktibidades sang sa Napulcom, no. Pero why is it nga Napulcom gid ang lead agency, hindi ang Philippine National Police?
11: Actually, we are mandated by the Office of the President pursuant to the Memorandum Circular Number 120 that National Police Commission is the lead agency, implementing agency of the National Crime Prevention Program, in joining all other government agencies, communities, and other stakeholders to support these activities.
8: Okay, so kag amo ni ambal nato na partner with the PNP, no? At ani maka kuha makita sang statement o part sang PNP yung galing kay si Major Rashid Amisang Grines, no? Magapatigayon abisang press conference ang ICPO. Sa liwat sa ni ma'am, salamat, Attorney Michelle Benitez Yotoko, sa sining time. Kag of course sa aton sining mga nagamonitor by Facebook Live sa tagsa niya ka mga radyo. No, nga manong tatong palabot nga kada isa sa aton may papel gid, no, para nga prevent, matap na ang ining krimen nga nagakatabo sa aton sa ining nga palibot. Kaya ang mga pulista, hindi man tanan nga tiun ara mo ang presensya nila. So ang komunidad, ang different nga nagabugo sa aton sa ining community, May dakong yung papel kung may makamalamlahan sa inyo. Dere, report na yun. No? Kung may mga nakitaan ka muna nga daw, hindi amo, just to inform no, sa ato nga police, para bisan pa, ma-prevent naton, matapna naton, ang anuman nga mahimok matabo nga krimen aton ni Gyotoko.
11: Yes, no. Tama ina, ka-K5 Rick. So, muna, no, again, gina-emphasize na mo na crime prevention is not, or the enforcement of the law, yes, mandated ina sa PNP, pero ang ginatawag nga crime prevention is a shared responsibility sang tanan. Hindi ini mahimo sa aton kapulisan, kundi naton sila pagbuligan. So, mangin vigilante kita, mangin alerto, no, kag saliga naton aton kapulisan, i-report naton ang mga krimen nga kakalatabo sa aton palibot, kag syempre ang mga matapna no, mga suspicious activity matapna, please report sa aton nga kapulisan. So amo na no, this coming week we will be celebrating our 32nd National Crime Prevention Week.
8: Sige. Attorney Michelle Benitez Yotoko, ang Chief Technical Services Division kay sumang spokesperson sa Napulcom Regional Office. Salamat gid ma'am, kag good morning, God bless gid ma'am.
11: Madamo gid nga salamat kag A5 Break kag sa tanan. In behalf of our regional director, Director Benjamin De Austin Florentino from the Napulcom Regional Office 6, madamo gid nga salamat.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
9: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
8: Pagbalik tayo, ga-check na itong report ni Kakifive Bakaren Badilla. Angot sa saning asambit, saning hitabo sa baybayin sang barangay Kalaparan no, sa distrito sang Arevalo. Namun ka ng balaton daw, kabireiro ni kiti buhas nga adlaw ang ato sing crime prevention week. Pero sa nagligad sa ning weekend, no, grabe ang krimen nga nagakatabo. Amot ang bal ni Atty. Yotoko, shared responsibility. Ang itawag nga pag-prevent sa saning krimen. Hindi ta pag-itugyan sa mga men in uniform ta sa PNP ta. E ang bal naton, no, hindi ta na niya matalaptapan sa pulis ta. No, kitaya may dako sa nga papel sa pag-inform, no, pagpahibalo, kung mayara sang hindi amo o kung kamalamlahan nga katabo sa inyong sininga komunidad mga kakifay. Balikan ta pagkatapos sa plika importanteng mapaybalo paliog standby.
12: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Day of Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Day of Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Clinica Day of Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Day of Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift.
5: OT.
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
10: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
10: DTX 500
2: masaligan,
10: epektibo.
2: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
10: ikaw pala
2: ang may diabetes.
10: DTX 500
2: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
2: masaligan,
10: epektibo.
2: DTX 500
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala

0: tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Second Term Level.
3: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Pabalik pa K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Nagdo sa aton nga oras alas 8:37 na sa aga. Ang atos nga interview kay na sa kay attorney Michelle Yotoko, ginadulong sa inyo sang The Power Trio. Combination ni sang DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag sumuan D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Militang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Diri sa may syudad sa Iloilo, ang klinika outlet naton yara sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilirada sang Robinson's Place, Haro. Kag sumuan sa may first district, ang ato sa klinika outlet yara sa may barangay Baybay Norte, sa may Banua, sa may Yagaw, sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasig, barangay Poblasyon Ilawod, ang atong klinika outlet kay sa may Banua sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may Quinto distrito sa RGM Building, barangay Apulista sa may Banua sang Sara, available gid ang klinika products naton. Kag sa maabot nga September 6 na, may free consultation na sa may klinika outlet sa may Banua sang Sara. No Domingo ini nga adlaw mga ka-K5. Kagini mga klinika products, pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag mabakal man sa nagpangunang mabutika sa inyo sini nga lugar.
1: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Mayong agagid kay Sir Hino Sumagaysay. Always ready gid ko no. No? Ang bachelor kag lumid ni Tita Bet kag ni Sir Arturo Lilia. Kay Sir Chris Boyko Almohen. No? Sa may Zone 5. Sa may Takasaro. Ah. Mga kwanda mga senior citizen. No? Kay Sir Chris Boyko Almohen. Kag kay Sir Ren Palik, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Nance Falales. Bao, lawig bakasyon ni Ma'am Nance ba? Nadira sa may Dubai, enjoy mama. Kay Sir Alan Ortega Tukuyo, good morning. Kay Sir Jinri Siman, kay Ma'am Bing Space J, kay Rizkay Simbrano. Sa may Manit, syudad sang Pasi. Kag sumuman kay Sir Nonoy Lopez, kay Iloilo COC, kay Ma'am Langna Doblan, kay Sir Christopher Piapi. No? May ayad ging aga, pamilya Piapi, kag Lucine sa may Zone 5, Zone 2, sa may Takasaro, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kung hindi love triangle, nag-unsiana, na mas partiyana sa druga, grabe ang guest ni Ma'am Laura ba? Ay, balokon talaga ni Karun. Kung anong ginang motibo sa krimen, kag sumuman kay Ma'am Nini Sean Presya, good morning, kay Sir Benny Hermano, may dad nga aga kay Ma'am Juvelin Asiel, no? May nasapuan naman ko nung patayo sa may Arevalo, no? May nasapuan nga patay naman sa Arevalo. Yun na pa-check naman natin. Lain pag inikina, ha? Atong nag-aid to sa may nga dul-dul, ha? Kaga subuman, no? Kay sa pamilya, kay Sir, or kay Ma'am Ruby Hitchanova, good morning, gid. No? Kaga kay Sir Gemini, nagapangapi na dapat D-Tex Coffee Mix ang healthy nga kape.
1: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: alas 8:40 sa ato sa kapagpangalagan. Alang-alang, gayon pero may interview sa kaki 5 Karen Badilla sa Barangay Kagawad. No, i-play taguro sa bayan sa Barangay Kalaparan, Arevalo. No, kay masako-sako subong si kaki 5 Karen. No, amo ni ang bal nila holiday subong wa isang government offices nga ginapaluap ang aton sining nga mga reporters. Pero ang police report subong ba, pierte ka damo.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Ang bal na to na at large pining nga minor di edad nga nagbuno to sa Panday. No, duwaling ka mga biktima sa may yabain sa barangay Ungka 2 sa may Banuasang Pavia. No, may natabo pag dito sa may bayin sa Haniway. May mga umama to nang ihi, no? Tiniro, no? Patay man eh. Kagsumuman, bago lang gid sa Arevalo, may nasapuan man dito nga patay. Nga check-in eh, kung bala ang ining nasambit sa ning nga bangkay nga nakitaan, mayara sang foul play. Mga kakipay kay Subong, no? Dito na sa scene of the scene, sa may crime scene, ang scene of the crime operatives naton o kon soko.
9: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
7: Either natural death, no? Kaya ginambaling kay K5 ka rin na cardiac, no eh. Ang ginkamatay sa mag-ulagin na sapuan dira man sa may distrito sa Arevalo. Pero kay nani ang nasapuan, no? Dira sa may bayan sa barangay Kalaparan, Arevalo, ining si Aaron Bakulinaw, ati niya, kuang niya, krimen giniya. May suspect, nadakpan ang suspect, ginako sang suspect ang ginhimo nga krimen.
9: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
7: Sa may Banwasang Zaraga, may nasapuan man nga bangkay na no, sang minor. Ginapaluap ni Subong Boss Kadamo, damo subong sa mga insidente, no? Kung ano ni sa may banwa sa istansya, may babae man dito nga nasapuan, mga kaki-five. No, may babae, pag ito gina-check man dito, kung may foul play man sa iya sa ning kamatayon.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Damo kinaimbisigaran ang aton sa ning kapulisan, no? Sa ning mga nagkalasapuan subong, no? Nga mga lawasang biktima. No? Pero tiniya brutal ni nga pagpatay, no? Sa kay Aaron Bakulinaw, kay Gingaid sa Duldol Base Information. Kapatapos nag-aungot pa kung kutsilyo. No? I-check na ito ni kung sa lawas kay sa ulo ang initial nga report. Eh. Pero ang bala kung sa ulo, nagasaksak ni kutsilyo, ti mas kinanglan ang puwersado sa niya. No? Nga puwersa. Ah, kay ti, kung ano tig-aning bagulta mo. No? Ti kung ninay lang dahil, hindi man nakadulot, lain niya kalawas nga tama kahumok. No? Nga madulot kaya ang kutsilyo, mga K5. Alang interview ni K5 Karen kay Masakos K5 Karen daw lang alangid no? Sa pag-report. Pero may interview sa Barangay Kagawad, sa Barangay Kalaparan, Arevalo, mga kaki-five.
11: Around ni Aaron, diri sa inyo, sa barangay nyo?
12: Buot man isa. Kahit mo na naiway sa kaskwila, kabulig-bulig, kasi ganit sa akong nga kumpare mo, no? Sa kung ano lang masugo siya eh.
11: Oo. Na-mention mo Kagawad, yung suspect, members ng LGBT.
12: Yes, yes.
11: Ang pwede mo na siya mapangalanan kung ang
12: ina. Iyuyuan talang siguro kasi wala pa man siya si Earl.
11: Earl?
12: Yes.
11: Okay, so paano na hambang siya gini ang suspect?
12: Sang gabi, upod man sa kapulisan, kita di ang ano mo, tanod. Kita di ang pisin order, okay. Chairman kita. Okay. So ginupda na ito mga kapulisan, mm-hmm. Kung sa din ang iyang eksakto nga location sang suspect. So gindala na ito ang tanantot, upod na ito.
11: Nagako man siya?
12: Sunok sa panaysayon niya, siya ko noon ang nagigot.
11: So, posible nga may upod pagin siya?
12: Posible. Kaya kung siya lang, hindi kami magpati.
11: Kaya
12: ang ininga bata, maskulado ni, kagtaas pa ni sa iya, ang basketball player ni, physical nga niya magampang.
11: Nausisa, Kagawad, anong posible?
12: Wala na naman, nausisa. Turo sa konbo sa mga amigo, at totoo cellphone niya.
11: Okay. Pero may mga kontra ni sa abi?
12: Okay lang, gito. Kasi sakon, ako di pisin order, wala naman sa record sa barangay pa.
7: Okay, daw ang interview ni Kaki 5 Karen Badilla sa kay Barangay Kagawad, Jerry Biduyas sang barangay Kalaparan, Arivalo. Now, diring confirmar ni barangay kagawa Jerry Biduyas nga ang ining nasambisi nga suspect, miyembro sang LGBTQ.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
7: Pagambal pa ni barangay kagawad ng miyembro sang LGBTQ daw nagsulod din sa paminsaron ta. Ano, may relasyon, may deal. Ang nasambit sa ning biktima kagsang sospek mga kakifay. Kaya kung tawon naton, paglantaw sa pulista, nga basip iupod pa ang nasambit sa ning sospek. Kaya nga, sinang ining biktima nga napatay, na, maskulado ni. Di, kung hindi kaya pwersado ikumparar sa imo sininga kontra, dumabudlayan mo higtan mo. Magluwas siguro kung basik utama kahubog ng biktima nga daw hindi tabla ka teknol nga madaog mo sa pwersa. Pero ayan, hindi may relasyon o kung may mga napornada nga matransaksyon sa tunga sang sospek kagsang biktima.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
7: Kasi siguro, iba maminsan man mo. Kahit tungod nga ang suspect, miyembro sang LGBTQ, na, ayan, may transaksyon ang duwa or mayara sang relasyon ang duwa nga naglabot sa punto nga naglainay ining suspect kay ining biktima nga si Aaron Abaculinaw.
10: Foro de los Pueblo.
14: Foro de los Pueblo.
7: Daw gamat amat na klaro, no? Amadalom ng tibo sang krimen. Kagambal ni barangay kagawa Jerry Biduyas, no? Nga ginigtan pang nga biktima. No? Grabe gig kainit sa saning suspect to da nga makalabot sa punto nga higtan mo pagtapos na bunon mo sang pila ka beses. No? Sa iya sa kailangan nga party sang iya sing alawas.
10: Foro de los Pueblo.
14: Foro de los Pueblo.
7: Ano nga mga transaksyon, no? Ang wala matigayon or base may matendensi nga kahit tungod nga ining biktima why nag-eskwila, no? Base ko na nag-apropangayo ngayo man ni sa suspect la. Kagaya pangayo sang suspect kakabay. Lo base kuno ay man ginahatag.
10: Foro de los Pueblo.
14: Foro de los Pueblo.
7: Kung kaysa ining mga miyembro sang LGBTQ, no? Napuno na bla, no? Naimpito na. Base kon na kung isa tamaan mo ka init na sang ulo, kung isa ginapaagi man sa emotion nga buhat, no? Mga K5. That's why nga, amon ni natabo nga brutal nga pagpatay kay Aaron Baculinaw. Dira sa baybayin sang zone 8B sa may barangay Kalaparan, Arivalo. Kaya nang suspect niya taga Kalumpang Kunoy based sa initial sa nga report mga K5. No, kay sumong adlaw, may baluagi na ito ni. No, ang matuntuod ka matuliid sa ngay tabo. Kay baga patigayon sang press conference ang Iloilo City Police Office sa pagpanguna ni Police sa Colonel Wilbert Parilla. No, angot sa sining natabo, anugid sa pagsaysay. No, kay tilaban-laban nakakuha ni sang information ang mga police tam mismo. No, sa sining nasambit sa ni nga pagpahayag man sang suspect. Kaya tingin ako sang suspect ang ining paghimo sang krimen. Kag isa sa mga nangingiya on the part sang kapulisanta kay nakitaan sa mga minsahe, no? Sa tunga sang suspect kag sang biktima. Timatag naman subong nga ining suspect kag biktima kilala hay gidya.
10: Foro de los Pueblo.
14: Foro de los Pueblo.
7: Pero ang pamangkot, ano nga klase sang pagkilalahay? Kung kay isa timiyara nga, tikilala ko lang na, mayara nga kilalahay ka mo, pero suod mo man yung abyan. Pero kung kay isa, may mga abyan man nga, kung may binipisyo, ti abyan mo eh. Pero kung may isang binipisyo, ti hindi mo abyan. O kung, ang ila pagkilalahay, may madalom pagid, no? Nga relasyon sa sangduwa ka mga involved ang suspect kag ang biktima. Pero ti napadalman pa kay basi kung may upod, okay, kung kaysa mabudlay man mo, magaid mo ang tawong mas dako bla. Ugali kay basi kung unab lang pagbuno, pagtapos nakahulag, no? Rapang luya na ang biktima. Amo na nga hinigtanya dito sa baybayin sang puno sang kahoy nga duldol. Ang inasambit sa ninyo suspect mga kakipay. Kaya tungod nga impitos guroy para nulom ng panulok mo. Usually mag-imo sila. Why naman sa insakto sa nga paminsaron? Ang unod sang ulo yan, lunsay langit mga kaakig, no? Kagdumot, mga kakipay.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
7: So, bantay ka ron sa pagpangalagad sang 11 Mbps upod kay Kaki 5 Jan Sapio, ang pinakulis nga development, kaya diri may buluan ginaton. Ang nga matuduod nga hitabo, primero, tob-tob nga labot sa punto nga nabatian sa mapumuliyo dira ang pagpangayo sang tabang, pagpangayo sang bulig sa saning nga biktima na si Aaron Bacolinaw.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
7: Kay Ma'am Joy Juarez Bolivar, good morning. Kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan sa may syudad sang Pasig, kay Sir Jesse Hamolis Senior, sa kay Ma'am Marilo, kay Mulong sa Sityo Sapa, Zone 1, Barangay Balantang, Haro. Kay Sir Ricky Armencia na kainom na DTX Coffee Mix, ni mabulubog na ang tiyempo. Good morning also kay Ma'am Angie Nonisco sa Manuka ng Bayan, selling frozen food sa former Railway Street sa may Pasig City. Kagsumaman kay Sir Elias Lacorte sa may Bulilawa. Good morning, Git. Kagsumaman kay Ma'am Faith sa Russia, may kasimanwada sa may Barangay Kadilang sa may Pasig City. Daw, hindi doon makabalik si Sir Enrico sa El Castigador. Laban-laban, Git, Ma'am Beth. Nabantayin lang mga development na rin. Konsa din kita ya regular mga pungkot ng programa diri. But thank you, gina. Bisan sa din kitang programa, nagasunod gid si Ma'am Beth kag si Sir Arturo Lilia. Hidlaw sila sa El Castigador. Sige lang kay Sir Edgar Balbadon. Good morning, gina. Ang gabi ito rin sa ito siya pagpangalak. Ang iba sa mga balita, kami promosyon ng updates niya para may baluan tagid, no? Ang matuliin siya ng promosyon. Although nga kita ganit, damo pagigpalmang ko tanon, ang nagpabilin sa aton peminsaron. Prior sa matabo ang krimen of the night, ang biktima kag suspect o kon nagbaluan na sa mensaheng makit-anay sa amos ng alugar o kon mayara sa transaksyon nga waay matuman. Kasi sa kung namin mga kaso kita ni, no? Nga miyembro man sa LGBTQ. Ang kung kay sagi na pangkwartahan lang mo.
14: Foro de los Pueblo.
10: Foro de los Pueblo.
7: Nakagasto na bla. Patapos, gapangayo man sa kabaylo. Siyempre, kung hindi mo pagyatag, mga kagiday. O kung ano ikadalo, mga ilas nga ginbaisan, mga kakipay. Pero klaro, pagambal ni Kagawad Biduyas, at ilaban-laban, basi may kapatunga nga relasyon o kung may transaksyon nga wala matigayon.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
7: Kay Kagawad, da fama sa mga pumuluyo na sa Barangay Sambag Haro, na may naging nga aga ang pagpanamiyaw ulit kay Barangay Kagawad, fama dira sa may Sambag Haro. Sa pagpaligo, mga moy, manibin gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases. Kag sa maman, nagamit kita Klinika Diopress sa aton sunay nga ilok ha, para mutamot kita iwas balhas, iwas baho, bayabas. Ang iba sa mga balita ay informasyon mabatihan sa papalagad sa 11 Mbps o Podya K5 Jan Sapio. Sa ngalan sa Bilog Singapore sa K5 News FM Iloilo, salamat kayo sa managupod sa atos nga pagpangalagad. Kita namin kita buwasa, no? The same gapon nga oras, alas 7 hasta alas 9 sa aga. Sa ngalan sa amos nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amos nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sining Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad, inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
16: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio.
18: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
16: nga may D3.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
17: nga may Visio.
16: Ang Visio
17: nga may D3.
16: Mabagalas mga butika.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500.
22: Pinakabarato nga dito
23: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
24: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
25: Mahigo bala ang imo dugo?
21: DTX 500.
25: Masamit ka bala gina allergy?
21: DTX 500.
25: Ang DTX 500
21: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
21: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
25: Masalikan DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
16: DTX Coffee Mix,
17: mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix,
17: mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
30: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotic. Ska by Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
31: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
30: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
30: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
31: Libre?
32: Libre!
31: Wow!
30: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
33: Gabasa na naman bala ang imo.
34: Ay, gabasa na naman.
33: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
35: Always nagabasa.
33: Kag nagabaho ang kilikili.
35: Mag-Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Clinica Deo Fresh.
34: Nagabasa na naman balaga.
33: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
35: Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
36: Kadragsa nga punggot,
37: DTX Beauty Soap.
36: Magaspang nga panit,
37: DTX Beauty Soap.
36: Dala o magputi,
37: DTX Beauty Soap.
36: Puro ka pulkatol,
37: DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Miso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
37: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Tiga-plansa na!
2: Ganito ako!
3: Tigasin!
2: Tigalapa!
3: Tigasay!
2: Tiga-plansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
2: Supplement for men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend food supplement for men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
5: Ang kampiyon ng istasyon
6: K5 News FM
5: San Jose Antique
6: 100.9
5: K5 News FM Rojas City
6: 97.7
5: K5 News FM
6: Dumaguete City
5: 88.7
6: K5 News FM
5: Iloilo City
6: 95.7
5: K5 News FM
6: San Carlos City
5: 89.7
6: K5 News FM
5: Sagay City
6: 102.9
5: K5 News FM
6: Kabangkalan City.
5: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
6: kampiyon sa musika,
5: kampiyon sa drama,
6: kampiyon sa komentaryo,
5: at kampiyon sa serbisyo publiko
6: sa Bacolod City.
5: 101.5
6: K5
5: News
6: FM,
5: championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang ganit-carot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nuno.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
9: Basta.
8: Ano na yung interval?
7: Maedukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
9: Pre-Bio.
13: Pre-Bio.
9: Kampiyon.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack apang kabalo-bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
12: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
9: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls ang arteries?
12: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX500, adlaw-adlaw kag inom MITC, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX500, duay ka gainom MITC, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sa monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
9: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
12: Ang foam cells or GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, nag-foam yung ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
9: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
12: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sa mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sa gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magguwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magguwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
9: Amugali nagapurma ang blood clot.
12: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
9: Abaw.
12: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag MITC.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
13: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
13: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: DTX 500.
9: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
12: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation. Duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis, Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi. Bangod, may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka magkulon cancer.
9: Mm-hmm.
12: Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ag damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mitesi kada adlaw agud maluwas ka sa gituag peligro.
14: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
12: tapos ubuson niya kuan, ubuson niya imo cartilage.
14: Ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mitesi, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, amuning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mitesi para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
12: Nantawab lang first 10 generations ang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kag gulay lang.
9: Correct.
12: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mitesi si Sir Boy na Sir GP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang git. Ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mitesi nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
15: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
16: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: Imong blood sugar test.
18: Kila tong score gani?
16: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
17: Kila na lang imong blood sugar?
16: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500, Mitesi, alkaline, ga vitamin C.
19: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mitesi alkaline vitamin C.
20: Kag subong kanami sa akong paminsara.
15: Mitesi, mapalit sa mga
21: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Kanami isang punto rin, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
17: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
12: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes
14: body odor.
0: Para maghamot pagit ka, sir boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
14: Uy, swipe, no? Swipe.
0: Nagpahamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
14: Po kung aga na, may git pa nga pidok sa... Do, hindi ko gin mapunggan.
18: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede ka nga mag-inom DTX
0: Coffee Mix. Pwede.
18: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, sir boy. Mangkot mo, di ba do? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
14: Oo, patay.
18: Baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
14: Naka-armor niya.
18: Because ang klaseng probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore-based. Meaning pa, based kan ano kainit?
14: Puslan gyapon sa lawas.
18: Puslan gyapon mo, sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
14: Grabe nga technology, no?
18: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
14: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
18: Wow.
14: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
18: The herb of immortality. Namigali ang kuhan eh, DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
14: DSC?
18: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mong mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahi ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
14: Extend.
18: Food supplement.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: So, let's talk now about D3 Bio. Kung paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
22: Talk ni Doc!
14: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Ramin?
18: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria.
14: Wow.
18: Nga kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sang gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
14: Wow.
18: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga naga puyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuha na, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong nga mga flower.
14: Flowers.
18: Oh. Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
14: Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no? Sa, anin sa mga pagkaunta.
18: Ang absorption,
14: ra? Ang absorption.
18: Dira, ginahimo ang mga hormones.
14: Da, man tanan-tanan, ginahimo, no?
18: Mga B vitamins, kag other vitamins, dira, ginahimo. Amo nang ara sa ladaga, tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na may upod na si ditribayo, sir, mm-hmm. boy. Mm-hmm. So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si ditribayo kag si Clinicas Probiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs. Like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B-vitamin sa kaya niya i-manufacture dira sa atong tinai, sir, boy. Wow, kung kainom ka ditribayo kag Probiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B-vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So, ang research kag study nagpakita ang ining mga B-vitamins, isa sa pinaka-paborito nga vitamin sa imong brain.
2: Uy.
18: Na malayo ka sa Alzheimer's, mm-hmm. dementia, and any mental disorder nga problema, sir boy. Mm-hmm. Kung kumplito ka sa ditribayo, kag Clinicas Probiotics. Including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka ditribayo kag Clinicas Probiotics.
14: Kung may tandem for life, amon nga tawag na amon yung ProBio Tandem, no? Clinica D3Bio with Clinica Probiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sa imo health, no. That's why it's really important na ano pag ituksam ang mabulig sa kombinasyon sa Clinica D3Bio with Clinica Probiotics.
0: Na magid sir boy nga ipares ang Clinica Probiotics kag Clinica D3Bio kasi syempre gina-nourish ang MCT, no, ngara sa Clinica D3Bio ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinae, sir boy. Ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no? Ang aton nga mucosa lining, blas, sir boy. Nga sa diin ginapadamo niya, no? Muna nagatrap sa mga kagaw eh, no?
14: Correct.
0: So ang Clinica D3Bio nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginapalayas niya man, sir boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica D3Bio ang ubras na nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, sir boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinai naton pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
18: ginaprevent organ
0: o para mapinsulat us lang. So ang Clinica D3Bio o kon Probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica D3Bio, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
18: Wow.
0: No, so 50% sir boy sang serotonin, sir boy.
18: So kung i-combine mo ang D3Bio kag ining gitawag Clinica Probiotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, sir boy, ang mga neurotransmitters.
2: Correct.
18: Kag neurohormone.
14: Correct. Ang unang kampiyon git sa tanan.
18: So kung pala inom ka sila, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
0: hindi ka tulog,
18: sa depression,
14: sa emotion. Oh.
18: Nami tulog.
14: Nami tulog. Ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica D3Bio sa aton mga probiotics? Ang Clinica D3Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
18: Mm.
14: This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
18: The resident bacteria.
14: May mga resident bacteria ka na. Mm. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinicas Probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3Bio.
18: Mm.
14: Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. Sa science it is called the enteric brain. Nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no.
18: Mm.
14: In fact, Second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunigin usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
18: Tama.
14: That's why kung ikaw ga klinika D3Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga
18: kombinasyon. Pati utang mo, madumduman mo.
14: Mga utang.
18: Kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
17: Nami, Gilisir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
14: Nami, good ganyan yung kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3Bio plus Clinica Sporebiotics.
17: Kung si DTX 500 may TC, D3Bio plus kwanya, plus
14: Sporebiotics.
18: Ang pinaka-the-best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
14: None.
18: The combination of D3Bio and Clinica Sporebiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
14: Ah, kayang-kaya.
18: Kaya, wala sa iban makapatay. It's your gut bacteria.
14: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Sporebiotics together with Clinica D3Bio.
18: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3Bio kag Clinica Sporebiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan sa boy.
17: Mm-hmm. May outbreak lately sa cholera, bla, dok? Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo iban ang water source sila lang mag-inom pero iban niya kakaigo kulira iban niya wala. Bakod yung ilay nga
18: mga gut bacteria.
17: Gut bacteria
15: D3Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butga. May TC! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
15: May TC!
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City,
15: Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
15: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Alright, para sa dugang pang mga health benefits ang aton nga power tandem.
18: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Sporebiotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3Bio or sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3Bio kag Clinica Sporebiotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
3: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
18: Siya nag-combine DTX 500
3: with
18: Clinica D3 Bio.
3: Amat.
18: Gininom niya ka ginpahin sa iya bukol sa likod na daw mga kuwana.
0: Abuswang
18: na.
3: Kadako-dako sa bukol. Dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Adlaw-adlaw kita yung improvement ay sa kaluoy sa Diyos subo

0: Ha, adlaw-adlaw, mag-klinika dito, bayo na kamo, mag-DTX 500. Kag, of course, to improve overall and brain health, mag-klinika Sporebiotics.
1: Ang iban, Sir Boy, trangkaso na. Ako daw matrangkaso na. Mm-hmm. Galing ay damo ko ditribayo mo. Mm-hmm. Damo ko Sporebiotics.
2: Uy, nakadayon.
1: Kaso. Isa ka box, inom sa kadlaw. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa klinika Probiotics, Sporebiotics, kag-klinika ditribayo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. This is Bacolod's number one radio station, 101.5 K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Gusto mo bala istorya ng kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: Kakkeron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ato naman siya, ang iyang kamot ginakumpas

0: kumpas siya kag daw kasag.
1: Ay, babay, idad siya.
0: Ang ginakulbaan ko ba si malumadagdag siya kag matuhog sa mga gamot-gamot sang mangrove.
1: Ay, magamusin na. Hindi, naging nagurumaw liya ng utok ni Nulia.
0: Amo gani nang ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo?
1: Wala na pag-ayo. Batunod na lang maturaan nga naglitok na ina siya.
0: Ay, hindi na ginamaumpawan, Katie. Hindi man na kasarang magpabulong.
1: Amo gani, hindi na kasarang magpabulong sinasaya.
0: Ano pa, bini ko, di pa ba, ianto na lang siya eh, kagpanilaga, nastasan, oh.
1: Ah, di sadya-sadya, eh, no. Kaya,

0: Bishop Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang mga nagagawa sa TV, radyo, kag sa social media?
1: Natural, pabor sa aton kay may talent fee sila mong. May
0: good.
1: Iban lang nagapost kontra sa aton kay te, mga BBS na sila.
0: Ay, ano gani ang BBS?
1: Buang-buang supporters.
0: Agoy! Ay, hindi ta na sila madalaw.
1: Ay, hindi gid man eh, kay total mga ano na sila ya. Loyalista na sila ya ni Duforte.
0: Agoy pagin. O ti anong dapat natong himuon sa ila?
1: Eh, pabayaan ta na lang kagpanilagan, Mr. President. Ah, total wala man sa Japon may himo. Asta, malansa sa kumod.
0: Ay, kung sa bagay, ako man Japon ang masunod.
1: Eh, oo man. Ang importante nga kalukar tang tanan tungod si Mumalita.
0: Amo gani nga kada fresh konta. Preparahan tigid permi Malita. Agud maayo ang yuhom-yuhom sang ma-interview sa aton.
1: Amo man ang permi gakatabo.
0: Ako ang gobyerno diri sa aton nasyon. Tanan sila dapat magyaob sa akon.
1: Hala, do ka demonyo kagali magkadlaw, Mr. President ba?
0: Ara ka naman, Yusuf Castre.
1: Ang importante, Subong, na dapat ang imo speech para si Musoma mong dapat mga tupagon.
0: Ara na naman. Bayid ang sumasuma, ngayon na. Ang dapat niya pinsaron kung paano ta magkakwarta. Hindi kay kung paano kuya magsuma.
1: Kwarta ka man da tapos Soma.
0: Ah, tapos pa ya. Gusto ko ya ara niyang kwarta bago magtira.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: Jam 8?
1: Ano man to, Dako?
0: Wala kaya plano mag-eskwela?
1: E plano pa ni gani? Lali ka gan?
0: Wala man na. Excited lang, kuya.
1: Teko, excited ka? Una ka to eh.
0: Sus!
1: Kati plano pa ni gani, oh? Last 9 pa man ang klase, ta? Lasitip lang gani, oh.
0: Pero dapat makauna tatuya pamahaw, bala?
1: Wow!
0: At dapat, kitang makauna to, kay may makita pa tanga baskog-baskog sa classroom pa.
1: Huh? Ano mo si Bungkulong kag si Bungkoy kag si Kulatoy, ah?
0: Wala na sila sinabi sa ato niya.
1: Wow!
0: Mas baskog na naiyas ang sila, ya?
1: Ate, sige. Aba, eskwilahan natin.
0: Wala pa man ko kapaligo?
1: Wala nang ligo-ligo, ah. Eskwila na lang direkta, ya? Si Mang Burak dahil gani, daw wala man na siya kapaligo.
0: Paano mo na yan ang balman?
1: Kasi itsura, ya, balaw. Daw wala, kagagagi pang ilang mos. Gagang buhok, ya? Gakinayag lang. Daw wala ka agi, usay.
0: Grabe ka man ni mo, ya. Diyan laba, ya?
1: Ama man ginamatood. Pero, hindi ka naman na magigit kay Mang Burak tay, ha?
0: Nga man?
1: Kasi kung hindi tabala ka tilaw sang pamawa ni Mang Burak tay.
0: Amogid eh. Amogid man ng matabo kung isugid ta ka.
1: Ano na eh? Didaganan na lang ta?
0: Hmm?
1: Grupo sulod sa ako? Sada sa jay, no?
0: Wah!
2: Kalumpa ko na.

0: Hello, Pastor.
1: Oy, ikaw gali bro. Ari ka man diri sa plaza.
2: Ari tadi gade, siya ba?
0: Oy. sa tuod lang bala, Pastor. Kanami, ginpermisang ginaistoryahan nyo ni Bungkulong, no?
1: Ano ho? Gusto mo mag-intrasabon nga topiko?
0: Hoy, aba.
2: Pinta sa Pastor, para maluwas man siya.
0: Ay, Bungkulong, unahanin ko kalingon mo luwas bago nga akon, Bungkulong.
2: Luwas na, Kuya Nong!
0: Paano ka naluwas, man, Bungkulong man?
2: Mangkutabla si Pastor, o!
0: Eh, to na, Pastor?
1: Matuod, ida, anak, purong.
0: Ati, sige, patin ako na sa inyong istorya.
1: Amo na ang maayo, dapat sa Domingo, kato ka sa amon simbahan. Para mabuin-buin na ng sala mo.
0: Ayaw
2: ba? Oo! Oh, upot ka, bro! Tempre-tempre sa amon, manuwas ka man!
0: Ayaw ba?
1: Di ano, anak ka, bro? Magkanto ikaw sa Domingo sa simbahan?
0: Basi magkanto ko sa Domingo, amon ang ikalaglag ko, Pastor.
1: Nga man nga ikalaglag, buhaw.
0: Kay basi, kung magkanto ko sa inyo sa Domingo, kagbayaan kong trabaho ko sa barangay, una pa ko ilaglag ni Kapitan Hugakom.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX

0: Coatings. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: E3 Bio.
13: Ang E3.
6: Yung may Physio.
13: Physio.
6: Yung may D3.
13: E3 Bio.
6: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: K5.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: Daddy, sadya subong nga dibatihay sa Kongreso?
1: Dibatihay sa ano, may San Jupiter?
0: Kung bala, madayon ginang eleksyon.
1: Kidi nang mas damo ang masugot nga madayon o kun ang mga indi.
0: Ah, parihas lang man, Dad. Oo. Do gusto man nila nga madayon. Pero do hindi man.
1: ano abi ang rason nga hindi nila pagdayonon?
0: Natural, Dad. Magastoha naman ang mga sutap ng congressman, eh. Kung hindi nila pagdayonan ng eleksyon, kundi tipid sila, eh.
1: Amuna ya ang mga tabal-tabal nga mga congressman. Nagaduso gid sang bill nga ipospon. Ha, kay hindi sila gusto madayon. Agud nga may plano naman sila guro nga kawato ng budget.
0: Daw amo ginagurong plano nila, Dad.
1: Oo, kabalo ka gasto lang na yang iya ka kumilek kung madayon, eh. Pero ti kun hindi madayon. Basi pwede lang na nilaligom-ligomo ng budget. Amo na nga dapat gid madayon ang eleksyon para kita naman dirang mabulos pamuder sa barangay hall.
0: Ako na ara ka na, Dad, eh. Tanan nga binipisyo. Dapat may aragi, kuya, eh.
1: Natural. Natural tanan nga binipisyo yatag ko si Moha. Mga AX.
0: Yes.
1: Tupad.
0: Nan.
1: Mga BBM Scholar.
0: Nan.
1: Mga iban pala, mga purpose. Walang gutom, patay gutom. Tanan yatag ko si
0: Tanan nga hatag nga ayuda sa gobyerno. Dapat madala kita yan, Dad.
1: Dapat amo ginang himuon ta. Pakabal ang ta. Importante paldo. Kumod-kumod na nayang pumuluyo. Pero kung bakla na'y nabuto, mapabakal man na sila gyapon sa politiko.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: Dali na to, tod ako.
1: Una lang to, kung nakadali ka. Kay ako ya, maligo ko ya, naya.
0: Amo na ganang malakad na ta? Kaya maligo man ko?
1: Oo ah. Dasig kaya nga daan maligo. May limit ka lang yang lima kakabo. Pero abi mo, ang kadasing mo, hinay ko lang na ya.
0: Aga naman.
1: Kaya ako makapaligo na kuya sa tatlo lang kakabo. Fresh na ko na ya.
0: Sus, amo lang na.
1: Nga man. Hindi ka magsiling ah. Pasobraan mo pagid ang sugen.
0: Sobra pagid ang ako niya.
1: Ka nga naman.
0: Ako ya? Kay go na yas ako ng duwa kakabo.
1: Ara naman ta. Ako gani. Isa lang kakabo. Fresh na kuya.
0: Eh gali ka? Pero gali lang ha?
1: Naman.
0: Makuha na siyang kutsarita.
1: Anon mo aw?
0: Butangan ko tubig ang kutsarita, tapos paligo ko. Tapos, naku na dayon. Isa ka kutsarita? Ayos, naku na niya.
1: Sadya, sadya, ino?

0: nanay sa tiyan ko.
1: Nga, na ano ng tiyan mo, aw?
0: Ano pa kundi nagutom eh?
1: Hala. O di may pagkaon man to sa Sunday school ta.
0: Karon pa to ya sa utong ka nanay. Hindi ko na iya kagwanta ya.
1: Hala. Bilakit ka na kauras, haw?
0: Pila lang gani kauras, pero hindi ko na iya kagwanta. Basi mapatay ko na iya sa gutong.
1: Naga. Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
0: Ate, ma-absent ng kwanay eh. Importante sa kunya, subo nga makakaon ko.
1: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
0: Sigurado gani, pero basi, igo pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
1: Tigol mapatay ka. Tawagon ta na lang dahil nga patay gutom eh. Okay lang sa'yo mo nga tao kung taka nga patay gutom.
0: Hala, sadya-sadya ina.

Pagsunda pa gid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. News FM Flash Report.
3: Oras sa ato nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Last guest sa 14 na sa aga. Daw ka garot sang katapusan. Katapusan nga adlaw sang Agosto. Agosto 31. Lunes mo nga daw. O damo mga patayaw. Kaya na sa kagahon, may gin-report man niya gin-patay kang gin-gaid sa puno sa doldol. Kang gin-buno. Pero nadakpan man ang suspect. Kagabi daw may gin-lampusan man kang gin-buno. Dira sa barangay Tabok Saba sa distrito sa Haro. Subok ang mga tinion. Check na ito ng report sa patrol. O po sa kay Kaki-5, Kim Kaloyo, nagikan sa barangay Balod, Liluan. Dira sa Banwa, sang Saraga, Iloilo, may minor di edad nga nasapuan patay. K5 Kim. Ara na si K5 Kim Kaloyo. K5 Kim.
4: K5 John, may mga pilakalagob kagasgas sa lawas samtang nagakayao no nga nasapuan ang bangkay sang 15 anyos nga si alias Nico Adrino sa may area sang barangay Balod Liluan sa Banwa sang Saraga Iloilo. Ang area K5 John adrabla no sa may before sang merkado sang Saraga K5 John mayara nga alagyan sa kilid no likuan dra kag before sang amo ni nga barangay amo ang barangay Libong Kugon no so from the market barangay Libong Kugon kag amo na ni ang area sang barangay Balod Liluan K5 John so kaina mga around alas 6 aga nakabaton diri no sang tawag ang Saraga Municipal Police Station nga may na sapuan diri no nga isa ka bangkay nga na determine nga isa ka minor de edad K5 John no based diri sa information nga mayari ini siya sang gasgas sa iyang middle finger kag lagob no sa iyang likod K5 John kag pero intact ang iya bala nga panapton ang iya long sleeves kag ang iya nga pants no as well man ang iya nga tsinelas ang ini nga area kun sariin siya na sapuan K5 John kilid lang gid sang dalan alagyan diri sa mga pumuluyo pwede man di kalabay ang mga four wheels amo man no mga gagmay nga mga salakyan kag sa ulunhan diri sang ulo sang ini nga biktima may puno diri no sang mahogani based diri sa information kakahapon naghari ni sa ilay nga balay diri lang man no sa Saraga Iloilo lalakpon lang man from ginhalinan niya diri ka K5 John diri sa may Balod Liluan kag nagabulig-bulig na siya no sa may poultryhan nagaharvest bala sang manok no mga tatlo pa lang kadlaw pero nagaeskwela gid siya supposedly exam ya panitani buwas nga adlaw mo based sa information alin alas 7 sang aga tubtob maghapon nagharvest na sila no sa poultryhan medyo suludlon pa halin diri sa area probably no mga 500 meters alin sa di sa kun sa diin siya na sa puan no kag di mga around alas 7 naman niya kagabi nag-inom-inom sila sang upod yaman nga nagpang-harvest no sa poultryhan nga lunsay mga minor de edad man sa isa ka computer shop, no? Pero based man diri sa iya nga mga nakaupod ngati alas 10 nagsipak na siya ya. Kuno nagambal siya, naglisin siya, siya nga mapauli siya kay Kifab Jan, kag di naglakat-lakat according li, no? Kag subong langit na mga aga na hibaluan man diri sang iya nga mga nakasabay kagabi ngati wala na ya sang kabuhi ang ining siniko kag may lagob sa lawas. Pero based man din yes, sa examination sang scene of the crime operatives o konsoko, wala man niya bisang visible ng mga pilastuga sang pagkapuno, sang pagkatiro, kag iban pa, no? K5 John. Yari ba na pamatian naton ang kabahin sang aton niya interview kay Police Lieutenant Cristival Dalde, ang hepe sang Saragam Municipal Police Station.
5: At around 6:40, may nagtawag sa ato, no? So, cellphone. Si Cap Sharon Hinon sang barangay Ilawod, Balod, Iloan. May nasapuan silang body. Sa liging makadwala ko yung isang patrol, sa chakon, pag-direct, kalatong ang kaugig person. Sa inyo ka, minor de edad. Sadyas na ikong pag pamuluyo ni sa barangay at Laugis ang bagmasang kanilo.
6: Initial nga, ano pa sir, initial nga investigation din pilas ka?
5: This initial investigation namin, taga-processing sa Soko, may gamay ni gas-gas sa tuhod, tag sa iyang left middle finger.
6: Initial ba na, ano tanama, picture
5: ata ko na matabot sa iyan. Sa Subong, sir, ongoing investigation din, no? Kay binapak track pa namin Subong yung sino tupod niya kagap eh. Kag based on sa amin ng investigation, nag-inom-inom. Upod sila na isang grupo nila. Kasi ang victim nato ng isang minor de edad, no? Kag based on information nato nakuha sa tatay, naghalin siya kagapon yung mga alas 5 sa hapon sa Yabalay. Kag nagkadto, dira siya may isa ka poultry kay dira sa Dobra. Kag pag-abot sa alas 10 upod sa Yabruko, upod naman sa high school, nagpuli niya si alas Nito, atong biktima, kag sa Subong na sapuan na lang siya na wala na siya.
6: Sino ang kanya kung
5: mga bali, apat sila. Puro man minor dito.
7: Pero tawag na sir, may nakabayo siya sir? May mga knowledge yung iba niya yung katuan na binila?
5: Wala. Wala siyang, wala man siyang kabayos. Kasi upod man sila inom gabi mo. Sa so, computeran.
6: Yeah. So, ang mga upod niya, especially yung ginukdan niya po ni, anong nakakabig ka na sila?
5: As Subong, ginagawin pa lang yung sigisong gira.
6: Okay.
5: I-gakuha ba natin information.
7: Usually, sir, galakat lang sila, sir. Halin na, sir, sa ginalinan nila pakadto sa kauli.
5: Yes, so, galakat yung si Nico kasi wala mo sa motor.
7: Oo. Kalapit naman, sir, no? Sa ilang balay. Kalapit.
5: Gira lang sa piyak tay-tay at balay.
6: Wala man nabing ado merik yung si Nico, ang biktima nga involved sa pinagamor,
5: ano? Best kay Kapitan. Wala man sila di ano sa mga grupo-grupo diri sa barangay sa iyang barangay. Wala man sa mga ano mga initial nga mga ano di.
7: May nadula sa gamit niya sir.
5: Asubla wala sila nadula.
7: Rang cellphone niya sir.
5: Ang cellphone wala pa namon man no. Kung may cellphone sa si
7: nga dadala.
6: CCTV do ay man no ano kita.
5: Kasubong ginagawa man backtracking sa CCTV sa iyang ano.
6: Ano sa kami itong magtanawa, guys, tumuloy, as palibot, basic kami mga nakakita, ano ba?
5: Yes, no, taga-pangayo kami, no, ang Saraga Municipal Police Station, pangayo kami isang kooperasyon sa pamuluyo, gabi ringgit, no, sa barangay Balo Diluan, na kung may mga informasyon sila na na-receive bukas ang PNP para magaan na ito, no, usisya ang kamatayon ng victim.
7: Pero dito sa area, so may sign of struggle? Dira, sa inyo pa nanaw?
5: Common initial, negative. Kasi ang mga chinila siya, intact pa siya. sa iyang tiili.
6: Mm-hmm. Mga panakton niya, ano man, no?
5: Oo, wala. Ang wala doon nakita ng ano, na tubo sa iyo kamot yung
6: siya. Ang dugo sa kamot may pilas nga, no?
5: Oo, no, may pilas na. Mm-hmm. Sa buwan.
7: Pero wala agad yan, sir, abisang binunan o kung mga dagkuhan
5: niya. Isyal,
7: wala. Mm-hmm. May nakabati, sir, nga nagsinggit, abi, di kagabi, nangayot tabang.
5: Muna yung pamangkot ko sa mga tao kagina. Kung may mga napatian sa lupok or may nag-singgitanay, negative.
7: Mm-hmm.
5: Kaya muna, subong, ginanulat sa pamilya na ipa-toxigid ang ilahimata para mabalaan kung ano ang cause of death sa nga itong nabiktima.
7: May information ka mo, sir, sa whereabouts ng mga upod yan ni kagabi?
5: Ari na, nakakuha na naman sila. Ginagustuhan na naman.
4: Kaya pa dyan na batian na to, no, ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Dalde. Correction na, no, ang Deputy Chief of Police ng Saraga Municipal Police Station, si Lieutenant Dalde Arisubong, naghilibion, no, ang nanay diri sa ining minor de edad, kaya 5 dyan, diri sa may area. Hindi nila mabato, no, ang natapo diri sa biktima, pero so far, no, as to the police, wala pa man gid ya matulid kun bala may foul play sa natabo ni sa biktima kay ipaidalom pa ni siya, no, sa autopsy examination.
3: May nakita nga mga pilas sa biktima kay 5 game?
4: Lagob sa likod kay 5 John.
3: Lagob lang.
4: Gas sa middle finger kag may ibang mga parts ang lawas.
3: Okay. So ay man sang iban nga ano lagob lang way man abisang kwan sang pagbuno kon pagkatiro way. Kay 5 game? Ipipe Kim.
4: Nabati ang K5 dyan, no? Nga tumandari yung emosyon sa Eloy.
3: Pila ka ito, ikidad yan?
4: 15.
3: 15 anyos?
4: Yes, K5
3: dyan. Sa din siya kay eskwila?
4: Dyan.
3: Sa din kay eskwila?
4: Dari man sa may Saraga.
3: Okay, sa taga-barangay Talaugis niyang nasa panpatay, no?
4: Yes, no, kag do mga lapit naman diri sa may barangay Balodliluan.
3: Oh, diretsohon mo lang na muna ulunan niya kuan na isa.
4: Oh, Balodliluan. Yari mo lang do kakita diyan, yung na-interview man naton, tingwa naton na interview, no, si Elias Toto, ang upod ni kagabi, no, antes siya mag accordingly na nagsepak kag naglakad pa uli. Yari ang kabahin sa aton nga interview kay Elias Toto. Kaka K5 si Elias Toto, no, kag actually mga upod diya di mga minors man, magclassmates ka mo.
8: Sang ligat man sang graduate naman kay Toto. Kay nagtransfer ko sa dinya san mo.
4: Oo, pero dire ka mo yung gatiner sa
8: Balodliluan.
4: Balodliluan. Wag na anong basta anong ginhimo nyo kahapon upod ning biktima nga nasa
8: pod. Nagarbes mi pultre, ma'am.
4: Oo, mga lawas.
8: Ang alas 7 sa gas na mag-alas 2.
4: Mm.
8: Tapos na puli na sa mga naligo sa suba, no, niya, Ponso, no?
4: Mm-hmm.
8: Tapos ang balik sa mga alas 6, muto pag alas 7, ma'am, naginom kami, ma'am.
4: Mm-hmm. Asta, ano oras ka mo naginom?
8: Mga alas 9, midya, ma'am.
4: Mm-hmm. Hindi ka po naginom-inom?
8: Sa kompiteran, ma'am, tapos natulogan ko sa ma'am.
4: Oo, bali ang kompiteran, lapit na siya sa may poultry.
8: Oo, rapit lang gawa, ma'am.
4: Oo. Tapos, ano dahil yun na natapo?
8: So, ma'am, may natulogan sa ma'am, la. Tapos nagbugtaw sa ma'am.
4: Oo.
8: Bako, pero hindi na mapuli. Balya, mapuli. Kupre kayang ako maminsaron sa balay.
4: Anong hubog na gansa?
8: Hindi man sa hubog. Kaya naman, ma'am.
4: Oo.
8: Bako, tipe, sige, pre, ang balya. Tapos ang balya doon kay Bok-Bok, pre. Ang balya doon. Balya dulong kagay, pre, sa walang ido. Matuging dulong lang sa ni Bok-Bok, eh.
4: Oo.
8: Pe, kami, wagi kami kalin, sir, ha?
4: Oo.
8: Di, aral ng soft cost, ma'am.
4: Soft cost,
8: tanod lang.
4: Tapo ang mga oras siya nag-alit gito?
8: Alas yes, good ma'am.
4: Oo. Anong nag-lisin siya sa sinyo ang mga puli?
8: Oo, nakambal sa mo. Bala na puli ko, mapuli ko, pre. Bakong di na puli, pre. Kikawaran daan, gabi na.
4: Oo.
8: Timutok yung napilot, tagay mo yung puli, ma'am. Timbo ko, sige, pre. So, bala.
4: Tapos, tawag na may na-istorya niya sa sinyo. Ano na may nakaaway siya?
8: Why man, ma'am? Why man sa may na-istorya sa mo, ma'am?
4: Oo, kung wala ka mo yung knowledge ng bigad. Oh, sang sa lang kamo ni nagupda na iho.
8: Sang nagarbes umpisa arbes kun try ma'am.
4: Pila ka dilaw.
8: Mga tatlo pa lang goro mamay.
4: Ito kamo yan tatlo pa lang man kadlaw sa pultrihan or lugay na kamo.
8: Lugay na kami nagobra ma'am ya.
4: Bali sang kahapon na isang siya pa lang yang tatlo kadlaw lang.
8: Oo, siya pa lang na bago ma'am.
4: Oo. Pero tawag na ang paano kamo nakabalo nga mo nitabo?
7: Paano ka muna kabalo kayo na nga?
8: May nakambalo sa mga sepultere, ma'am. Pinagagarbes ko. Mama, ma'am, baya may minapatay ito. May kumiklala.
7: Oo.
8: Muto kong tawag sa mga kong baya si Nico. Ano? Bago kibot mo kung kanin mga si Nico. Mga kayo updanay mga may gabi mo.
7: Oo.
8: Muto nagadto ko de, mamay. Si Nico, ma'am.
7: Amo man tong bayo. Ito ka gabi, no?
8: Oo, muto man bayo. Iyaman pagalin niya, ma'am. Kagampan siya, muto man.
7: Proa mo na gang mo nga gina wala agi ka mo yan sa kailabtanan.
8: Huwag kita mo na ma'am. Huwag kita mo balo mo kaya araw taon sa kompiteran mo. Alin sa alas tres pag alin nagit ma'am. Hasta mga galauna sa gabi araw kita mo sa kompiteran.
9: Upod
8: yun kami ma'am. Tapos tulog na kami dayon. May mga ginimo dayon.
7: Pero may aside sa inyo, may mga tao pati sa kompiteran.
8: Wala na ma'am, kami lang. Kami lang apat o gabi ang katulogan. Na.
4: Namatian ka kay Fabiano ang pahayag niya Lesotho. Amo na sila ang at tawag na no, ulihin nga nakaupod ni alias Nico. Diri subong sa may area, kahit since na-pull out na diring bangkay, sa konsuliin siya kay Inaya nagkakayaon, may nakitaan kita diri ka kifal dyan, nga mga fresh pa din, no, nga mga tinulo, balasang dugo, sa nga biktima, posible, nga tihalin niya sa iya, balang likod. So, hindi pa diri ma-establish kung ano gadiya ang lasada, pero nakitaan na ton diri, no, na madamo sa mga tinulo sang dugo, pagkahakwat diri, no, sa bangkay, sa biktima kifal dyan.
3: Okay, so amo na no, gas-gas lang ang pilas niya.
4: Sa ano? Lagob.
3: So ano, linampusan lang.
4: Amo pa nang hindi subong ma-establish kay Five John man sa aton siring kapulisan, that is why natay pa autopsy pa siya buwas nga adlaw. Yari bala pa matian man nato no, ang kabahin sang pahayag sang tatay sang biktima nga amo no si Estelito Pagsugiron.
7: K5, si Sir Estelito Pagsugiron ang tatay, no? Sa nasa pondering minor de edad, nga tiwala na sang kabuhi sa may area sang Saraga. Sir, no? Paano ka muna kabalong? At iyan muna na yung natabo sa bata niyo?
10: May nag-report sa lalang yung katuhan.
7: Oo. Bali ang balay niyo, sir. Ano kalayo alindari sa muna area?
10: Mga 2 kilometro.
7: Oo. So usually, sir, gasaboy ganda na dari yung bata mo? Gakalabot na siya, de.
10: Nag-upod siya, nag-upod siya, nag-upod siya, nag-upod siya.
7: Oo, pero ano oras siya nag-alin sa inyo kapon, sir?
10: Nasinkulig yan.
7: Oo, tapos nagpa-pultry sila da yun.
10: Yan, alam mo, ibrat sa gabi mo.
7: Oo, dugay na siya, sir, ka-ubra-ubra da sa pultrihan.
10: Oo, tatlo makadlo.
7: Bali do, ano lang, ado, kung para pangalawans, dugang-dugang lang sa iya. Oo, pero tawag na, sir, ano nang upod niya kagabi? Kilala yaman, mga personal.
10: Transmit sa sila.
7: Oo. Tapos mga taga-diin man sila, sir?
10: Hindi man siya proper balot.
7: Oo, proper sa balot. Bali, ano ko nung knowledge nyo? Ano oras na sila to nagalin sa poultryhan? Aside sa ila, may upod pagin sila to?
10: So, may kung siya nagalin sa computeran. Nga, nag-chatting siya ko ng upod dito, blast ng kulti.
7: Nag-inuminom sila?
10: Okay, tapos nag-i-blagay man sila, nag-uli.
7: Wali, nagsipak sila to yung isang classmates siya.
10: Okay, mama nang istorya sa mga upod.
7: Oo. Pero nakaistorya na siya si Mo, sir, kung may kontra siya.
10: Why?
7: Oo. Wala. Wala man sabi nga may na-record sa barangay niyo nga, ate. Doon na may nakabais. Or
10: why? Why?
7: Pero tawag na, sir, ay kapila mo na siya nga bata.
10: Subang.
7: Sa pilaka mga kwataan, pilatanan ng bata. Oo. Tapos, so huwag na, ano pagkakilala mo ni sa iya, sir, personal, bilang?
10: Ah, yun lang ang batang buhok ko siya. Hindi mo nadalok.
7: Ganun iya ni, nag-ubra-ubra sa poultry para makabulig man sa inyo. Okay, titiming man kahapon, nga, why klase mo, no?

0: mga suspect o kung sino man yung naging musay, anong mambalo?
1: Hindi na lang ako.
0: Huwag hingi o kamo sang justisya para sa bata.
2: Nabatian ka kay Five John, no? Ang tatay sang ining biktima or ang ining nasapuan nga minor de edad nga si Mr. Estilito pag sugiron. So buong ongoing pang investigation ang yun ang question pa man, no? Ang ining nakaupod ya ka kay Five John kagabi, no? Para sa dugang nga mga information. Pero ganang panindugan nila kati wala sila yun sang kahilabtanan. Sa duga nga mga detalye, bantayan, no? Kayo na hulat-hulat pa man na ton. Actually, gindala nila to, anay, sa may hospital sa Pututan para matigas.

0: sapuan patay sa bulang aga dira sa barangay Balod Liloan Zaraga Iloilo. Damo nga mga kaso subong no. Kalamatay minor di edad niya sa Zaraga. Ka ina sa kagahon na sapuan man pero gindala pa sa ospital ang isa ka persona nga konsa din na inisya ang nakita nga nakagaid sa puno sang kahoy. May pila sa ulo, nagaungot pang kutsilyo. Kag sumuman siya sining ilok. Gindala sa ospital pero gindeclare inisya nga napatay samtang ginabulong sa isa ka ospital diri sa siyudad sa Iloilo. Si Kaki 5 Kim Kaloy, Kaki 5 Karen Badilla sa Iloilo City Police Office sa Subo nga matinon. Check naton kung alang-alang. Kung alang-alang pa sa Kaki 5 Paul, ma-commercial kita na eh. Mabalik kita pagkatapos ginamang siniya sa follow-up report ni Kaki 5 Karen Badilla. Diri sa aton sini nga pagpangalagad Subo nga adlaw. Standby, mga balik kita, dugay-dugay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500, ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
8: Libre!
9: Libre!
8: Wow!
9: Pangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30

0: isang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My God!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga ka-K5 dito sa 11 Mbps sa mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Una-una ito, i-check na ito ng ato siling ang mga reporter sa Subong ang Batinion. Tapos ng Banwa sa Saragat, balik kita dito sa siyudad sa Iloilo. Sining isa kalalaki nga ginagaid sa puno sang kahoy kagin ni Muslan sang iya sining partner nga isa kakatapos ang LGBTQ+ kag sa kulihi ginbuno kag gindala sa ospital apang gindeklarar nga napatay ang suspect nga member sang LGBTQ+ gindakop man sang kapolisan. Sino naka standby sa mong K5 sa Subong Matinon, si K5 Karen Badilia, ara Subong sa Iloilo City Police Office, bangod sa palayon nga investigasyon sa aton sini mga kapulisan. Check naton sa area, sa aton sini mga patrol, upod sa kay K5 Ray Espija Umalay, kag K5 Rick Sorita Jr. sa dugang report, may kang tanan sini.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Ray?
4: Dila ka lang.
3: K5 Ray?
4: K5 John, ari sa Subong sa may Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo. Sa sining mga tinion, nag-abot diri, nagatulo ang luha, nagahilibion ang pakaisa sa sining 18 anyos nga lalaki nga biktima. Subong gina-interview na itong diri ka K5 John, pamatian ta ang iya sining payag upod kay K5 Enrico Sorita.
5: Sang tiyo, gintabayan sa sang iya nga, sang tiya ko, nga magwa siya. Tapos wala ka mega expect nga amo na to gali ko may conversation sila gali nga pakadto di siya.
6: So diri sa area taga di nga ni abuman kalaparan sa
5: muno Sunten sir, Sunten.
6: Diri Sunten man.
5: Hindi ali Sunten, sa Sunten man di sa sir pero diri umana ni namon nga parte.
6: Sumalayo pa diri balay ni sugod puli ang biktima.
5: Hindi sir, dira lang kami sa
6: pero familiar siya sa inyo ma'am nga may karelasyon ni siya abi?
5: Actually sir, nang wala gin na siya sir, ano, wala na siya bika. Okay. Wala man siya nagamba na mo na may agi-agi siya or ano da. Bali, kumbaga ang suspect ito mangkot namon kung ano relasyon nila, nagambal man siya nga wala sila relasyon.
6: Okay, so na interview niya
5: suspect. Oh, sir, oo, sir, kagabi, isang kagahon, sir, kay napatay ako pa kayo sa ospital, nagdiritso kami, sir, hindi kami ka, ano, sir. Hindi kami katulog sir kung nga muna ginubaraya sir.
6: Pero familiar sa inyo kagin eh?
5: Hindi sir, wala gina namang kagikita sir.
6: So pag-istoryahan na inyo at ang itubad sa incident suspect?
5: Nagako sa sir nga ano, nga shagin man ko no.
6: Nga, ano,
5: tapos, gamba ko siya anong ano ang rason nga ginhimo mo to, amog ito kabrutal ginhimo mo sa pakaisa ko. Nagambal siya nga ko no. Base ko na maunahan siya sang pakaisa ko. Kaya ang ilang istorya na istagaan niya sa kwarta ang pakaisa ko.
6: Kira ko, no?
5: Wala ko kabalo, sir. Wala ko idea, sir. Basta amo lang kina, sir, yung ano sa ako. Tapos, amo to, sir, nang nakatuman na pakaisa ko. Kag wala, good siya, expect nga amo na ang imuun sa iya. Kag wala man siya, expect nga amo. Dito siya, wala ka, grabe, nga ano.
6: Pero kaya akin siya,
5: kay kunugin oo nga unahan sa kuno sir bali sir amo ni oh nang may nagdulong gani kuno sa iya may naghatag sa kutsilyo sa iya oo da bali ano niya man siguro best friend niya man siguro ang babae
6: babae ang naghatag sa kutsilyo
5: oo sir
6: pero una nila nga deal sa imo pa kaisa or kapila na kabisis nga
5: base sa ano sir sa suspect pila na kana sila nakabisis na gano okay. Nakita na hindi ilang kana muna nga adlaw
6: pero diri sa lugar
5: wala lang ko idea sir
6: on first time lang
5: kay basta muna ginangamon subong diri lang gid siya yes, sir nagadto sir
7: yung suspect magkapila na sila ng issues na tapos sa gipo na ano. Sige mo
5: kaya siya. Oo, sir. Nag-ako siya. Wala, sir. Kaubral na sa sir.
7: Oo. So pag ihatag ko na sa kutsilyo, ang babae nga nag-atag kutsilyo, naglakad naman niya. Or upod pa
5: araw. Wala ko kabalo, sir. Kay ang basang suspect, siya lang gidyak ano. Kay wala ko na nagupod ang babae. Kaya ambal ko gani, kung ikaw lang isa, hindi mo na masarangan na pakaisa ko. Kaya ako, dako akong pakaisa, bukod lawas ako pakaisa. Oo. Oo, sir. Kung siya lang gidya, sir, hindi na mag-apos ang pakaisa ko, sir. Wala lang ko idea, sir. Kaya wala siya nag-ako nga kung may natabo na sa ila or ano. Kaya basta naghambal siya ko, no. Ang rason ko nga nahimo is na kay ginhambalan siya ko na sa pakaisa ko. Kung wala kay hatag sa ako ng daman mo lang, ha? Ginhambal siya ko na sa pakaisa ko. Wala gi man sa kon kwarta sir, bali ang bayad sa amon kaginasang kagawon, gin scam niya ko na kon pakaisa kay ginhambalan niya ko na taga niya amon ang kwarta. Tapos ang bayad sa amon sa pisuan ng 40 pesos lang kanoya kwarta. Amot ko na na akid ko na kon nga ano pakaisa ti imbes ko na maunahan sa sang pakaisa namon, siya na lang ko naguna ang bayad niya. Amo nang ba niya sir, amo gi man ang bayad niya. Pero amo nang ba niya sir, pero hindi kami mapati sir, totoo. Hindi kami mapati sir, nga siya lang git sir, nga siya may mo, ito may igot, amo to nga siya lang isa. Totoo sir, wala kami kapati, amo na gani, ginahambal ko sa iya. Bulige kami, ikaw, dira ka, mabulok ka sa pesuan, hasta magtigulang ka, tandaan mo, ang imo mga upod, nga hindi o pagidagdag. Mga lipay, nga mga lipay, amba ko sa iya. Wala gis ako nung sir upod. Hindi gis na makakusa mo. Wala gis upod. Hindi gis kami pati sir tutuod. Akong pa kaysa makadlagan na. Kung nga muna matabo, makadlagan na sa. Kaling sir kay damo sila siguro. Wala lang siya gaano. Wala lang siya gaambal sir. Damo gis sila siguro sir. Amo ginayambal naman. Damo gis sila sir. Wala. Gaambal sa sir nga. Patawaron siya kung naman. Amba ko, oo. Ang patawad na po sa nayatag. Pero kabuo isang tao, hindi na na yung mabalik. Amo na ba ko sa iya. 18 man siya ko na, sir. Mm-hmm.
7: Okay. So, paano
5: paglima? Oo, sir.
7: Paano siya nilahay sa inyo?
5: Wala kami idea, sir. Kaya wala na siya yung open up sa amon, sir. Balik kumbaga ang lakat na iya lang ginaya, sir. Wala kami idea kung diin siya nagkakato kung ano ginaubraya. Sa tiya ko, sir. Kaya, oo.
7: Kaya mga uto dya,
5: Wala na sir.
7: Bali anong wala
5: patay na niya mama. Ang papa yan sir, wala ka may idea kung din niya papa. Kay actually nagpuli na din siya kay ginakastigo na siya sa papa niya dito sa Manila. Oo sir, dito sa Manila na siya sir. Tugay-tugay din siya nagdako sir. Since napatay yan nanay, gindala na din siya din puli sa amun. Ang gagawin sa'yo eh.
7: Ang emosyon nga emosyon sa buong. Kaya pamati sa subong ma. Balaan ko kahit pa paano sa simple yan nga pati. Kukulik ka na sa iyaya sa inyo. Mga kaisa yan. Ano ang imong mga sa kami sa inyo? So kung wala protect. May la yung mga protection lang nangyayang kukuligo. No? Ano good? Ang less good siya. Sa time na to. Kung kikitan sa mga bato.
5: Ano na ganun
7: sa'yo? Sa iya sa kaisa ko.
5: Mensahe ko lang sa pakaisa ko, sir. Balikan niya kami ba? Makuha na mo ng usisya para sa iya. Kag hindi niya papatulog ko ng tanan nga naging mo sa iya. Patiyo niya sa pasensya.
7: Sa makita niyo sa hospital, bumita siya?
5: Nagta na mo, sir. Patay na gisya, sir. Nakuha na, sir. Sang pag-abot na mo, sir. Natakpan na sa sang abol kay wala na gasya sir. Bali ang akon nga tiya. Amo lang itong aratas to some time nga to. Nakita ako sir. Dari sa liog sir. Amo na gani sir. Hindi kagaming pati sir. Kaya ang murder weapon isa lang kabilog. Kutsilyo lang alapad. Nga ang sa liog nga do ano. Do bilog sir. Nga ang ice pick sa bugas. Ang ginabuslot sa bugas. Sir, doon muna sa tsura sa pagabuslot dire sir. Tapos sa dire may ari di sa adere gali oh dire sa liog dire sa kilid nga naglapos sa korason niya kag dire sa likod mga 4 or 5 siguro, sir, kapilas. Oo, sir, hasta sa ulo, dire sa ulo, yan yun.
6: Ano sa 5 ang imo nito kay sa...
5: Buot na siya, sir. Minalanggao na siya, sir. Pati sa amon nga mga pakaisaya, bisa na mula ni pakaisa lang kami. Makita kami na, ngayon, kami pulo na. Wala na siya gamo, sir, sa tuod. Ang pagpangayo, yes sir, sa kwarta sa akin.
3: Dula? Dula nga itong sining audio, K5 Ray, kay K5 Enrico. Aprosintasin.
5: Kabay, pabuligan nyo man kami. Balaan nyo man na. Mabatsagan nyo man akong kamuang madulaan. Justisya ang ginapangayo namon sa pakaisa ako. Hindi kami maguntat samtang hindi namon makuha ang justisya para sa pakaisa ako. Panindugan namon. Hindi kami mapaano, hindi kami mapasitol. Kabuhi ang ginkuha sa amon. Hindi kami pasitol. Kung pwede pa lang mapatayin nyo ang pamilya sa prisuan, isisiguraduhon ginanamon. Di na manigulang inyong mga pamilya, inyong nga bata ang suspect.
3: Dula signal. K5 Paul. K5 Enrico kag K5 Ray. Dula nga itong sining audio, no? Alin dira sa inyong namtangan na sa Subong Matinon, K5 Paul. Proceed, proceed. Ara na, proceed, proceed na, K5 Ray.
4: Diyan, okay ang akon nga...
3: Okay na, please proceed.
4: Natian si Ma'am Lynn.
3: Okay.
4: Suspect, no? Sa Subong, emosyonal, bebing libion niya. Tungod nga hindi iya mabaton, ang kamatayon sa iya pakaisa, nga napatay sa kamot sa isa ka LGBTQ, nga wala sang bato. Kaya tungod nga nahigtan
3: niya
4: sining kamot, nagapos, nagait, sa puno sang duldol. So nabatian natin kay naka K5 dyan, nga tungod nga waay sa siyang inugbayad, no, sa biktima, kag ang biktima nagpangakig nga kung waay sa siyang inugbayad, kag kung maka guwa sa iya sinipagkagapos, no, tigipahog ya ang ining suspect, suno sa suspect nga umandam ka lang, no, kay kung makagwa ako dire, kung makagwa ako sa pagkagapos ko, patyon ta ka, duha mo man ang munang aligasyon sang suspect. So tungod sa kakulba sini, nagmayo inibulig sa iya sini nga abyan nga babayi nga dalaan siya sang kutsilyo sa area sa crime scene. Kag ang kutsilyo nga gindala sa iya, amutong ginggamit ya sa pagbuno sa sining biktima ka K5 dyan, no? Ining 18 anyos nga lalaki, no? Pero sa dugang pag-explicar ka K5 dyan, kay ina natin mo antaman nga may interview ining si Ma'am Ann. Si Ma'am Ann ang iya sinibalay 10 metros lang gid, no, ang kalayoon sa sining duldol. Ang paggapo sa biktima kag ang kung pag-obra sang kung ano man dira nga kamalamalahan ginobra nila antes ang pag-obra sang krimen, why nila ni mabatsagan mamuti dulom na di ang area sa gwa nila kag K5 dyan kay wayang mo. Bisan 10 metros lang, no, kay ti siguro ginawa man kay ipos ang duwa kag hindi man na siguro magpadakop nga kung ano man ang ilan na obra honda, no. Ugaling sang after sang krimen nga nakabati sila sang may nagapangayo isang tabang sang bulig, bulig. So pagwa nila, pag sitiing niya sa bintana, nakita niya ang lalaki nga nakahigot sa puno sang duldol. Kag pagpalapit niya, buta na ini sang dugo, no, kag may nagaangot na kutsilyo sa nawala nga bahin sang ulo sang sining nga biktima. Ari ko pod naton si Ma'am Ann ang nakakita, no, mismo sang sitwasyon sang sining biktima. Ma'am Ann, good morning, ginoo. Hindi mo masaysay sa amon sang pagkabati o sang bulig-bulig halin sa biktima. Ano na yun ang ginobra mo? Kag ano ang sitwasyon sang biktima sa imo kita?
5: Pag amo tala pag-abot sang barangay kag mga opisyales sang tanod pagit na pag-abot na ako, naabot nila na kalapit ako sa lugar, pagkita ko sa biktima mo tala ko nakahigot sa puno sang kahoy kag daldol kag may pilasa sa lalong sang ilok yang kag sang ang atong sa ulo yang nga may kutsilyo pa nga nakaungot na mo lang ko ang nano ko siya buhi pa sa buhi pang bata naga ano gito yaga waras gito pro buhi gid saya klaro pang iya nga pagambal kag raga pagabot sang tanod gin papangkot sa sang tanod kung ano kung sino bala ang naghimo sa iya sa amo to pero namit lang gid kag gintuad gid ang apelyido sang naghimo sa iya
8: amo to dayon pero nagahambag ita na nga maano sa blang kapaginwa pangwaras di sa bala kay buhi pagit saya nga oo bubuhi pa sa kay nang siling sa nga kuan nya ning higot kay basi dire pa sa bala ko no mapatay amo na bala di amo to dayon pagabot sang icer gin kato pagkat sang icer sang higot sa iya nga kamot ang kutsilyo ara Japon pero buhi sa Japon hasta nga gin tuwangan sa mga upod ya kag mga tong mga bata pero buhi man sa Japon. Okay pa to sa?
7: Ang higot nga ginagamit siya, re, pwede
8: kakitag amo ni sa amgaw belt?
7: Do, ano ni siya, do?
8: Do, anak ka napsak bala?
7: Napsak sa nga bagay, nga din higot ni sa iyan. So, pantuan niya sa pangalan sa nga suspect, yung pangita, ganyan sa nga mga barangay talo, hindi nga suspect.
8: Wala lang ko idea. Amo lang, pero amo lang to gintuwa, di lang ang pilido sa suspect.
7: Mga ano ka talo, ang angkot sa kutsilyo sa ulo yan?
8: Mga
7: 2 inches.
8: Madira, mga mula ni Goro.
7: Ang kutsilyo, ma-describe mo kung anong klaseng kutsilyo na eh?
8: Stainless sa dong pangkihad bala sa mga ano, mga kamatis nila or mga panakot bala muna sa ang kutsilyo pero wala na sa ano, wala na sa kalaptan. Ano na lang kutsilyo na lang gid lang wala sa kalaptan na mo lang na.
7: Okay. Sige. So why ka man magbatsyag ng kumero no? Sa paghigot diri kag pagi pagkita ay sa sining suspecting biktima diri sa puno sa doldol. Even daw nga 10 metros ng kalayuan sa inyo sininga bala. Wala mo yung nabatian sa pangayo na sa bulig.
8: Wala agi kami may idea be or kaya ang ido namon pagtagol sang ido amo pa lang to kapag singget yang nangayo bulig amo pa lang to pagtagol sang ido namon mo. No? Ha amo lang to. Amo to dayon nga nakaano sila sang barangay official kag tanod.
7: Kay K5 diyan kung makita kinakita makita sang technique sang tech naton dira
9: live na ang doldol.
7: No, makita mo da ang crime scene no. Like,
9: kay
7: na nag-i-live kita dira ang puno sang duldol kag ang wayang no bakante na diri nga lote do ang tawag nila si Nidre even do nga zone 10 pero do ang tawag nila diri sa kalaparan do uma nga type lang kaya wala ni gaway sang pamalay mo do likod na ni nga bahin sang ano kung sa piya ka porsyon bye-bye
9: do ya dota kuan ni daw private property na di ang area kay Fibre.
7: Yes, oh, private property na di kay Tito.
9: Why sa mga star? Why sa mga star? Okay.
7: Subong gahilibion kid no ang pakisaya diri si Ma'am Lynn.
9: Ang gin-interview mo bago lang kay Fibre, amo to siya ang tagiya sa balay sa lapit na amo nang likod niya ang puno sa duldol.
7: Correct sa kilid lang gid actually ni kay Fibre diyan no. Kilid lang gid. Amo to siyang tagiya sa balay no. Si Ma'am Ann. Amo to nakabati siyang may gapangay ulig.
9: Tapos si magano oras na? Magano oras na?
7: Alas 10 sang gabi kakita.
9: Mga alas 10 kagabi.
7: Oo, okay. Alas 10 kagabi. So pagtingling niya to, nakita niya nga doon na no may naga ano ha, may naga ligid sa duldol, di ba? Siyempre paghigot ni siya, nagatindog pa pormero mo.
9: Oo.
7: Di pagibuno iya, siyempre nagi ano siya, nagipungko, nagigda, no? Pero hindi niya makakas ang higot sa iyang akamot. So kung nagligid-ligid siya di sa asawayang, ini mo do, ano ni siya mo, do bakante ng lote, pero nablang ginapunduhan sa tubig, kakipad dyan.
9: Okay. No? Ang kutsilyo, gaungot pa sa ulo niya?
7: Gaungot pa sa ulo niya, sa nakita nila. Sa walang porsyon sa ulo niya, pero may buno sa saliog, may buno sa kilid. Sang iya sining dugan no
9: sa ginambal kay na sa interviewin yung ano siya gingamit pa sa isa ka katapos ang LGBTQ plus ano may panapton pa siya may delargo pa siya kung short sa pagkakita siya kung wala na
7: may short siya pero wise sang ibabaw nga panapton
9: okay no babayo
7: Jan wise sang bayo
9: okay so, short lang short
7: siya kay ti wait ta kabalo no kung ginatawag na nga dasigay labla dasigay lang kay ti ang
9: goal
7: ari sila dire maano gid mo ang gina siya
9: So but silingon niya ginagapos siya ginagamit siya sang member sang LGBTQ plus.
7: Yes, actually
9: kung sa duldol
7: hindi man siguro maglabot sa punto nga patyo niya ang biktima kag hindi siya makulbaan kung waya na consummate waya magamit diba?
9: Okay ginpahog siya mo
7: siya gid ang biktima that's why nga ang biktima kay tungod nga nagamit niya manukot gid no kag kay waya siya ginugbayad eh 40 pesos na kunong dalaya usually kapila man sila kuno ka bisis kana tabo ginampo suspect nga kapila sila ka bisis matabo
9: pero may relasyon sila
4: sa mga natabo to yung mga ano ng mga chimpo nga tong natabo sila ya. Gabayad.
9: Ano na bayaran siya?
4: Suspek ko.
9: Okay, subong iya kay Y kwarta daw pareho kilala to blang sukot siya isa klibo. Kwarta ya 2000 lang bayaran pang sweldo.
4: Ati. pero why do why man guro naglabot to sa ginasakaan kasi ang delivery rider. Oh. Pero iniya dabi kay 5 jan, nagsalig dabi ang biktima mo. No, kay tinong ang
9: kilalahay sila.
4: Na nga storya nga may relasyon sila. Pero subong ginapanginwala na naman sang suspect nga may relasyon sila. Pero kung nataw na to nang senaryo, hindi ni magkumpiyansa kay hindi ni magsalig. Ang biktima nga makipag meet up sa sining suspect kag mapahigot sang iya kamot. Kay usually mag ano kuno sila magi pakigilawa sila amo giniya sila mo.
9: Ginagaid gid sila lalaki.
4: Ginagaid gid ya sa lalaki.
9: Amo gina ilay ang kwarabe, amo gina ang namian nila nga posisyon.
4: Amo na ang kontrata nila ya. May mga siyempre do may mga agreement na sila ya nga ti. Sige, mabayad ako sa imo. Amo ning
9: ang mga previous nila nga ang mga previous nga natabo sila dira man sa puno sa Doldol kon sa ibang lugar.
4: Ti ang pagkabalo naton suno sa Tagiasang Balay, the first time nila ni makita. Dire so kuchilingon. Nag-alin-alin, guro sila eh, kundi naman dahil.
9: Pero ang suspect, ni nga members ang LGBTQ plus ni, taga-diraman?
4: Yes, taga-diraman sa Kalumpang. Sadi, taga-Kalumpang.
9: Taga-Kalumpang, oh, okay.
4: Isang Kalumpang. Actually, ang zone 10, boundary sa Kalumpang, kagsang
9: Kalaparan.
4: Kalaparan Arevalo. Amuna nga kay na, pagkanto natong diri, naglapaw kami sa Kalumpang, nagbalik naman kami, kay boundary lang ganyan siya, no? Kakipay ba dyan na Sapyo? Pero pamakoton tabi si ma'am kung anong itsura. Blas, ma'am, nakita mo tong suspect. Anong itsura ya? Do laba buhok yan? Ano do babae man sa? O kung...
5: Nang bali ya, buhok lang sir. Do amula na siya. Basta medyo laba lang sa sir. Kanang amula na siya pala ba? Hindi, ikaw man buhok yan.
4: Ano babae ang iya na magpamayo? Sino babae? Or do ano man?
5: Lalaki. Lalaki. Sir, mamayo sir.
4: Pero di ang iya, sinin nga Rodrigo.
5: Hindi man sir.
4: Ah, dulay
5: na gina, ano, hinay-hinay niya lang yatingog. Wala siya, pero lalaki, kaya yatingog. Pero to the way siya lang magambal, hinay-hinay niya lang yatingog.
4: Di pa lang ko, tanaka-K5 dyan, mamuti, siyempre, di ba, may ang LGBTQ, may ara sa sila classification mo. May ara sa nga gay, bisexual. Muna siya mo, no? Ang ilang classifications na. Ini sa do medyo ano sa manly sa lantawon pero ti ang tagipusoon
9: babae
4: para sa lalaki babae kag para sa lalaki.
9: Damo na subong sling mo da parehos la da mga matso man sila nga duwa. Da mga matso bla da mga
4: ang kilala ta to di mo amo
9: matso. Oo, ti tingog kitong aun.
4: Oo. But anyways, kakipay dyan, no? Kinakasubo gid sa pamilya kag singgitan gid sila sang ustisya para sa ila sini nga himata no. Kay ti ang para sa ila sini ibendo nga ti why man nila ginakonsente o why man nila ginatolerar ang ginaobra sa ila sini himata. Pero ang kamatayon sina do ang kamatayon sini black do kumbaga do
9: lain na naya mo
4: hindi nila mabaton kay ti do why gid black ka do why gid black sang ano sang ginatag nga chance nga makabalos bla or somehow makapalagyo no ining biktima kay ti gingaid tapos ginbuno no
9: kakaduwa gid ginbuno ano duwa gid kapila sa pagkabuno kuno sa may dalom ilok ya isa sa ulo
4: dalom ilok sa may ulo sa liog kag sa kilid sang do apat
9: do apat gid grabe eh kun mga kung kaisa na
4: gid mamuti ang lawas ni sang ano sang biktima no kung ato nilang tawon ng video blang na kuha nato kaki 5 jan do ano ni siya ang bukod taason may pagkamoreno
9: tisoy
4: do may six pack sa nga ansa amo na sa ang iya sini nga body structure sini sini nga
9: daw amo ginang ginapakita sa mga maluming daw amo ginang mga structure sa lawas nilang napita sa mga maluming nga mga kalalakinan.
4: Okay, mamuti ka kargador sa ano sa super. That's why nga dito
9: maskulado gali.
4: Sa bukod bala.
9: Maskulado.
4: Nakita naton nga kinulbaan guro ang suspect. Nga basibaslan sa or balusan sa no. Pero nagpati kita sa aton nga pagkalantaw sini nga ti hindi man isa mangakig ang biktima kung waay saya matandog.
10: di ba? O tumis siya pala, bing, hihigtan mo da. Tapos nagdeklarar ka nga, ti, ano ni, why ko galing kwarta di rin, no? Di ma, balang biktima, ti, hindi ko pagtando ka. Buhin ako di. Bisan ko... hindi niya pang biktima siguro, nga nakahigot, pero why matando. Hindi maguro ang magamuna ka dalo mga akik niya, no? Kag hindi man maglabot sa punto, kapat yun sa isang suspect, ito ko na kulbara suspect. Kung galing, kabalusa, nga kumbuyan niya, nga naging tandog niya ang biktima, ti mga akigid, dumtan, gid siya, kati ging tandog niya mo, kakipa dyan. So, amurang sitwasyon diri kakipa dyan, no? Kung makahamba lang, hamba sa mga katigulangan, kung makahamba lang ang puno sang duldol, masaysay agid. Kung ano ang ginhalinan.
9: Kaya ang witness, ang duldol. Ah, nakaisa, no? Yung witness, ang duldol.
10: Oo, ang duldol.
9: Oo. Pero ang babae,
10: amo na mo, diba? Sa mga katigulangan, bila kung kaysa, sa una, bila nga, dira kami sa puno, sa bangka, dira kami sa puno, sa akasya, sa una, nagdalalako. So, kung makahamba lang inang puno, kung anong ginamon ginagyan,
9: kadamo sa
10: nga masaysay ng tanan.
9: Pero ang babae kay
10: babae nang duldol hindi kambal.
9: Oo, ang babae kay Fibre nga daw nagdaho o kung naghatag sa konsilyo sa iya, nakilala man to.
10: Amo pa na subong ang ginahibalo sa mga kapulisan ka kay Fibre, pero ang suspect mismo nagambal base sa pag-usisa sang pamilya kay gilibion kay parangka nila tong suspect sa persoan tong gabi. Kay ang basang suspect nga way to kuno labot ang babae nagdulong lang gid siya sang konsilyo. Pero ti depende na kakipay dyan sa investigasyon sa police kasi kung kabigo nila ang accessories to crime ang ano ang babae kasi kung mga balaan niya kung ano ang purpose ng kutsilyo nga to eh. Kasi nangayo ang bulig ang agi mo nga dali ko ni kutsilyo kaya basi mo unahan niya ko sini. So, butsilingon, depende sa paglantaw na sa nga to ng mga police kung
9: kadasig eh. Kipaybrir kadasig. Anong babae? Ara manda sa area? Manapit manda nga no, kadasig lang nga magdulong sa konsilyo?
10: Kadasig lang kipa dyan. Kaya nasa na siling tanam. Diri lang gid. No? Pagwa mo di sa area, mga maltikang kaguro, lima katikang, kalumpang na mo. Sa karsada. So, lapit lang gid. Kipa dyan. No? Ang area. Siguro probably, kasi ang balay sa sining babae, lapit man sa crime scene, no? Walang takabalo, kagamuna subong ang padayon yung ginusisa sa nga itong mga kapulisan. Kagipaloap ka na karoon with kakipaib Karen Padilla, kakipaib dyan, kaya sa pagkabalo na ito, natuto sa police station, kaginatunguan nga makakuha sa sining statement, payag, sa sining suspect nga katapo sa LGBTQ plus community. Kakipaib dyan?
9: Okay, so... balikan ta ka kamo da karon sang dugan yung mga impormasyon ma dugan naton kay base dugay dugay i-check naton si Kakipaib Karen Padilla ang latest nga investigation sang Arevalo Police Station kay ti Sonten Kalaparan Arevalo mo kag sang Iloilo City Police Office Block kay Kakipaib Ray.
10: Salamat kid Kakipaib Jan dugang nga mga update karon ibantayan sa pagpangalagad sang 11 Mbps program. No, upod sa kay Kakipay Bajan sa Pyo. Direkta diri sa may Zone 10, Barangay Kalaparan Arevalo, upod kay Kakipay Enrico Zurita Jr., kag Kakipay Andoy Sunico. Hindi naman si Kakipay Ray Espeha Umalay. Para sa Kampiyon Kabalita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan Silino, K5 News FM.
11: K5 News FM, live report.
9: Madamog inya, salamat sa report ni... Assistant Vice President K5 Ray Espeha Umalay, K5 Enrico Zurita Jr. kag Kuya Andoy, nagikan dira sa Zone 10, Barangay Kalaparan, sa distrito sang Arevalo. Standby, kagbalik ta dugay-dugay, i-check naton ang investigasyon sang Police Station 6. Police Station 6 niya ang Arevalo Police Station mo. Kag sang Iloilo City Police Office, upod sa kay K5 Karen Padilla. Standby, makabalik kita, dugay-dugay.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Itry Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may
13: D3.
14: Mabakas, mga butika.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na.
15: DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DDX 500.
16: 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
15: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhan.
15: Masi may diabetes ka na.
16: TDX 500 na.
15: Ang TDX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: TDX 500.
16: Garantisado.
15: TDX 500.
16: TDX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
16: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Ida, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggod.
4: DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
8: Elimination Round Secondary Level.
7: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man.
10: Good news.
7: Good news.
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka K5, may libre nga check up na sa klinika. The Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo
7: kag
10: sa inyong pamilya.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
13: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
12: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
12: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy?
12: DTX 500!
7: Masaligan!
12: DTX 500!
7: D3 Bio!
12: With Physio!
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio!
12: Ang D3!
7: Yung may Physio!
12: Ang Physio!
7: May D3.
12: D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: 11 Mbps!
19: Balik kita sa ato niya pagpakalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Check kami si K5 Karen Badilla sa latest niya investigation sa Arevalo Police Station kagsang Iloilo City Police Office. May katanang sining pagpatay sang 18 anyos nga lalaki sang katapos ang LGBTQ+ ginagaid sa puno sang Doldol dira sa Zone 10 Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. No ka kwano kagabi na may na sapuan man nga kon may ginpatay man diri sa may barangay Tabok Suba Haro, no, na ginapusan kag ginbuno. Eh ara si K5 Karen ay anong latest nga investigation sini parte sa sining natabo nga pagpatay kagabi dala sa distrito sang Arevalo. Ang damo mga krimen subong may sobraman 4,000 o kon 4 milyones pesos. Sobra 4 milyones pesos na valor sang Cebu ang na-recover sa bypass operation dira sa distrito sang La Paz. Sabi nga Cebu subong, gano ga rise ang crime. Nag-rise man, nagasaka man ang Barigiana, isang Cebu. Nag-rise man ang baha. Dili sa aton sa siyudad, si Iloilo na puro rise, ha? Okay lang na tanay kung rise bla, saka bla nga maayo. Pero nang pagsaka nga mga isyo bla, krimen, isyo sa drugs, isyo sa baha. O nga ay masolbar, ngalin pa sa madugay nga panahon nga ginatikal nga madamo kag binilyon ka pisos ang ginpain nga pondo para sa construction sa mga drainage system. Drainage lang pero wala system. Mangod kay T.Y. man sa Gapon na solbar ang problema sa baha. Kumaka muna ba lang ni, kundi hindi na lang kamo magsagad pa kapain sa pondo pangayo budget para sa alin sa national government. Ngay pondo plus sa mga drainage system na tubtob subong, wala man Japon diya kasulbar ang pagbaha sa sudad sa Iloilo. Eh dito gani sa Luzon area, labi na gid sa mga Pampanga, Bulacan, o grabe ganito traffic subong sa NLEX, North Luzon Expressway. Bangod kay ang NLEX, ang expressway na gid, dito sa may Candaba Viaduct, sa Pampanga, hindi malabayan bangod kay madalom ang tubig baha. Sa Metro Manila, saan din ka lang kaya sabong makadod, gabaha. No? Di, bangod ini siguro sa ginatawag nga climate change. No? At dapat tunan natin nilang kita nga basta-basta magpain na kita sa pundo para sa aton sining drainage system. Dapat nga tunan natin nga ang nagabaha na kita sabong. No? Eh, katulad sa aton sining floodway na nagahalin sa Banua sa Pavia lapos sa Bituon Haro, eh, dapat tanis na limpyuhan o kwaon ining mga layon bla. O kita na ito na subong kung mag-amuning ang mga panahon o ay nasang tobe. Kadamo sa mga tigbaw kag mga kugon nga nagagabuhi subong sa island-island sa aton sining flood control. Sa aton sining floodway dire sa distrito sang Harop as pakadto sa Banua sang Pavia. Tikon hindi ini makuha malimpyuhan ini madiklag ining mga floodway kay mga drainage system naton maggamay-gamay lang ulan gabaha subong eh. Ara na si K5 Karen Badilla sa iban niya mga number sabi no sa sinuno po dia to kay ti isugpo na ito ng kakatabo. Subong ko, anong latest nga investigation na dakpan na bla ko na custody sa polis atong isa ka babae na nagdulong sang kotsilyo sa isa kakatapos ang LGBTQ+ na ginagamit buno sa lalaki na ginagaid sa puno sang Doldol. No? Kaya ano, kabahin siya, accessory blas sa crime. Munang dapat naton niya ibaluon subong, iti ang suspect na dakop naman sa aton kapulisan. Pero dali lang, ay subong nga panahon, panahon kag arana si K5 Karen, panahon subong sa Tagululan, damo masakit, no? para balikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon tiyagubo. Manginom gin kita sa ditribayo adlaw-adlaw. Kaya ang ditribayo, patay ini sa mga bad bacteria, mga fungi, kag mga parasites, mga viruses sa aton lawas, kag parisa naton sa mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ditribayo kag mighty C gigita adlaw-adlaw. Ara na si K5 Karen Badilla sa report na gikan sa Iloilo City Police Office.
18: K5 News FM Live Report.
19: K5 Karen!
6: Diri ko sa subong sa mga crime scene sa barangay ako sa zone 10, barangay Kalaparan sa distrito ng Arevalo. Kung sabihin, ipad dyan, no, nakitaan ang ming 18 anyos na lalaki na si Aaron Bakulinaw. Aaron Bakulinaw nga ginagapos diriya sa puno sang duldol ka K5 dyan. Kung sabihin, dugoon ni madamo sang buno kag sang nagaungot, no? Nagaungot ang kutsilyo sa iyang aguya. Agad di ininatabo kay Fredjan mga pasado alas 10 Agosto 30. According sa Thai Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director sa Iloilo City Police Office kay Fredjan, ang ining victim nga si Aaron kag ang suspect nga si alias Agi ginaligar nga may relasyon ini sila nga duha aking five jan, no? Kung sabihin masamina di sila nagagadto sa area kag may agreement, no, may agreement between sa ila na ining si victim si Aaron gapuson sa puno sang duldol pag amo na may matabo dayon sa ila kay five jan. Pero kagabi, suno sa kay Colonel Parilla, lipod ni sa ihibalo ni Aaron na may plano na migaliya si alias Agi. Napatyon siya ang ining biktima kay 5 dyan. No? Ti kagabi, dire, pagpadulong nila, suno sa kay Colonel Parilla, ang base lang nino sa allegation ng suspect, natin mo na, gingapos niya ang biktima. Then, after isang natabo, naghambal ni ang suspect si alias Agi sa kay alias ang akon kay Aaron na wala siya sa kwarta. Tinakid ni ang biktima kay Five dyan. Pag ginhambalan niya si alias Agi na kung nakabuya siya sa gapos, patyon niya si alias Agi. Pero ginunahan ini siya kay Five dyan sa suspect. Kasi may kutsilyo na yung adaan niya bit-bit ang ining si alias Agi. Kag prior si na kay Five dyan, suno sa kay Colonel Parilla, ang ining si alias Agi, nakikita ni siya sa isa niya kaabyan na si alias Chris na kay Five dyan, no? Kung sabihin, si alias Chris, amo ini ang naghatag sang kutsilyo sa iya para usaron niya sa krimen. Huwag pa din mahibaluan kay Five dyan kung ano gid ang pinakarason na agin planuhan ni alias Agi na patyon gid ang victim kay Five dyan.
19: Okay. Damay gin na-interview ikaw nga si sino si alias Palo ne? Nga na, ano nakita igid sang tanga ginagaid ni sang suspek ang victim?
6: Hindi, balik sa gabi, diridaan sa area kay Five dyan, brown out. Ang unan nakabati ang asawa niya, then namutong yung pabalo sa asawa niya. Kagas na nga mapagkagabdo din nila kay Five dyan, may nagagabdo pala sa bulig.

0: karon nga ang nagpatay sa iya si amo na, ang inang suspect si alias Agi. Amo to nga na tumod man dayon kay 5 diyan kag base man sa ilang communication bala sa messenger isa man to sa nangin panagyan sa aton nga kapulisan nga malocate man ni ang suspect kay 5 diyan.
1: Ah, okay, so ano planado gali nga pakadto na siya kay plano nga patyon?
0: Yes, kagab yes, kay 5 diyan.
1: Ah, okay. So, ginplano na gali, no? Ginaw ginila yung mga balik to. Kay Permi sila kakadto da? Permi ni Agi ginagaid da si Aaron?
0: Yes, correct. Kay 5 John, according sa kay Colonel Parilla.
1: Maluwas sa kay Aaron, may ginagaid pag isang iba, no? Kaya na?
0: Wala na nakabuya, no? Sa dugang, sa mga muna nga tupo ko, ang aton tulisan. Pero tulog sa kay Colonel Parilla, though ano man nila, agreement na nila kay 5 John nga duha,
1: open the double
0: may thrill.
1: Oo. Para lain si Iban, ano? Lain si Iban?
0: Oo.
1: Mamak mo na imo nga i-guide. Ano? Brown out? Amo kali nga kagabi, brown out?
0: Oo, brown out.
1: Dulom? Dulom? Kaya gano ka kapanay sila eh? Kipab ka rin?
0: Oo.
1: Di kay dulom mo? Pro tultulan nilang area ah.
0: Oh, pero ang makatingalahan diri kay 5 diyan kay si pamalay sa palibot.
1: Oo. Kay likod sa likod sa likod abisa sa mga pamalay kay ang ina nga area. Daw kuan na bala sang una mo daw parkingan sang mga bag-o nga unit bala sadto. Daw dira sang una ang para parkingan nila mo. Pero sang uli daw gin pahalin sila da amo na nga nangin bakanting area kay pribado nga private property na K5 Karen.
0: Oo. Pero there is a K5 Karen, siguro mga 50 meters
1: lang. Oo. May balay.
0: May star da.
1: Oo. May balay.
0: Ah, okay. May star di K5 Karen, mga 50 meters lang. Tapos dito sa may pinahan, may ara. Man, dahil lang dari ganit sa gwa, sa may, kay ano ni, ginsudan, sa may gate. Ang sa likod, ang sa likod yun ni K5 Karen, may dako na di nga balay.
1: Kaya mo nang, ang asawa guro sang gin-interview mo ni Kaina, mo ni interview ni Kagipay Brice Piha Umalay nga nakabati kagabi dira K5 Karen.
0: Yes, yes. May ara kita dira sa voice clip sa kay alias ang palo. Basi, na, pwede ma-play sa contact na ton.
1: Ara ka sabong sa may puno sang doldol? Ara ka na sabong sa may puno sang doldol?
0: Yes, yes. Ari kita din si Bong sa kain
1: scene. Okay, kung makambal aning doldol, baby. Mangkutabi, doldol, makambal ka? Damo ni Guro na witnessan sa doldol ni mo? Hmm. Basi damo, hindi lang to si Aaron, Guro, kakatabo na. Kung may iban pa ginada, siguro nga ginagaid, bla?
0: Hmm.
1: Ano man nga. Abi, doldol, hambal. Hambal, doldol. Doldol, hambal, doldol. May pati ka sa tawa-tawas, doldol?
0: Pahinahin gantuan, tani dito sa may police station 6, kasubang mansapon ang ining si alias Agi.
1: Abi
0: pero nakapamalibad siya nga maghatag sa statement, kaya according sa iya, sa korte na lang siya mag-explain sa iya sa side.
1: Why sang tawa-tawas sa doldol da, no? Why sang tawa-tawas sa doldol?
0: Wala.
1: Kawitis eh, kita mo daw na inas gidang puno sa doldol? May kuan kita, may pala tandaan nga may mga nagkadtog dira kagabi pero pag-abot kuno sang taga Icer nakagaid pa ining si Aaron. Oh, kag buhi pa gani kuno nakambal pa kag ginambal pa ning agi nga suspect.
0: Yes, yes, nahambal niya pa kung sino ang may kahimuan sang premen.
1: Yung budlay ni Balion kay ti kung nakambal siya, may mga witness nga nakambal nga amon ang nag-guide siya kung nagpatay, di tama ka mabasko gina nga testimonya sang biktima, K5 Karen.
0: Yes, kag mismo si suspect, according kay Colonel Parilla, kag sa kapulisan, ta diri sa Arevalo, na siya man mismo nag-ako K5 John, nga ginhimo niya ang krimen.
1: At tapos na eh, solve na ang crime nga natabo K5 Karen.
0: Yes, K5 John.
1: No, galing kay tin yung mga nagkatabo katulad si Nibla. Tumalang sahon nga nagkatabo ni. Ilabinagin sa sitwasyon.

0: reaksyon balang makigilawas ka, ginagaid mo? Lain siya, no?
1: Hindi na to off the record ang istorya hanay dito sa ICTO. Kung baga ang ilan, mm. naging style. Though ang sa 50 Shades ni Black Eyed dyan, doon may mga thrill-thrill na ginapanghimo.
0: Para lain sa iba na. Di Black Eyed ka rin?
1: Ano?
0: Para lain sa iban.
1: Yes, yes. Para pinasahi.
0: May kwan man sila yung amuna mo. Gusto yung ga-idize sila mo. Tikon hindi waya bisa puno sa doldol ano ginagaid yaman sa haligi?
1: Ano?
0: Tikon ay bisa doldol sa din niya igaid sa lubi?
1: Sa base pwede man guro.
0: No, sa lubi man o kung sa haligi sa balay bla.
1: Pero ang ginagamit ko siya ang strap K5 dyan.
0: Okay. So, kagapati kita, namo gambal nga daw, hindi lang ni first time na tabo na, kung nagkatabo na nagliperme.
1: Yes, yes.
0: Okay. So, katawahin nga lugar, no? Daw, hindi kalaparan ng area K5 Karen?
1: Amo gani, daw Uma.
0: Daw Uma, oh. Oh, Uma na. Private property na daw mo.
1: Oo.
0: So, ay isang mga informal settlers. Okay. So, pamatayan tabi si, ano, si alias Pulo.
1: Yes, K5
0: dyan. Oh, matianta.
1: Ah, palo.
0: Okay. Proceed na, K5 Paul.
2: So, linong-linong, katama. Tapos nag ano kami, nag-aubra kami ni Mrs. Daw kay may bidding kami balaan. Nang pagkasing ko, pag-burnout mga 10, tapos mga 5 minutos, may nagsinggit ng tabang. Si pagtabang, nag-ano kami, nag-walk up across the street, kita ko sa mga ginhigta na sa kwan. Sa may duldul daw.
3: Ginigitan, may pilas na siya.
2: Ha? Uwing, nabuno na siya eh. Tapos ginimo ko, natawag ko sa isa ko kamigo, dahil kilala yung kapitan. Tawagan niya ang kapitan, tapos ang isa ko man ka, tinawag, tawagan ko man de. Gidrim man ang yatiyo, matanod. Kamutong na kadto dito yun. Tapos ako, natawag ko sa polis eh. Kiti, okay. Amo na yung porante.
4: So, may nag-aungot, gidman nga po silyo sa ulo.
2: Wala na ako naglantaw. Okay. Kaya, ano, wala. Tingin, siyempre, dulom. Siling ko, delikado man sa part namon. Basibla, itripingan na sa uwan na matabo ang araw. Pabla nga.
3: Exactly, nabatian mo, sir, sa pagpangayos ng tabang sa victim.
2: Singgit kasi, ano yan, tabang yan.
4: Kapila ka, beses, sir.
2: Abali, misis, itong mga katatlo. Eh, nagwa ko ito yun. Igaw ni misis pag do gahalay bilang na do batsagan mo ganyan do ganto sa eh. Kaya mo ito tayo nagwa kami, nagwa ako.
4: Ano nang ginigot sa iya, sir?
2: Why na ko ka, no? Okay. Why na ko yan ka, no? Kaya giniuna ko ang tawag sa polis pag ano eh.
4: Pero prior si na, sir, saan nabatian ninyo nga may nagap ngayo sa tabang? May na-notisyaran ka mo din nga may
2: nagsulat? Wala kayo nag-burnout, wala kayo. Okay. Damo mo tanim mga ido. Tiri at kami to ba pulao man niya mo? Wala kayo, wala. Kay nag-burnout, gulpi pag siga.
1: Ah, okay, pa dyan.
0: Proceed na K5 Karen?
1: Yes, yes, K5 Jed. Ano ba si Alnas Palo, K5 Jed? Ano ba mga sabi-sabi? Nga nagapangayo sa tabang ang victim na si Aron at kapamilya K5 Jed.
0: Okay. So, detained na? Detained ang suspect?
1: Yes, yes, K5 Jed. Sa... Sir, ano ba? Ano ba? Ano ba? Gano si Aron? Gano'ng ino? Mga noras? Maalas just man sa gabi?
5: Aga.
1: Asang aga? Gano'ng... Oo. Oo, da yun.
5: Ano ka balo?
1: Bali mangita siya kwarta? Ano gano'n niya? Anong trabaho niya, sir? Aga construction siya, okay.
5: Ano si Kwao niya yung silo?
1: Oo. Amo nang lakasin siya, sir. Ano oo. Kilala mo si Alias Agi? Hindi mo siya kilala. Pero inablos mo ni sir, kasi sa pamangkoton ko, ano siya, ang agi niya siya, or hindi man, hindi siya agi. Okay. Aga basket. Oo. Okay, K5 dyan, ang isa sa himatak ni Aaron Bacunilla, no? Yung last lang of the night agapon, alas gis ang aga, nagainom-inom, then siya ang inom ni Aaron sa iya, na mangita kwarta, posible ba si makuha sa sweldo na kahit construction worker initiative 5 dyan.
0: Okay. So, maskulado kay ma construction worker?
1: Yes, yes, K5 dyan.
0: Okay. Salamat yun na, K5 Karen.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX of Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Tapos si Patron, si K5 McCoy Espeja, hindi naman si K5 Karen Gia para sa
0: kapag balita. K5 Karen? Yeah, Karen? Yeah. Ano may sa Tabok Subaharo? May ginpatay man kagabi?
1: Ipa-verify, takipay dyan, no, ang ina nga information.
0: Oh, okay, ano ko nun, pista, magkuno kagabi, ito, damay ginbuno man mo. Layo ko bisan status, yes, na, kipay yes. Karen?
1: Oo, oh, damo, actually, krimen na natabo kagabi, pati dito sa Pavia, sa may tabuba, pagdirisubong. Sa Kalaparan, K5 dyan. Kaya inaganis ang agas, nandito kita sa opisina ni Colonel Parilla, nakatapos naman kita sa information na may nasakuan, mandi nga patay sa may Arevalo, pero natural death na patito siya, no, ginagamit sa carjack.
0: Okay. Salamat kayo na, K5 Karen.
1: Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX of the Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 McCoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Iguilo. K5 News FM.
6: K5 News FM. Live report.
0: Madamugin nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Ang ini nga porsyon niya ginadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo, nagaulan-ulan ti Trangkaso, Hilanat, Sipon, Tagubo para malikawan naton ini mag-inomgin kita sa de Tribayo, Adlaw-Adlaw. E ang de Tribayo, anti-viral kag anti-bacterial specialist. Ginapatayas sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses. Bot silingon nga ko naka de Tribayo kita, healthy ang aton siningalawas. Malikawan aton ini kag subong at tagululan ang mga lamok, subong gamu adman. So dapat nga limpyuhan aton ang aton sinipalibot. Ang mga kaya pakulubo naton. Ang mga kaya ipakuluba. Para hindi pagtiniran sang lamok o konsang tubig nga mahimo muaran sang lamok na may dala sang dingge. On mataas ay imong hilanat, may kaupad niya sakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran kabalang apulang rasis nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kon patimaan niya basi may dinggi ka. Kani mag-inom ikaw sang D3Bio, di Superpod Supplement. Mag-inom mo, gikan sa extra virgin chocolate oil nga parte sang D3Bio. Nga ginahimo sang lawas na monoglyceride. Ang medium chain triglycerides. Alin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio. Ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sa D3Bio. Ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa denggi. Tinuan ang oksaran para inipagbalayan sa lamok na may dalas ang dengue virus. Mag-inom kita sa D3Bio, kagparisan nato sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system. Abaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C ka D3Bio, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo sining ang mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy. Luzon, Visayas, Mindanao. Subong adlaw, Lunes. May libre nga consultation kag check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dire sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kay kada Lunes, Domingo kag Miyerkules. Ang libre nga consultation kag check-up samtang buwas sa Martes, may libre man nga consultation kag check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo kada Martes kag Biyernes. sa Webis naman. May libre nga consultation at check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City, kada Webis, ha? Ang kada Domingo, may libre man yung consultation at check-up sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market, sa Miyagaw, Iloilo. Ang sumong man, so good! Sa masunod yung Domingo, September 6, may libre nga consultation at check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM sa building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo. Kada Domingo, ha, so good, September 6, alas 9 sa aga, tob-tob, las 2 apon. Samtang mabalik kita dugay-dugay, ha, sa dugang pang ang mga informasyon ka mga berita diri sa aton siningapang panglagad sa 11 Mbps. Pagkatapos gilamang sang DTX sa 500 Health Alert, kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 1000017 Series of 2026.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: TTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: TTX 500 garantisado
2: epektibo
3: para mis TTX 500.
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Mas tatilo nga tay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan
2: epektibo.
1: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyn peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imo nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para ngano layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Ano yung magandang effect ng DTX 500 Turbo Capsule sa iyo po?
8: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
7: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
8: Yes po.
7: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
8: Yes po.
6: DTX 500, bibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. M1.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, sikat na motovlogger at photographer sa Aklan patay sa aksidente. Mister Pataya matapos barilin ng kapatid dahil sa away manok. At suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa lawaan ng tike na nanatiling at large, kapulisan may person of interest na.
6: M1. YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, sikat na motovlogger at photographer sa Aklana patay sa aksidente. Balitang hatid sa atin kay K5 Leonard Veray.
10: Binawian ng buhay ang isang motovlogger at photographer na kinilalang si Pitik Sacane matapos salpukin ng isa ring rider sa bahagi ng barangay Pudyot, Tangalan, Aklan, badang alas 3 ng hapon kahapon araw ng Linggo, Agosto 30. Ayon kay Police Major Jason Mausig, Chief of Police ng Tangalan PNP, galing sa Kalibo at papuntang Ibahayang biktima, habang ang grupo naman ng mga riders ay galing sa Ibahay at papunta rin direksyon ng Kalibo kung saan base sa kuha ng CCTV ng ikalawang rider na nasa edad 24 anyos ang nakabangga sa biktima. Dagdag pa na nag-overtake mo ng nasabing rider sa ilang mga sasakyan bago nag-counterflow na sinakop na ang outermost lane ng kabilang direksyon dahilan upang salpukin ito ang biktima. Sinubukan pang umiwas ng motovlogger ngunit hindi na ito umabot pa dahil sa mabilis na takbo ng kasalubong nito. Dahil dito, nagtamo ng tama sa bandang leeg ang biktima at basag ang buto ng kanang bahagi ng kanyang tuhod habang tama rin sa tuhod ang tinamo ng nakabanggang rider na patuloy pang ginagamot sa isang ospital. Samantala, mahigit 14 na beses namang ni-revive ang biktima sa pribadong ospital sa Kalibo, ngunit hindi na ito kinaya at nalagutan na ng hininga. Sa ngayon, ay inihintay pa ng Tangalan PNP ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ito ng kaso laban sa bumanggang rider. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
6: C Network News. Mighty C Network News.
9: Samantala, Mr. Pataya, matapos barilin ang kapatid dahil sa away manok. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Pataya ang 60 anyos na mister matapos binaril ng sariling kapatid sa barangay Batabat, Maincapis, Agosto 29 ng hapon.
3: Ayon kay Police Captain Danilo Lauron, hepe ng Maayon Municipal Police Station, hindi pagkakaunawaan dahil sa alagang mga manok ang isa sa tinitingnan na pinagbulan ng hindi pagkakaunawaan ng biktima na si Elias Fernando at ng 57 taong gulang na kapatid nito na suspect na si Elias Tadeo. Nagre-reklamo manong suspect dahil sa pagtuka ng mga manok sa sakahan nito. Unang nagtangka ang biktima na sugurin ng suspect, ngunit agad itong bumunot ng baril at binaril ang biktima. Isinugod pa sa paggamutan si Elias Fernando, ngunit binawian na ito ng buhay. Sa follow-up operation ng mga polis, sumuko ang suspect at sa ngayon, nakapit na sa Maayon Municipal Police Station.
2: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: YTC Network News. YTC Network News.
9: At suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa Lawanan, DK, nananatiling at large. Kapulisan na may person of interest na. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
11: Nananatiling at large ang suspect sa pananaksang alas 2 ng madaling araw nitong Agosto 28, 2026 sa barangay Kabariwan, Lawanan, Tike. Kinilala ang biktima kay Alias Peter, 25 anyos at residente ng barangay poblasyon sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jamel Salarda, officer in charge ng Lawanan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na base sa salaysay ng biktima at ng witness, sinundan nila ang suspect sakay ng motorsiklo matapos silang sigawan ito at sinabihang sumunod. Pagdating sa dalampasigan ng nasabing barangay, may nangyaring komprontasyon sa gitna ng dalawang grupo at nangyari ang pananaksak. Di umano may tig isang angkas na babae at lalaking suspect habang ang biktima naman ay may angkas din kung saan mabilis na nagtakbuhan matapos ang insidente. Sa investigasyon, wala namang nakitang motibo ang biktima at testigo na pawang nakainom na may kaugnayan sa insidente. Dahil dito, nagtamo ng tinatayang dalawa o tatlong sugat sa kanyang katawan ng biktima na dinala sa ospital sa San Jose para sa karagdagang gamutan. Para sa Mighty C Network News, Jonel Tives, para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki pinagsasaksak at itinali sa puno sa lungsod ng Iloilo. Biktima binawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Patay ang 18 taong gulang na lalaki matapos na pinagsasaksak at itinali sa puno sa barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City kagabi Agosto 30. Natagpuan ito di umanong naghihingalo at may kutsilyo pa sa parte ng kanyang katawan. Dinala pa ito sa ospital ngunit binawian ang buhay dahil sa maraming saksak sa kanyang katawan. Di umano'y may transaksyon ang biktima at ang suspect na miyembro ng LGBTQ+ community at sa nasabing panahon, nakipagtalik sila sa nasabing lugar at may away sa bayad. Naaresto naman ang suspect matapos na binanggit ng biktima ang kanyang pangalan bago binawian ang buhay. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
9: Samantala, lalaki arrestado matapos maaktuhang nagnanakaw ng mga kable ng kuryente sa San Juanico Bridge. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Carlo Arisgado.
14: Nauwi sa isang rescue operation ang isang serye ng pagnanakaw ng isang lalaki matapos itong maaktuhang pinuputol ang mga kable ng kuryente sa San Juanico Bridge. Kinilala ang suspect na si alias Jep-Jep, 29 na taong gulang, isang scrap buyer at residente ng Barangay San Pedro, Santa Rita, Samara. Naaktuhan ito ng mga otoridad sa ilalim ng tulaya habang kinukuha ang mga naputol na electrical wire. Ayon naman sa ulat, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga tauhan ng 805th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion nang mamataan nila itong suspect sa ilalim ng nasabing istruktura. Dahil nasa delikado at nasa panganib ang posisyon ng suspect, humingi pa ng tulong ang mga otoridad sa Police Station 3 at gayon din ng Bureau of Fire Protection upang ligtas itong maibaba. Matapos ang rescue operation, maayos naman ang kinalalagyan ng suspect sa kustudiya ng Santa Rita Municipal Police Station at nakuha mula sa kanya ang mga ninakaw na electrical wire na nagkakahalaga ng 14,000 pesos at karagdagang 26,000 pesos mula sa posisyon ng suspect. Samantala, nakatakas naman di umano ang sinasabing kasabwat ni Jep-Jep na kinilalang si alias Jeyo na isa rin umanong scrap buyer. Sa ngayon na patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspect upang mapanagot ang mga responsable sa paulit-ulit na kaso ng pagnanakaw sa San Juanico Bridge. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas sa K5 News FM.
6: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
9: At 10 kabilang sa most wanted person sa Palawan na aresto ngayong buwan ng Agosto. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basyo.
15: Kalaboso ang lahat ng top 10 provincial level most wanted persons ng Palawan Police sa Provincial Office para sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan, kabilang ang ilang suspect na datunton at naaresto pa sa labas ng lalawigan. Ayon sa Palawan PPO, isinagawa ang mga operasyon sa pamamagitan ng intelligence gathering, manhunt operations at koordinasyon ng mga police stations at intelligence units sa Palawan kasama ang mga counterpart na police units sa ibang probinsya. Nanguna sa listahan si alias Fred, 32 anyos na wanted sa apat na bilang ng qualified rape of a minor, qualified rape of a minor by sexual assault, 2 bilang ng statutory acts of lasciviousness at paglabag sa Republic Act No. 7610. Kasama sa mga naaresto sila alias Mar, 37 anyos, alias JR, nagkapwa nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa panggagahasa, gayon din sina alias Zia, 19 anyos, Bong, 46 anyos, Mio, 70 anyos, at Benji, 47 anyos. Samantala, sina alias Vince, 28 anyos, ay wanted naman sa 5 counts ng attempted murder, habang sina Noel, 35 anyos, at Tino, 46 anyos, ay kapwa naman may kinakaharap sa kaparehong kaso. Sa ngayon, nasa kustudiya ng pulisya ang mga akusado at isinasagawa na ang kaukulang proseso para sa kanilang turnover sa mga korte na may jurisdiksyon sa kanilang mga kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. 24 years old na babaeng police itinalaga bilang bagong hepe ng Kayasan MP. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Shara Humilio.
16: Si Police Lieutenant Angel Kershara, 24 anos, na kabilang sa PEN PAC lang paglaom klaso 2026, ay bagong itinalaga bilang hepe ng Kayasan Municipal Police Station sa Negros Oriental. Papalitan ni Sorera si Police Captain Arturo Marfil na inalis sa kanyang pwesto sa ilalim ng one-strike policy kaugnay ng kampanya laban sa legal na sugal. Kilala si Sorera bilang isa sa mga nangungunang nagtapos sa Philippine National Police Academy at kabilang sa mga batang opisyon ng pulisya na ngayon ay pinagkakatiwalaan ng mas malaking responsibilidad. Inaasahang pangunahan niya ang pagsisikap na palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad at mga ilegal na gawain sa bayan ng Tayasan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: At dalawang kongresista sa Cagayan Valley nagtala ng perfect attendance sa kamara. Muli may kampiyon na balita sa K5, John Chavez.
17: Nagtala ng malinis at walang bakas na record ng pagliban ang dalawang mambabatas mula sa Cagayan Valley matapos mapabilang sa piling 56 na miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na may perpektong attendance sa lahat ng plenary sessions. Kinilala ang mga huwarang opisyal na sina Isabela 4th District Representative Joseph S. Tan at Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara na kapwa nakapagtala ng 100% physical presence sa bawat pagbabalangkas ng batas. Ang karangalang ito ay opisyal na pinagtibay sa ilalim ng House Resolution Number 1394 na nilagdaan ni Speaker Faustino Bojidi III bilang pagkilala sa kanilang pambihirang disiplina at tapat na pagtupad sa tungkulin sa bayan. Samantala, ang ipinamalas na kasipagan ng mga naturang mambabatas ay itinuturing ngayon ng mga mambabasa na isang magandang ehemplo sa buong pamahalaan at nagpapatunay na ang boses ng kanilang mga nasasakupan ay palaging kinakatawan at nararamdaman sa bawat diskusyon sa kamara. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
9: K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. 8 katao ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 12 pang patuloy na pinaghahanap matapos tumaob at tuluyang lumubog ang passenger ferry na Philojet sa baybayin ng Northern Cyprus. Ay sa pamahalaan 259 na pasahero at 8 crew members ang sakay ng barko ng tamaan ito ng dalawang malalaking alon matapos umalis sa Kyrenia. Nasa 100 pasahero ng matagumpay na nailigtas at naiahon sa dalampasigan habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operations gamit ang mga helicopter at Coast Guard boat mula sa Northern Cyprus at Turkey. Samantala, inaresto ang kapitan ng barko at 7 crew members bilang bahagi ng investigasyon sa posibleng kapabayaan at upang matukoy rin ang tunay na sanhi ng insidente.
18: YTC Network News.
19: YTC Network News.
9: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Elmer Ubaldo at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
20: Ang kampiyon na istasyon K5, K5 News FM.
21: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10006 Series of 2026.
20: K5, K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Eleven Mbps.
24: Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga ka-K5 mga oras! Last 12:16 na sa hapon ng oras, ginadulong sa inyo sang DTX sa 500 The Superior Antioxidant.

0: suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.

Balik kita sa ato nga pagpakalagad ng mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. May rollback buwas sa presyo sang diesel kagasolina. Pero daw, nubo lang ini, no? 3 pesos kag 83 centimos ang pag nubo sang presyo kada litro sang diesel. There's a place you can go, I said, young man. When you're short on your dough, why ka labota 4 pesos ang kwanya ang rollback sini mga kaki-5 sang diesel. Was ngadlaw 3 pesos kag 83 centimos ha. Ang rollback sang diesel boss ngadlaw. Samtang ang gasolina naman may rollback man pero ti daw gamay-gamay man 32 centimos. 32 centimos ang rollback sang gasolina boss. Samtang ang kerosene 3 pesos kag 84 centimos ang rollback. Is nagka-rollback la na, may tanay rollback la, one time la, 20 pesos rollback. Oh, 20 pesos rollback la, one time. Kita ka ba binumbahan ay naman to sa Strait of Hormuz. Samtang, karon sa gabi, karon sa hapon, alas 5, top-top last 10. Alas 5 sa hapon, top-top last 10. Sa gabi, red alert naman. Ang Visayas grid sa alert status sa buong adlaw Agosto 31. Red alert but silingon nga may kulang sang supply sang kuryente. Alin la 5 karon sa hapon top-top last 10 sa gabi. Samtang may yellow alert alas 10 sa gabi top-top last 11 sa gabi. Available capacity 2,059 megawatts samtang ang peak demand naglabot sa 2,305 megawatts. Aray pa kita masubo siyam ka mga planta. 9 plants are on for force outage sa sinigabulan sang Agosto. Amak mo na nga siyam ka mga planta ang way nag-operate. Why naka-supply sa kurente? Isa ka planta ang why nag-operate since July last month. Tatlo ka mga planta since June ang why man ga-operate. Pito ka mga planta ang why nag-operate since May 2026. Isa ka planta ang why nag-operate since March. Tatlo ka mga planta ang why ga-operate since 2005. Dua ka mga planta ang wala ga-operate since 2024. Dua ka mga planta ang way nag-operate since 2023. At isa ka planta since 2021 pa. Tingari pa rin sila. Samtang 18 ka mga planta ang kulang-kulang ang ila ginasupply nga kurente. Or a total of 981.9 megawatts ang hindi available sa Visayas grid. Ano ang ginimo sang Department of Energy? Ano ginimo sang gobyerno? Sino yung mga power plants? Ini mga generators na ka-generate sa kuryente nga since 2021 way pag-operate? Tamak mo na nga siyam ka mga planta ang ginpedalom sa force outage. Pwersa nga nadula sa pag-supply sang kuryente sa August 2026. Diwain nini namin bisigan. Ano ni sabotahe? Ano ini sabotahe? Kung kon gin penaltihan yo gani mapanaogan yo sang penalty ang bata ni Senator Loren Ligarda blang si Solar Boy Congressman Leandro Ligarda Libiste sang 24 billion pesos nga penalty kay why siya makasunod siya kontrata sa base siya kontra sa iya sa nga franchise ini mga power generators kay ini napabayaan yo lang anong mga disciplinary action. Ano ang mga salabton sini nila? Kay may mga franchise ini sila. May mga congressional franchise.
Tingwais lang ka, hatang supply, wais lang ka supply kurente. Amoy na nga may manual load, manual load dropping akong MLD. Especially sa siyudad sa Iloilo, kulang kuryente, especially sa peak hours. Ikaroon red alert naman. Alas 5 sa hapon, tumtob last 10 sa gabi. Iba ba pabayan talang ne? Eh, pahilihipsan talang ne? Gawais lang ka supply sa kuryente. Amo nang resulta, kadako na sa kapirdihan sang mga konsumidor. Kaya ang problema, hindi kay iya sang NGCP o kung National Grid Corporation of the Philippines, hindi na problema. Waya problema ang ila siningalin niya. Ang problema, amo ang supply. Hindi man problema sang Ilico 1, 2, and 3 kag more power. Kay wala man sila'y problema, ang kulang ang supply. Amo ni nga may manual load dropping kon MLD kita kung kaisangan nagkatabo, especially sa gabi. Kay kulang ang supply sang kuryente. Ang problema, amo ang mga generation plants. Ang way nag-a-operate, tabi ta, hambal nila kuno, tapos bulan sang Agosto may duha ka mga planta nga mga balik. Katapusan nga simana sang Agosto, kag first week sang September, ting way dinahom dahom, ha? Kada ko ang kalitan ha, sa mga negosyante, sa mga pumuloyo, sa mga konsumidor, sang kuryente. Abi, Department of Energy, Secretary Sharon Garin, pangpakdula ini sila. Ini mga generators, kini way cooperate, pang kuryente ha, ang mga dimongkling sininilaw. Oras aton nga pagpangalagad, last 12:24 na. Kadayon ka mga nagpamati diri sa 11 Mbps, sa mga balita ng public service sa Key 5 News FM Iloilo. Mayong udto lang sa aton sini nga mga o kon mayong hapon na ni, mayong hapon na, hapon na, hapon na. Sa mga live viewers naton subong ha, kay De Los Reyes Edwin Jr. Maayong udto gid sa kay John Perotso sa Makaysay. Maayong hapon, mayong hapon lang listening sa Perotso kag sa Makaysay family sa Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Yeah, sakit-sakit na guro agi sang kwartahan lang na sa mga Francine Piraro. Mayong hapon man sa kay Ma'am Laura Sumakaysay dira sa Hong Kong. Ma'am Laura, kumusta na? Mayong hapon gid kay Hersel Sarabia. Hersel Sarabia, patawara sa wala sang maayos nga paminsaron. Kay John Villanueva, ang minor ya nga nasapuan patay dito sa Zaraga. Doa ang naistoryahan ta nga mga patay. Isa sa Zaraga, Iloilo, na sapuan patay sa aginalid lang sa kilid sang dalan. No, sa banwa sang Zaraga, minor de edad, 18 anyos. Isa niyang sa Kalaparan, Arevalo. Gindala pa sa ospital, hindi niya minor. Sa kay Gaming Siay, Love You Me. Ano? Gaming Siay, Gaming Zay, Love You ML. Shout out naman sa pamilya Karyon. Idol lang, idol, salamat. Ay Ma'am Laura Sumakaysay, kay Ma'am Josa Bataklit Silo. Kung kambalang ang puno sang dulol nga ang bunga niya kinaon sang mapagsamantala. Ma'am Josa Bataklit Silo, ma'am, mayong hapon gid, ha? Salamat. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bing, sa mayong hapon lang da, no? Kay Nas Tansuan.
Shout out lang kay Joseph Pinosa, kag Pini Pinosa dyan sa Iloilo City from Nas Tanchuan. Kay Ma'am Rimia Panis. Ma'am Rimia Panis dire sa Taguig City, Metro Manila. Kay Sir Edgar Badbadon. Kay Sir Edgar Badbadon dire sa Banua sang Kalinog, maayong hapon gid, grabe ka, grabe ka, brutal nga pagpatay. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple dire sa Barangay Balabaguharo. Ma'am Maricel Baloro Kasiple may hapon gid kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Juliet Mike. Grabe nga hitabo karon. Kay Nonoy Lopez, mayong hapon man. Mayong hapon gid kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Aisa Ahmad. Mga Sir Edgar Badbadonia para may challenge. Kay Ma'am Analin Panes Agrabante. Ma'am Analin Panes Agrabante, mayong hapon gid. Salamat kay Sir JC James Garbillas. Kay Jesse James Garbillas, ilo lang kay Selpa Garbillas. Kag Jesse X Ila Batsoyan sa Mansaya Lapos. Namit Batsoy Guru Dani Sir Jesse James Garbillas, kay Sir Arman Bakuguay. Sir Arman, musta biyahe ta na? Ni Sir Arman Bakuguay, gapanamiyaw lang sa iya sining mga pumuluyo kasi barangay. Sa barangay Tinurian, ang barangay Suhuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Ay Ma'am Beth Idar Lilia. Ma'am Beth Idar Lilia, mayong hapon, watching live from Batsoyan, Lumihan ni Arturo Lilia. Ay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong hapon gid. Ma'am Rimia Panes, salamat gid, Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Nastansoan, kay shout out lang kuno kay Elmer, kay Ivan, kay Julie Ann Ivan, kay Alex Ivan, kang Pararaya, Parara, Barangay Parara, Tigbawan, Iloilo. Kay Romy Orita Supremo. Romy Orita Supremo, shout out kay Dimple Supremo sa Barangay Maria Clara, City Proper. Kay Rachel Babes Tuando. Rachel Babes Tuando, maayong hapon gid kay Maria Lorna Alvarez. Mayong hapon gid, ha? Watching live from Barangay 16, San Miguel, Ma'am Maria Lorna Alvarez. Panyaga na Ma'am Bing sa PSJ kay Sir Chris Boyko Almohin. Chris Boyko Almohin, shout out lang sa mga senior citizens sa Barangay Zone 5, Takasaro, Iloilo City. Kay Sir Romy Orita Supremo. Romy Orita Supremo, mayong hapon gid kay Janexis Agnes. Janexis Agnes, pa-shout out. Salamat. Salamat man kay Melvin Satonero. Kay Melvin Satonero sa Barangay Buntatala sa Distrito Sangaro, maayong hapon gid. Kay Paribiboy Cadiz sa Barangay East Baluarte Mulo, maayong hapon gid. Mayong udto lang kuno ka patamayo lang kay Marilo Hamones kag Mulong sang Sitio Sapa Barangay Balantangaro from GC Hamones Senior. Salamat kid Ma'am Laura. Salamat kid sa inyo prayon yung pagpamati, ha. Kadayon na lang ang pagpamati diri sa Key 5 News FM Iloilo. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 the superior antioxidant. Ang DTX 500 healthy ka kung nagainom ka sini adlaw-adlaw bangod sa iya sini nga pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ikaw adlaw-adlaw. Ang DTX 500 malikawan nato ang mga makamamatay nga mga baratian. Silabi na gidining mga bukol-bukol blas lawas ta binyo bukol lang. Ina ginatawag nga sarcoma to malagsahon ng ina. Nasay isang cancer apang pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage sa duha ka klase ang sarcoma. May soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma na katubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o konsaliog. Gari ang pila ka mga factors na magkapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma.
history sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pag-ubag sa party sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma. Pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan. Hindi mag-iyo nga joint, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500, yung may TC, adlaw-adlaw.

na magulat na magtubo na ang mga Bukol Flowers. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sa DTX 500 UMITC at adlaw-adlaw para sigurado nga healthy mga kakipay. DTX 500 UMITC. Mga di kalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available ini nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada, o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Dili sa sudad sa Iloilo. Sa buong adlaw Lunes, may libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa may Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Buwas ka daw kag Biyernes, Martes kag Biyernes, may libre nga consultation kag check-up diri sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Kada Webes, may libre man niya consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City. Kada Webes na da. Kada Domingo, libre nga consultation kag check-up sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Miyagaw kag Iloilo City kada Domingo, kag sugod sa masunod na Domingo, September 6, ang libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Alin, alas 9 sa aga, tob-tob, alas 2 sa apon. Dira sa Sara, Iloilo.

Rekon na mula ni Perming daw ay man ginatagaan sa pagtamod sa Department of Energy kag gobyerno naton sa ining kulang blas sa kuryente. Magbuna nga sa bulan ng sang Oktubre o kon bulan ng Agosto, siyam ka planta way gandar. Way ka supply sa kuryente, so may planta pang way ka supply sa kuryente since 2021 pa. Ano na himo si Ninila? Didiri nga lang sa Iloilo lang ha? Iloilo lang, Iloilo City and Province. Dugay-dugay ma-operate ng National University. Ote, ang National University, Blacky Five Ball, dira sa kilid sang SM City, Iloilo. Tapos ng building nila, ma-operate ng National University, tika kinanglan sa kuryente na. Nakasukod naman ang construction sang University of St. Lazal, Pabia Campus. O, dira sa Banua sa Pabia, te, gina-construct naman subong ang Lasalo. Animo, Lasal! Tiko, ga-consumo ni Slash Corriente. Te, mga dugang ini sa posisyon nato, dugangan mga eskola na makunang National University. Dira sa kilid sang SM City kagining Lasal University of St. Lasal sa Barangay Maliao, Pabia, Iloilo. Dira na yon sa highway bla. Antes na sang kita nyo dang Panay News may medyo sulod-sulod-lon na mo sa may Kimwadra bla yon na Barangay Anilao. Dira na ang kwan animo Lasal University of St. Lasal, DLSU. Eh, duha ka mga dalagko kag mga sikat nga mga universidad ang maka-open sang mga campuses nila diri sa Iloilo. Ang mga National University, University of St. Lasal. O nga naka-develop sang ila sininga campus sa Banua sa Pabiyati ang entry. O kung napagsulod sini at gapakita sini nga mangin maluwas na madamo na kita ngaan sa mga universities and colleges.

0: Dugangan sang lasal kag inyo, nagdugang pagid. Ting aton direk na tanawti, musta? Ang mga power generators, nag-generate sang power? Ara pa ka muda? Mukanina karos gabi, karos hapon na 5, top last 10 gabi. Red alert naman ang Visayas grid. I-expectaro na to na ang pag-brownout naman. May mga franchise ini sila mo, may obligasyon ni sila nga magsabat nga why sila cooperate. Na since 2021 pa, 2022, 2023, 2024, 2025, nagsiyam ka mga planta sa Agosto 2026, why nag-a-operate? Kano matyag nyo? Hindi na sabotahe? Sabotahe sa ekonomiya na? Kaya kulang ang supply sa kuryente. Hey, gobyerno, tayo pasipos lang mo. Pabot-buot lang mo na. Tanyo eh. Standby ha, mabalik kita dugay-dugay. Mga kakipay, pagkatapos gid lamang sini.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Bay Norte, Tem Biagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extel!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: You may VCO.
9: Ang VCO.
2: You may D3.
9: Mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso.
9: 11 Mbps.

Balik kita sa atong pagpagalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imong nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Aga subong man na kung gusto mo creamy kag healthy coffee, mag prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. Soay nga healthy ka kag creamy pa kay may skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Maligo kita, gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Shop kay morning habon na nagapapresko sa aton pamatyagan, fresh na fresh! Nagapamot kay nagapaputi sa aton sining lawas. Fresh na fresh kita ko naka-klinika DTX sa Beauty Shop kita adlaw-adlaw. Ang mga lalaki nagagwapo, ang mga babae nagagwapa. Kung magpaligo, magpanghamoy, gamit ang klinika DTX sa Beauty Shop mga kakipa. Para mamintay na to ng freshness. Pagtapos natin paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, hamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha, para sa mamot kag maputi nga ilok. Klinika Deo Fresh. Para malikawan nato na sakit sa chan, bloated nga chan. LBM. Angkot kaya wala kita natunawan sa aton ginakaon. Ang ginom kita sa Clinicas Probiotics. Kay ang Clinicas Probiotics nagapa-active ini sa aton nga digestive system nga ginatunaw niya sa maayong aton mga ginakaon. Ginatunaw niya ginakaon ta. Kag ang mga healthy nga party sa ginakaon ta ginadistribute sa nanay tohay nga party sa aton nga lawas. Kag ang mga higko automatic nga ginapagwa para sa masulhay kag regular nga pagpamuhin mag Clinicas Probiotics. Tanan niya ni mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Hoy sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan o kung kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Hoy diri sa Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Miyagao naman, libre nga consultation kag check-up dira kada Domingo. Sa Kalinog, kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, kada Webes. Sa Sara, so good Lunes kada Domingo. So good sa Domingo, kay kada Domingo. September 6 no, kada Domingo na ang sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kada Domingo na da. So good September 6 alin alas 9 sa aga, top top alas 2 sa hapon.

0: na ni pag untat ang gira sang US kag sang Iran. May ga-claim nga na control kuno sang Iran ang Strait of Hormuz, pero ang balisan ta Estados Unidos anya kami ga-control ara ang amon sini nga persa sa Strait of Hormuz. In ugid lang nagasugid sila sa maayo sa matuod. Ang importante para sa aton bisan maggira lang sa islatan eh, nga hindi magsaka ang presyo sang gatong. Kay gasaka ang presyo sang gatong kung magpamumba naman ang US sa Iran. Expectaron nato nga kabay patani nga si boss kuno may rollback 3 pesos kag 83 sentimos ang litro sang diesel, kag mas dubo no pagid ang gasolina. Pero mas taas mahal subong ang diesel kumparan mo sa gasolina. Sa kada litro mahal ang diesel compare mo sa gasolina subong. Bakal ka na lang sa salakyan nga di gasolina eh, para magnubo. Mga motorsiklo, eh, may motor nga diesel kay wala. May motor siguro nga diesel kapag akpak si Wander yan o daw ang sira. Rollback boss ah! Isang kamay-kamay lang, basta sige-sige rollback bla. Hindi ka na yung one time nga rollback bla, tag 20 pesos ang rollback kada litro bla. Kanaya kung wala sang sindikato sa negosyo sang oil. Why nakita time diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa Key 5 News FM Iloilo. Sangalan sa Damian Arbamin of Key 5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: D3. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
0: sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadaragsa nga punggot.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang mapanit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
13: for Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman
14: for Man.
0: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ga antioxidants.
0: Nga amo naman.
14: Ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
0: DTX 500.
14: Masaliga.
0: Epic. Timo.
14: DTX 500.
0: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala. Ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
14: Ang D3.
0: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
0: Yung may D3.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
16: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica

0: sa mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar,
2: DTX 500.
3: Ikaw pala
2: ang may diabetes,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds,
2: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala gina allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabakal ang butika.
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Tita, one game lang kami ah. Sika sabi, gusto niya gini nga mo one-on-one sa akon.
19: No, gaya na ko, Blakas. Ikaw yung gusto mag-duelo sa akon eh.
20: No,
18: sige na, sige na lang gana ah.
20: Ay, sige na, sige na. Pamahaw ka mo, anay. Mabugnaw na to karon ng pagkaon.
19: Thank you, good ma.
20: Okay, welcome.
18: Lala, na.
20: Ayo.

0: Joseph. Basi kung ginapangita ka na to ni nanay mo, ha?
1: Ah, wala sa problema, ta. Naglisensya mo ko dito. Ngadre lang ko makadto sa inyo.
0: Sige, may konsubong sina. Ito, eh, damo pa ko, Bron. Ah. Magkalalaon ka mo to,
1: ha? Salamat kita.
0: Sige, sige, ito, ta.
2: Kas, kas. Swerte ka dyan sa mga ginikanan mo, no? Tanan mo nga gusto. Ginahatag nila. Samtang ako, ya. Ah. Basta kas, ha? Doka budlay ambal.

0: Marian, kailan ka pa dire?
1: Ay, wala gid lang dugay. Nag-una na ko di sa canteen kay ti kadugay sa mga classmates ko eh.
0: Tingala ko man nga, ikaw lang di isa. By the way, pwede ka tupad?
1: Ay, pwede gid. Wala sang problema. Dali ka. Dali ka diyo.
2: Ras! Ari ka palang tigali!
1: Ay.
2: Marian,
0: pwede di ka tupad sa'yo mo?
1: Ha? Kwan? Pwede.
0: Cass, ako lang matupad kay Marian, ha?
3: Sige, Cass.

0: Ma? Sa din mo nigin baka lang kansi? Daw ka na, may tao?
1: Oo, matuhod, ma. Sa din ay nga sukit, ha?
2: Ay, dito na nakon gin bakal sa ilan ni Noli. Kang Michael Kansi House na. Bala, sa dito bala sa mangga.
1: Nung duman ko.
2: Namit, bala sa Noli and Michael Kansi House.
0: Namit, kido, wala bala mayo bitsinaw.
1: Ay, dumay nagapanok ko.
2: Ay, oo, gani. Ay, dali lang. Ayun yun to.
1: Ay, anak, may ginapaabot ka nga bisita?
0: Wala man pa. Dali ilang kay Abrian ko pa.
1: Ah, hindi. Ako na lang.
0: Om, sino yan ang bisita man? Hoy, kasa Joseph? Ari ka man. Bawad dali ni timing ino kay Panyapon, di ba?
3: Salamat kay Jazz. Mayang gabi gilay sa inyo, tita. Dito. Pusay mo man kasa.
1: Pungko ka, Joseph. Pungko.
2: Uy! Joseph?
3: Ta?
2: Ano ka may black eye ka, ha?
1: Oo man. Anong natabo sa imo?
2: Kita ka kontra?
3: Kwanto, ta?
1: O ano?
3: Ginsumbag ko ni Papa.
0: Ano kas?
1: Diyos ko. Manggod ko lang ay ni Hoo. Aragi ako ng maoyahaw.
3: Oo to.
2: Ay, ambot.
3: Pag naglayas ko to sa balay, hindi na ko yung agwanta sa batasan nila. Kwanta nito? Ta?
1: O ano?
3: Kas? Kung pwede, dirilang uwanay sa inyo?
2: Ha?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas kinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugin na nabulig sa D3 Bio. Tungod yung napapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, babaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic.
2: Medigas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: KK5 News FM. Sa Iloilo.

0: Gas! Dali na! Malakad na tao! Nagaulat na si Papa sa guwa, oo, nagapanirbato na siya, oh! Ano palang ginaukay mo na sa kabinet ko, man?
1: Gas, daligid lang! Kanabi-abi sa mga t-shirt mo, kago? Kung mga branded pa, oh? Pwede, Gas. Ako na lang, eh. Susukuan ko subong. Kaya si Bilinde, subong.
0: Kwan, Gas. Pero, ginasok-sok pa man, eh.
1: Gas, sige na, malakas. Ako na lang, ibala. Hando mo ginagadaan mga suksos sa mga muling bayo, eh. Mga branded, bala, oh. Pag mga sapatos, pag-gas. Siyempre, largo man, eh. At agi mo ko, bigas.

0: Hi, Marian.
1: Ay, hello, Juboy.
0: Timing it nga. Ikaw lang isa, siyempre. Dok, perfect ang timing ko, Subong.
1: Juboy. Anong buhat mo, Silingon?
0: Kukuan. Amatod, madugay na ko nga gusto may ihambal sa Hingoy.
1: Ihambal? Ano bala ina, ha?
0: Kukuan, Marian. I like you.
1: Ha? Nag-joke ka bala?
0: Kadlaw ka gidaw. Ha?
1: Kukuan. Ay, sa kadamo abis ang joke mo eh. Nga mugid ina.
0: Wala ako nag-joke. Palanggata ka, Marian.
1: Ay.

0: Tas? Daw kay na pang yumyuho mo ah. Daw inspired ang kas ako aho.
1: kung kasa, wala. Happy lang ko ah.
0: Daw in love ka gid siguro kas mo. Sugiri ko mi kun sin o ang gapahappy sa mo.
1: Wala gani kas.
0: Ikaw ha. Ginasekretuhan mo na ko ha. Pakaisa mo ko bala. Tani ginabalan mo man ko kas.
1: Basta kas ha. Basta. Malipayon ako ha.

0: Hello? Marian? Sarin ka?
1: Ay, hello, Chuboy. Ay, Kwan. Nag-absent ko eh. Medyo malain ang pamatsyag ko.
0: Kung na mo nagpuli ka gali. Kaya ang basang classmates mo kaina sa akon, nag-eskwela ka eh.
1: Ah, oo, kaina. Ay, Kwan, nag-half day lang ko kay naglain gulping pamatsyag ko.
0: Ay, amo bala? Ate, sige, magpa-away ka na ah. Halong.
1: Sige, boy. Bye, Halong.
0: Ginpatay na ni Marian ang cellphone niya. Marian, saan o tapa ka mauyaman? Saan o mapakusabton? Sige lang ha. Maabot kilang time ngayon ha. Ay, husto. Si Kasa Joseph. Buhi yan na siguro. Ang mayo pa, tawagan ko siya bala. Oh. Oh. Ginapatay niya ang tawag ko. Base kung may klase pa siya. Ang mayo pa, dali na lang ko mabantay sa kilid sa eskwelahan ha. Dari kami nagalabay per me. Dari ko... Ba? Si Kasa Joseph na nagalakat-lakat kayo na sa una, no? Kag daw may ginalaw-lahaw siya. Base ko na kung ginapangita niya sina. Pero nagatawa ko sa cellphone niya. Wala man niya ginasabat. Gin-cancel pa ganing niya eh. Oh, papalayan ako sa paglakat. Oh, hindi. Si Marian maninaw. Siling niya nagpauli siya. Ay, mapundula ako dari. Kidari sila padulong sa ginamtangan ko. Ay, hindi. Ginsugata sa ni Joseph kag... Si Marian dinalok ka ni Joseph? Hindi! Anong but silingon sini? Anong but silingon sini man? Ginamanog ako sa pakaisa ko. Palapitan ko sila.
2: Joseph?
0: Hindi pwede ini.
2: Basi makahibaloy ni pakaisa mo.
3: Wala ah. Yung panahon si Gani. Pag ginapatay ko lang.
0: Joseph! Ano ang bot silingon sini?
4: Kakas? Kwan?
0: Tunto ka!
5: Kas!
0: Kas! Ano ang sala ko sa'yo mo? Ha?
5: Gulpilis nung bagay!
0: Traidor ka!
5: Ang lalaki
0: sa ngayon! Tingala ko man ngayon, hindi ko pagsabto ni Marian, kay galing! Basig na pakalain mo ko sa iya!
1: Juboy, hindi mo to, di na.
0: Marian.
6: Kas.
0: Sungsan o pa niya?
6: Abadon.
0: Gininto niyo lang ako. Amo wala?
6: Kas. Matuob, palangga ko si Marian. Ugaling. Sa nahibalan ko nga. Type mo siya. Nag-distansya ako sa'ya. Pero, ako ginapalangga niya eh.
1: Basta si Joseph, Juboy. Mas palangga ko si Joseph sa sa imo. I'm sorry.
6: Kas,
0: kung tani ko hindi mo ko type, ginprangka mo ko. Kag kung tani nagpili ka man sa lalaki, hindi ko pa kaisa. Pero hindi ko masakitan sa kamusin eh.
6: Oh, Kas.
0: Marian, palanggata ka! Marian, magpili ka sa amon niya doon sa pakaisa ko. Ako! O kung siya!
6: Kas!
1: Ay, Juboy. Ay, Kwan. I'm sorry. Pero si
2: Joseph ang palangga ko.
6: Umba.
2: Si Joseph.
6: Marian.
2: Sorry.
6: Cas. Sorry, kid. Pero hindi ko paghihatag sa'yo si Marian. Tugod palangga ko man siya.

Masakit pero ginbaton ko nga hindi ako ang palangga ni Marian. Wala man tuod sang kami pero nag-expect ako nga mangin akon siya. Nagpangayo sang sorry sa akon si Cass at Joseph kaginbaton ko man. Tungod nagsulod sa ulo ko nga may the best man win. Nangayo man ako sang sorry sa pagsumbag ko sa iya tungod na hinalian na ako. Sa subong, happy ako nga makita sila ni Marian kag Joseph nga malipayon. Pero ako on ko, medyo masakit gihapon sa akong kasing-kasing. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Joe Boy.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
7: Mga bad cholesterol.
6: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
7: Di mo tambay. Sa,
6: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
8: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
6: Mm-hmm.
8: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
6: Wow.
8: Magnesium sa
6: amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
8: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
6: Mm-hmm.
8: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginakonvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginakonvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
6: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
8: Mm-hmm.
6: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
8: mm-hmm,
6: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
8: Mm-hmm.
6: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
7: nitric acid mo,
6: ginapadamo niya imo nitric acid.
8: Mm-hmm.
6: Amo nang natural nga gitawag vasodilator, meaning ba ti nami ang flow.
8: Mm-hmm.
6: Wala bara, tapos may high blood pa. Wala natin nga lakuha mo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend. Gainom pagin siya ditribayo.
10: Kampiyon.
6: Para ang dugo rektato sa transmitter.
10: May turbo boost na alapan pang highway, no?
6: By turbo.
10: By turbo.
6: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
10: Extend. Kampiyon. Sa rurot gita.
6: High blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo, ano, imong alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood. Because of it's antioxidant nga makita lang gid sa ditribayo nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag ditribayo na.
7: D3 bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
7: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio.
12: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
13: Kampiyon sa kalingawan.
14: Kampiyon sa serbisyo publiko.
15: K5 News FM
16: 88.7.
17: Kampiyon.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Cyst
1: or Biotin. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas or Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga

0: naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy ka nunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
4: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati, gita ko yung sa K5, kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina, sang tansa bye-bye, tunay na K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM
1: K5 Galing Awan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galing Awan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:00.
5: Hindi

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masa Liga Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa lisisis, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ari.

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga lanaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw! Ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing
8: performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan.
8: Epic
9: Timo.
8: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
9: Yung may D3!
8: Mabagats mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
3: Kapamati gina ko sa K5 News FM! Kay dasig sila mag-update! Labi na gid kong wala klase! Balik na tulog eh! Ako gali si Erica! Nagatabong suba haro! Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM。Remember me?

0: maling kita hanggang sa walang hanggan.
1: K5 News FM.
2: Hey, Five! Kalingawan time! Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At ano ang akon role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw. Hey, Five! Kalingawan time!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May
5: kumso! D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mga buti ka!
5: D3 Bio!
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: You may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: You may D3!
5: Mga buti ka!
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Ara mismo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
5: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
15: May balita na, may drama pa. Kampyon.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain na bahin sang kontrolan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
18: Rehas!
17: Gal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga magatag palamati. Suguran natun subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa aton drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan upod na sa impierno.

0: July, ibalik ina. Sobra ka na, ha? Tana na lang diri sa balay kawaton mo. Ay!
1: Kidalok-dalok sinyo mo. Pangayuan ka mo tarong, di ka mo mga tag.
0: Kay ginagasto mo sa shabo. Kung ibakal mo lang sang gamit o kung pagkaon, mahatag ako. Ikaw! Ikaw gid ang nagabuisit sa pamilya ta!
1: Oo! Ako nang buisit, ha? Kamo na yung mayo! Pega na blasportahan, ha? Hindi magbaranda, blasportahan?
0: Hindi ako maghalindiri. Hindi ako maghalindiri sa pertahan kung hindi mo pag-ibalik ang pig!

Kagwapa sang satsang pinggan nga ini kag mga yahong. Kagmalahalon tuod mo. Mayo lang kinaintuan ko man si Julay. O jackpot din ako sini. Baligya ko ni bala sa online. Makwartahan ko ni sang dako. Makwartahan ko, Ged. Ay, anak ka. Ang cellphone ko bala kay picturean ko kay ipost. Ay, din ang cellphone ko man. Dari ko malang to kaina, ginbutang sa sofa. Animalis nga, Julay. Gindali, yagurong cellphone ko, ay. O, animal siya. Ay, ipapangita ko siya. Ha, animal siya. Basing gusto, yagurong nga, ipatira ko nalang siya sa mga kilala ko, di ay. Animal, Ged? Animal!

0: Ay! Dali lang! Dali lang! Ara na! Ay, isinunin man. Nga daw gupunyagin ang pertahan, Kuya Man. Ikasakit pa nga daan sang balikawang ko nga naigo sa bangko sa gintiklod ako sang animal ko nga apo. Ay, ano, Tani?
1: Ari si July?
0: Ay, nga, Tani, hao. Ano ang kinahanglan mo sa iya?
1: Nagkagto siya sa balay, kaina. Kagintawat yung cellphone ko.
0: Ba? Ha? Ay, wala ako makahibalo sila. Kagwala siya dire. Okay.
1: Dali siya, dali!
0: Dali, gid lang, ha? Kay daw nakibtan, gid siguro ako mo.
1: May, naano ka, nga, ano daw nag- Kiang-kiang ka kag daw nagakuko ka maglakat.
0: Ay, kitiklod ako sa animal nga July. Kay ginpunggan ko siya nga maglakat. Dala ang ali-ali ko nga set sang pinggan kag mga yahong.
1: Ate, kung wala di siya, ang bala siya lihog na ibalik ang cellphone ko nga ginkawat niya, ha? Kay nagkagtuto siya kaina sa balay. Ipasalbid ko siya naton kung hindi ang pag-ibalik ang cellphone ko.
0: Ba?
1: Ipasalbid ko kinsa!

0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
5: ganagapanubos
0: ang imo blood sugar.
5: TDX 500
0: garantisado,
5: epektibo,
0: aramis
5: mo. TDX 500
0: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka
3: magabutika.
5: Glaucoma.
0: Eye Care Gold Capsule.
5: Bacterial Conjunctivitis.
0: O Pink Eye.
5: Eye Care Gold Capsule.
0: Eye Allergy.
5: Eye Care Gold Capsule.
0: Cataracts.
5: Eye Care Gold Capsule.
0: Ang Eye Care Gold Capsule.
5: May aras ang routine.
0: Vitamin A.
5: Vitamin E.
0: Vitamin C,
5: Zinc,
0: Kagdil Berry Extract,
5: Eye Care Gold Capsule.
0: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
5: para sa eye health,
0: mag-inom sang Eye Care Gold.
5: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
0: Eye Care Gold Capsule.
5: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
5: Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: pahuya-uya na yung animal, ya.
1: Angay na siya, balion. Agod nga hindi na makahin di sa balay. Kag makahimos ang kahuyaanan ta.
2: Ay, baho hindi man dino. May tsansya pa ina ang ang manghod mo nga magbag-o. Kung may balasulon gidman sa nagakatabo kay July Subong, wala na sang iban kundi ang amay ninyo. Ba't kung hindi tungod sa sobra-sobra nga pagka-istrikto niya, hindi man mag-amo-amo sila ang manghod mo?
0: La, pariyo man lang kami nga nakaagis ang mapintas ng mga kamot ni Papa. Wala man kuya na ginadi, kaw? Gago lang gid siya yagaling. Gusto ya lang gid siya nga gubo ng kabuhi niya. Nakapoy na gid ko na iya si Iyaya.
2: Kung may kwarta ka mo, amutin nyo na lang ako. Kay iprinda ko ang pensyon ko para mabayaran ang cellphone nga ginkawat niya.
0: Ate! Kita mo, ha? Kita mo lang la, ha? Kay ginakonsinter mo, gidi mong.
2: Ay.
0: Ipapriso na balala para madudla.
2: Kag para maglain agad, amo bala? Ha? Hala! Kung hindi ka mo yung magbulig, saluron ko ni tanan. Saluron ko! Mga wala ka mo siyang kabalaka sa manghod ninyo. Wala, God!
0: Bahala ka dala. Kabudlay si mo, intindi yun? Pagusto ka kung anong himuon mo? Basta ako, hindi na kuya magpailabot la. Hindi na kuya!

0: Sanaw ka pa mabag-o, July man? Ginataga na bala ako sa ultimatum nila ni Mama. Nga kung hindi takapag-breakan, kastiguhon niya ko.
1: Tilawa niya kastigo sa imo eh. Kaya makita ganila. Pangapinan ta kaya bibi ko. Ang sino man ang magpadapat sa kamot sa imo, ilista ko sa libro ni kamatayan.
0: Tubulay, og ka pala. Gusto mo ko sa impyerno ka makadto pilakadlaw?
1: Ha? Ah! Wala ko na punaw sa ginambal ng impyerno. Ululupon mi to ah! Ang gabang niya. Nga ikaw, hindi ka magupod para sa ako na, ha? Hindi ka magupod sa ako, ha? Pero upod na to sa impyerno, ha? Ako ang right hand kag left hand ni Taneng.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Natakaan ako ba? Natakaan ko!
1: Nagabang niya. Anong siling mo? Natakaan ka, ha? Pagkakawin na siya ako, ha?
0: Gago, simo ka sakit! Buhibot-tod ko! Buhibot-tod ko!
1: Ay! Sakit mo na siya, mga!
2: Ano ba?
1: Ha? Wala! Wala akong malabot niya! Wala akong malabot niya!
3: Uy, isa may!
1: Ang maintra na eh!
3: Uy, isa!
1: Mga limo kikirong dugo mo! Gusto niyo?
3: Uy, isa ganay!
1: Pa?
0: Rodel!
4: Hi!
0: Rodel, please hindi ka na mag-intra dire, ha?
3: Hindi ah!
1: Rodel!
3: Hi, kung wala kanya ginasakit, mo, hindi man ko mag-iksina. Galing doon nagahinuros-huros siya eh!
1: Hmm? Agli! Di ikaw nang birahon ko yun, ha?
3: Hindi kayo gawaw! Wala persa! Amuli pala ka sumba ko!
0: Ano yun? Lahat hindi ka mo makitawa yun!
1: Animal!
2: Ano?
3: Pato ka!
0: July!

0: lah.
1: Oh, kusa!
0: Bagus aku di seprisuan, tapi...
1: Memang pun naman tanggung pun kusa, oh.
0: Bagus aku di lah.
1: Aku nasa,
2: ha? Diyos ko, mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sang kwarta. Kagbago ko lang ginprinda ang pensyon ko. Kay ibayad sa cellphone naging kauti mo. Ay, July. Baluoy ka man sa akon, ay. Tigulag na ako. Hindi naman ako pagpabudlay, ay. Sano ba ako makapahuway sang ugta sa imo? Panubduma na ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Ay. Hola. Ini ka ba kabalakala? Makapahuway ka gid la. Dali na lang la. Makapahuway ka gid la.

Spore Biotics nga ginuptan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
11: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
9: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: DTX 500.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3
9: Bio.
12: D3 Bio.
14: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
9: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
9: Yung may D3!
12: Mga buti ka!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, may puso.
17: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

Ano pang ginayahan ng bata mo sa kagayunan gato? Mga abyan, sunagin inyo sa pagpabati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Kinyugid makuhaan sang pagtunaan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo song K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Detox ka ba?
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, imponto alas 4. Oras ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
4: Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa namang edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan. El Castigador. Castigador. Adlaw karon mabiyan sang Lunes. Agosto 31, tuig 2026. Tatapusan sang bulan sang Agosto. Kagbuwas mabyan, beer month na. Kag subong adlaw gina-celebrar naton ang National Heroes Day. Amo na mabyan nga waay kita subong sang opisina, waay sang klase. Bangod sang aton sining National Heroes Day nga selebrasyon. Nga ginadumdum naton mabyan ang pag hatag naton pasidungog sa aton sini nga mga baganihan. Nga nag sakripisyo no sa ilas ni mga kaugalingon para nga mahatag ang kahilwayan sa aton nga mga Filipino gikan sa mga dumuloong no nga nagsakop sa pungsod Pilipinas sa pila ka tuig na ang mga ang nakaligad. So padayon mabiyan nga ginadumdum naton ini no every last Monday of the month sang Agosto. Una nga subong mabiyan August 31. Amo ini mabiyan nga ginasulog naton subong ang National Heroes Day. Amo ini ang holiday no nga movable because nga ti syempre ang last Monday sang Agosto nagkuan ini no lain-lain nga pizza. Kundi na sa mga pizza mahulog ang last Monday, ti amo na mabiyan ang aton sining pag-dumdum o pagsaulog sa National Heroes Day. So amo na, so long weekend aton sining mabiyan ng mga government employees, kag mga estudyante, pumalin sa Sabado, Domingo, no, kagagasta subong. Pero ti buwas, balik na no, ang opisina, balik na ang klase. Sa bag-o na nga bulan, ang bulan sang Setyembre mabiyan, kagati siyempre paghambal naton sa bulan sang Setyembre, bear month na, so ang kalabanan mabiyan, mabatian na naton ang mga matamis kag mga matahum nga mga ambahanon sa nga pamaskwa, especially ang mga ambahanon sang bantog nga singer nga isa man kay Ilonggo mabiyan nga si Jose Marichan. Kaya nagligad nga mga inadlaw, nagpa-kwan pa lang sa nagatik-atika. Ang iya pa lang sini ang mata, maabiyan ang aton sini nga makitaan sa mga social media. Pero buwas nga adlaw laban-laban, bilog na ni Yang Alawas ang makunato, no? Ang makitaan. Kag of course, mabatian na natin mabiyan ang iyasini nga mga ambahanon. Kag iban pa, no? Nga mga Christmas carols, mga Christmas songs. Kasi din mabiyan ti amunia sa aton diri sa Pilipinas. Pag sulod pala niya sa Vermont, mabiyan ti Pasko na, no? Umpisa na sang selebrasyon sang Pasko. Na nga ang Pilipinas sa muya may pinakamalawig nga Christmas celebration sa bilog nga kalibutan. Ang iba niya mabiyan gina-celebrate lang gid ang Christmas pagabot sang bulan sang Disyembre. Kag sa kwan pa ha, Disyembre 24 sa bispira sang Pasko. So kung labanan na mabiyan, dira lang gid nag-celebrate sang Pasko, no, naghahanda. Kag siyempre nagapatigayon sa mga Christmas celebrations. Pero diriya sa aton mabiyan as early as September. Diri na kita mabiyan nag-umpisa na sang celebration. Pero kabay pa nga ang celebration nga ini mabiyan sang Christmas. Hindi lang ya nga bangod nga Christmas sambal naton, bangod nga Christmas ang pinsar naton dayon regalo. Pinsar naton dayon na madamo kita sa mabaton nga mga gift. So amo na yung aton nga kwa no nga pag dumdum kag paglantaw sang ginatawag nga Christmas. Pero ang matuntuon sina mabiyan paghambal natin nga Christmas, di syempre maghambal ta nga Christmas Christ. Amo na yung ginatawag natin nga kumbaga kaadlawan, no, birthday, birth month of Jesus Christ. So dapat amo na yung paminsaro naton kag dumdumon nga once in a while, no, na tawo ang aton sini nga Ginoo diri sa nagpakatawo, no, nag ginbunag, no, para mabiyan nga maluwas kita sa kasalanan. So muna dapat ang pinakaimportante kun nga gina-celebrate naton ang Pasko. Kag dapat ti siyempre kay mo na mabiyan ang spirit sang Christmas, ang spirit sang Pasko. So, siyempre, ano pa, bigote, ang kalinong, ang paghigugma, pagpinalangga, anay. No? Kagalikawan na ang mga, kwan bla, kung may mga kalain sa buot, may mga, amunang hambal-hambal nila nga, kung may kaaway ka, patawaron muna, kalimta na. Kag mag-focus na mabiyan sang, sa kaayo, no? Kag pag, sina, sa, pag pinalangga, anay, paghinang panay. So muna, no, kung kay malawig ang Christmas dress aton, September pa lang, tani hopefully, no, ang kalinong katawhay, kag ang pinalanggaanay, no, magapangibabaw man, no, sa malawig ng mga inadla, mga tinion. Actually, amo naghambal sa iban na ang Christmas niya, hindi lang niya December. Hindi lang niya September to December. Kundi hambal nila, it is every day is Christmas Day. Muna lang hambal sa iban. Para nga ti siyempre, dapat adlaw-adlaw, magpangibabaw gid sa aton ang pag pinalanggaanay, ang paghinampanay, kag ang iban pa maabyan nga mga maayo nga pagtamdanay. Na, so Christmas is pinaka-importante nga selebrasyon sa aton. So buwas mabiyan kwan lang na, no, ning umpisa pa lang na kag pahanumdum sa aton. Nga ang chimpo or ang chimpo sang Christmas. Amlang yas kon sa English pa, the reason for the season is Jesus Christ. Sige, no, so amo na mabiyan, so holiday kita. So pahuway-huway ang kalabanan sa aton sini nga mga estudyante, mga government employees. Pero kita ya mabiyan palayon kita. Sa pag-pangalagad kag paghatag sa inyo sa mga development, mga balita Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan El Castigador kag sa tanan nga mga programa sa K5 News FM Iloilo. On gina kon aton gina sigahom naton maabyan kay ti nagahilapit na ang Pasko. Bear month na manami na tani ang aton sini nga mga pag ano bla mga pag ang paminsaron, ang aton sini nga pag sinalayo. Pero ang bulan sang Agosto maabyan, no? Munog takop na gid lang subong adlaw, manugbiya na gid lang maabyan ang Agosto. Nagabilin pa, no? Sang mga masubo maabyan nga hitabo diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo kay manti may mga pamilya nga nagakasubo kay nadulaan sa miyembro sang ila sining pamilya. Especially nga ang mga biktima mabyan mga pamatan-on pa. Mga ang mga bata pa, no? Way pagani ka ang isa din minor de edad, ang isa soltero, legal naman, pero te bag-o lang nang legal, no? Bag-o lang 18 anyos. Ginatumod naton diri mabyan ining mga hitabo, mga insidente, no, mga sang krimen sa may banwa sang Saraga kag sumuman sa may distrito sang Arevalo. Sa may Saraga Iloilo mabyan, isa ka 15 anyos to minor ang nasapuan mabyan nga patay. Sa higad sang dalan sa may barangay Balod Liloan Saraga Iloilo. Iway mabalaan kung ano kung anong natabo, no, kung bala ini siya ang hood nga ginpatay. Kaiti according sa mga impormasyon mabyan nga ining bata, ining biktima nga 15 anyos, isa noon lang ni siya nga nagpauli, no, kagabi halin sa isa ka poultry farm nga iya sini nga ginaobrahan, kagtapos daw nag inom-inom pali siya kuno upod man sa mga minor de edad nga kaupod niya man sa obra. Kag pagkatapos mabyan naglisensya na sa nga mapauli sang gabina nga isa lang siya. Kag sang pagkaaga nasapuan na lamang mabyan nga wala na ini sang kabuhi. So ipaidalom ini mabyan sa autopsy ang bangkay sang biktima para matumod kung ano ang gitunaan sa iya kamatayon. Kagpadayon man ang investigasyon kung bala ano ang natabo nga ini siya ang ginpatay. So amo ini mabiyan ang isa sa masubo, no, nga hitabo. Kati ang pamilya sini naga pangayo sang hustisya, no, sa kamatayon sang nasambit nga biktima. Ibalo naton dugay-dugay mabiyan ang dugang mga developments sini sa reports naton mga K5 reporters. Ay may ara mabiyan sa gapon sa mga development nung ginasundan ang aton sining mga pulis angot sa sining insidente. Samtang sa distrito naman niya sang Arevalo, partikular sa may bahin sang barangay Kalaparan Arevalo mabiyan, isa man ka 18 anyos ang gingaid sa puno sang duldol kagin buno. Pero ini siya mabyan ang before siya nga gindala sa ospital sang ini siyang makitan mabyan sa puno sang duldol, nakamit lang pa ni siya sang apelido or ngalan sang suspect nga naghimo sang pagpatay sa iya mabyan. Kag ini siya mabyan ang gindala sa ospital kag dito na siya ginbawian sang kabuhi. Check man natin mabiyan ang dugang pagkinsining mga development. Dahil ti siyempre kay natumod ang suspect sa sining pagpatay sa 18 anyos para sa may distrito sang Arevalo. Natigayon man nga madakpan, no, ang suspect kag nag-ako man nga siya ang naghimo, no, sang nasambit nga krimen mga kaki-5. Tulon sa'y madugoon ng mga insidente ang nagkalanabo subong adlaw mabiyan sang Agosto. Last day sang August, nagabilin pa, no, si Agosto sang masubo nga hitabo sa pila ka pamilya mabiyan diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 4:15 ang aton oras. Kay puros lang masubo nga balita ang aton si Mabian nga na dulong sa inyo, no? Bangon sa sining mga insidente, ambot kung makabig nato ini nga good news Mabian para sa aton sining mga motorista. Kasi buwas may ipatuman naman nga price rollback. Sa presyo sang produktong petrolyo. Sa bahin sang diesel kag kerosene daw medyo maayo-ayo ni, no, kay ang rollback maabyan medyo mataas-taas. Pero sa gasolina amo niya, no, sa mga nagagamit sang gasolina da ambot ko malipay kamo sini. Bagay bisan paano, no, bisan gamay lang bala mo nang bala naton, bisan gamay lang kun pa-us-us or panubo ang direction, okay lang na. Kang sa pataas, no? So ang rollback mabiyan sa gasolina by tomorrow, by araw mabiyan, more or less 30 centavos per liter. 30 centimos kada litro sa gasolina. Samtang sa diesel kag kerosene mabiyan, more or less mga 380, no, per liter ang ipatuman mabiyan nga rollback buwas nga adlaw. Lapit-lapit 4 pesos ang iganubo mabiyan sa presyo sang diesel kag kerosene. Samtang sa piya kabayan mabiyan sa ato naman yang nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ang epekto mabiyan sang mga sang habagat kag sang mga naglalabay nga mga bagyo, bisan pa nga wai ni sila mabiyan naglandfall, no, kay ti kalaban halos ini nga mga bagyo nga naglabay diri sa aton nagsulod lang sa aton sining PAR sa Philippine Area of Responsibility, pero wala man isang epekto gani sa directly, no, sa aton nga pungsod. Ang nag-epekto lang gid amo ang habagat nga ginpabaskog sang nasambit iya nga mga bagyo. Pero terrible man nga kahalitan ang natuga, no, sa habagat mabiyan. Ang mga nagkalamatay sa tuga sang enhanced southwest monsoon ang naglabot naman mabiyan sa masubra 30, no, masubra 30 ka matawo. Pagkatapos minilyon ka mga tao apektado tuga sang mga baha. Kag may mga nagkalagubak nga mga infrastructures, mga tuit, mga tala, mga taytay, no, nagkalawasak sa agrikultura naton, no, binilyon or minilyon man ka pesos ang nahalitan. Ang mga pananom nga humay kag maulutanon sa mga mangunguman naton nagkalahalitan. Kag magluwas na mabiyan, may dala pagid nga balatian. Madamo na sang kaso sang dinggi kag leptospirosis ang natuga mabiyan sang baha-baha, no, dito sa Luzon kag sa Metro Manila. Kag bisan diri gani sa aton sa Visayas sa Iloilo may mga kaso man sang leptospirosis kag dinggi bangod sa pag-ubog mabiyan sa tubig baha. Tikon kay isa ko na imo sininga balay ang tubig baha, aram mismo sa imo sininga sulod balay, huay ka choice, no, maubog gagid. Kag kun pa waay man matuod ba sulod imo balay, pero pagwa mo sa inyo sinigwa ba sa inyong sa puluyan sa karsada sa dalan, mataas man ang tubig, tumaubog ka man gyapon. Maiba natin nga mga kuturan na waay na yan nagagamit sa butas kiti ang tubig taga lumapaw man gyapon, taga lapit-lapit sa ila sining mga tuhod. Si daw pros man gyapon nga way ka nagasuksok sang butas, no? Kay masulod man gyapon sa ang tubig. Kaya mo na mabiyan ang sitwasyon, no, sa pila ka mga areas. That is why nga nagtaas man ang kaso sang leptospirosis. Ikaroon ang DOH ang Department of Health Mabian nagpanugyan kag nagpaandam batok sa pagduging sang leptospirosis bangod sa sining malapnagon nga mga pagbaha-baha. So muna gani para nga malikawan mabyan ang pag ang pag-angkon sang leptospirosis, kun hindi gid malikawan nga makaubog kita sa tubig baha, so dapat magkuan kita dayo, no? Magkadto na kita sa mga health centers. Magpangayo kita sang bulong kontra leptospirosis. Kay ina mabyan nga bulong libre nga ginapanghatag para sa aton sining nga mga pumuluyo. Mas maayo man ang pila natun ka mga health workers, mga barangay health workers mabyan. Way na ginahulat pa no nga ang mga pumuluyo magkadto sa ila sining mga sa ila sining sentro. Especially sa mga lugar nga ginabahaan. Ang iban, sila na mismo ang nagalibot, nagakadto sa mga balay-balay para mabiyan nga magpanagtag sang bulong sa aton sininga mga pumuluyo para makalikaw mabiyan sa leptospirosis. Imayo na mabiyan nga tikang, no? Kung mayo na tani ko na muna ang ginahimo permis sa aton sininga mga health workers. Para balang bisan pa nga ang mga pumuluyo naton kay ang iban abi waay ka balo namo na gali, no? May ginapanghatag nga libre nga bulong para sa leptospirosis sa mga health centers. Kaya muna nga ang iban niya mabiyan waay na nagakadto, no? Nagaubog sa gihapon sa tubig baha. Tiyan muna nga may mga kaso gihapon kita sang leptospirosis. So halong gid ha sa aton sining mga pumuluyo, as much as possible, kung pwede pa lang, likaw gid sa pag-ubog sa tubig baha. Especially kung ang tubig bala nag-ito-ito gid. Tapos damo sa mga basura nga nagalulutaw. Tapos hindi mo maintindihan ang mga ang baho. Kinaya mabiyan laban-laban na maka-acquire ka lang sa ginsang balatian, no? Hindi lang galing leptospirosis. Iban pa mabiyan ng mga balatian, no? Mga balatian sa panit, no? Mga skin diseases. Pwede ka na makaangkon sa mga lanag. Palangatol panit mo, tapos kaluton mo, dugay-dugay, mapilas na. O, may pilas ka na sa tiil, tapos maubog kapagid. Ate, may chance na nga makasunod ang leptospirosis. Ito may pilas ka na sa tiil, no? Kaya ginkalot mo na pilas. O, tiyan mo na mabiyan. So, dapat kuan gin kita, no? Aware gin kita mabiyan. Sa pwede natin madangatan kung hambal natin, ubog-ubog lang kita sa tubig, ba? Ang malain pag gin mabiyan, mga kabataan ninyo, ha? Hindi gin pagpasugtan nga maghinampang lang dira. Ang ibang daan nagadaw abi nila a swimming pool, no? Nagahampang-hampang pa, nagalangoy-langoy pa. Di, kung ka isang mga kabataan mabiyan, siyempre, mga gagmay, hindi mo mapaktan, basi bala mainom nila ang tubig, ba? Delikado gid. Di ka matampisaw sila na sa tubig, di siyempre, nag-agsik ang tubig. Makadto sa ila sining mabiyan nga ba, makadto sa ila sining mga mata. Kaya muna mabiyan ang mga entry points sa sining balatian. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.23. Oras, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Centrum Advance, alagang di magkukulang. Kagasabuman mabiyan sa aton nga pagpanumbalik, dugang pagid nga mga balita, kag mga impormasyon, makaligid ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio.
9: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift, OT,
12: Breadwinner,
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in amin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
13: Pinakabarato nga dito
14: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
15: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Pamasaga butika.
16: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
18: Pamasaga butika.
21: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
24: Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
27: Good news!
28: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
26: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
32: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
33: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: gadragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men
35: para sa matilo nga dugo.
36: DTX 500
37: para sa healthy gatoy.
38: DTX 500
39: ang DTX 500
40: ang may mataas ka antioxidant
41: nga amo naman
42: ang nagatilo sa imo atay.
43: Basta tilo ang atay,
44: happy kanunay.
45: DTX 500
46: masaligan,
47: epektibo.
48: DTX 500
49: D3 Bio.
50: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
51: D3 Bio.
52: Ang D3 Bio.
53: Yung may VCO.
54: Ang VCO.
53: Yung may D3.
54: Mga buti ka.
55: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
56: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
55: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
57: Wow, my

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.32.
5: El Castigador!
4: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayan sa aton nga pagpangalagad mabiyan, ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder. Sa may mga diabetes nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, kag gusto gihapon magpangapi, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Standby mga byan, magabaton kita sa report sa aton mga K5 reporters. Una-una ito na report karon ni K5 Kim Kaloyo, no, ining parte sa pagbuno patay sa isa ka panday sa may banwa sa Pabia, Iloilo kagabi. Kag of course, ang isa man ka, ang kaso man sa pagpatay sa minoridad sa may banwa sa Saraga, Iloilo. Kumuni mabiyan ang mga insidente, no, nga nagkalatabo samtang nagahingapos ang bulan sa Agosto. Masubo mabiyan ng mga insidente, no, nagkalatabo diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang kagabi ito sa may banwa sang Pabia, nagakatulog to ang duha ka panday, gulpi lang agin buno sang isa ka minor de edad. Ti ang isa mabiyan ginbawian gid sang kabuhi. Sa report mabiyan nga aton nabaton sa pinakaulihing report na ang upod sang minor de edad, no, nga nagpalagyo matapos ginbuno ang duha ka mapanday, ang nagsungka, no, sa aton sini nga mga otoridad. So check naton mga biyan dugdugay ang detalye sini with the K5 Kim Kaloyo. Kag sumuman ang follow up man sa sining natabo sa pag patay, no, sa or sa natabo nga pagpatay sa 15 anyos nga bata dira sa may banwa sang Saraga, Iloilo. Ti according sa report na why man gani sa may nagluntad nga kwan nga pag binais-bais, no, samtang naga kwan naga standby ining biktima upod sa iya sining

0: Alas 4.36 sa atong oras, Mabian. Before na itong Mabian na kuhaon ang reports sa atong sininga mga K-5 reporters, dire kita anay ah, no, sa atong sininga mga tagpalamati. Basta gani, nagapamati ka mo sa K-5 News FM Iloilo. Kag dapat mamatigid ka mo para nga malabayan gani ka mo sa atong dira nga mga K-5 reporters. May ara ka mo Mabian sang regalo. May ara naman sang nadakpan si K5 AG Cordova na nagapamati sa K5 News FM Iloilo din ini kag sa Sinoy ni. K5 AG, please come in.
1: Mga ka-K5 sa Subong, no? Nga mga inuras, sari kita diri sa Barangay Buntatala. Particularmente na, diri sa relocation site sa diri nga area. Kag amo nga barangay, mga ka-K5. So, sa Subong, naglibot-libot kita diri, no? Haling kita dito sa punta. Aha, dito gali sa may entrance gate, lapos kita diri. So, may nagapamati man sa dito sa pihak, pero wala sang tao ang balay tungod si sining mga inuras katulog siguro mga ka-K5. So diri na suwertehan tagid, no, si tatay samtang nagapuro pang apin ni siya guro tay may ngapon oo aga pamati kag di gali K5
2: oo ako brati da pamati ko
1: oo magluwas mo sini oras ano kapag inuras tay ka pamati
2: linta aga tama na magapon
1: oo kay wala gatiner ka man di sa diri ka man lang obras balay niyo or
2: aga obra ko siya iban
1: pero mintras ari ka diri sa balay niyo ga pamati ka gid K5
2: oo
1: labi na gid subong chimpo no
2: oo mga ulan-ulan
1: oo tibati amo na dirang ako madakpan ka nga nakachun nga nang imong radyo nakachune in sa K5 may premyo ka nga pagabatonon
2: oo ba
1: nagalaom ka man
2: galaom mo kay
1: tud bala
2: oo
1: so kay nagalaom ka okay ka may kape ka sa K5 News FM di ilo kag kay Doc Ramil Uy ano man bal mo kay Doc Ramil Uy kag sa K5
2: madamo kita lamat kay Doc Ramil Uy kag sa K5
1: Oo. Sa mga produkto ni Doc Ramil Uy, anong ginagamit mo di? Like D3 Bio, DTX 500, MyTC, kag DTX Coffee Mix?
2: D3 Bio.
1: Dugay ka nagagamit D3 Bio?
2: Dugay naman.
1: Oo. Sige, ano pangalan mo gani?
2: Tiban Gomez.
1: Tiban?
2: Istiban.
1: Ah, Istiban Gomez. Pila ka na tay?
2: 53.
1: So, mga ka-K5 si Sir Esteban Gomez, no? Maswerte nga nakabaton sa isa ka box nga dito X-Pemix sa programa sa K5 News FM Iloilo. Kag ni Doc Ramil Uy nga, okay ka, may kape ka sa K5. Tay, sa liwat, mayong hapon lang. Thank you, Ged, sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM Iloilo o kung sa pagpamati, no? Labi na sa paggamit sa mong produkto di karilidad ni Doc Ramil Uy nga D3 Bio. Tatay, congratulations!
2: Madamang itrama.
1: God bless.
3: El Castigador.
0: Madamang salamat na K5 AJ Cordova kag panginbulahan ha kag congratulations sa kay Sir Esteban Gomez. Kaya muna no kay nagapamati sa K5 News FM Iloilo nakabaton sang instant premium nga DTX sa coffee mix. Okay ka may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Teka mo ha kung nagapamati ka mo dapat patunog-tunugan yung radyo nyo. No, parang base malabayan ka mo dira. Iti, why ni nagpahuway si K5AG, no? Nagalibot-libot ni siya para mga makakita kung sino nagpamati. Kung mabatian ka nga nagpamati ka, so ma-instant ka nga premium nga DTX Coffee Mix. Itin ka pa sina, no? Nagpamati ka na, malingaw ka na, ma-inform ka pa, ma-educate ka pa. Nakabaton ka pa sang regalo, sang premyo. Eh, samtang nagapamati ka da sang K5 News FM, nagakapi-kapi kapigid, no, sang Clinical DTX Coffee Mix. Inigabayin mga biyan sa ito nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang MyTC. O ari naman mga biyan, para sa mga kautura natin nga mahina ang resistensya, madali lang tapikan sang balatian, kasubong sang ubo, no, sipon, kaya nagabaylo.

0: baylo ang chimpo, dugay-dugay mainit, dugay-dugay maulan. Te kon mahina imo sining resistensya, imo immune system, dali kagid lang sining trangkasuhon, ubuhon, sipunon. No, parang imaabyan nga mangin mabakod ang imo sining immune system, magtumar adlaw-adlaw sang Mighty C. Ang Mighty C, alkaline-based ini maabyan nga vitamin C, wala ini sang hapdi sa tiyan. So meaning, pwede mo mainom bisan pa nga wala ka sang kinan-an. Way kabi ka pamahaw, way ka kapanyaga, pwede gihapon ikaw makainom, no, sang Mighty C mga kakifay. Kay magluwas ni mabiyan nga nagapabakod sa aton sining nga immune system, malayo kita sa mga balatian, nagabulig man ini sa aton nga heart health, no? Nagabulig ini siya para nga ayo ang sirkulasyon sa aton dugo, no? Kag makalikaw kita sa ginatawag bilang stroke, no, kag heart attack. Kag ate syempre nagabulig man ini mabiyan para maghami sa aton sining akutis, kay syempre kabalo naman kita nga ang vitamin C mabiyan, amoy na ang vitamins nga nagapanami, no, sa aton sining panit. Kag amo na nga bisan hambal mo ba do 60 ka na, pero lang taon ka do 40 hun lang yapon, ah. So i-maintain ninyo ha ang pag-inom permi sang Mighty C. Huwag man isang problema, no, sa mga may edad-edad na. So nag-take ka muna sang mga iban pa nga mga bulong, just like abi for example may maintenance ka mo. Huwag ya problema mag Mighty C kagyapon, no. Kahit makabulig man agyapon, no, ang Mighty C maabyan para sa inyo sining ikaayong lawas. Mighty C, the alkaline vitamin C. This time abiyan naka-standby na si K5 Kim Kaloyo sa mga update na kag mga follow-up reports sa mga balita ang naglulunta diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, ang sa bayan sang Banwa sang Pavia kag sa Banwa sang Zaraga Iloilo. K5 Kim, please standby.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Nag-surrender na sa Pavia Municipal Police Station, o kung nag-surrender na, no, sa mga kapulisan sa may Banwa sang Kadinog, kaging turnover tigayon diri sa may Pavia Municipal Police Station, kaki 5-1, alias sa ulot sa pagpalagyo, no, matapos na ginbuno ang duha ka mga panday sa may barangay Ungka 2, Pavia Iloilo, kahapon, Agosto. Kapon malito man ito, no, nga isa diri ang napatay.
0: Mm. K5 Kim? Oh, sige, no. Plaster mayo, K5 Kim, para nga maayo imo sining sulod, no, kay nag-utod-utod imo sining signal. Kanugo, no, nga hindi naton makuha ang eksakto nga detalye sa balita, no. So ang minor mabiyan nga nagbuno ma sa mga biktima sa Pavia, so ang kadus Pavia na tabo, pero nag-surrender dito sa Banwa sang Kalinog. Kagagin turnover man diri dayon sa aton sining mga pulis sa may Pavia Municipal Police Station. O ibalo natod kun nga agin pangbuno niya ning mga biktima. Anong natabo nga may kalain siya sang buot? Anong ginhimo sa may ginhimo sa iya ang mga biktima? Balikan natin si K5 Kim. K5 Kim, please come back.
3: K5 Sun, signal check.
0: Go ahead. Okay na.
3: K5 Sun, you know, nag-surrender na sa may kapulisan nato, no? Actually, nag-surrender ni ang tawag na, no, nagmaneho sang getaway vehicle sang kasunod, no, sang pagpangbuno o constabling incident nga nagluntad, no, kung natabo kahapon sang hapon dira sa may zone 6 barangay Ungka 2 sa may Pavia Iloilo. Nahibaluan na to, no, mga ka-K5 natin ining nag-surrender amo ni siya si alias Delphine, 32 anyos nga ti tawag na, no, kumbaga accessory to the crime, accessory to the crime of frustrated murder, kag accessory to the crime of murder, kahit isins, no, nga siya ang nagbulig facilitate agod yung makapalagyo ang ining suspetsado nga minor de edad nga nagpangbuno patay isa kay alias Poypoy nga panday, kag nagbuno man, no, sa 56 anyos nga si alias Nestor nga nakaangkon, no, sa nga pila sa tugasang pagkabuno sa iya nga ulo, kaki 5 son. Gin try na to dari nga may istorya si alias Delphine. According diri sa iya, wala siya sa nga knowledge o kung ihibalo nga tiyamo na to gali ang plano sa nga iyaman niya nga hinablos kag upod man dito sa trabaho kay tawag na ang mga biktima kag suspect nag-obra no sa gina-construct nga boarding house dira sa may Ungka Dos Pavia. Ang ining mga biktima, mga panday, ang ining mga suspect naman, amo ni sila ang nagapaminta o kun pintor ka K5 son. Sunod diri kay Alias Delphine, saya na istorya sa aton nga ti nag-inom-inom sila earlier in the morning no kahapon kag ti tawag na no at gasabay-sabay man siya from time to time sa ining duha ka mga biktima kag sa isa pag ini ka suspect na minor pero ti no based sa information nga wala gid siya kunosang knowledge nga amo na toya ang ubrahon o kon patio no kag pangbunon ni ulot ang ining duha ka mga panday. Kaya accordingly, doon medyo na-offend ni ko, no, si alias Ulot, ngayon hinablos, sa naglangulango ang tigulang si alias Nestor, na actually na-ospital ni Abe mo, dari sa syudad sang Iloilo, ang tatay, no, isang minor de edad nga suspect nga nagpangbuno, dari sa may Iloilo City, kaya doon nagahabok bala ang iyang chan. K5 son, ang ginambalan siya kuno diri sa isa sa mga biktima nga hindi na sakit sa atay ang nabatyag sang imo nga tatay kay gin panghiwitan na namon amo na kuno ang tinaga nga nabuyan sang tigulang nga taga Antique. That is why nga naglangot gid ang kalag no sang ining suspect nga si Ulot kag ni kay actually ano na sila mo duha ni sila magululutod kag ang iya ni nga pag-ubra-ubra no despite nga minor pa lang siya 17 anyos pa lang siya ka K5 Sunny nagapaminta na sa dara para matingwaan nga makabulig no agod yung nga makarecover ang iya amay ngayara sa ospital ka K5 Sun. Sandig diri sa information actually hindi man gid kumbaga si Puy-Puy no nga napatay ang main target kumbaga ni Ulot. Si ano to tani mo, ang tigulang nga si alias Nestor. O galing, samtang nga ti yara sila dito sa isa ka kwarto na nakitaan accordingly ni Ulot nga dukangay nga nagatulok si Puy-Puy sa kutsilyo. So ang iyang pag-una-una, diba si Banaunahan siya, sa K5 son, that is why nga ti tawag na, no? Sa ang nagpangamot una, sa pagpangbuno no pero dito yung sa information from Pavia Municipal Police Station that since no nga wala man siyang nabatian to ang mga may mga borders sabi sa Idalom wala sila siyang nabatian nga confrontation balilagapok lang sa ilaya nga pagpangusisa tinagakatulog ang ining mga biktima ka K5 son pero lain naman riya no ang depensa sa ining suspetsado kag ti ang iya kumbaga accomplice no nga nagsurrender sa mga otoridad sa K5 Sun.
0: Mm-hmm. So bali ining suspect nga 17 years old gin buligan palagyo sining nagsungka nga 32 years old nga tiyo niya K5 Kim.
3: Actually, wala man kuno yung siya sang ihibalo nga muna ito gali ang plano niya. Kag ulihi lang siya kuno nakahibalo nga nakabuno na ni gali si Ulot. Kaya nagambali abi si Ulot mo. Nga tihulaton lang siya balasang tiyo ya sa ano no may resto bar na da. Nga magturotambay sa motor kay mabalik lang siya. Kay wala man kuno sang ano mo. Wala man bala sa mga dugo gid siya bayo. Do, wala man bala sang sign nga tinakakometer na yasang krimen ining si Ulot according kay alias Delphine nga nag-sungka. No? So based man rin sa information na sugid lang sang sining minor de edad sa iya tiyo nga nakabuno siya dito sa ilaman kaupdanan nga mga panday sang ara na sila sa may area dapit sa may Hibaw-an Pavia ka K5 Sunny.
0: Uh-huh. Pero nga sa Kalinog siya nag-surrender, ano taga-Kalinog ni sila Gapoli K5 Kim?
3: Taga-Kalinog ang iyang live-in partner.
0: I see. Oh, ang sining tiyo.
3: Yes, no, pero ang ining tiyo kag ang ining minor nga nagpangbuno taga-Lambunaw ka K5 son.
0: Oh, so bali kasang naglakat sila halin sa may Pavia kagabi, pa-Lambunaw sila pero ang tiyo ya to yaway pakabalo nga may ginhimo siya gali iya nga krimen.
3: Bali nakabalo lang siya nga maginimo sang kremen sa tunga-tunga na sang ilabiyahe sang ara na sila nakalabot sa mahibawan pavia pero pag sakay ni ulot wala siya sang knowledge nga naka-commeter na ya sang kremen ang ining minor de edad ka K5 son.
0: I see, okay. So pero ining sang tiyo ni K5 Kim why niya nag-obra sa dira sa kwan sa gina-construct nga boarding house?
3: Upod man sila, kaki-5-son, pero doon mga 1 week pa lang siya. Upon isa pa lang siya kasimana, bahay gani, waya pa gani, kung nung kuwa, suldo, yun mo. O, kati, ang muna galing na tabo pala sa ila, 1 week pa lang siya dara nga na patigayon, kag naka-start obra, no? Paminta, duhani sila ni Ulot, mga pintor, ang mga biktima naman kaki-5-son, mga panday.
0: Okay. So, sang nabalaan niya na nga, kwan, nga, amuna, no, ginsugid na sa isang hinablos niya nga nakabunuin niya sa tunga-tunga sa ilabiyahe, nagdiritso lang siya, kag sininga aga, nagsurrender siya, pero ang suspect mismo, din niya K5 Kim.
3: At large siya gihapon, K5-son, no, address one, nga ginatry pa negotiate, no, sa nga, aton sininga mga otoridad, ang iya, yung pamilya, agad yung mapasungka ang ining suspetsado, kasi syempre, nagasingitan man sa gihapon bala sa hustisya, no, ang pamilya sa ining biktima, especially ang napatay nga taga Sebaste Antique ining 25 anyos nga si alias Poy-Poy. Mm-hmm. Pero based director Delphine, nga nagsipak na sila ya sa pag-abot sa Banwasang Lambunaw. So bali siya ya, nagdiretso siya kalinog si Ulot nga amuning minor nga nagpangamot sa pagpangbuno, nagpanaog sa proper sang Lambunaw kaki-5-son. Oh.
0: Pero way gidabi niya gin kwan nga bala niya naghimo sang krimen ay hinabulos way nila abi nga gin pasurrender K5 Kim parang at least hindi na bala maglala pang kaso sang bata.
3: Actually, tigin try man istorya. O galing kate at the spur of the moment, payak hapon, ara pa bala kumbaga ang emosyon. Kate since nakahimo, nakakometer sang krimen, kag kahapon na binakainom-inom, kumbaga may nahubog, kumbaga kaki-5 sana may influensya sa makahulubog ng ilimnon sa lawas. Pero probably, diba, si Subong na uloong pawa na. That is why nga ti Subong ginatry to renegotiate sang Pavia Municipal Police Station sa pagpanguna diyan, no, sang ilang officer in charge nga si Police Major Bonifacio Alabe Jr. ang pamilya, no, sang sining victim or ining suspect kay K5-son nga ti kun matry, no, nga mapa surrender niya siya, no, tidiin gidabi hasta ang pagpalagyo niya damo sa mga suspetsado kay K5-son sa nagkalain-lain yung mga krimen. Ati kun for example malagyo kas bukid, malagyo ka dress printi mo, sulihi, so, tiba si magutman kam na og kaman kapon o kun kumbaga lain gid bala kung tawag na, no, may actual freedom kagid nga ginatawag kag tiyang kumbagang konsensya mo bla, no, nga tiya tubangon ang nga ginhimo mo nga krimen. Pero sa diri nga tawag na, no, sa amoning nga istorya ni alias Delphine, ati alleged dito gina iamuhat, ginayabuta si alias Ulot. That is why nga napikon siya, especially nati tatay na ang ginaistoryahan ka K5-son.
0: Sige. So kabay pa nga sa mga ginikanan sining suspect, no? Sila man mismo ang magkuni maghaylo sa ila sining bata nga mag-surrender, no, sa mga pulis kag atubangon ng kaso kay ti siyempre nakilala naman siya. Hindi imposible K5 Kim nga kwan nga hindi siya madakpan, no, sa ulihi ay ti siyempre ang pamilya sang biktima nagapangita man isang hustisya, no, kag bisan pagani may ara gini isang salabton, no, ang ining suspect sa isang naginhimo ang krimen na K5 Kim.
3: Sakto, get yung K5-son. No? Kaya tiyarap lang inausig na kumbaga sang konsensya mo. At despite nung no, may, kumbaga may sala, man sila to sa imo, kaya tiyempre nakabuya man sila sa nga tinaga. Pero dito, tuya, hindi mo na yung mabawi, no? Mabalik tong kabuhi, no? Sa mga tawag na, no? Ining si Poy-Poy, ka K5-son. Pero ining si Nestor, nga tigin buno sa ulo, mayo lang kati, kumbaga tig-aton, bagol mo. Wala agad bala yung nagdulot, kumbaga ka K5-son, tara lang sa surface ang ulo ng iya sininga nga pilas tugas ang pagkabuno. Amo na siya nga nakadaragan pa siya kahapon, nakapangayo sang tabang, kag ti-establish na subong, no? Ang iya nga kondisyon sa ospital ka K5-son.
0: Leksyon man ni K5 Kim sa kwan, sa ibang mga tao nato ni, especially sa muni sa kay Nestor nga ni, kita inagin nga ang bata may problema, no, tatay na yung daan tapos sa ospital tapos amon pa sinang lahog-lahog bla, no, imbis nga pa kuntani ni pa lugpayan bla pero iya pa daw gin kuanya pa bla so daw naglain man guro siyempre ang buot sang isa sang bata tamo na ang nahimo niyang krimen no pero da sa gihapon krimen is krimen no hindi niya rason nga parang hindi mo ma parang himuon mong krimen bakon nga gin ano ka no gin bully ka or gin langulango ka kay Five Kim.
3: Amogin no nga election man sa masami ba lang nga naga yamuha ti pala naton kung kaisa basta pamilya na gani ang ginaistoryahan mga ginikanan kag mga kauturan or family matters no ang imon nga do joke bala o kun yamuhat at idira gina maigo ang ego kumbaga or masakitan gid no ang natungdan kung kay sino man nga address no ang joke no so it's a matter of ano lang da ang okay naman maglangulango pero always stick sa ginatawag bala nga boundaries know your limitations tawag na no ipanumdumon naman kung parehas na abi kung sa imo ihaboy nang amo nga mga tinaga ano man ay anang imong nga mabatsyagan. No? Pero at the end of the day, man sa gihapon, kasi sa sani, kinaremind man naton, kasi hindi naton pagbutang sa ton nga kamot, ang tawag na, no? Ang
0: pagbusgar,
3: kumbaga, ang ustisya, no? Kasi kung sa amo itong bagay, pwede man to sa kalikawanay, o kung nakapangita, abisang advice no kakipaibasan sa iya diri nga mga himatao kun naka pulo palayo kun masaway pa man to sang ila nga ginaubrahan ang natungdan nga nagbuya sang iya sang pag langulango parte sa iya tatay kakipaibasan.
0: Sige. Kakipaib Kim sa parte sa Saraga siguro balikan ta lang na kay matag kita ni isang pila ka commercials kay alang-alang ato sing chimpo. So balikay lang kita kakipaib Kim dugi dugay sa update naman niya sa may banwa sang Saraga kay daw masubo man ning natabo sang isa man ka minor de edad kay Five Kim.
3: Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron, ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Kampyon Report. El Castigador.
0: Madama salamat ta K5 Kim Caluyo sa gindulong report. Ang balita nga inyo nabatian gindulong sa inyo sang Tinder Juicy.
4: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
0: Baga balik kita mga byan sa Dirigid Lamang Madugay, kag aton balikan man ang report dugang ni K5K Caluyo parte sa natabuman nga pagpatay sa isa ka 15 anyos nga bata sa may banwa sang Saraga, Iloilo. Makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby!
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
5: Ang TTX 500
6: ang may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis Whoa. TTX 500!
7: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
8: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, at thigh, cervix, leukemia kag madamo pa.
9: TTX 500
10: para sa matinlo nga dugo.
11: TTX 500
12: para sa healthy nga tay.
13: TTX 500
14: ang TTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
20: TTX 500
21: masaliga.
22: Epektibo.
23: TTX 500.
7: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
8: Kun gainom ka DTX 500 kag maiti si kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
7: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakanser man.
8: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
7: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA, sang aton
8: di
7: panit.
8: Produce ka free radicals, ya?
7: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
8: Oo.
7: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MITC for cancer prevention.
8: Di bat budgetan gina nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
7: Wow.
8: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag may TC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, MITC or PureC. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, MITC or PureC.
7: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
8: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa ni nga mga muninga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
7: Why?
8: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
7: That's why G900 ang edad.
8: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag MITC or PureC kada adlaw, and you will be cancer-free.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miyagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Pinakabarato nga data
7: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
8: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: GTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
9: GTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo.
18: Kagakontrolar.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalikan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Physio.
18: Yung may D3.
19: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, Dugay Magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, Dasig na lang Magayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio,
21: mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
24: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
25: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.11.
26: El Castigador.
25: Pabalik kita mabiyan sa ato niya pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Inigabayan sa ato niya pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Clinical DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugared sugarcane extract. Kung ikaw may diabetes, hindi makatulog kung gabi, mag-Clinical DTX 500, adlaw-adlaw. Nagabulig ini mabiyan para nga mangin mahamuok ang katulogon kag nagabulig man para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Kaya ang Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Sa siningabayan mabiyan sa ato nga pagpangalagad, i-check natin liwat si K5 Kim Kaloyo. Update naman sa balita angot sa pagkapatay sa isa ka 15 anyos nga bata nga lalaki sa may barangay Baludliloan, Saraga, Iloilo. Ano naman ang natabo? Paano naman inisya yung ginapatay ining biktima? Dira mabiyan sa may banwas ang Saraga. I-check na ton. Balik si K5 Kim Kaloyo.
27: K5 News FM Kampiyon Report.
28: Wala sang K5 Sons.
25: Yes, Gwed. Gwed, K5 Kim.
28: Wala sa nabatian nga kung... Wala sa nabatian nga komosyon o kung pagbinaista ay ang tag-iya no, sa nga computer shop o kung computeran nga ti amunay siya ang ulihi na gintambayan kag nakainom-inom rin. No? Ang minor de edad o kung ining 15 anyos nga nasapuan no, nga wala na sa nga kabuhi dira sa may area sa nga barangay Balud, Liluan, sa may banwasang Saraga, Iloilo, kainayan. No? Sa nga aga, mga around la sa east, no, na-report ini sa mga otoridad naton sa diin. Actually, malapit na siya sa punong na sapuan kag higad lang yun lamang no, sa dalan. Sandig na rin sa aton rin nga pagpangustisa kaupod kay K5EJ sa tag-iya, no, sa computeran nga si alias sa Kim. Nga ti kagabi, kay actually, ang inin si alias Nico nga nasapuan, upod niya di ang tatlo ka iban pa nga mga minor de edad. Kay halin ba na sila sa may poultryhan, nagabulig niya sila sa pag-harvest-harvest na balak sa mga manok pa kay 5 Sunny. Kasi na nakitaan mo natin kayo na dito sa may area nga pakadto pabalik na no, ang mga truck nga nagakarga no sa mga manok halin sa poultry area dito sa may barangay Balud, dito no, sa may banwasag sa Saraga, sa diin no, mga around alin sa lasang aga at tubtob sa hapon niya pag ubra no, or pag harvest dito, tapos pagkahapon na or pagkagabi na no, mga around 7 PM nagpadto ni ang mga minor de edad na trabante man sa poultry dala sa isa ka computeran niya malapit lang man sa poultry area sa K5 no, kag nang inom-inom sila dito. Actually, babase ba na gani, no, kay alias Kim, nga tagiya sa computeran, yun si Taya pa ni gani, ang mga minors, kay wala sila bala kalitsensya na mainom-inom sila sa pagwa sa computeran kay K5 Sun. Actually, isang pagkakita natin kay na dito sa may lugar o kung sa gwa sa computeran, may mga nabilin pa itong mga pinutos bar o mga plastic sa ila ang mga sumtuman ng mga chichirya kag ang ilaman ng mga botelya sa K5 Stanley, no? Kaya accordingly, nakapangayo patugan isang tubig, pinabatian naman sa ining atag-iya sa computeran, pero wala iya sa nagnunta dami nga binaisay o kung komosyon no, dito sa iya yung computer shop sa K5 Sun. Nahibaluan nga tibasi naman rin no, sa mga ulihin na nakaupod no, ni alias Nico nga nasa puan at mga around last days ng gabi naglisensya ni saya nga mapauli kay ya tawag niya no, gabalikad man to siya sa ilang balay kasi pangitaon man siya sang iya nga mga ginikanan bala ka K5 Sun. ang panindugan nila nila no nga ti pagalas GS wala na sila yasang ihiba no no ang ilalang iya nga knowledge nga nagpauli na naglakat na nga nagaisahan noon nga nagpauli ay nang isiniko no kagka inalang gid lamang sila yasang aga nakabati isang impormasyon kag din padulungan man sila didto sa aton siring nga mga kapulisan nga amo na lang natabo sa menor de edad nga pinagakayaon no ang ining mandor kag may lagob sa iyang likod may gasgas no sa iyang kamot kag sa iya yang tuhod kag K5 son at subong ginahibalo pa sa aton siring mga otoridad una no gidang gintunaan sang iyang kamatayon kun bala may crimen gid man nga natabo kun may faulty kay subject pa no sa autopsy examination ang bangkay sang ining mahiyari bala na pamatian naton ang kabahin sang aton nga interview upod gyud ka K5 EJ sa kay alias Kim nga tag-iya sang computeran nga ulihin nga natambayan sang ining minor de edad antes siya na sapuan patay.
0: Mga kaki-5 ko po naton subong no si Sir no. Alias Kim kun sa diin no. Kinapasuni dire kagabi na ginuminom antes magpuli ining biktima nga nasapuan nga wala na sang kabuhi dire sa Barangay Balod Liluan. Sir, mayong aga mga ano gid sila oras di kagabi nagupisa inom.
1: Dali mga 8.
0: Damo na ila na inom sir.
1: Pagba ko kumulan tong sa kalapan nito ko inapos naman ganito.
0: Mga oras sila nagtapos inom sir?
1: Duda naman sa mga 9-15 siguro duda.
0: Sa ilang nga pag inuminom sir, wala ka man sa may nabatian nga pag binaisbaes?
1: Wala man, no, normal mga ilang inom.
0: Pila sila kabilog na ginom sir?
1: Ito, tatlo nila yung mga.
0: Tatlo. Si alias Miko ni Permina di sa?
1: Kadwa ko lang na gusto mag itaga.
0: Pero ang upod yung
1: dua? Ato, Permina sila itagadali mo na sila.
0: Oo. Pero wala ka man may nabatian nga istorya nga mo ni nagasakit ang mga ni Miko.
1: Wala man, kahit wala mo ko gamayin sila dahil abi ko gamitama sa mga computer mo. Uli na pagwa balaan ng dinong sila dahil.
0: Pero may nadi may gainom inom.
1: Huwag mo lang itong gabi.
0: Ang mga upod niya sir, ano mga sa imo pagbabanta? Mga minor man?
1: Oo, mga minor man sila.
0: Okay. Din sila ni Halen ng Disney sa mga...
1: Wala akong idea ka ni. Wala akong idea. Sa kay pag-igwa ko sa balay, tingala ko ginom na sila din. Pinakigwa ni kayo nagkuha sila tubig na wala ko kabalo. Muna na.
0: Sino una puli sila?
1: Wala ko diya sir. Wala ko kagwa pag-ipuli nila pagtapos sila.
0: Why man sila kalisensya sa imo?
1: Wala.
0: Why man sila kalisensya nga masyat-syat sila? Why man?
1: Wala.
0: Pero usually, Permina di may nag-inom-inom sa
1: why?
0: Imo nga. Amo lang gito.
1: Kung nakakaon ako, yung mag-inom din yung amigo. Di ko yung sinabataan mo. Makulong gabi.
0: Hindi mo mani shadow pa kakilala si ining si Miko?
1: Hindi. Kay kadwa ko man sa makita. Hindi nag-iupudupod sila mo.
0: Ah, bali ang duwayan ako po. Taga-dirigin na di ah.
1: Oo.
0: Oh, so, wala mo man gin mind. No? Kaya
1: oh, yung nabalaan ko lang. Ano sa mga brasa sa pulitika, Rubiso? Namo mo na na.
0: Sila katatlaw?
1: Ang oo. Mula nag-iupudupod mo ng isang.
0: Oo. Pero ang duwanan ni Jacopo, sir, pagkilala mo, ano ni mga bata? Buot man or
1: normal man sila ng bata ni kasi gamot karon na sila way man sila ng gamo ano
0: pero kung sa imo paglantaw gabi o pagpamati mo sa ilang istoryana ito
1: duway man normal
0: okay lang gid yang ilang istoryana ya at sige
4: If I...
28: Nabatian niya si Kim ang tag-iyan ng kompyuterang niya na tambayan o kapadulungan no, sa biktima. May araman sang information nga nasugid ining si alias Nico sa iyang lola nga sang nagbibigad niya mga sinimana doon may nagpitsikorno ni bala sa iya sa eskwelahan no, draman sa may erasang saraga ka K5 son no? So amo paningin na atingwaan man nga mausisa o kung maimbestigaran sa mga otoridad o kung sa mga katapo no, sa sarag molestation station kung bala ang nagtawag na no, nagpitsikorno ni sa iya amo ang may madalong nga motibo o kung posible man no? Ngati ang mga uling niya nga nakauod no kasi ang mga nagabulig man sa poultryhan nga mga nagarinish ni sila ang ilang mga pangidaron sa trees dito tom this is the sa K5 san kon may ni posible kahilabtanan man sila kasunod no sang pagkasako sang ining bangkay no sang 15 anyos nga solterito ka K5 san
4: ining si alias Nico K5 Kim ano taga Balod Liloan man or sa ila niya nga barangay.
28: Yeah, siya sa residente, Gerd Chayas, sa barangay Talaugisan, sa may banwaman sa Talaugisan, Kakipaustan, sa may banwaman sa Handa, which is lalakon lang from barangay Balud, Liluan, Kakipaustan. Usually, na mga over, probably mga around 2 kilometers, Kakipaustan, yung mga roughly, dira, nga awan ng kalayoon or distansya. Pero, doon na, tungod mo na nanad ng maglakat-lakat, malakat kaki 5 pan. Amo na garing good like kay since nga nagpamangkot man aton dito kay niya sa area kon bala may cellphone ang ina victim kay ti sempre dako na kon tanik gamit mo kon for example may no istorya or may gin meet up o kon tawag na no after a bisa paginom-inom to sa computeran kon may nag-chat sa iya or may nag-message so ganin kay based man diri sa iya Iloy kasi wala ni siya nagapanag-iya sang cellphone kaki 5 sana so usually sa mga taga-dira lang pa sa may area sang Saraga, pag mga adjacent barangays, mga classmates, pag mga nakilalaan niya na, amo ni ang mga makasalamuha, ya kumbaga kay Five Kim.
25: Kagkun lang ito natin kay Five Kim, ang lugar nga iya sininga nasapuan, so kung dira siya nagalakat, halin to sa iya ginhalinan sa may computeran, daw ay sang kwan, daw kung gabi, daw labadaba, daw madulom ginala kay Five Kim nga area?
28: Yes, sa Tuman Katulong, ang inang area. So actually, medyo malayo. So balang sa mga pagmalayo.
25: Pagmalayo,
28: sa stop. Ngati doon may mga bulkitan, no, kung parking sa mga motor, pagkayo-kayo, bala. Pero ti wala man yung ginauna yan. Kaki 5 saan. Mino, sa gilid, yung dira, doon may dako na dira nga punong, no, mga punong dira sa may site. Kagi, kung for example, dito abis sa iri, pamangkot man natin police. Kung for example, may nakitaan, bala sila, sa ilang pananaw, may tawag na no may sign of struggle bala so amo pa na hindi ma-establish as of this time kun mo hindi to makita nabi nga nagahinapay gidabi ang mga kahilamunan kaya actually nakita ko na siya sa gilid sang dalan yang kalsada nga simentado sa gilid do may agang wag na no ang bull kasi 5 sani kag sa ulo niya dapat pa adera na na may mga mahugan ni kag iban pa nga mga kakakuyan kay 5 ton.
25: Sige. So anyway ti amo na kang mabudlay sini kay Feb Kim no basta amo ni gani nga mga area bilang sa mga lugar nga maludtaran sang kasubong sini nga krimen nga daw ay gid sang mga pamalay daw ay sa may makakamabalbal naton nga makasaksi no kun may matabo nga kasubong sini nga krimen so amo na daw medyo madulom-dulom gina sa investigasyon sa ato sini mga pulis but anyway kabay pa nga matagaan ni kay Feb Kim sang hustisya ining kamatayon sang bata no kay ti syempre kinsian news pa lang ni dako pa ni tani ang mabulig sini sa pamilya no kay ti naga sa edad gani ang kinsian news nagakuha na ho nagabulig-bulig na sa iya pamilya pinagi sa pag-ubra da sa may poultryhan na kay Five Kim
28: do mga around 3 days pa lang marisa nagaubra-ubra kay Five Sonning kumbaga pangyadi alawan kay tinaga eskwela pa na siya exam niya ni tani tomorrow mo or bukas kaya actually sa mga high school and elementary do examination period no sa under sa Department of Education starting tomorrow so amo man ang kumbaga talaga pangyadi kay ti syempre subang na sa mo sa andong ka mga magululutod kani ang kumbaga ti bisan lang wala ka man ginatas nga magbulig sa ginikanan mo kasi syempre gagmay pang imo nga mga manghod ga ulikid ka man nga ti makabulig-bulig kumbaga makapian-pian bisan sa imo lang nga o kun sa iya lang nga kaugalingon kasi well sani
25: sige so ipaidalo mini sa autopsy ang bangkay niya para at least mabalaan gid kun ano ang gintunaan kay di daw may nakitaan to nga mga kwento no mga lagob sa isini nga lawas kay Five Kim
28: ah may lagob siya sa likod kasi may gasgas sa tuhod kag sa left yung middle or sa left arm yung bilang middle finger kasi 5 sunny kag dati mo na no ang ginatinguan sa aton sini nga mga otoridad nga mapadalman pag ini no agod yang matumod kun bala ini ang may krimen sa likod sini o kun may iban pa ganyan mga sirkumstansya kun nga tinasapuan to siya sa gilid no nga nagahamyangon o kun wala na gidya sang kabuhi kay 5 sunny actually asang pagakwat ni nato sang punerarya sang iya nga bangkay dito sa kung sariin siya yan kaya ang iyang lawas sa Kipagsan, may mga priska pa nga mga tinulo sa sang dugo nga ti aton dito mismo no nga nakitaan personal ka Kipagsan.
25: Sige. Madamo salamat na Kipag Game.
28: Upod sa patrol si ka K5 Gaston Talaron, mayroon nagapamati drug paton. At si Mami Immaculate Silapas, si Sir Cliff Acosta, sa pamilya man na ay si Sir Ricky, kagkay Ma'am Antonina, and of course drama na sa mga area sang Lapus, sa Rizal Lapus, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, drug sa Dekamay, upod may titara na mapa, kagkay Ma'am Veronica. Pero muna ka mo sa DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Ini naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
27: K5 News FM. Kampyon Report.
25: Thank you so much sa K5 Kim Caluyo sa gindulo nga report mabyan angot sa sining kamatayon sa isa ka 15 anyos nga bata sa may banwa sang Sarga Iloilo ilabi na sa may barangay Balud Liloan. So kabay pa mabyan sa pagtinguha no sa aton sining mga otoridad. Matigayon mabyan nga matumod sa gyapon kung sino ang may kahimuan sini no kung may ara gid man sa naghimo. Pagpatay mabyan sa biktima. Kay ang pamilya sini mabyan nagapangayo gid sa hustisya no kay subang ini mabyan sa magululutod ining biktima. So, sa gihapon mabyan aton nga sundal kag bantayan ining mga updates ining informasyon sa aton sini mabyan nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:26. Standby na mabiyan, magasunod na sa diligid lamang madugay ang aton nga mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Magasunod na. Nagpasalamat kita sa inyong pag-upod at pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Hindi naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
27: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. 500.
7: 500, ang DTX 500,
8: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
7: DTX 500,
8: masalika DTX 500,
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Good news!
7: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
13: Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:33. Oras ginadulong sa Kaluan, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
24: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one.
24: Pilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
25: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa Dietri Bayo Afternoon Newscast, Lunes ng Adlaw, Agosto 31, 2026.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
25: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
25: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa nagabalik-balik ang ilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, biktima sang kag gingaid sa puno kag ginbuno sa distrito sang Arevalo. Masami nga nagapakikita sa suspect sa lugar diin siya nasapuan.
2: 1,000 pesos ginpromesa sang suspect nga ibayad kontani sa ginpatay sini nga lalaki nga iya gintransaksyon sa Arevalo.
25: Bangkay sa minor de edad nga nasapuan sa higad sang dalan sa

0: Balitang entertainment, tiglawas ang Pilipinas, ginkoronahan bilang labing una nga Miss Interglobal 2026.
1: Amoy at tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kalagabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagkadiabetiko nga bawal na ang mag-inom sa kaping puro kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Masami nga nagapakigkita sa ginluntaran sang krimen ang ginatudlo suspect nga si Elias Earl kag biktima nga si Aaron Bacolinaw, 18 anyos, residente sang Suntin, Barangay Kalaparan, Arevalo, nga nasapuan nga nakagain sa puno sang kahoy kag may nakaungot nga kutsilyo sa ulo kag gabi Agosto 30. Sandig sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Iloilo, gingaid ni Earl si Aaron sa puno sa tion sang krimen agud nga magubra sang sexual act. Matapos ini, naghambal ang suspect sa biktima nga wala siya sang kwarta nga hatag. Rason nga nangaking kag naghambal si Aaron nga kon makabuya ini sa pagkagaid, patyon niya ang suspect nga si Earl. Apang lipod sa ihibalo, tuyo na nga daan sang suspect nga patyon ang biktima gamit ang kutsilyo nga ginhatag ni alias Chris nga isa ka babae kag 19 anyos. Bahod sini naunahan sang suspect ang biktima nga nangin rason sang pagpamuno. Angot sini gilay naman nga nadakpan ang suspect pinagi sa hot pursuit operation kag nakahunong na karon sa police station 6 o kon sa Arevalo Police Station.
0: Samtang nagpromisa ang miyembro sang LGBTQ community nga bayaran niya sang 1,000 ang 18 anyos nga lalaki kabaylo sang hingalit nga kalipay sa Zone 10 Barangay Karapalan, Arevalo, Agosto 30 sang gabi. Ang biktima mo si Aaron Bacolinaw kag ang suspect amo naman si Alias Agi. Suno kay Police City Director Colonel Wilbert Parilla, ginaaligar may relasyon ang duha kag pirmi sila nagakadto sa lugar kun sa diin nasapuan si Bacolinaw nga nakagapos sa puno sang duldol. Nagisugot man si Bacolinaw nga gapuson ini ni Alias Agi sa puno agud may thrill ang ilag ginahimo. Apang sang natapos na, nagpahayag si Alias Agi nga wala inisang kwarta, rason nga naakig si Bacolinaw kaginpahog si Agi nga patyo na ini kung makabuya siya sa gapos. Ginbuno ni Alias Agi si Bacolinaw sa nagkalain-lain nga parte sa iya lawas kag nagungot pa ang kutsilyo sa iya guya. Suno pa kay Parilla, antes na tubo ang krimen, nakikita si Alias Agi sa iya abyan si Alias Chris nga mong naghatag sang kutsilyo para himuon ang krimen. Sang nasapwa naman si Bacolinaw, nakamit lang inis ang apelido sang naghimo sa iya, rason nga natumod gilayon si Alias Agi kag Alias Chris. Naaresto naman sang kapulisan ang duha ka mga sospek kag natala na ang pasakaan sang kaso. Samtang padayo naman ang investigasyon sang kapulisan kung ano ang motibo sa planado nga pagpatay ni Alias Agi kay Bacolinaw.
1: Alas 5.40, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kaluwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdisat yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud ba kalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hobin gihapon ang itsura. Natala na nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni Elias Nico kinsi anyo sang Talaugi sa Raga Iloilo nga nasapuan sa higad sang daran sa barangay Balod Liloan pasado alas 6 kay na sang aga. Suno kay Police Lieutenant Christy Valdaldi, Deputy Chief of Police sang Saraga Municipal Police Station, ini ang magaserbi nga palagyan agud matumod ang gitunaan sang kamatayon sang biktima. Nakitaan sang lagob sa likod kag mga gasgas sa lawas ang minor de edad nga nagakaya apang intact pa ang iya panapton, lakip na ang iya chinilas. Sa pagpangusisa sang K5 News FM, may mga priska pa nga tinulo sang dugo sa area. Kahapon nagbulig pa sa poultry si Alias Nico para sa magharvest sang manok kag gagabi nag-inom-inom pa ini upod sa baka upod man sini sa poultryhan. Ginpahayag sa mga ulihi sini nga nakaupod sa pag-inom-inom nga alas 10 sang gabi na isahanon nga nagpauli ang minor de edad. Wala man sang ideya ang mga ini kun bala may nakaaway si Nico. Padayon pa ang investigasyon sang kapulisan angot sa pagkasapo sang bangkay sang biktima.
0: Sa dugang nga balita lokal, naglisensya, naglisensya.

0: nakaat kag isahanon nga nagpauli si alias Nico, 15 anyos nga nasapuan patay sa higad sang dalan sa barangay Balod Liluan, Zaraga, Iloilo, pasado alas 6 kainas ang aga, Agosto 31. Iniya suno kay alias Toto, 15 anyos, nga isa sa mga ulihi nga nakaupod ni Nico antes masapuan. Suno kay Toto, bilog nga adlaw kahapon nag-harvest sila sang manok sa poultry, kag tatlo pa lang kaadlaw nga nagabulig-bulig si Nico. Tak na alas 7 sang gabi, nag-inuminom sila, kagrabanta alas 10 sang gabi, nagpahayag ang biktima nga mapauli ini sa Ilapuloyan, sa barangay Talaugis, sa Masami iya lamang ginalakad. Wala naman sang naistorya sa ila si Nico nga nakabais o kuna kontra. Nahibaluan nga may lagob sa likod, kagasgas sa lawas ang minor de edad, sa diin may tinulo pasang dugo sa area. Ginpaidalom naman sa questioning ang mga ulihi nga nakaupod ni Nico. Nagapadayon pa ang investigasyon angot sa pagkasapos sang bangkay.
1: Alas 5.42, ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatihan, igadulong sa kalwan sa Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa gabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Magasilibrar sa ika-32 nga National Crime Prevention Week ang National Police Commission o NAPOLCOM humalin September 1 tubtub 7. Suno kay Attorney Michelle Benitez Yutoko, Chief Technical Services Division kag spokesperson sa NAPOLCOM Regional Office 6 sa interview sa programa Foro de los Pueblos, ini ami tinutuyo nga mangin hilway ang komunidad batok sa krimen. Magaumpisa sa isa ka-kick-off celebration ang aktibidad nga hiwaton sa Fort San Pedro National High School nga pag-updan man sa ilang mga partner nga DILG, DepEd, CHED, PNP, DSWD, BGMP kag iban pa. Sa ikaduhang adlaw, magapatigayon sila sa School Safety Day Awareness. Sa ikatatlong adlaw, amo naman ang Drug Advocacy Day. Kag sa ikapat nga adlaw, amo ang visitation para sa mga PDLs sa BGMP. Kung sa din, may mga lead agencies nga magakandaka. Sa ikalima nga adlaw, paghihwaton ang Capability Enhancement Orientation and Seminar sa PCR Officers sa ICPO sa kooperasyon kag kolaborasyon man sa Iloilo City Government. Sa ika-anom nga adlaw, patigayunon ang Barangay Crime Prevention Drug Enhancement Seminar sa nga pagapangunahan sang PIDIA. Kag sa ulihin naman nga adlaw, patigayunon ang culminating activity. Dugang pa ni Attorney Yutoko, isa ka shared responsibility ang pagpamatok o kung pagpugong sa pagluntad sang krimen, ilabi na sang komunidad kag gobyerno, gani nagakinalan nga magbinuligay ang tanan. Nagpanugi naman si Attorney Yutoko sa publiko nga kung may maulam magluntad nga krimen, gilayon nga mag-report sa kapulisan kag kung mahimo, likawan ang matikang na posible magresulta sa krimen.
0: Nagtililipon ang mga pamuluyo ang mga partisipante sa Barangay Bituon sa ginhiwat nga mini paraw palumba bilang kabayan sang selebrasyon sang SK Bituon Linggo ng Kabataan 2026 sang Agosto 30. Ginhatagan sa aktibidad ang mga partisipante sang kahigayunan nga magpakita sang ila talento sa paghimo sang mini paraw. Duha ka kategorya ang ginpatigayon sa palumba. Ang Category 1 para lamang sa mga residente sang Bituon, samtang ang Category 2 bukas para sa mga residente sa nagkalain-lain nga barangay. Suno kay John Maynard Higonya, event head sang nasambit nga aktibidad, ang inisyatibo nagapakita sang talento kag teamwork sa mga partisipante kag nagahatag importansya sa kultura kag baybayon sa komunidad. Dugang pa niya, paagi sa sining aktibidad, hindi lamang kompetisyon ang ginapakita, kundi ang pagpreserbar man sang tradisyon sang paraw kag ang potensyal sang isa ka komunidad kung maghiusa ka magbuligay ang tanan. May libre man nga zumba kag ice cream para sa mga tumalanaw bilang dugang aktibidad kag kasadya sa palumba.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita national, ginadulong sa kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasabong sang buni, katikati, punggod kag iwan pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gindipinsahan sa Malacañang ang honorary Doctor of Laws degree nga ginhatag sa pamantasan ng lungsod ng Maynila o kon PLM kay President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang honoris causa, isa ka honorary degree nga ginhatag sa tawo nga may mataas nga posisyon o kon may dako nga kontribusyon sa komunidad o kon sa pungsod. Ginatag man ni Castro nga ini nga degree indi pareho sa regular nga pag-eskwela sang abugasiya bangod wala ini ginakuha pinagi sa pag-eskwela sa law school o kon pagpasar sa bar examinations. Ginhatag kay President Marcos ang pinakamataas nga honorary degree sa PLM, ang Doctor of Laws Honoris Causa sa 58th Commencement Exercises sa Universidad sa Agosto 27. Suno kay Castro, dapat dumdumon sa mga Filipino ang mga nahimo na sa presidente nga basihan sa paghatag sa nasambit nga pagkilala. Ginbaton man ni Marcos ang pagkilala kaga ginpasalamatan niya ini upod ang responsibilidad nga nalakip sa amo nga kadungganan.
0: Sa duga nga balita national, ginatag sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD nga 797 pesos and 80 centavos lamang ang aktual nga presyo sa isa ka family food pack kag indi 1,500 pesos tubtub 1,503 pesos and 84 centavos nga nagalapta online. Suno kay DSWD Secretary Rex Gatchaliana, ang 1,503 pesos and 84 centavos nga ginapakita online amo ang approved budget for the contract. Ini ang pinakamataas nga budget nga pwede magamit sa procurement kag indi amo ang aktual nga ginabayran sang gobyerno. Suno pa kay Gatchaliana, ang aktual nga nakuha nga kontrata para sa food pack amo ang 797 pesos and 87 centavos. Ginapili ini paagi sa competitive bidding kag ginahatag sa supplier nga may pinakamarubo nga balor nga nagasunod sa tanan nga requirements sang DSWD. Ang isa ka family food pack ang nagalakip sang 6 ka kilo nga bigas, 4 apat kalata nga corned beef, 4 kalata nga tuna, 2 kalata nga sardinas, 5 ka sachets ang 3-in-1 instant coffee, 5 ka sachets ang powdered choco malt drink. Ginpanginwala man ni Gatchaliana ang mga alegasyon nga hindi luwas kaunon ang mga sulod sang food packs kag suno sa iya personal niya nga gina-check ang mga pagkaon nga ginapadala sa mga benepisyaryo. Ginapaagi man sa evaluation sang Food and Nutrition Research Institute sang Department of Science and Technology o kun DOST ang mga pagkaon agud masiguro nga nagasunod ini sa food safety kag nutritional standards. Ginpahayag sang DSWD nga ang procurement sang family food packs mayara sang istrikto nga requirements para sa kalidad kag specifications sang mga pagkaon.
2: Balita International.
1: Sa detalye naman, Banwa, sa Balita International, ginadulong sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, maluya ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa atong dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. 8 ka tawo ang kumpirmado nga napatay samtang mas sobra 12 pa ka tawo ang padayon nga ginapangita matapos maglugdang ang isa ka passenger ferry sa baybayon sang Northern Cyprus. Sunod sa impormasyon, may 259 ka pasahero kag 8 ka crew members nga sakay sang Philojet sang ini ang ginhampak sang duha ka dalagko nga balod matapos maghalin sa Banwa sang Kyrenia. Nagpatigayon na sang malapad nga search and rescue operation gamit ang mga helicopter kag Coast Guard boats sa pagpanguna sa mga otoridad sa Northern Cyprus kag Turkey. Ginaristo naman ang kapitan sa barko kag 7 ka crew members. Agud imbestigaran ang ginapatihan nga kapabayaan kag mahibuloan ang eksakto nga rason sang trahedya. Yara naman sa 100 ka pasahero ang nasalbar samtang padayon ang paghatag sang bulig kag koordinasyon sang mga rescuer sa lugar.
0: Sa duga nga balita international, nagsaka na sa hindi magnubo 800 ka tawo sa Nepal ang kumpirmado nga napatay bangod sa nagluntad nga flash flood kag mudslide sunod sa disaster authority sang pungsod sang Domingo. Samtang nagapadayon naman ang pagresponde kag pagpangita sa mga biktima sa ikalimang adlaw matapos ang insidente. Angot sini masobra 3,000 ka tawo naman ang nagapabilin nga missing o kun wala mahibaluan ang kahimtangan. Sa India, nagpahayag man ang mga otoridad nga may 7 ka bangkay sila nga ni-recover halin sa mga suba nga nag-ilig gikan sa Nepal. Ginapatihan nga ang mga bangkay ang lunsay biktima sang flash flood apang wala pa sang opisyal nga ginlakip sa death toll.
2: Balitang sports.
1: Balita sa Inampang, ginadulo naman sa Kaluan sang Clinical Spore Biotics. With 80 billion CFUs ang good bacteria o kon probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin mag Clinical Spore Biotics. Nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinical Spore Biotics, the fortified probiotics. Liwat naman nga nakakuha sang gold medal si Filipino Pride AG Obina sa Staff Berlin sa Olympia Stadion sa Germany. Na-clear ni Obina ang 5.82 meters agud nga magpangibabaw sa 10-man field kag makuha ang ikasyam nga titulo subong nga tuig kag ikaapat sa pito ka kompetisyon nga iyagin pasakupan sang nagligid nga bulan sang Hulyo. Si Obina ang yara sa ikalima nga pwesto sa Zurich League sang Diamond League nga nag-clear sang 5.90 meters agud nga makuha ang qualification sa 2027 World Athletics Championships.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ginkoronahan ang tiglawas sang Pilipinas kasi Margaret Briton bilang labing una nga 2026 Miss Interglobal sa Coronation Night nga giniwat sa Bali, Indonesia. Nakuha naman sa pambato sang Indonesia nga si Nabila Fenelia ang first runner-up samtang si Nicole sang Australia ang nagtakop naman bilang second runner-up. Sa Miss category, nakuha ni Dria Telequan sang Kazakhstan ang titulo samtang si Mini Aurora sang South Asia ang first runner-up kag si Zodwa Giosa sang South Africa ang second runner-up. Dugang pa sa among titulo, napauli man ni Briton ang pila ka special awards, lakip ang Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award kag Dinner Dress Award. Nahibaluan nga si Briton ang napasakop man sa Miss Bicolandia 2022 kung sa riin ginrepresentar niya ang Tubaco City Albay kag nagtakop sa ika-apat nga pwesto.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.53. Nabatian ba no ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa DTV Bayo Afternoon Newscast?
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan, sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
0: Kag ako naman si ka-K5, Gashamari Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matakas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds. compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Hali ka mga langaw! Ari nga paborito natin niya ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Roman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo
9: mo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
9: Masalikan DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
9: Yung may D3.
2: D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
9: Yung may D3.
2: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
19: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
20: Elimination Round Secondary Level.
19: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow.

0: K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM Philippines.
0: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
2: Nakatutok ang Bilyonario News Channel sa epekto ng sama ng panahon. Live si Remus Macasero mula sa Apalit, Pampanga at nasa Olongapo City naman si Lade Cabagani.
3: Live rin si Micah Razon sa Tarlac City habang nasa Rodriguez Rizal naman si Isaiah Mirafuentes.
2: Simulan na natin ang agenda. Death toll dahil sa habagat umakyat sa 33. Tarlac at Pangasinan kabilang nasa under state of calamity. Bilang ng namatay sa delubyo sa Nepal, higit 900 na. Mga nawawala na sa 4,000 pa rin. Exclusive umanoy big-time Chinese businesswoman, arestado matapos magpanggap na Pinoy. Isa pang exclusive, Senador Pia Cayetano at Loren Legarda namumurong swing vote sa impeachment trial ni VP Sara. Rider na nambangga sa car-free zone sa Makati, sasampahan na ng kaso. Dalawang biktima, kumusta na kaya? And for the first time, Novak Djokovic natalo sa opening round ng US Open. British content creator Nella Rose nag-fangirl kay Alex Ayala. At Olivia Rodrigo, cover girl ng Vogue Philippines.

0: Manila, sinukuan naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sanay inspeksyon sa mga gumuhong tulay sa Tarlac City dahil sa matinding traffic. Ang apat na sakay ng nahulog na sasakyan na bumabagtas sa Agana Bridge nitong Sabado nawawala pa rin. Narito ang agenda report ni Micah Razon live mula sa Tarlac City. Micah?
1: Kurina, nandito nga tayo sa Ninoy Aquino Bridge na kung saan ang ibang bahagi nito ay gumuho noong Biyernes. At sad news, Kurina, dahil yung ibang parte naman nito ay gumuho kahapon.
2: Makapigil hiningang lakaran ang bahaging ito ng Agana at Ninoy Aquino Bridge na magkasunod bumigay sa kasagsagan ng hapagat. Ngayong hapon, may pagkalmaman ang panahon pero nananatiling malakas ang agos ng Tarlac River. Nitong weekend, sabay na bumagsak ang malakas na ulan at ang mga tulay sa Tarlac City. Nitong Biyernes, pasado alas 11 ng gabi, bumigay ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge. Kinabukasan, Agana Bridge naman ang gumuho. Sa kasamaang palad, isang sasakyan ang nahulog na may limang sakay. Isa ang nakaligtas habang pinaghahanap pa ang apat sa kanila. Bunga ng di inaasahang pagguho, problemado ang mga tricycle driver na nakapwesto malapit sa tulay. Ang dati raw nilang kitang 400 to 500, 100 na lang ngayon.
3: Dito po kami kumukuha ng kinabubuhay po namin. Kaso nung bumagsak po ito, saka po yung dun, yung mga pasayeros din na po pumupunta dito. Kaya yung kita po namin, madalang na lang po yung pasada.
2: Para naman daw may madaanan ang mga residente at light vehicles, magtatayo ng temporary Bailey Bridge sa Agana Bridge, ang DPWH, habang isusunod naman daw ayusin ang Aquino Bridge.
1: Kurina, kwento ko lang din na mula Agana Bridge hanggang dito sa Ninoy Aquino Bridge, tinataya mahigit kumulang 2 kilometro. Yung SUV nahulog siya doon sa Agana Bridge. At sabi ng rescuer na nakapanayam natin kanina na si Jumel Calyal, ay nakita niya na yung isang survivor dito sa bandang ilalim ng Ninoy Aquino Bridge na nakakapit sa talahiban. At dahil nga dyan, Kurina, yung ibang parte ng Tarlac City, baha pa rin. At gumuho nga itong 2 pangunahing tulay nila. At dahil dyan, tuluyan nang nagdeklara ng state of calamity sa lungsod. Balik sa'yo, Kurina.
0: Micah, 4 ang nawawala. Ano yan? Hanggang kailan? Malalim ba yung tubig doon sa ilalim ng tulay?
1: Kurina, tama ka, 4 yung nawawala. Ang sabi nung survivor, mga kamag-anak niya daw yun. Yung panahon ng inagos sila, nung panahon ng nalaglag sila, sabi sa akin nung mga nakatanod dito, umabot na daw doon sa pinakamataas na tubig na red alert. Kaya mataas talaga nung panahon na yun. Pero ngayon, Kurina, kumalma naman na yung tubig at nandun na lang sa orange level yung tubig. Kaya nagpatuloy na yung Coast Guard sa paghahanap nila ng retrieval operation. Kurina?
0: Pero yung sasakyan, Micah, nakita ba at wala na yung mga tao sa loob?
1: Nakakalungkot, Kurina, dahil hindi pa rin nakikita maging yung sasakyan, no? Pati yung mga sakay nito. Kurina?
0: Okay. At meron ba tayong detalye tungkol sa edad, kung sino-sino itong 4 na nawawala?
1: Kurina, sabi ng rescuer, mga tita at tito niya daw yon. Dalawang tita niya, ibig sabihin 2 babae, tapos 2 tito niya, 2 lalaki. Bale, isa silang pamilya, Kurina. Regarding naman doon sa edad, sabi nung rescuer, yung nakaligtas daw ay nasa, ang tansya niya ay nasa 20 anyos, samantalang ang sabi nung nakaligtas, yung mga tito at tita niya daw ay nasa 30 years old hanggang 40 years old.
0: Ito, nakausap ni Willard kanina umaga yung mayor, no? Mayor ba yun, Willard? Okay. At ang sabi niya, ito daw ay 50 taong gulang na tulay. Tama ba? O ito ba'y proyektong substandard?
1: Tama. Tama ko rin na, no? 50 years old na nga daw tong tulay na ito kasi magkasunuran lang na ginawa, sabi ng mga naninirahan dito, Corina, na nakausap natin, no? Kasi ang tawag pa nga daw nila sa Agana at Aquino Bridge ay mag-asawang tulay dahil halos sabay nga daw silang nagawa noong panahon ni dating President Cory Aquino.
0: Okay, maraming salamat, Corina. Si Mike Carazon, nagulat ng live mula sa Tarlac City.
4: Nagdeklara na ng state of calamity ang Zambales. Kabilang dito ang Olongapo City kung saan daang-daang pamilya pa ang nasa evacuation centers. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani, nag-uulat ng live sa Olongapo City. Laid, go ahead.
5: Pinky, naghahanda pa rin ng local government ng Olongapo, pati na rin ang mga residente dito sa lugar sa paparating na pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na nakataas pa rin ang yellow rainfall warning dito sa lugar.
2: Binabantayan pa rin ang baha sa Olongapo City matapos lumubog sa tubig ang ilang lugar dahil sa matinding pag-ulan. Nananatili pa rin sa evacuation centers ang mahigit 700 pamilya o katumbas ng mahigit 2,000 katao na inilikas nitong Sabado. Kinumpirma rin ng Olongapo CDRRMO ang pagkasawi ng 3 taong gulang na bata na una nang idineklarang nawawala matapos matangay ng rumaragas ang tubig baha. Umapaw ang ilog sa ilalim ng Del Rosario Santa Rita at Calaclan Bridge at naapektuhan ng 11 barangay. Kabilang dito ang Santa Rita, East at West Bahak-Bahak, Kababae, East at West Tapinak, New Ilalim, New Banikain, Mabuyuan, Old Kabalan at Lower Calaclan. Samantala, work from home muna ang mga empleyado sa mga tanggapan ng gobyerno maliban sa mga empleyadong nakatalaga sa Basic Services, Disaster Response at Health Services. Ayon naman sa Office of the Civil Defense, nagdeklara na ang buong Zambales kabilang ang Olongapo City ng State of Calamity dahil sa matinding epekto ng masamang panahon. Simula nitong Biyernes, may mga pangunahing kalsada hindi madaanan dahil sa baha. Kinailangan ding lumikas ng ilang residente na nakatira sa mga tabing ilog. Una nang naiulat ang minor soil erosion sa barangay Calaclan na nagkalat ng mga bat

0: itong mga bayan na dinaanan po ng Lower Agno River, sila po'y nakararanas ng matinding baha ngayon po.
1: Na hindi po nangyayari dati? Meron po ba kayo nakitang pagbabago sa mga binabaha ngayon at yung bagal ng pagbaba ng tubig, etc.?
0: Well, ito pong sa Lower Agno po kasi, galing po ito doon sa San Roque Dam. So yung mga nasa San Roque Dam po ay galing din po ng Benguet. But it, mas lumalala po kasi tulad po nitong sa mga Tarem, because of the Tarlac River Basin, ito pong sa Camiling River at yung Tarlac River. So dito po napunta rin na dulot ng paglalapo ng baha dito sa mga areas na ito. So yun po yung it made it worse, no, this time.
1: Mm-hmm. So ano po ang inyong nalalaman tungkol sa mga pinag-uusapang ghost project, mga substandard projects ng flood control? Meron din po ba sa Pangasinan?
0: Well, syempre, nasa gaan naman po lahat yan. But then as far as the implementation is concerned, wala naman pong kinalaman ang province of Pangasinan, because the primary agency who actually implements those projects is DPWH. Pero alam po namin, aware po kami, kasi dumadaanan po yan sa RDC po namin, nasa NEP po yan, and then it eventually gets approved in the GAA. So we are aware, but of course, ang hinahinga po namin, sana meron kaming mas participation sa implementation nito para naman may check and balance sa pag-implement po ng mga proyektong ito. And it should be coordinated with us kasi mas alam po namin kung saan yung mga priority areas na kailangan pong lagyan ng mga river protection. So yun lang po ang amin pong hinihingi sa mga national agencies that implement these kinds of projects to have a close coordination with the LGUs and the province.
1: Opo, lahat po ng mga local government leaders, yan po ang hinihingi ngayon, ano? Kasi out of the loop sila pagdating po sa mga national projects. Centralized po kasi ano, sa DPWH. Pero wala po kayong matutukoy na proyekto na sana'y nakatulong pero hindi po nakatulong?
0: Nothing in particular, but in general, we hope that sana yung mga binigyan po nila ng mga flood control ay yung talaga mga areas that need them more, and yung bang may urgency. Kasi po, tila ang nangyayari, it's being spread to several districts, I mean several LGUs, para lang po siguro magkaroon ng equal na pondo, bawat lugar. But I think there are areas that need more priority. Kasi ito po yung mga mostly affected. And once these are affected, most of the province is also affected. So yun ang hinihingi po namin, from the planning to the determination of where the project should go. Sana po merong more involvement ang mga LGUs po dito.
1: Ano po ang estado po ng mga tao ngayon sa mga evacuation center? You have enough supplies, support from national government?
0: Yes. In fact, we have prepared on our own. Enough naman po yung mga supply na ibinibigay po natin sa mga families and individuals sa ating mga nasa evacuation centers, like relief goods, hygiene kits, sleeping kits, water, and yung hot meal, no? We have our cocina which we deployed to several of these evacuation centers. Nagpo-provide po ng mga arroz caldo ito. And then we have the hospital group that tends to our evacuees pag meron sila mga medical needs. Ganun din po, may mga gamot kami nakalagay doon. Mm. And yung DSWD naman po nagbigay ng mga ready-to-eat meals. I think initially 2,500, no? Na mga ready-to-eat meals. And we are asking for more.
1: Ayun. Okay. Well, good luck at mag-iingat po kayo, Governor. Marami pong salamat sa inyong tulong, sa inyong mga kinasasakupan. Pangasinan Governor Ramon Gico III.
0: Thank you po.
1: Samantala, naparalisa ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa matinding pagbaha. Nagmistulang parking lot ang daanan at na-stranded ang sandamakmak na motorista na tumagal ng 7 oras. Yan ang agenda

0: report ni Remus Macacero, nag-uulat ng live mula sa Apalit, Pampanga. Remus, kumusta na ang sitwasyon?
1: Purina, pasakit sa mga motorista at residente ang malakas na ulan dito sa Pampanga nitong mga nakarang araw. Bukod sa matinding trapiko dito sa kahabaan ng NLEX, nawalan rin sila ng kuryente.
2: Dumoble ang dati isa o dalawang oras na pagbagtas sa kahabaan ng NLEX, Panorte. Ang ibang motorista na bigla dahil ang expressway naging malaking ilog dahil sa walang patid na pag-ulan nitong mga nakarang araw.
3: Yung kita sana 3 to 4 hours lang, ngayon 6 hours na, more than 6 hours na nandito pa rin kami, tapos wala CR. And then when we came here, wala pa rin yung supply ng food.
4: Sobrang hirap po, di ko ang makapag-punch na maayos, lagi kong patay kumila. Tapos yung mga gas, lagi kong bumibili.
2: Naparalisa ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Ang matinding sikip sa daloy ng trapiko, sanhi ng malalim na baha sa bahagi ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Ayon sa mga motorista, umabot sa 7 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan mula sa Candava Viaduct. Kita rin ito sa mga drone shots sa lugar.
5: Hindi siya okay actually. 5 oras eh. Kambalintawa hanggang dito lang.
6: Last year po kasi ganito na yan. Dapat po pinagandaan nila yan. Last year, ganito po na to rin. Dapat nabagat na bago sila nag-prepare.
2: Pangako naman ng NLEX Corporation ang flood mitigation measures sa expressway.
7: Ito mga low-lying areas na we have already experienced na flooded. Definitely yung pavement we will be raising the pavement. Isa pa po siguro to complement is just like what we've done with the Metro Manila area, especially for Valenzuela and Mekawayan, ganun din po sa Manila City itself. No? We help the LGUs clean yung mga waterways po natin.
2: Inanunsyo ng NLEX Corporation na ipatutupad nila ang kanilang mga traffic interventions at rerouting. Pinapayuhan ang mga motoristang papalapit sa bahang bahagi ng San Simon, northbound man o southbound, na lumabas sa San Simon exit at agad na bumalik via San Simon entry para maiwasan ang lubog na kalsada. Maaaring mag-U-turn ang mga northbound motorists bago ang Candava Viaduct, habang maaari namang mag-U-turn ang mga southbound motorists bago ang Tulaok Overpass at San Simon Interchange. Nagbigay din ng ayuda ang NLEX sa ilang stranded na motorista, pati si Senator Lito Lapid, na mahagi rin ng ayuda sa mga kabalin na apektado ng sama ng panahon.
1: Purina, tumila man ang ulan dito sa Pampanga, danas na danas pa din kung paano pilayan ng baha ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lalawigan, 2 linggo na rin nasa ilalim ng state of calamity. Purina?
0: Maraming salamat, Remus Macacero, nagulat ng live mula sa Pampanga.
8: Nagmistulang dagat ng basura ang bahagi ng Manila Bay sa Diokno Boulevard, Pasay City, sa gitna ng malalakas na ulan dulot ng habagat. Tonelada ng styrofoam, plastic at kahoy ang kumalat sa baybayin at agad namang nilinis ng DPWH. Pero habang kinukunan ito ng video ng BNC News Team, pinigil sila ng ilang security guard dahil kailangan umano ng permit. Mahigit 20 minutes daw pinigil ang crew at pinakiusapang huwag ilabas ang mga litrato at video.
9: Tutok daw ang Malacañang sa epekto ng masamang panahon. Nagpulong si PBBM at iba't ibang ahensya para raw tugunan ang baha sa Central Luzon at mga sakit ngayong tag-ulan. Kasama sa pagpupulong ang DILG, DPWH, DSWD at Budget Department. Pinag-iingat nila ang publiko habang nakahahanda na ang food at non-food aid para sa mga apektadong pamilya.
8: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist, Benison Estareja. Benison. Willard, ganap ng naging bagyo kahapon ang low pressure area dito po sa may silangan ng Luzon at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na pilandok. Hango ang pilandok sa Philippine mouse deer na endemic o matatagpuan lamang sa southern Palawan. Huling namataan si Tropical Depression Pilandok at 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at halos hindi gumagalaw dito sa may Philippine Sea. Bukod kay Pilandok, may tatlo pang sama ng panahon ang patuloy na binabantay ng pag-asa sa labas ng ating park. Nabilang na dyan ang Tropical Depression dito po sa kanluran ng Taiwan at ang LPA dito sa may Pacific Ocean na posible rin maging bagyo for this week. Ayon sa pag-asa, magsisimulang kumilos ang bagyong Pilandok sa Martes ng gabi patungo po ng Okinawa, Japan. Ibig sabihin, lalabas na ito ng PAR sa araw ng Miyerkules at hindi natatama pa sa ating kalupaan. However, patuloy po nitong ihilahin ng southwest monsoon dito sa northern at central Luzon. Sa katunayan, may aasahan pa rin 100 to 200 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet, habang posible naman ang 50 to 100 millimeters sa Ilocos Norte, Pangasinan, Batanes, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa may Nueva Vizcaya at ilang pang bahagi ng Central Luzon. Kaweather, ito pa rin po ang mga probinsya na posibleng makaranas ng malawak ang baha sa mabababang lugar at dalawayan ng tubig at pagguho na rin ng lupa sa mga matataas na lugar. Kaya payo ng pag-asa, makipagtulungan pa rin po sa inyong barangay or municipal disaster risk reduction and management offices para sa agarang rescue o evacuation. Bukas araw ng Martes o sa unang araw ng Burr Months sa Luzon, may aasahan pa rin pong pamisang-misang malakas na ulan sa may Ilocos Region, gayon din sa Batanes, Babuyan Islands, Lalawigan ng Benguet at Zambales dahil pa rin yan sa hanging habagat. Habang posible naman ang mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon over Metro Manila, Lalawigan ng Rizal at natitirang bahagi pa ng Northern and Central Luzon. Kaya huwag pa rin pong kalimutan ang inyong payong o kapote. Sa ibang bahagi ng Southern Luzon, gaya po dito sa may Bicol Region, Quezon, Marinduque at Romblon, mananatili pa rin pong maaraw at mainit ang panahon bukas. Habang posible pa rin ang paminsan-minsang ulan sa Palawan, Mindoro Provinces at natitirang bahagi ng Calabarzon. Sa Visayas at Mindanao, iiral pa rin po ang maaraw at mainit na panahon sa Martes dahil sa tuyong hangin po na galing sa may Equator. May mga lugar pa rin na posibleng makaranas ng delikadong antas na heat index na 42 degrees Celsius, gagaya na lamang sa may Zamboanga del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Habang may chance lamang ng mga saglit na ulan or thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Sa unang walong buwan ng 2026, umabot na ng 16 ang mga bagyo na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong papasok na Burr Months, posible pa itong madagdagan ng 5 hanggang 9 na bagyo. Dalawa sa mga tatlong bagyo na ito ay posibleng sa buwan ng Setyembre. Ang nakagaya ng Agosto, kadalasan pa rin po nabubuo ang mga bagyo sa Setyembre sa bandang Pacific Ocean o dito sa may Philippine Sea. Sa kahit kikilos, pahilagang kanluran. Halos kalahati ng mga bagyo tuwing September ay nagla-landfall po dito sa may Luzon. Habang sa mga hindi naman nagla-landfall, posible pa rin itong magpalakas ng habagat, lalo na sa western section ng Luzon. Ang susunod na ipapangalan sa mga bagyo ay Queenie, Rosal at Samuel. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kawerte.
10: In sports, official na magsimula ang US Open. And in a stunning development, natalo si Novak Djokovic sa opening round ng torneo for the first time. He fell in 5 sets to unseeded Argentine Mariano Navone. This also marks the first time Djokovic lost in the first round of a Grand Slam since 2006. Meanwhile, after a frustrating run-up to this year's final major, umabante si former champion Daniil Medvedev sa second round, matapos talunin si French qualifier Hugo Gaston. On to the second rin ang highest-ranked American na si Jessica Pegula. The world number 3 beat Romania's Elena Gabrielle Ruiz 6-3, 6-2. As for world number 18 Alex Ayala, she will open her singles campaign Wednesday Philippine time against world number 122 Mary Stoyana. Unang naglaban ang dalawa sa Pennsylvania noong 2024, kung saan nanalo ang Pinay tennis star. Certified Alex Ayala fan din ang British content creator na si Nella Rose. Nella posted a video of her meeting the Filipina athlete sa US Open. Nella says she waited 3 hours to surprise her favorite tennis player. Ania, she is also rooting for Ayala, whom she calls Princess. Sa TikTok clip, nakikitang nag-fangirl din ang tennis sensation kay Nella.
9: Rider na nambangga sa car-free zone sa Makati, sasampahan na ng kaso. At oil price rollback kasado na bukas. Susunod yan sa agenda.

0: West Avenue, maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Sa southbound lane, bumper to bumper naman sa northbound lane. Dalawang jogger ang sugatan matapos masagasaan ng motorcycle rider sa Makati City. Pinasok ng rider ang kalsada sa gitna ng pinapatupad na Carless Sunday sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Edwin Balasa.
1: Nasampana ng kaso ang 17-anyos na rider na sumuyod sa dalawang runner sa business district sa Makati City nitong linggo ng umaga. Nagpapatupad ng Carless Sunday sa lugar para sa kaligtasan ng joggers at breeze walker. Kaya pala isipan kung paanong nakapasok at nakasagasa pa ang menor de edad na rider. Ayon sa Makati City Police Traffic, patuloy ang investigasyon nila sa insidente.
2: Bukas, sasampahan ang kaso yan sa piskalya paglabas ng medical legal. Reckless imprudence resulting to multiple physical injury.
1: Patuloy pang inoobserbahan sa ospital ang dalawang biktima na 34 at 36 anyos. Ang rider naman na nasugatan din na discharge na sa ospital ng Makati. Katuwira naman ng rider, papunta siyang Paseo de Rojas mula EDSA at sumunod lang siya sa app niya sa kanyang cellphone. Gate naman ng Makati Traffic Unit, depende pa rin sa piskalya kung tatanggapin o ibabasura ang kaso dahil minor de edad ang suspect. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
0: Aarangkada na bukas ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ang LPG namumurong tumaas. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
3: Matapos ang dalawang sunod-sunod na oil price hike, may kaunting pagluwag sa bulsa ng mga motorista ngayong linggo. Ibinahagi ng isang industry source sa Bilyonaryo News Channel ang computation ng price adjustments ng Energy Department na ipapatupad sa Martes. Wala pang 4 pesos ang bawas presyo para sa kada litro ng parehong diesel at kerosene, habang 32 centavos ang ibababa ng kada litro ng gasolina. Inilabas din ng oil firms kagaya ng Shell ang kanilang computation para sa price cuts. 3 pesos and 80 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene at diesel, at 30 centavos naman para sa gasoline. Una nang sinabi ni Jerry Petroleum President Leo Belias, isang driver sa rollback ng diesel ang pagkakaroon ng sapat na supply ng krudo. Pero limited aniya ang downward trend dahil kulang pa rin ang exports mula sa Middle East.
4: Muling sumisipa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang nagpapatuloy ang sigalot sa gitnang silangan. Ang pangamba ng mga motorista, posibleng mawala ulit ang ginhawang galing sana sa rollback ngayong linggo.
5: Araw-araw ko ginagamit yung sasakyan and nagkukonsume ng medyo malaking amount ng gas yung ginagamit ko. So malaki din yung nadadagdag ko doon sa expenses sa gasolina.
6: Yung nga nakakabaliw eh, pag nag-rollback, mababa. Pag tumaas, laki. Oo, kaya bali, parang nakakabaliw. Wala din. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. To be frank, to be honest. Oh. Wala na, lubog na tayo. Nakikinabang na lang dito, mga politiko.
3: Ayon naman kay Regasco President Arnel T., posibleng umakyat ang presyo ng LPG ng 2 to 3 pesos kada kilo bukas, unang araw ng Setyembre.
7: Because of the 3 consecutive weeks of crude oil price increases, it has an impact in the increase of, we call it premium, which is shipping cost, ang equivalent po niyan.
3: Patuloy na nagtitiis ang mga motorista sa taas-babang presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang biyahe habang kinakaya pa ng budget ang konsumo. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
0: Nasa 3.7 billion pesos daw umano ang nasayang na pondo ng bayan sa mga illegal reclamation projects sa Taguig, ayon kay Senador Ping Lacson. Kabilang sa umano'y irregularidad ang double appropriations, ghost projects at paulit-ulit na litrato sa billing ng ilang DPWH project. Ipapasa raw ni Lacson ang mga ebidensya sa ombudsman para tukuyin ang mga dapat managot, habang ang unpermitted reclaimed areas naman daw ay maaaring ma-forfeit sa gobyerno. Pero depensa ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DZRH, road

0: project at de-reclamation ang tinutukoy na dinatnan lang nang siya ay manungkulan.
1: Buhay na buhay o umano ang pork barrel system sa budgeting ng bansa ayon sa isang kongresista. Ito raw ang rason kung bakit bokya ang flood control project sa bansa. Yan ang agenda reporting ay Isaiah Mirafuentes.
2: Last year po, higit 643 billion pesos ang hiling na budget ng DPWH sa susunod na taon. Sa 2027, muli ring ibabalik ang alokasyon para sa flood control projects. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Deputy Minority Leader Representative Antonio Tinio, katakatakaan niya ang listahan ng mabibigyan ng pondo.
3: Naipakita natin na maraming mga kumbaga bumi sa kasalukuyang proposed budget, yung National Expenditure Program ng DPWH. Maraming mga distrito o district engineering offices ay walang mga projects, no, para sa mga kalsada, tulay, multipurpose building, flood control at iba pa.
2: Kaya ang babala niya, panigurado raw na maraming maghahabol sa pondo at dyan umano magsisimula ang insertions o singit sa budget na kung tawagin naman raw ng ilan ay amendments. Kumbinsido rin na mambabatas na malaki pa ang magiging pagbabago sa pondo ng DPWH. Gayun muna nang inamin ni Secretary Vince Dizon na maraming lugar sa bansa ang wala naman talagang flood mitigation master plan.
3: Ang problema kasi sa budgeting natin ay dinadaan sa pork barrel system. No, ito na nga yung may kanya-kanyang alokasyon ng mga kongresista. Kongresista ang bahala kung sa pag-identify ng mga project na pupondohan. No, kaya tuloy patingi-tingi at pautay-utay, and then hindi effective yung mga flood control projects.
2: Ang masaklapaan niya, nababahiran ng politika ang paglalaanan ng pondo.
3: Alam natin lahat to, no? Sinong malapit sa kusina? Sinong malapit sa kusina, meaning yung Malacanang sa presidente, sa yung may pinakamalaking alokasyon, no? Whether senator ka, whether congressman ka, or whether LGU chief executive ka. Realidad naman yon. At sinasabi yan ng mga bumoto ng law, halimbawa sa impeachment. Sinasabi nila yun, no? Na dahil sa boto nila ay nabawasan o wala silang pondo para sa kanilang mga proyekto na matatagpuan ka sa budget.
0: Ang proposed allocation para sa DPWH sa susunod na taon ay aabot sa mahigit 640 billion pesos. Mula dyan, aabot rin sa mahigit 100 bilyong piso ang ilalaan naman sa flood control projects. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Doble kayod ngayon ng mga pampublikong ospital para tugunan ang dumaraming kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagbahang dulot ng pag-ulan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
4: Walang sugat sa paa at hindi lumusong sa tubig baha ang 23-year-old na si Mark Ian Blanco. Pero ito ang sinapit niya, severe leptospirosis at nagkatubig sa baga.
5: Unfortunately, sa kanya po, hindi kaya, no? Nag-congest siya, so nagkaroon ng tubig sa baga. Kaya aside from the dialysis po, kinakailangan po namin mag-start ng mga medications para makatulong na mabawasan yung tubig niya sa katawan.
4: Suspetsa ng pamilya ni Mark Ian, nakuha niya ang leptospirosis sa pagkain ng natutuluan ng tubig mula sa kanilang kisame. Isang buwan ding pabalik-balik ang lagnat ni Mark Ian na inakala lamang noon ay simpleng trangkaso. Galing na si Mark Ian sa PGH na confined doon at nagdialysis. Pinauwi na siya kahapon dahil bumuti na ang kanyang kalagayan, pero isinugod ulit kanina dahil nahirapan ng huminga.
6: 1 month na siyang putla, ganun. Tapos nung pagdating ng pangatlong week, yun na nagkalagnat siya. Ang akala namin, tinatrangkasa lang siya.
4: Moderate to severe naman ang kondisyon ni Aki Bisco, 9 years old. Naligo sa ulan at sa baha noong August 25. Makalipas lang ng ilang araw ay nilalagnat na siya, nagsusuka at may diarrhea.
7: Nakita kong nanghihina na siya, nahihilo, hindi na siya tumatayo. May nakahiga na lang siya. Ayaw niya nang kumain.
5: meron siyang jaundice. So, pag jaundice po ang patient, naka-classify po sila as moderate to severe. Pangalawa din po, nung nag-further history kami kay mother, noted din po na bumaba yung ihi niya. So, decreased po yung urine output, kaya kailangan din namin siyang masondahan and i-work up po yung kidney function.
4: Sa bagong ospital ng Maynila, may 11 na bata, 20 na adults na may leptospirosis. Mula January hanggang August 26, 2026, 70 na ang namamatay sa ospital na ito dahil sa sakit. Ayon kay Dr. Ray Salinel, hindi lang taga Maynila ang dumudulog sa bagong OSMA, maging taga Pasay, Cavite at Las Piñas, kaya't sinisikap nilang maayos ang kanilang operations, kasama ang paglalaan ng mga kama mula sa iba't ibang department ng ospital na walang gaanong pasyente.
8: Organisado na kami, alam na namin kung anong gagawin na ibibigay namin blood test, ibibigay namin antibiotics na kinakailangan fluids. Pag hindi na po kaya po sa medical ward po, naglaan na rin po doon ng isa pong espasyo po, pinababa po o nililipat namin po sa iba pong surge ward, kumbaga surge left ward, para po doon naman po sila ilagay.
4: Referral system ang ginagawa ng mga public hospital para matugunan ang sumisirit na kaso ng leptospirosis. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Itinuturing na crucial swing votes ang ilang minority senator sa impeachment trial ni VP Sara. Sa exclusive report ng Politico, closely watched umano ang boto nina Senadora Pia Cayetano at Senador Loren Legarda. Posibleng weak link din daw sa minority bloc sina Senador Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Camille Villar at Mark Villar. Ayon sa mga nag-oobserba, maaaring makaapekto raw sa kanilang desisyon ang kanilang mga legal at political issues.
9: Pipigilan na ang pagkalat ng karahasan sa Facebook matapos makipagpulong si Senador Risa Hontiveros sa mga opisyal ng Meta. Pero ang ilang grupo nangangamba sa posibleng epekto nito sa privacy ng mga Pilipino. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
10: Magbibigay na ng user data ang tech giant na Meta sa Pilipinas sa oras na may matukoy na banta ng posibleng karahasan, lalo na sa mga kabataan, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Nakipagpulong ang tanggapan ng senador kasama ang Philippine Government Delegation sa mga opisyal ng Meta Asia Pacific Region sa Singapore para talakayin ang tungkulin ng Meta, lalo na ng Facebook, sa pagkalat ng nihilistic violent extremism. Magandang parallel development para sa senador ang kooperasyon ng Meta dahil pinag-uusapan na sa Senado ang Child Online and Safety Protection Act.
11: Inabisuhan namin ang Meta. Malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake.
10: Pero para kay Zian Guevara mula sa grupong Computer Professionals Union, kailangan pa rin pag-aralan ng mabuti ang naturang Information Sharing Agreement. Maaari raw kasing makompromiso ang mga personal na impormasyong ibibigay ng Meta kung walang malinaw na safeguards sa pagbabahagi at pamamahala nito.
12: Now what if ang person that's critical of the government says something that can be considered a potential threat? Now they say that this is for school shootings, but we don't know. Kasi nga, yung Meta yung magdi-dictate nun eh. Kailangan nating mag-determine kung ano nga ba ang definition ng potential threat. Kasi once ma-set in stone natin kung ano ba ang definition na yan, that will limit the AI agents kung ano ba yung mga ipa-plant niya.
10: Sang-ayon din dito si UP Journalism Professor Danilo Araw.
13: More than surveillance, responsible gatekeeping should be practiced. So what do I mean by it? It's very simple. Damaging content like body cam footage of the shooter, as uploaded by the shooter, this should be taken down immediately.
10: Hamon din anya sa gobyerno na muling makuha ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa usapin ng data protection at privacy. Tiwala naman si Hontiveros na handa ang mga opisyal ng Meta na higpitan ang kanilang safeguard sa karahasan.
11: Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
10: Patuloy ding nananawagan ang senador ng suporta at pakikiisa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para mapanatiling ligtas ang mga kabataan sa online spaces man. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
9: Nakatanggap ng maraming ulat ng banta ng pamamaril sa mga paaralan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon yan kay CICC Executive Director Aboy Paraiso sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Paraiso na nakipag-ugnayan na ang CICC sa PNP at NBI kaugnay ng mga banta.
14: I'll be honest, wala pa kaming tulong ngayon kasi nakita natin yung spike ng mga threats na nangyayari online so sa mga school. So we coordinated with the PNP, NBI because I think kahapon, during the weekend, marami hong mga threats ng mga school shooting.
9: Dagdag pa ni Paraiso, makikipagpulong sila sa Department of Education para bumuo ng mga safety protocol para sa mga estudyante.
15: Muling nabuhay ang World Cup campaign ng bansa sa pamumuno na nakakabilib na performance ni Kai Soto. Handa raw gamitin ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang kanyang connections para matulungan ang 7'3 center na maabot ang pangarap nito sa NBA. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez.
16: Hindi lang panalo ang iniuwi ni Kai Soto mula sa fourth window. May bagong tulak din para sa matagal ng pangarap na makapaglaro sa NBA. Marapos ang perfect 2-0 run ng Gilas Pilipinas, personal na sinabi ni Tim Cone kay Soto na handa siyang tumulong at gamitin ang kanyang Miami Heat connections para buksan ang posibleng pintuan para sa 7'3 center. Marapos ang dalawang sunod na panalo ng Gilas, muling nabuhay ang World Cup campaign ng Pilipinas. Tinapos ng national team ng Jordan 82-81 sa overtime noong Biyernes bago sinundan ito ng 68-56 win kontra Iran noong Linggo. Mula sa 2-4 record, ngayon ay 4-4 na ang Pilipinas sa second round ng qualifiers. Sa dalawang panalo, malaki ang naging ambag ni Soto. 18 points at 14 rebounds kontra Jordan at sinundan ng 13 points at 16 rebounds laban sa Iran. Pero para kay Cone, higit pa sa numero ang kanyang nakikita sa 7'3 center.
17: You know, he plays like a point guard. He has the mentality of a point guard. He sees the floor, he reads the floor. He's out there playing and thinking the game, which is really rare for big men. And I think that's what makes him.
16: At matapos ang kanyang comeback game, gusto rin ko na itulak si Soto patungo sa NBA.
18: I still think you need to get into the league. Find a way. I'll talk to Miami. See what I can do. Would you be willing?
16: May connection si Cone sa Miami matapos siyang maging guest assistant coach ng Heat sa NBA Summer League at malapit din ang relasyon niya kay Heat head coach Eric Spoelstra. Pero habang inahabol niya ang sarili niyang pangarap, nakikita rin ni Soto ang malaking potensyal ng batang core ng Gilas.
19: I think this young core we have, I think it gives me confidence pagdating sa future na, you know, me, Carl, Dwight, AJ, KQ, Juan. These are young guys who has a really bright future for the national team. And
16: lalo na't kinailangan ng batang core na ito na mag-step up matapos mawala si Justin Brownlee sa fourth window. At para kay Soto, naging hamon ito sa lahat ng manlalaro.
19: I think this window was a good, was a big challenge for us without Justin and it was on us to take that bigger step. We have to help each other. We have to play better, and we have to own that we have that big responsibility for this team.
16: At sinagot naman ng Gilas ang hamon, pero hindi pa dito nagtatapos ang Gilas campaign. Ang susunod na malaking hamon ay ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa September, bago muling sumabak ang Pilipinas sa FIBA World Cup Qualifiers Window 5 sa November, kung saan makakalaban nito ang Syria at Iran.
20: Apat na sunod na pagkatalo ang naglubog sa Gilas sa 2-4 record, pero sa isang window, nabaliktad ng national team ang kwento. Malayo pa sa garantisadong World Cup spot, pero muling nabuhay ang pag-asa ng Pilipinas. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
15: Mahigit 280 million pesos na raw ang kinita ni Alex Ayala at mula pa lang yan sa kanyang mga endorsements. Ito ba ang mag-aakit sa kanya bilang isa sa highest paid female athletes in the world? Yan ang agenda report ni Erica Christensen.
21: Ayon sa latest report ng Forbes,
2: Pumapalo na sa over $5 million o mahigit 280 million pesos ang kinita ni Alex Ayala mula sa mga endorsements pa lamang sa nakalipas na taon. Dahil dito, confident ang kanyang manager at IMG Tennis Vice President na si Max Eisenbud na by 2027 maaari nang maging second highest paid female athlete sa buong mundo si Alex. Sunod lang sa kasalukuyang top earner na si Coco Gauff. Ayon sa mga ulat ng Forbes at Sportico, si Gauff ay may tinatayang net worth na nasa $35 million o mahigit 1.9 billion pesos at kumikita ng higit $30 million taon-taon mula sa prize money at mega deals sa kilalang global brands. Ayon pa kay Eisenbud, pila na talaga ang brands na handang magbayad ng malaki, maisalpak lang ang kanilang logo sa suot na jersey ni Alex sa mga Grand Slam tournaments. Ang mga sleeve at chest patches ay itinuturing na prime real estate sa pro tennis para sa mga top players. Ang isang patch deal ay pwedeng magkakahalaga ng $100,000 hanggang mahigit $1 million o humigit kumulang 5.6 million hanggang 56 million pesos bawat taon. Bakit nga ba napakalaki ng perong sangkot? Dahil ayon sa mga pro tennis tour estimates, bukod sa tournament prize money, ang endorsements at logo patches ang pangunahing sumusuporta sa napakamahal na pag-iikot sa mundo para sumali sa mga torneo. Mula sa airfare, luxury hotels, hanggang sa sweldo ng kanilang mga personal coaches, physiotherapists at hitting partners, umaabot sa $100,000 taon-taon ang kailangan gastusin ng isang professional tennis player. Patuloy man ang kanyang pag-akyat sa world rankings, patunay si Alex na hindi lang talento ang mayroon ang Pilipino. World-class superstar package na rin. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
21: Exclusive, umano'y big-time Chinese businesswoman arestado matapos magpanggap na Pinoy. At pambansang pinsan, Olivia Rodrigo, cover ng Vogue Philippines. Susunod yan sa Agenda.

0: healthcare should never be out of reach. In this episode, discover how generic medicines have transformed access for affordable healthcare for millions of Filipinos. Journey through the story of Genetica Drugstore, from the vision of its founder, Teodoro Ferrer, to a mission driven by compassion. It's a story of hope and making a difference, one life at a time. Pay it forward.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Traffic check ulit tayo sa NLEX Candaba via Dock. Wala pa rin galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Tila another Alice Guo ang nabing wit ng Bureau of Immigration. Isang big-time Chinese businesswoman umano ang naaresto dahil sa pagpapanggap na Pilipino. Yan exclusive o yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimbat.
7: Arestado nitong August 7 ang Chinese national na si Yaling Hu sa NAIA Terminal 1. Pagdating sa Pilipinas, galing China. Subject ng isang Bureau of Immigration Intelligence Operation si Hu, matapos matuklasan ng mga otoridad ang umano'y pagpapanggap niya bilang isang Pilipino. Nakuha kay Hu ang ilang Chinese identification documents, kabilang na ang isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID. Ayon sa employment permit ni Hu, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin Site Supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Kasabay nito, nasabat din sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Pilipino.
8: So nakakuha po siya ng iba't ibang mga identification documents and has been using this despite not being eligible. So sa initial checking po natin, wala po siyang naturalization, hindi po siya naging Filipino citizen but was just able to get these documents and present herself as a Filipino.
7: Nakuha kay Hu ang isang birth certificate na na-register lang nitong 2020. Nakasaad dito na mayroon siyang Filipino name na Lingo Basel at ipinanganak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mayroon din siyang postal ID na valid hanggang last year kung saan Barangay Pulanglupa sa Agusan del Sur ang nakalagay niyang address. Isang lumang employee ID rin ang nasabat kay Hu kung saan ipinapakitang nagtrabaho siya sa isang kumpanya sa Davao City noong 2021. Kahit na hindi ito ang kumpanyang nakalagay sa kanyang working visa at employment permit.
8: Pagka ikaw ay nakita na nagre-render ng services sa ibang lugar apart from your petitioning company, that's a clear violation of the limitations of your stake. Ngayon, ito ay ina-attempt i-circumvent ng ilang mga dayuhan. Kinukonsidera natin ito ng mga illegal aliens despite having a valid working visa.
7: Ayon sa BI, kasalukuyang nasa kustudiya nila si Hu habang nahaharap ito sa deportation proceedings. Sa ngayon, under investigation din umano ang iba pang kumpanyang konektado kay Hu matapos madiskubre ng mga otoridad na tila big-time businesswoman din sa Pilipinas ang dayuhan habang ginagamit ang kanyang alleged fake Filipino identity. Abangan ng iba pang detalye sa susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
6: Bumuo ng koalisyon ng mga non-government organization at civil society groups para i-monitor ang paggastos ng budget ng gobyerno. Sa panayam ng memo ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Hannibal Camua ng Philippine Business for Education na dapat mapondohan ang lahat ng pangangailangan sa mga sektor tulad ng edukasyon. Nasa 160,000 pa rin ang classroom backlog sa buong bansa.
9: PBED is part of it. We're monitoring the education budget, no? But then, itong budget coalition na to, it monitors the whole of the budget, no? So tinitingnan kung saan na allocate yung budget based on the National Expenditure Program ngayon for 2027. And then, maganda po kasi nakikita po siya and it's available to the public na makikita kung aling mga ahensya ang may pinakamataas na proposal for 2027 budget, alin yung mga nabawas, alin yung mga nawala, alin yung mga nadagdagan.
6: Pinangangambahan ng mga eksperto ang epekto ng pagsadsad sa record low ng halaga ng piso. Matindi raw kasi ang tama nito sa mga Pilipino at negosyo. Ang buong detalye sa Agenda Report ni Che Sulit.
10: Sa pagsadsad ng halaga ng piso, posible namang sumirit ang presyo ng krudo at iba pang serbisyo at bilihin. Ayon yan kay BDO Capital President Ed Francisco. Nitong Biyernes, August 28, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 62.265, isa na namang historic low. Sa Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, tataas pa rin ang antas ng inflation dahil aakyat na naman ang halaga ng importation. Mahihila rin daw pataas ang gastusin sa kuryente, transportation at business operations. Babala ni Francisco, malaking dagok ito sa mga negosyo, lalo na mga MSME.
11: Their costs of goods have really increased much, but if they pass that on, hindi na talaga kaya ng consumer. And that's why when I talk to the large FMCG companies, people are shifting down na nga. We're doing a lot of this sachet marketing, and yet some of them, aside from buying smaller thingy items, are even shifting down to the cheaper brands.
10: Dagdag ni Francisco, dahil patong-patong ang mga hamon na mataas na presyo ng mga bilihin, mahinang piso at global uncertainties, mas maingat nang gumastos ang mga Pilipino.
11: So unless the consumer sentiment, the general environment improves para mas gumastos ang tao because people are also being more careful, they're saving, trying to save for all this, the war and the uncertainty. It's having this double triple whammy on the economy.
10: Para naman kay former BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo, ramdam pa rin ng merkado ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan dahil higit 90% ng langis ng bansa ay inaangkat mula sa Strait of Hormuz. Ayon din kay Ginigundo, lalo ring humihina ang investment confidence dulot ng isyu sa politika. Kabilang dito ang korupsyon na iniuugnay sa maanomalyang flood control projects at ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
12: The Vice President is charged with plunder, illegal use of public money, etc. So these are the things that worry investors, both domestic and foreign.
10: Sabi ni Ginigundo, kapag mababa ang kumpiyansa ng investors, nababawasan ang dollar inflows na kailangan para suportahan ng piso. Kaya panawagan niya, unahin sanang tumbukin ng pamahalaan ang mga problema sa inflation at governance para unti-unting maibsan ang pasanin ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
6: Panatilihing buhay ang pagmamahal sa bayan. Yan ang mensahe ni PBBM ngayong National Heroes Day. Kinilala rin ng Pangulo ang mga anyay bagong bayani ng bayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
10: Transparency, accountability at ang panindigan sa West Philippine Sea ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alala sa mga bayani ngayong National Heroes Day. Ganito raw ang dekalidad na serbisyong nararapat para sa mga Pilipino. Sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling ng Pilipinas sa South China Sea, timely daw ang ipaalala sa publiko ang pagdepensa natin sa ating teritoryo sa mapayapang paraan. Isa ring paksa sa talumpati ng Pangulo ang disinformation na isa raw sa mga pagsubok na kinakaharap ng bansa ngayon.
13: Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan.
10: Kinilala naman ng presidente ang mga makabagong bayani ng panahong ito, kabilang daw ang mga OFW, men in uniform, first responders at healthcare workers lalo na sa harap ng mga krisis. Ang pagkilala sa bayan ang paraan ng pagbibigay mukha natin sa kabayanihan sa panahong ito, ayon kay PBBM, kung saan daw may soberanya at integridad na mamanahin pa ang mga susunod na henerasyon. Bukod kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., National Historical Commission of the Philippines Chairman Regalado Trota Jose at Diplomatic Corps, dumalo rin si Taguig City Mayor Lani Cayetano sa commemoration. Ayon sa Philippine Historical Association, importante na panatilihing buhay ang sakripisyo ng mga bayani. Pero hindi lang appreciation, kundi dapat gabayan din ng mga magulang ang pagkupanatiling buhay sa mga aral ng kasaysayan sa mga susunod pang henerasyon.
14: Bahagi kayo ng kwentong ito. At ang sa dulo, yung mangyayari sa bayan natin, no, apektado tayong lahat. So kung gusto ninyo ng ang Pilipinas, dadalhin ko sa pangarap. Kung gusto ninyo ang Pilipinas may maging first world, umunlad, no? Kailangan may gawin tayo ngayon.
10: Para kay Balsamo, ang National Heroes Day ay pagpapakita ng kamalayan ng buhay at sakripisyo ng mga bayani noon at ngayon. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
2: One of the OG stars of Days of Thunder isn't happy about Anne Hathaway's casting sa sequel. In a series of posts sa X, Randy Quaid called Anne a leftist, woke, and horrible choice for a NASCAR audience who are MAGA. Kung siya raw ang in control sa production, ibabalik niya si Nicole Kidman. He says the sequel doesn't need a new girl, it needs a new race car. Tinagpa mismo ni Quaid si Tom Cruise, telling the actor that Hathaway isn't sexy. Minention pa ni Quaid ang pagka-pregnant ng aktres. Si Quaid ang gumanap bilang si NASCAR team owner Tom Daland sa original 1990 film. Kidman, meanwhile, played Cruise's romantic lead, but they have not appeared on screen together since their divorce in 2001. Our pambansang pinsan graces the cover of Vogue Philippines. Bida si Olivia Rodrigo na naka-Filipiniana sa September-October issue ng fashion magazine. The terno was made by Filipino designer Joey Samson. Sa cover story, the Pinay Grammy-winning artist reflected about her latest album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nagkwento rin siya tungkol sa inorganized niyang Daisy Chain Fields Festival, which raised $10 million for non-profit organizations benefiting women. Bukod dito, nag-donate pa ng additional $10 million ang philanthropist na si Melinda French Gates. Cat's Eye's Sofia La Forteza is sitting out the group's European and UK tour. Focus kasi ngayon ang Pinay performer sa kanyang health and mental well-being. She says she can't express how much she wants to participate in the tour. But when she knows up daw, she wants fans to get the best version of her. Dagdag pa niya, you can't pour from an empty cup. Gaganapin ang European at UK stop ng Wild World Tour ng Cat's Eye from September 1st to 17th.
15: Malacanang pumalag sa mga basher ng birthday celebration ni FL Liza. At death toll ng flash flood sa Nepal, higit 900 na. Susunod yan sa agenda.

0: honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Bilyonario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong holiday Monday. Sa EDSA Mega Mall, maluwag ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Kapapasok lang na balita, sinuspindi ng Malacanang ang on-site government work at face-to-face klase sa lahat ng antas sa 16 na probinsya bukas September 1. Dahil yan sa inaasahang patuloy na sama ng panahon. Sa inilabas na Memorandum Circular 133, inatasan ang mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan na magsagawa na alternative setup. Sakop ng direktiba ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Kalinga. Kabilang din dyan ang Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan.
2: Umabot na sa 903 ang nasawi sa malawakang baha at glacier collapse sa Nepal. Higit 4,200 pa ang hinahanap. Lumiresponde na ang mga rescue team kasama ang mga eksperto mula China at India para hanapin ang mga posibleng natrap sa tunnel ng hydropower projects. Ilan namang di pa nakilala ang labi ang inilibing agad dahil sa mabilis na pagkabulok sa gitna ng mataas na humidity. Sa US, higit 20 tao ang nawawala matapos tamaan ng matinding flash flood ang Grand Canyon. 62 individual ang iniligas mula sa Phantom Ranch nang mawasak ng baha ang mga tulay sa Bright Angel Creek. Mananatiling sarado sa publiko ang mga apektadong lugar habang nagbabala ang National Park Service sa posibleng karagdagang ulan, kulog at landslide.
3: Ipinagtanggol ng Malacanang ang pagharana ni PBBM sa birthday ni FL Lisa. Hindi raw tulad ng iba, nagtatrabaho ang Pangulo sa gitna ng kalamidad. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: Ilang oras lang daw ang ginugol ni Pangulong Bongbong Marcos at walang masama sa ginawa ng Pangulong panghaharana sa unang ginang. Yan ang panibagong sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kanyang personal vlog. Sa ngayon, binabash na birthday celebration ni First Lady Liza Araneta Marcos noong August 26.
5: Kasi gumagawa na naman ng kwento itong mga DDS na para bang hinarana ng Pangulo si First Lady nung kasagsagan ng bagyo. Or rather, hindi bagyo. Kasagsagan ng malakas na ulan at kasagsagan ng baha.
4: Bukod sa gabi naman daw ang selebrasyon, wala rin ulan noong August 26 ayon kay Castro.
5: Eh, hindi siya yung gabi na alam mong hindi maganda yung panahon. Okay kasi siya. Saka bago yan naganap, gabi yan mga kaklir, gabi yan. Marami nang tinarabaho ang Pangulo. Ano ba naman kayo? Yung ang iniidolo nyo si Pepe Sara, hindi nga nagtatrabaho.
4: Depensa pa ng spokesperson mula sa mga kritiko ng administrasyon, gaya ni former spokesperson and attorney Harry Roque, yes, may baha, lalo na sa Central Luzon. Pero pinuntahan naman na raw ito ng Pangulo nang magsagawa ito ng situation briefing sa Pampanga noong nakaraang linggo. Kumpleto raw ng ebidensya ang palasyo, kaya huwag daw sanang paikuti ng mga kritiko ang kwento at palabasin na walang ginagawa ang Pangulo. Ikinumpara rin ni Castro kay Vice President Sara Duterte si PBBM at kung paanong hindi raw lumalabas ng bansa ang presidente tuwing may sakuna. Paalala ng Malacanang, walang maituturo sa Pangulo ang mga kritiko nito dahil abala raw sa trabaho si PBBM. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonario News Channel.
1: Stacey Musgrave suffers an unexpected scare sa kanyang concert in Boston. A small fire erupted in the rafters during her performance of Golden Hour. Inamin ng singer that situation was giving her anxiety, but she managed to remain calm at nakapag-joke pa sa fans. She said she had way too much hairspray to be standing underneath the flames. In the end, kusa umanong nawala ang apoy. After a battle with a heart condition, pumanaw na ang South Korean actor na si Lee Yong-joo. Lee was best known for his roles sa hit K-drama na Princess Hours at Blue Tower. Yan ang agenda report ni Teen Matro.
6: Pumanaw sa edad na 44 ang South Korean actor na si Lee Yong-joo matapos umanong makaranas ng cardiac arrest. Ilang buwan lang bago ang kanyang pagpanaw, mismong si Lee Yong-joo ang nagsalita tungkol sa kanyang heart condition. Noong February, naging guest siya sa YouTube channel na aktor na si Lee Jong-hyuk. Doon niya ibinahagi na siya ay diagnosed with hypertrophic cardiomyopathy.
7: Well, somehow I was not feeling well, so I have some heart issues, so I feel like I'm bringing up the heaviest topic, the very first thing I say right now, shake off 1,000 words.
6: Ang hypertrophic cardiomyopathy ay kondisyon kung saan kumakapal ng abnormal ang heart muscle na maaaring makaapekto sa kakayahan ng puso na magpump ng dugo. Dahil dito, sinabi rin ni Yong-joo na na-exempt siya sa mandatory military service ng South Korea. May mahigit 2 dekadang career si Yong-joo sa entertainment. Nagsimula siya bilang model at nag-acting debut noong 2004. Kabilang sa kanyang projects, ang Princess Hours, Ugly Miss Young A, Divorce Lawyer in Love, Uncontrollably Fond at The Blue Tower. Sa edad na 44, isang promising career ang biglang naputol, kasabay ng pagluluksa ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
1: Kinasal na sina Phineas O'Connell and his longtime partner na si Claudia Solowski. The Grammy-winning musician and the actress creator tied the knot in an intimate ceremony sa San Isidro Ranch sa Santa Barbara, California. At ang nag-officiate sa kasal, no other than his superstar sister, Billie Eilish. Dumalo rin ang mga Hollywood A-listers tulad nina Justin at Hailey Bieber, Emma Chamberlain at Kirsten Bell.
8: Stop. Nakakaawa naman ng mga tao. Ano? Alam mo, itong nakaraang ilang araw na hagupit talaga ng habagat, tapos nasa bahay ka, di ba, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, pati yung mga alaga mong aso, safe. Pero marami rin ang lublob sa tubig. At walang choice. Paano ka makarating sa bahay mo kung hindi ka talagang lulusong sa baha? So, hindi mo rin maiwasan ng sakit. Tapos wala rin pambayad sa sakit. Ayun, problema.
9: Problema, leptospirosis ngayon. Problema, NLEX. Isipin mo, ilang oras sila nang stuck sa traffic. Kala nga daw nila nasa ilog sila.
8: 7 hours.
10: Oh. Parang whitewater rafting na nga yung peg, di ba? Nung nakikita natin yung mga images.
8: Mm-mm.
10: Parang I think your car needs to be a slash boat at this point.
8: Correct. Lalagyan mo ng motor para magiging bangka.
10: Yes.
8: Oo nga. Pero what were you saying a while ago? You noticed that it's happening globally.
10: Yes, di ba? Kasi yun nga, like what were you saying, na parang pag nasa bahay ka, nakikita mo yung feed mo, parang from Nepal to the Grand Canyon to here in the Philippines, parang Mother Nature is just showing its true force and its true power, diba?
9: It's wrath, yeah. Actually. Even naku. Japan, ha? Nagkaroon din ng pagbaha sa Japan.
8: Nako, kaya...
11: Dito naman, tumatawid ka lang ng tulay. Hindi mo alam na madidisgrasya ka na pala.
9: Isa pa yun.
11: Isa pa.
9: Iyon din yung tanong ko, yung mga tulay. For example, yung Aquino at yung Agana. Diba that's in Tarlac? So let's say 40 years yung tulay na yon. Ang tanong ko lang talaga doon, ganun ba talaga kalupit yung ulan kaya't nasira yung mga tulay?
10: Or kailangan ipa-renovate na, diba?
9: You mean, may isang pwedeng point yun eh. Kasi yung mga retrofitting, natuloy ba yun thereafter? Kasi kailangan importante din yun. Hindi ka lang kasi dapat sa alam ko pag gumawa ka, dapat meron din yang retrofitting at some point. At least that's what I think. But that happened, I mean, that was built, I would say, 40 years ago. And then ngayon, bumigay. So, maraming kailangang malaman at ayusin.
11: Gano'ng kadalas ginawa ko, halimbawa, inspection.
9: Correct.
11: Para malaman yung integrity ng structure.
9: Correct.
8: So, ang ibig sabihin, lahat ng mga tulay kailangan ngayong inspeksyonin, say after 20 years, after 30 years. Ano sabi ni Mayor kanina umaga?
11: May daw, nire-rehabilitate.
8: Ah? Totoo ba?
11: Mm-hmm.
8: Oh, Okay.
11: Kasi kung dapat nire-rehabilitate, dapat hindi bumigay yun kahit gaano kalakas yung current.
9: Tsaka dapat may model on which how long you're supposed to rehabilitate a bridge. Yeah. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, let's say, every 5 years kailangan natin gawin yun. Is that because it was done not right? Because it was substandard? Ano yung world model by which a bridge should be re-inspected to find out its stability and its structural integrity? Kailangan importante din yun. Oo.
8: Pinag-usapan na natin yan, di ba, Willard, na dapat isubcontract na lang sa mga Hapon, sa mga Aleman, Germany, Singapore, Japan, na kilala sa matitibay na infrastruktura. Di ba? I mean, we can't figure it out alone. The problem is it's all centralized to the DPWH. Lahat sila, pati pala classroom, sila rin pala ang nagko-construct ng classrooms.
10: They have a lot of work ahead.
8: They I have a lot of income source.
10: Yeah.
9: Di ba merong ano, may proposal to move it to the DepEd? Oh, yung pag-build ng classrooms. Yes. I don't know how good that, you know, that will be or what benefit that can give us, but a classroom backlog of 160,000 still.
8: And that's overpriced.
9: And overpriced. At ginagawa pong evacuation centers. Ang dami po nating problema. Sometimes hindi mo na alam saan dapat tumutok eh. Pero wag po tayo titigil. Wag tayong, you know, let's not stop because they have to be accountable. Kung sino man silang lahat.
8: Oo. Parang kilala ko na kung sino. Pero tsaka na yun.
9: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
11: Ako naman si Willard Chay. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
10: Ako naman si Raymond Gutierrez.
8: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
13: Elimination Round Secondary Level.
12: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
13: Mabakas, mga buti ka.
12: D3 Bio.
15: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
12: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabaka
12: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
12: K5.
13: K5.
12: News FM. K5.
13: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior anti-oxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch. Night Watch.
3: Saliwat mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati. Mayong gabi sa bilog nga

0: na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Nightwatch.
1: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Sa kinandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlag ko nga mga issues, mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subuh nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kirandan mga ikaw po naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang taran sila na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloyo, samtang mga ikaw po naton karon iban pa nga mga balita mga information halin sa iban pa naton nga mga K5 reporters, good man sa kay K5 Karen Badilla and K5 AJ Cordoba. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita nasyonal. Ang kaupo natin karoon ito ng news center sa mga balita nasyonal kag international. Po natin si K5 Sunny Punay. Sa kinandano po natin rin sa technical side. K5 Andre La Pastura. Ako naman ninyo K5 June Alojado Kapulot. Welcome gate sa inyo tanan-tanan. Diri sa ito nga pagpangaragad mga K5. Today is a Monday, August 31, 2026. Katapusan na subong adlaw sa bulan sang Agosto mga K5. Holiday subong. So wala sang klase, way opisina, way bangko, way tanan-tanan kagay na yung holiday. Bangon mga K5 sang inang National Heroes Day. Adlaw subong sa mga baganihan. Kaya mo naging talakay naton nga siling ko kung buhi ayhan ang mga baganihan. Kung buhi ayhan si Gat Jose Rizal, si Gat Andres Bonifacio, si Gat Apolinario Mabini, kag iban pagid nga mga kwan, no? nga mga national hero naton. Ano ayan ang ila sining reaction may kang tanan sa natabo sa aton pungsod. Number 1 mga K5 ang problema naton sa kapigaduhon, grabe. Number 2 mga K5 nga problema ang puwerte nga kinawatay sa kaban sang gobyerno. Mga K5 harap-harapan na giniya mo. Sang una ya K5 Andre, ang mga kwan, ang mga politiko sang una nga chimpoya, dihamak nga nahuya pa ni sila yung ginawa pa nila yung K5 Andre katago-tago kung mga wat sila sang kwarta sa kaban sa gobyerno. Natago pa nila niya, ginawa na katago-tago, ginawa na kaplansa maayo para nga hindi balan sa publiko. Pero subong niya hayagan katama o. Hayag katama yung pagpangawat, ang pagpangawkaw sa kwarta sa kaban sa gobyerno. Masyado kahayag, nakasimple lang sila. Mga K5 daw mga wala gidya sa mga huya. Wala gidya sa mga nagkalabilin ng mga huya sa mga guya nila, luwalunsay ng mga damol guya ng mga politiko. Pwede lang sa iba ng mga politiko, may mga pila pa mga guro na nagkalabilin dira. Mga K5, nga kung mga awat, gamay-gamay lang kay may huya pa. Pero may ara gidya K5 Andre, ang pangawat nila ya, pati tanan-tanan ubuson mong. Tanan-tanan nga kutop sa makita nila kag pwede lang makaukaw ya kaukawo nila mo. Mga K5. So amuna sa subong tikon buhi ni aton sini nga mga national heroes. Aton sini nga mga baganihan, ano ayhan? Ang ila sini nga mga interaction, ano ayhan ang ila sini nga pagahimoon? Gumatsako pang pitkon nila sa talinga kapag bintingon sa gising-gisingan ining mga politikong ini. Nga dihamak ka purti kahayag mga K5 ang pagpangawkaw sa kwarta sa kaban sa gobyerno. Pagkatapos, panghatagan ng sanggamay-gamay kaghamay-hamay ang aton ng mga pumuluyo. Ang mga pumuluyo naman aton, paghatag sa ila, ang dihamak ka grabe nga pagdayaw nila kay may mga utang na silang kabalaslan sa sining mga tangkaw nga klase sa mga politiko mga K5. Ang dibla? So ganin sa ato sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Nagasilibrar kita karon sa ato sining pagdayaw sang ato sining mga baganihan. Mga K5. Pero yan tra karon diri sa ato sining pagpangalagad. Diri gidabang ang ato sining paghanduraw mga K5 sang ginhimo sang aton nga mga baganihan para gid lamang nga mangin independente ang pungsod Pilipinas kontra sa mga gusto magpangsakop. Kontra sa mga gusto magpangsakop nga mga kwan, nga mga pungsod. Ang Amerika, ang Espanyol, ang Hapon, mga K5, nga regaplano nga sakupon sa unang Pilipinas. ginpakigbato ini, ha? Ginpakigbato ini sa ngato sini nga mga kwan

0: sa ato sini nga mga baganihan para nga mga independente kita, para nga magapabilin kita yung mga kakifive nga independente sa pagpangabuhi nato, Andre. Pero ano ang ginhimo sa aton subong nga mga lideres? Ang ginhimo sa aton mga lideres, mga kakifive, pinabayan na gilamang nga maglumos-lumos sa utang ang Pilipinas. Maglubong sa utang ang Pilipinas. Maglubong, lalabot nga nalubong na sa utang ang Pilipinas. Nalubong pa mga kakifive sa mga tao nga mga kurap, nga mga kurap o sa mga kawatan sa kabansang gobyerno. Kag nalubong pa kita, mga kakifive, sa tarantanan nga mga katuntuhan, illegal drugs, sa iban pa nga mga krimen. Labi kang labaw sa tanan, nalubong kita sa baha. Ah, mga kakifive, kinakadlawan talang ni, pero amoni siya ang realidad. Amoning matutuod nga sitwasyon. Amoning matutuod nga natabo diri sa aton, mga kakifive, diri sa aton sa Pilipinas. Ah, amoni siya ang matutuod nga nagakatabo sa Pilipinas. Ah, realidad ni. Ah, kagang pinakmasakit si Nidre, kaya ang ini nga administrasyon subong regapungko, wala na sang ginaubra pa nga mga matarong kang ginapaminsar para sa karaydan sa mga pumuluyo, kundi ang ilang ginapaminsar kun paano pabagsakon kagubon sa publiko ang ilang nga mga kontra sa politika, mga kakifive. Ah, teway na sa may ginahimo pa nga mga pag-perform, ah, sa ato sini nga pangabuhi, mga kakifive. Ah, bangod sini sang ato sini nga administrasyon, mga kakifive, masyado ka bangag ang pagpalakat sa ato sini nga gobyerno. Ah, hindi ba? O sige, ano sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tepromati, abi react man kamuda. Anong reaksyon nyo parte sini diri sa sitwasyon sa Pilipinas? Subong taas presyo sang gasolina, mga kakifive. Taas ang balayran sa kuryente, taas ang balayran sa tubig, taas mga kakifive ang plitihan, taas ang tanan-tanan na taas, mga kakifive. Ang wala na lang taas ang sweldo, amo na pinakmasakit. Taas ang tuition fee, taas ang mga balaklon, taas ang gasolina, halos tanan nagtaas. Ang wala lang mga kakifive, nagtaas ang sweldo sang mga mamumugon. Ah, amo na subong ang sitwasyon kag realidad nga nagaluntad sa abon sa aton subong. Ah, tapos nagaplano pa ang kwan ang gobyerno nga iban kuno ang Facebook diri sa Pilipinas. Kay ginapatihan nila nga ang ining platform nga ini, kung social media platform nga ini, mga kakifive, ining social media ko ng Facebook, amo ning ginatunaan, mga kakifive, sang paghuramintado sang mga kabataan sa mga eskwelahan. Sige na lang taon nila nga ang impluensya sang social media, mga kakifive, amo ang kabangdanan sang paghuramunta, huramintado sang mga kabataan sa tagsa ka mga eskwelahan. Tinagahambal ang Malacanang ang Facebook o kung ang social media untaton iban diri sa Pilipinas. Pa kung iban pagin ang social media sa Pilipinas, nagdugang pagin ang mudamo pigado eh. Ay, hindi ba K-5, Andre? Ha? Sa pagkamatuod ng mga ka-K-5, nakahatag ini sang gamay gawa nga bulig sa aton nga mga pumuluyo nga daw halos hindi sila gawa makabatyag masyado gitsang kapigadohon. Bisan pa nga mahal-mahal na ang presyo sang gasolina, bisan mahal-mahal na mga kakifive ang presyo sa mga balaklon, ang aton nga mga pumuluyo na medyo okay lang. Bangod mga kakifive nga nakabulig sila sang nakabulig ini ang ilang ginakwaan sang income, amo ini ang social media, most especially sa mga mahilig mag-content creator. Ang damo sa mga nabuligan sini, ah, nga sa mga content creator, sa mga vloggers, labi kaglabaw sa tanan, mga ka-K5, ah, nakahatag ini sang buli gawa sa aton sini nga mga pumuluyo. Kung pananglitan nga dulaon pag ini, ah, laban-laban ni mga ka-K5, ah, laban-laban mamulak naman ang istasyon, diri ka magsaka din tanan-tanan ng mga tao ka magambal nga sir nga ikubulig, nagbakal bulong. Why na gid? Oh, ang balon mga tiket to kato sa kay Mayoro. Laging katuan ko tas mayor ganya ko to 50 pesos man lang. Ha? Ang akonche niya nga bata ulo pirahan. Kikinanglan nga buligan gini kay gayway ko inugbayad sa pagpaopera. Inog bakal sa mga bulong ang chokoso sa doktor amo ni mo to. Mga ka K5 dunduman ko mga 1990s until 2000 nga mga tinuig. Mga ka K5 amo ni pirming akon ginatubang sa radio station. Ang ginatubang ta pirmi mga tawo nga nagapangayo bulig. Bangod sang kapigaduhon. Mga ka K5 gasaka sa istasyon ka magpangayo bulig. Ah, ting ginahimo naton. Gina-interview naton live. Pagkatapos interview, sila mismo nga nagahambal. Mga ka K5 ang nagapangayo bulig, amo ang nagapangayo sang bulig sa mga listeners. Ang mga listeners namon, amo naton mga ka K5. Amo ang nagapatipon-tipon sa ila sining nga mga sobra nga alawan sa ilang alawa, sa ilang kaugalingon. Kag amo ginatipon-tipon kag ginahatag para sa sining mga nagapangayo bulig. Subong mga ka K5 medyo may gamay nagawa nga kwan no. Medyo may mga kwan na. Miyo talag sa Smaraka na kita makatubang sa kasubong sini. Nga klase sang mga sanguna nga chimpo sus di hamak nga halos adlaw-adlaw yung atubag mo siyang protekta mo nga tawong na ipangayok bulig si mo sa istasyon mo. Subong ganit do mayadayad gawa na. So isa sa mga nakabulig din mo ni social media. Pero ito nga plano pang gobyerno ta nga paunta ton social media. Mga kakifay. Eh, dugang pagitpigado ka mga pumuloyo eh. Hosto ginahambal ni Bongbong Marcos. Nga sila niya may hatag na sila nga 2,000 pesos sila sa tanan nga mga pigado. Tapos sila nga dugangan tapag ina sa mga lapit na lang magpigado. Kita mo kung ano ka bangag na klasika. Ay Maria Ihunis ni Grapo ni Santissima. Kaya mga ka K5. Ah, sige, plasta ta na karoon din sa ato sila nga pagpangalaga din lamang sa K5 Night Watch. Diri kita na karoon sa ato ng mga vlog ko ng mga balita, national, balita lokal. Ato sila nga mga headlines sa mga balita lokal. Mga ka K5, lalaki nga gingapo sa puno sang Doldol sa distrito sang Arivalo, ginbuno sang agi nga iya man nga nakatransaksyon. Ang biktima kag suspect suno sa balita may ara nga relasyon. Base sa impormasyon kag sa investigasyon una sang aton nga mga Iloilo mga miyembro sang Iloilo City Police Office. Ang pinaka the best nga headlines kay Pep Andre mo kuno no? Gin palipay kagin patay. O hindi ba? Ah, mga ka K5. Sino sa report kay impormasyon ni may gapos pa ni mong? Ah, ti dalon pa ni sa ospital ginhingagaw pa ni dala sa ospital. Pero ang report kay impormasyon daw na disgrasya gin. Ah, ang report mga ka K5 na nagtransaksyonan ay ang duwa. Kanpirmi man na sila kunuga kadto sa may puno sa induldol. Ang kasaysayan sa ila nga pagpalangganay aras puno duldol kay Pep Andre. Gahagaray sila nga duwa. Ah, hambal sang lalaki. Sila nga ti sige ah, transaksyon ta. Sila yung sang agil niya sige, total may relasyon makita. Nga dito tas puno duldol. Basta ang nami ngay muon ta. Ah, para nga daw kwando may trill. Kapuson ta ka sa puno duldol pagkatapos ako nabala si mo. Pagkatapos ta sang hatagay o pagkatapos ta sang pangalipay ihatag ko si mo ginapangayo mo karon pagkatapos mga kakipag nalipay ng agi siling sang 18 anyo sini atidiin ang kabaylo sini sang imo nga ginhimo sa akon nga kalipay diri sa maya puno sang duldol di silingya way ko kwarta ah silingya way ka kwarta niya umandam ka lang siya makakuan ko di makahalin ko di sa gingapusan mo sa akon niya umandam ka lang siya niya kay patyon ta ka di siling sang agi na kung ako naman lang patyon mo niya tingin niya ikaw na lang unahon ko di hindi kabato mga kakifive ang biktima hindi makabato tungod kay nakagapos siya sa puno sang duldol amo na siya ang istorya sang duldol mga kakifive ah so gin-rescue sa aton nga mga pumuloyo. Inibiktima mga kakifive nga nakagapos pa sa may puno sa duldol. Tanong mo kay Makita mga kakifive sunod sa informasyon. Nga ang kutsilyo makita pa mga kakifive nga nagaungot sa liog sang biktima. Kani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato magkauturan. Tanbay ka mo. Tapos si Agi. Ah, ining si alias Agi mga kakifive nagpalagyo. Until now, hindi makita sbong si alias Agi. Diyan ay hanakad toto si Agi man. Geng, din ka na geng. Kung ako si Moging surrender ka na geng. Grabe nga balita mga kaki. 5 day perte ka na muna mo sa mga balita. Subo nga makon mo. Ah, sa sulod gilamang siyang 48 oras sa Iloilo City kasi sa probinsya sa Iloilo. Ah, kay 500. 48 hours within 48 hours. Sunod na ton nga mga headlines mga kaki 5. Ah, sa sulod gilamang siyang 48 hours. Mga kaki 5, diha makperte kadako. Kagkadamo sang mga insidente nga nagluntad sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Sa sulod gid lamang sang 48 ka oras. Mga kaki 5, ang report kay impormasyon lang tawa nyo bala. Sa muni sa may barangay kala sa may barangay Kalaparan sa distrito sang Arribalo gingapos sang agi ang 18 anyos ginpahalipay anay ang iyako garingon pagkatapos pinataya ini biktima nga 18 anyos nga nakagapos sa may puno sang duldul. Ikaduha mga kaki 5, may nadakpan ng agi. Kasi mayo kay nadakpan ng agi. Mga kaki 5, awalang taon na nakaroon kay may mga follow-up report ato sila nga mga patrol reporters. May just-in report ng agi mga kaki 5 ang nadakpan na. So, standby ka mo. Kay ato nakaroon nga i-plastar. Diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kaki 5. Lagyo ng agi mong galing gisunod sa aton nga mga pulis, giniwat ang hot pursuit operation kag sa report nga nalakpan na ining agi mga kaki 5. Kagang agi amo gani gali nang nagpanugid mga kaki 5 kun paano sila natabo kag kun paano niya ginhimo ang pagpatay sa sining 18 anyos. Gani plastar kamo karon nga dugay kay plastar naton diri sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa iban pagid nga mga balita kag impormasyon mga kaki 5, may isa pagid. Pila ka mga barangay sa siyudad sa Iloilo ligom dulom bangod sang manual load wrapping. Plastat naman na karoon din sa ato sila nga pagpanglagad pero iyan na sing NGC ha. Huwag na disala ang More Electric and Power Corporation o kung ang ato sila nga distributor ang power distributors mga kaki 5. Wala sang sala di ang generator o ang nag-generate or generator ang nag-generate o kung nag-supply sang kuryente amo ang may problema sinidere. Amo na ginahimo karon sang More Electric and Power Corporation ang ginatawag nga manual load wrapping bangod mga kaki 5 sang sining sining problema sa kakulangon sang supply nga ginaagawan karon sa halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Bisan sa iban nga mga lugar amo niya katabo ay bisan pa sa mga Bacolod, sa mga Rojas, sa Kapi, sa Aklan, sa Antique. Diri sa aton sa Iloilo mga kaki 5. So damo-damo sa mga affected sang grehimo karon sang ato sining distribution utilities ilabi na gid ang More Electric and Power Corporation nga ginapang kwalang anay ginapalibot lang no gina-spread out ni sunshine ginapalibot lang sa mga taga siyudad sang Iloilo mga kaki 5 ang kuryente ginakwan lang abi ginabahin-bahin o kung ginapulo partida lang anay bangod mga kakipayb siyang kakulangon siyang kuryente sa aton dire. Dire gani sa amon sa K5 News FM Iloilo ng burnout man. Hasta subong kibaban rin burnout pa no? Generator pa yung nagamit na subong? Generator pa? Generator pa yung subong nagamit man amon? No, bangod kay burnout man dire sa amon nga area dire sa may distrito sang Haro mga kakipayb. Sa istorya na taman nagkaroon kakao ng dugang ng mga follow-up report rin sa ito siling pagpangalaga. Samtang si Bamparaton ng mga balita kay informasyon, Bamparaton ng mga headlines mga ka-K5, masobra 50 ka-taxi drivers ang isa ka-taxi company rin sa Iloilo City, ginpaidalom sa random drug testing. Ang resulta, nag-negatibo at very good mayo. Amo ni mga ka-K5 at least nga may ara nga kwan, may ara sang ginatawag mga ka-K5 nga inang salig ang ato sini nga mga pumuluyo na magsakay sa mga taxi kay negative ang resulta sa random drug testing sa sining isa ka taxi company nga nagpatigayon sa ang ginatawag na ton nga random drug testing mga kaki 5. So, mayo kay ang resulta negative sa ila, mga kakifay. Samtang sa iba pa naton ng mga balita, damo-damot na balita, subong! Kakifay, iba pa naton ng mga headlines. Dari sa ato sila nga pagpangalaga, GT Poultry Farm, nga ginareklamo sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, ginpapanaugan sang suspension order. Pamangkot, sino nagpapanaog sang suspension order? Ang munisipalidad sang Tigbawan? Oh, kung hindi ka mo paglukpan, di ka mo maghurulag? Oh, mga kakifay? Oh, Ate Mayo, amo ni siyang ginapaabot naton. Oh, kay hindi na pwede nga magreklamo ang mga pumuluyo kung why sila sa may nabatsagan. Ang natabo yung mga kakifay, bariskad pa yamong? Oh, imbis mga kakifay, na ang mga pumuluyo, amo ang magreklamo kag magpasaka sang kaso kontra sa sining GT Poultry Farm nga ini, ang natabo yung mga kakifab ng GT Poultry Farm, amo paya kuno ang nagpasaka sang kaso sa mga pumuluyo nga nagreklamo kag gindalahig pa nila ang mga barangay opisyal sang barangay Linubayan. Ha? Mga kakifab, te? Oh, te karon tungod sa kainit kag sa ka dismayado sang mga barangay opisyal sang barangay Linubayan, ang ginhimo nila, tanan-tanan sila naghimo sang resignation letter kang nag-file sang ilang resignation letter, mga kakifab, sa may banwa mismo. O, te, pagkatapos sa niliga to yung interview tas Mayor Kwan, si Mayor Virgilio, ano gani pinido yan ng Kwan, oh? Si Mayor Virgilio gani pinido ni Mayor man. Dipat ko itsura. Dipat ko pinido ni Mayor ba? Ang... ano gani pinido ni... Mayor sa nga banwa sa Tigbawan, mga kakifay man. Kailang terwel gali, terwel. Ha? Nalipat ko. Ha? Amo na, malipat ka pirmi sa nga kwan, sa nga pinido, sa Mayor kung hindi sikat. Ilabi kang labaw sa tanan. Mga kakifay, kung inang ginapatumbayaan niya iyan ng mga pumuluyo. Ha? Ha? Kung hindi sa mga kakifay pag-ikwanon, kung hindi sa paglukpan, hindi sa maghulang, kung way sa pagkomentaryuhan, di kaginadudahan sa aton nga mga pumuluyo, nga base na kabaton sa poultry farm, way pag-aksyonan, no? Tapos, ginasabat siya mga kakifay, ginapasabat siya, magsabat siya, palabor-labor nga duro sa gamo, palabor-labor pa sa nga damo, sa ngulo istorya, nga wala man ta sa may nakuha, gid informasyon siya to, kundi palabor-laboran, na sila niya may kantok mi di, makantok mi to, muni mo to. Ha? Ah, ginkantuan man naman to. Niya ti mapati man ko sila niya sa mga taga din. Are, yung gears mo eh. Ha? Ah, mga kakifay, base makatsansa, takaroon may ginakuan mo, nag-live sa nga nagligad nga adlaw. Nag-live mga kakifay, si Congresswoman Janet Garin. Ha? Ah, kagiya sila nga ginsabat, kay siyempre kami. Kapangita man kami sa access sa kay Congresswoman Janet Garin mong under sa iya sining supervision ng bilog ng First District na ilabi ng banwa sa Tigbawan. Di mga pumuluyo itong may concern sa may barangay Linubayan. Labi kang labaw sa tanan ang may concern ng mga barangay official. Di gusto naton nga mapasabat si Congresswoman Janet Garin. Kung anong mahambal ya sini, may kantanya sini, hindi ya pag-intrahan eh. Di si Congresswoman Janet Garin nag-live sa nagligad ng mga inadlaw. May kang tanan sa sining problema dere sa may barangay Linubayan sa banwa sa Tigbawan, mga kakifay. Ah, ang iya nga komentaryo, ginpamatian na ton kagaina. Ini siya ang nagapabor sa mga pumuluyo sa barangay Linubayan. Ah, kaya ang ilang nga punto, simple man lang mga kakifay, ang pariho man sa punto ko ah. Na siling ko, ang mga pumuluyo, nag-a-star inadira, mga kakifay, nagapangabuhi sang matarong. Kun wala man lang disturbo sa ila ining buisit nga poultry farm nga ini, mga kakifab, kun wala man lang nasang disturbo sa ila, na binga mareklamo sila man? Sa nung rason? O hindi bala? Pabor pa gani na sila kay may poultry farm na ba? Si plakadlaw kung may mga ro-reject na sila nga mga manok na nga kung magpang-harvest sila, pwede pa sila maka-avail na makabakal ka makaayo-ayo na bakal bisan gamay-gamay lang? Hindi, Black Kebab, Andre? Pabor pa ni sa ila mo kay lapit sa ila na Oh, sa may barangay ang kuan ng isa ka barangay na ginbutang hindi na nasakop sa barangay Linobayan mong daw barangay ano na Pitan mga kaka-K5. Ah, so si Pitan gali no? Barangay si Pitan na daya na pamtang ang ining JT Poultry Farm. Base sa background sa sining JT Poultry Farm K5 Andre, no? Nakuha naton ng impormasyon base sa background sa sining JT Poultry Farm nga ini. Sa aton nga pagpamati kagaina sa kay Congresswoman Janet Karin sa iya nga live. Ang background sini sa JT Poultry Farm, lain gali ni Permiro ang tag-iya K5 Andre. Sa aton nga mga pumuloyo. Lain gali ni Permiro kuno ang tag-iya. Sang una, sang naga-operate ina dira. May ara lang ina dira sang una kuno sa mga ara sa mga 40, no? 40 to 50,000. Halin sa 20 tob-tob 40,000 ka mga ulo sang manok ang ginasagod dira sa may poultry farm nga ini dira sa may barangay Pitan mga kaka-K5. Ah? So, dira na pero ang tag-iya sad to during the timeline. Ah? Di kada makabatya gani ang tawo sang baho. Makabatya gani ang mga pumuluyo dira sang baho. Sang iti kag paglaptas ang langaw. Naga kadto ina dito mga pumuluyo kag ang mga barangay official kag nagahambal sa tag-iya. Ah, sa mga nagagakwan sa mga naga mga tinawo, no? Sa sining poultry farm nga ini kag ginahambalan ba sang baho naman kamo di tapos sa muni mo to ay langaw. So, ginahimo sang tag-iya sang una. Gina-threat ya ina, no? Ang ila nga poultry farm ginasprayhan, ginatanan-tanan, kaginalimpyuhan sang maayo para nga madula ang baho. Di daw okay malang kuno sa ila sang una. Why man ni nagkuan, why man ni nagreklamo kag daw okay malang sa ila bala nga gailin si hindi hanay ang mga pumuluyo kag ang tag-iya sang poultry farm during the time. So no, sa balita, ginbaligya ni sang tag-iya nga original ang ining poultry farm nga ini. Kag ang nagbakal, kag nag-operate, amo na ni ang JT Poultry Farm. Ha? Sang nag-operate na ini ang JT Poultry Farm? Instead nga 30 to 40,000 no? Heads ang ginabuhi dira mga ka-K5 sa may poultry farm nga ina. Saan nag-operate ang JT Poultry Farm? Naglabot mga kaka-K5 sa 85 to 100,000 heads ang ara dira nga ginabuhi sa JT Poultry Farm nga ini. So bangod sini, dire nagsungaw ang grabe gigya nga baho. Kay ang ining Barangay Linubayan nadalman gali ini siya sa porsyon sang barangay Pitan nga sa dindira na pahamtang ang ining JT Poultry Farm. Di kundi samal-samal ginila ang baho kon paranglitan nga hanginan. Basta manok ya mga kaka-K5 ang itis na yabaho gid. Oh? Testing eh, bla nga maitihan ka bla kay hindi ka manghugas dayon bisan habunan mo pag ani ara pagapabilin baho niya hindi bla K5 Andre. Amo ni ang itik manok mong mga kaka-K5, di wala labot sina, ginaamag pa na sang langaw. Eh, kundi itong baho, dito marang langaw, nanamitan man langaw sa baho mo. Eh, makaon kay mo mga kaka-K5, mantakon kay mo muskutiro para hindi ka lang madapuan sang langaw ang ginakanaan mo. Kag sa kilalag sa aton nga pag-insyende, base sa mga eksperto sa health mga kaka-K5, oh, sa barangay si Pitan galing ha. I stand corrected. I'm sorry. Barangay si Pitan mga kaka-K5. Oh, so ining ang sa mga health expert sa aton sini nga mga doktor nagahambal nga ang langaw mga KK5 amo ang numero uno nga manog palaptas ang mga germs, mga kagaw kag mga virus. Labi kag labaw sa nan mga kagaw kag mga bakterya. Number one nga manog palapta ang langaw. Tamakon mo na ang mga kagaw kag mga bakterya to. Ginadala ya mga KK5. Ha? Ginadala ya sang langaw pagkadto sa imo pagkaon. Kung nagkaon ka dira sa imong lugar, tapos mareklamo ang mga pumuluyo. Subong ang isog-isog pa yung GT farm or ang GT poultry farm nga amo pa yung magpasaka sa kaso sa mga komplainan sa mga pumuluyo, sila pa yung maisog pati ang mga barangay official nga nagtuman gidlang sa ilang nga trabaho agod nga pangapinan kagagon nga mangin representante sa ilang nga mga pumuluyo pasakaan pag isang kaso. Karon, nangayo bulig ang mga barangay official sa barangay Linubayan sa munisipalidad sa Tigbawan. Pinabahian niya ni Mayor Virgilio Teruel. Oh, mga KK5? Tapos, mahambal pa sa nga ginkantuan kuno sang iya nga mga taga din arto, mga taga health ng sanitary inspector to. Gintinmiran kuno mga taglima kauras to. Di wala man kuno sila sa may na panimauan to. May mga ulo istorya pa sa niya teba, si dipindi sa ilong. May taas nga ilong, may kurapa nga ilong. Ginago? Palabor-labor ka pa sa istorya parte dira. Ang punto sinadira, alang-alang na magreklamo ang mga alang-alang na nga magreklamo ang mga pumuluyo kung wala baho na. Oh, hindi bla? Amo to gani rekomendasyon ko kay Mayor Virgilio Teruel. Nga sila ko mayor. Kung amo nang imo nga rason. Mga KK5 daw hindi ka abogado magrason. Mga KK5. Oh? Alang-alang na magreklamo ang mga pumuluyo na kung wala sila sa may nabatsagan. Kag wala sila sa may napanimahuan. Nulabot na poultry farm na yakon parang litan man. Kay kapangabuhi mo na sila sa formal da. Kapangabuhi mo na sila sa malinong silang barangay da. O oh, hindi bla? Nan. Oh, te. Nagligad nga adlaw kuno nagkadtos mayor to. Nahihinunanon to sa mga pumuluyo. Nagtaasay sila tingog sang isa sa mga residente sang Linubayan nga manunudlo. Bochilingon teacher kay ginapamangkot yas Mayor Teruel. Nambala niya niya tingaanga. Pinabayaan mo kami di. Nga naatagan na sila sang business permit na. Nga mag-operate nga amon eh, ang problema grabing hazardous o ginatawag nga health hazard para sa mga pumuluyo nga kami nga mga pumuluyo diri. Hindi man kami magreklamo ni kami mo to. Sumalta kuno si Mayor. Nagsaka kuno boses ni Mayor. Oh? Daw siya pang akik mga KK5. Amon ni siya ang nakuha nato ng informasyon mga KK5 oh. Ginhatagan gali sa mga bilik sang ilik nila. Sang banwa, ginhatagan nila galiya, sang certification ang GT Poultry Farm nga ini, hinatagan sang munisipalidad, sang banwa, or sang local government unit, sang Tigbawan, sang certification nga ang ining GT Poultry Farm. Wala kuno sang may gin-violate sa tanan-tanan nga health process kag sa tanan-tanan nga mga proseso nga mag-operate sa sining barangay sa may barangay sipitan. Pero kay nadalman ang barangay Linubayan, amo ni ang barangay Linubayan, amo ang naigo dari mga KK5. Kay bangod nga nanubo-nubuan ini sa ginapamtangan sang poultry farm sa may barangay Linubayan o sa may barangay sipitan. Te, lantawa nyo? Mga KK5, di subong ara nag-intra si Congresswoman Janet Garino. Hambal ni Congresswoman Janet Garino sila niya. Niya hindi na pwede. Di may posibilidad siguro kaya nag-intra na si Congresswoman Janet Garino. Napilitan ang banwa sa pagpapanaog sa ginatawag mga KK5 nga. Ining suspension order. Nan. Oh, sipa bala? Kumakon mo ngayuan mo pa imo ya damages to mga pumuluyo nga na damage to ang ilang poultry farm. Ano ka haslo nga klase ka kwani. Ikaw na nagpangayaw, ikaw na naghimo sa imo nga negosyo. Pagkatapos mga kakifab, ikaw imo yang nga residente nga ikaw na mismo nagareklamo bangod ya apektado ikaw pa yang pangayuan sang ginatawag mga kakifab nga kwan nga damages. Kuno ka tunto klase ka poultry farm ni? Oh, mga kakifab. Kala taon tara kero kung ano ng suspension order, sino na papanahog, sinisang suspension order? Base siguro kung, ha? Nagkuhan na ni si inang Mayor Teruel, mga kakifay. Base nakakuhan siguro, nakamarasmas. Nga sila nga dumasalaan kita sila nga nakabaton sa poultry farm kung mag-amone. Nga biligwaton tani. Amo na yung problema sa inyo eh. Kira pa matyagan nyo bla. Kung nara ka mo sa posisyon, makapinagusto na lang ka mo. Amo na nang uso, gali, subong mong ang uso, subong, kung sinong nagareklamo, kung sino mga witnesses, kag sino man nagareklamo, kay Babandre, amo pang mapriso. Amo nang uso, subong. Balo ka mo, tin, nag-uso, malala, tungod sa natawag na ito nga Bendalo. Mga kakifay. O, hindi, bla? O, sige. Tasta na ito na kiron, Drisato, siling ang pagpangalaga, dirig lamang sa K5 Nightwatch. Kaga iban pagid nga mga balita, mga kagiba iban pa nga mga headlines karon sa sulod gid lamang sang 48 hours mga kakifab ang report kay impormasyon sulod gid lamang sang 48 hours na mudamo sa may sirente naluntad sa syudad kag probinsya o. May napatay sa Haniway magin patay di sa may barangay Ungka kagabi eh. Mga kakifab kagina sang aga may nasapuan naman tong tao nga gahilig daon puno kahoy mga kakifab dito sa may banwa sang Saraga. Tapos may isa pagid nga gingapo sa duldol sa may kalaparan. Tapos may isa pagid ka inang minor de edad nga nagpamuno. Ang suspekto mga K5 sa may Ungkados pa banwa sa Pabia. Ang nagdrive sang motorsiklo nag-surrender. Pero ang ining minor nga 17 years old nga nagpamuno kay nagpamatay. Hasta subong way pa makita kay ang report kay impormasyon. Naging langulango kuno sa malamto atong isablang nga nabunan sa ulo. Gilangulango kuno ng minor de edad. Ay kunong iya sining nga tatay sang sining minor de edad daw nagamasakit. Sige lang ulango kuno sa malamto. But kunong lang ulango siya sa sining minor de edad. Nga minor de edad na init ang ulo pagpanginit siya mga kakifab ah binuno ya ining duha nga ini. Isang napatay, isang pilason kang pilason na mo patong naglangulango kuno sa tatay niya. O gani standby sa ato sining mga tagpanabati. Kay istoryan tra karon diri sa ato sining pagpangalagad. Dili lamang sa K5 Nightwatch sa may base ko may interview karon ato sining mga patrol reporters sa kay Barangay Kapitan na Tanyo sa Barangay Bino Linubayan sa may Barangay Linubayan sa Banwa sang Tigbawan angot sang suspension order sa sining poultry farm nga ini. Ako yung mga kakifab nagapating at siyempre kung ganigosyo ka, normal na naganigosyo ka. Pero mag-abot sa puntong ikaw piya imo yung magpasaka kaso sa mga complainant ng mga tao da. Nagagwa na karon nga kuan ka imo, sado si imo kapudiruso. May ginasaligan ka. Kinareklamo ka na kay grabing baho nga gintuga mo da health hazard sa mga pumuloyo da ikaw piya may ikaw piya mareklamo. Tunto. Ha? Di ba? O sige, plasta trackeron diri sa ato sila nga pagpangaraga diri lamang sa K5 Nightwatch. Ang mga balita ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalawan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant, kasang may TC de alkaline vitamin C ang produkto sa klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Moni sa mga K5 ang mga produkto ng mga food supplement. Nga, bisan ano lang, bisan ginatawag lang naton sa inyong food supplement, pero galing, may aras ang ginatawag naton ng medicinal value nga sarang makabulong o kung makabulig mga K5 no, sa pagtapna. Makabulig mga kakibat sa pagtapna sa aton ginasuprer nga mga balatian katulad sang hypertension o kung high blood katulad sang diabetes nang taas ato sining blood sugar level na minami gini siya testingin nyo mga kakibat inom sang DTX 500 kung taas inyo blood sugar kay mabatsyagan nyo gid sa unang simana sang pag-inom nyo mabatsyagan nyo gid na kung paano magnubo ang inyo sining blood sugar level. Amo ni pinaka the best diri sa klinika DTX 500 mga kakifab. Ginami pagid. Kung parisan mo rayon sa vitamin C, ang vitamin C ang mighty C. Mga kakifab, kay kung may pares nga mighty C, nagabulig ini para mga kakifab sa pagpabakod pag isa ato sining lawas sa immune system para hindi na magbalik liwat tapik ang mga baratian. Gaya na batyag na to sa ato ng lawas. nga kinang lanon tagidihaw kay man mga ka-K5. Ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ah, mga ka-K5 agun nga pungga na pagtubo sa mga inflammation o kun bukol-bukol sa aton nga lawas. Nga nag-develop sa uli sa nag-develop sa ulihi sa cancer. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kun disugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang mighty C naman isa kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga pagusog sa immune system capability sigun nga patyo naman ang kalaguba nga mga cellula sa ato sila nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag maging cancerous. Lano pa ginahulat to. Mga K5 Clinica Detox America Mighty C. Mga K5 Imnon para magapabiling nga healthy ang lawas naton. Ini mga K5 ang produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Salang yun ay ma-avail sa mga nagkalain nga mga butika, parmasya, kag tanan-tanan nga mga klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy nationwide. Aton nga oras, las 8:19.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga, ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Pisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo.
3: Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na kung late dinner ka.
6: Pinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magandingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Health alert with Dr.

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Diorol-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo
11: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
14: masalikan
11: epektibo.
14: DTX 500
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3 yung
11: may BCO.
14: Ang BCO
11: yung may D3.
14: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow!
2: Wow! My puso!
3: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My
3: K5 Night Watch June Alojado Kapulot K5 Night Watch Night Watch.
4: Pabalik na mga ka K5 Badri sa aton nga pag pangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 32 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 this time prover kita mag-silo sa pagtalakay sa iba na to. Sini nga mga drag ko nga mabarita kagpagkuha sa mga barita ka informasyon. Lagi ka sa to. Sini nga mga ka-K5 reporters. Check na to ang latest weather report. Lagi ka sa to. Sini nga pag-asa Iloilo. Kaya sa to nga mga followers, don't you worry. Pero guys, basahon din nyo sini mga mensahe. Kaya sini nga mga, kwano, nga mga comment. Dari sa comment section sa K5 News FM Iloilo. Labi na sa K5 Network. Check na ito ang latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa, Iloilo. Kamusta untang kuana nga ito? Sini nga tiyempo? Kung diin na ang mga bagyo. Very check na ito ang latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa. Upo na itong karoon si Engineer John Baron sa pag-asa, Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
18: So, sir, mayong gabi. Kag sa ito man mga tagpalamati. Latest nga weather update na ito sa adlaw sa nga Lunes, August 31, 2026. Based sa aton nga update no, ang ginamonitor naton nga si Bagyong Pilandok, Tropical Depression Pilandok, sa kalayoon 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds gilabot 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagasanas nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement, north-northwestward at 10 kilometers per hour. Expect na siya nato nga mag-exit sa par by Wednesday and samtang magpasaka siya no sa going towards sa southern part of Japan. Possible pa siya mag-intensify sa isa ka tropical storm category. However, manubo man ang chance no nga mag-landfall siya sa aton nga pungsod and wala man siya direktang epekto sa aton. Meanwhile, ang southwest monsoon nagpadayon gyapon niya epekto sa may Luzon and western section sa Visayas. Sa mga sistema, dari sa aton sa western Visayas, particularly sa Mayaklan, Kagsantique, no, magalumon niya po ng kalangitan na may chance sa mga scatter, yung mga pag-ulan, pangilat, kay Panagoob. For the rest of western Visayas, generally fair weather na kita. Pero may mga chance niya po no, sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangilat, kay Panagoob. Epekto niya po sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubtob, mabaskog sa direksyon na bagatnan, nakatundan, nga mo niya magadala sa ang kasarangan, tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ito, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod sa alasayos kinas ng hapon, magabot laki ni 540 buwan sa aga. Ngayon, latest weather update, ako si John Baron. Maraming ginagang salamat.
4: Engineer John Baron.
18: Yes, sir.
4: Ang ining mga nagligang mga tropical depression nga sa subong ng LPA na lang, ining si Saudel nakagwa naman niya sa aton nga par and then ang nagsasulod-sulod karon nga tropical depression ng munisipyo Pilandok and ang tropical depression naman subong nga former LPA nga ra sa may nababaw nga portion sang Northern Itbayat Batanes no ano ni siya may tendency nga adto nagpagwa naman siya sa ato sini nga par Engineer John Baron sir.
18: Yes sir, nagawa ni siya sa ano no sa par ang ano ni siya may siyang duwa pa tropical depression nga ginamonitor nato no. Galing medyo babaw naman tong yung dalagan pala do pa landfall ni siya sa ano no sa may China and wala naman siya direktang epekto sa aton. So actually wala naman ni siya kabalaka ano ang ining duwa ka bagyo nga dito sa babaw nga sa guwa sang par. Amo man lang ni si Pilandok ang aton nga sa sulod sang par nga ginaano gino ginafokusan gid kay gainan since sa southwest monsoon.
4: Aha. So ining may isa nga na siplatan man nga LPA there diri dapit sa may southeastern Luzon. Medyo malayo pa man sa aton nga par Engineer John Baron.
18: Yes sir, bali ano no ang inang LPA ano siya ang so far wala pa si kita naging ano no gin pagwa nga LPA nga sa guwa sang par kay base siguro sa ano pa na no outside pa sa aton nga monitoring domain, so wala pa nato gin public no ang iyang information. So kay basabi sir nga ano no basta outside pa sang aton nga par also say monitoring domain daw ano na sir no daw medyo dako pa nang chance sabi nga hindi gid siya magano hindi pa siya magsulod sa aton nga monitoring domain kaya actually ang aton nga monitoring domain hindi lang siya sa parser pero do may duwa pa na siya ka monitoring domain nga duga pa box man siya no nga nag-extend towards further sa may Western Pacific. So kung base most likely siguro ni outside pa ni siya sa monitoring domain. So wala pa naton gin ano no gina-inform ang public kay tam-an pagid siya ka ano no tam-an pagid siya ka layo nga wala man siya wala man na siya direkta nga epekto kag damo pa man ni ano damo pa ni chances nga magano siya no mag

0: Nightwatch.
1: Mga kakayfive, nabatian ng latest weather report na gikan sa ato sining pag-asa Iloilo. Hindi may kagtanan sa sining inang latest weather report, no? May mga kuan kita, may mga tropical depression, pero ito nagwa naman sa ato sining par. May ara nga ara sa sulod karon sa par na ito, namunin ang si tropical depression Pilandok. Ang sining wind is 55 kilometers per hour and ang sining gustiness is 70 kilometers per hour. Movement siya is northwestward kagang sining lakat mga 10 kilometers per hour, no? Pirti kahinay. Pero ti ari ni sa may babaw nga porsyon sa Pilipinas, so ginatawag nato mga K5 sa may east of extreme northern Luzon. Butya pinakababaw nga porsyon na mga area sang inang mga ko naman eh, mga Batanes area naman eh, kag mga Babuyan Island, mga mo ni mga lugar mga kakipay bang agyan niya naman sini. Pero may posibilidad nga ni siya magdugay, magpabilin ina kay magabalik na ini siya sa ginatawag nato nga LPA con low pressure area mga K5. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag paramati sa ato ni mga kauturan, standby na kamo kay prober na ton nga i-check gali, no, aron sa K5 cam asli niya ta. Pagbalik lang guro, no, para nga makuan matatay commercial and then makuan kita mabasa tara sa mga mensahe kag reaction sa ato sini nga mga followers. Then after that pagbalik naton matatay commercial, then pagbalik naton amo na mga detalye na sa mga balita lagi kan sa ato sini nga mga patrol reporters mga ka K5. Shoutout anay sa kay Sinon Paris Jr. Sinay, good evening Sir John, kapamati ko diri sa K5 Nightwatch. Thank you. Sa kay Verna Salvilla, good evening and shoutout sa mga grupo sang John Kapulot Fans Club International. Mga ka K5, sa kay Ria Capanas, kay Ro Simpas, Lilia Laila Sofia Altelio Hiroche, sa kay F. Cormida, Hermi Catalonia, Mercedes Malquerido, sa kay Mary Jane mga ka K5, no, sa kay Mary Jane Pastrana Villaranda, kag sa tanan-tanan sa kay Verna Salvilla, kay Albert Palumo, shout out man Florinda Cadavero, kay Maximo ano niya man kwa niya advertisement ni sayo, sa kay Barotac Viejo Watts, niya kung may suspension order ang munisipyo, bo chiringon may basihan ang reklamo sang barangay. Tungod may basihan ang reklamo, dapat ma-dismiss ang civil case kontra sa mga barangay officials. Tinita mag-intrada sa kuan kay mantiara nang hindi na kita mag-intra sina kay gara na sa korte mong bulay intrahan, no? Pero ti amo na siguro eh, no? Sa kay Romeo Pasquin Jr., good evening watching from Barangay Rizal Uton. Shane Tansilia, shout out. Sa kay Ace Tanyo, shout out man. Marinette Manican, thank you for watching. Kay Saracen Bailoses, Idol John, good evening. Dua kami sa niasawahon Glantaw live stream. Animo Idol, keep safe Idol John. Thank you. Arnold Wesca, niya husto gid Idol. Jacqueline Dwayne Barrios Tan, good evening Idol. Madayon kung hindi ang barangay election, tani madayon lang para mailisan ang mga wala pulos ng mga barangay official. Madayon niya, daway na chance ni nga mauntat kag nga i-postpone pa mga K5, no? Dayon noon gining barangay election. Kay J.C. Lelebetro, shoutout Den Villarreal. Kay Ruel Servisa, wala gid chance antoson tanalang hasta matapos ang ila termino. Hindi ayuda ang solusyon sa kapigaduhon. Correct. Band-aid solusyon na yung mga ayuda-ayuda ni. Band-aid solusyon na yan. Dapat kang ganyan kinang lanon diya ang long-term solusyon sa kapigaduhon. FGL Mario is watching. Thank you for watching. Sa kay Real Solania. Shout out man kay Bibigirl, shout out kay Lolly Gardose. Tamyaw ko ng tanan ng mga kabataan niya kagang Gardose family. Sa kay Norberto Aguilar Jr., shout out si kay Renato Bindita, shout out sa inyo tanan-tanan. Kay Emma Castro Kabilan, kag inang good evening kuno Idol sa Uton, sa Zulweta family. At si kay Ace Tanyo, kay Jovi Kalapan, shout out, grabe na gid ang mga tao subong sa kalibutan.

0: tanta amo gid eh mga ka K5. Iban pagid nga mga followers naton mga ka K5 ato sining mga viewers nga nagalantaw man sa K5 News FM Radio 88.7 nga Facebook page sa kay WRMI pa shout out kay Bren Boy taga Buen nga nagapamati gid subong sa kay Chris Boy Kualmohen sining niya good evening nak daw ginahimo lang kita nga tando-tando ka mga politiko nga mga swapang sa plunder kag kwarta da wala na katapusan nga kapigaduhon ang aton o sining ito sa kay Digoma James Grimmy Idol shout out kay sa pamilya Digoma family from Pasay sa kay Solano Vilma nya daw kalahadlok na dira aton sa Iloilo damo na nangyari basi natabuan man lang ah, no nga ini nga semana mo gini ini nga mainadlaw sa kay Arnel Brito shout out sa kay Brendan Ferrer taga Buen shout out man sa kay Wermel Lisa Maglinte sa kay Rimia Panes watching live from Taguig City sa kay Celi Pacheco Duen Bolivar Kinyanola shout out man sa kay Noel Gonzaga Palalimpa Idol, buwas lang ko mapa-shout out ah. Dugay ko wala ka live kay nag viruson ko Idol ha? Na viruson ka? Anong nag-virus mo? Virocon ko na ano ang virocon? Viruson gimana? Sa kay Noel Gonzaga Palalimpa, ya abakula na lang sila idol yon. Nagaanad na lang na sila. Mm. Kay Restituto, Restituto Lanza. Good evening from Guimaras. Kay Siamera, Fe Ganaka Gumban, ya pilosopo klaseng mayor sang tigbawan, pila ka porsyento mo na mayor raw. Grabe ba? Noon ito sombong dira patinira. Dira patinira ang mga taga DNR para balaan nila kung wala baho. Oh, mugid. Okay, Glenn May Doktora Udtuhan, ang mga pulis tiraha, sir, kay gabulig lang kay may mga kwarta dapat sa ila gapu ano man gapuan aga ano gapuson sa kay Cherry Lapating Branya number one career sang germs career sang germs viruses kag bakterya ang langaw gani kay Rita Clayon shout out gapamati sa tubungan kay Agosto 5 watching from Kuwait Idol thank you kay Milita Paklibar Navarro shout out Anali Bahadi shout out man sa kay Heneken Estrella Sir John Gribing and shout out lang sa gutuhan ni Juan ni John Suarez dere sa Lidisco Village always kini pamati sa K5 News FM amuna sa ang upod ko ding guard Gayote sa Lidisco Village always nga nagapamati gid sa K5 News. Thank you. Kay VL Pitugo, bubo panahon ni Duterte, magkaano ang litro ng gasolina? Magkaano ang kilo ng bigas? Sa panahon ba ni Duterte tumaas ba ang sahod? Tulog ka yata klase reporter. Ay, natulog ka ba sa kangkungan noong panahon ni Duterte, ilang presidente nang dumaan, bumaba ba ang bilihin? Tarantado, klase reporter. Magrabi, aking sakon mo. Ang kuhan na siyang chimpo ni Digong, may kuhan pa to, may pandemic pa to kay Papandre, no? May pandemic pa to siyang chimpo ni Digong. Pero ang presyo sang gasolina sang una, may harap pa gani tag 29 pesos ang kuan po ang litro pero no? Base ikaw tulog siguro o base ko nalulong kasang syabo. Sa mo tong chimpo ano pa way kakabalo nga brato mga gasolina sang una. Ina may kuan pa na may pandemic pa na sang una. Naglabot tag 29 pesos ang litro sang krudo sang una diesel. Abi mo VL Pitugo kung nga nga nabalaan ko. Siyempre may salakyan ko mong gatughong ko. Ha? Gatughong ko? May salakyan ko, gatughong ko. Tiya mo na nga nabalaan ko sa musa na nga chimpo. Basi ikaw tulog o basi kung lalong kasang druga. Ha? Muna nga way kakabalo. Sa kay Bench PSJ, puro na lang nagtaas, sir. Hindi na maabot ang mukha ni. Oh, sige, sa kay Arman Bakugo ay shoutout sa kay Rene Espinosa. Walang pakialam ang gobyerno, pasipsip pa more. Oh, amogid kay Baby Menyesa. Oh, sila niya amogid sa kay Rhodes Nansan. Mayo na kay Bangagya Girahon. Sa kay Kim Arisoni. Flora, agad namin gamonitor lang kami diri sa Sumag. Kay May Carbonera Ragay. Idol, may gabi. Ed Malikinya, shout out. Nunito Sumbong, Bengs PSJ. Kay Nena De Los Santos. Kag sa kay Rene Espinosa. And also sa kay Kristen Gardose. Okay, ayos. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpanubalik mga ka-K5. Historyahan tang iban pa nga mga balita. Si Ari Pagaleo, sa kay Solano Vilma, sila niya daw kaladok, ano ba sa kanya? Sa kay Jovito Coronado, Good evening, Idol John, Leog Tamya, sa kay Cap Greg Sumagaysay, kag si Matias Gabriel, lihog drama ka sa Duldol Cap John. Ba, hindi ko magdramahan na, kaya nga, patay na ng biktima daw. Ah, 18 anyos. Di pwede madramahan, kag hindi pwede kadlawan, kay may patay. Sinsyagid, no? Sa kay Digoma James, maayo gani, madayon, eleksyon, idol, kay Pigado, Pigado, gid, nami nga Islan Bag-o, nasa pwesto, idol, kay mga luma na dabi, ila mga ugali. Oh, mga ugali mo. Naton, Islan nyo, kay Waiga Perform, ang ato nga punto, sinidre, hindi ay kay siling mga ugali nila. Ang mga barangay official nga naga-perform sa ila nga, pa, nga pang-gobyerno, amo na yung dapat ang ibutang ang mga wala nag-perform. Amo na dapat pang ilisan. Ilisan ta bag-o. Pag hindi mag-perform ang bag-o, ilisan liwat nga sang bag-o. Pagin, hasta nga sa uli, makakita kita sang maayo nga mga leaders. Hindi kay konsin o lang tong insaktong apelido. Nga daw, amol na pirmi mga apelido sa inyong barangay. Amol na pirmi, ginapadaog nyo, ginabalik-balik nyo. Matapos sa barangay kapitan, madagan sa kagawad, daog man yapon. Pagkatapos sa barangay kagawad, mabalik na masiluwat kapitan, madaog man yapon. Sa malipot nga sugilan, nga sagsag batasan nila sang ginago na sila nga barangay, kaya nga, ginapasugtan nyo man. Pero kung kada eleksyon, laino nyo kapitan nyo, pagkasunod ng eleksyon, laino nyo naman liwat, para nga malabot ta kag makita naton kung sino ang maayo kag pinakamaayo nga magperform nga mga barangay official. Ano abi kay halisang una halos dinikada na kung ano nga apelyido nga nagapungko sa inyo nga barangay, amo man gapon ang nagapungko da hasta sa apo, hasta sa mga apo sa tuhod. Amo man gapon ang nagapulungko tilantawa ga asinso barangay nyo, ga asinso sa baha siguro kag nag-aasinso sa kapigaduhon. Ang mga balita ang inabatan mga ka-K5, ang builog na inadulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang Klinika D3 Bio, isa ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties, ila binigid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio gremo sang aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption or ang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ina sa capsule vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon gindingge kana. Ginapanami pagid sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation kag nagabulig agud malikaw ang lawas naton sa bleeding kon epektar kana sang dengue uso subong dengue mga ka-K5 puerte gid ya, no? So kahit man titig ululan namong gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, kinahanglano na naton nga magamit sang Klinika D3 Bio para maproteksyonan ang aton kaugalingon. Sipon, hilanat, ubotrang kaso kag iban pa nga mga klase sa mga pamalatian, mga ka-K5, hindi na kamo magantos. Inom sang Klinika D3 Bio. Gusto nyo mga kaka-K5 nga madula ninyo nga mga hyperacidity, avoid hyperacidity. Take Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio, mga kaka-K5, ang produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang aton nga oras, alas 8:53.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epic Demo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics!
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Hoy, kamo nga lamaw! Ari na ka paborito naton nga ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasumpay na!
9: Ang uniform ko!
10: Tiga-plansa na!
11: Ganito ako!
12: Tiga-sig!
11: Tiga-lapa!
12: Tiga-sain!
11: Tiga-plansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligat,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
11: Yung may D3! Mabagat
12: sa mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM! Ay sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid! Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My
1: aking puso.
12: K5.
11: K5
12: News FM. K5.
11: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
7: May puso.
11: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon ni kalabot kita sa 8 or 4 minutos na nakarigad sa alas 9. Krasig siyang oras ta. Pero check na nato na mga detalye na sa mga balita upon kita kay ka-K5 Kim Caluyo. Hindi may kang tanan mga ka-K5 sa pagbutang kon paghatag sang suspension order kontra sa GT Poultry Farm nga mga ka-K5 nga napahamtang diri sa may barangay Sipitan sa Banwa sang Tigbawan. Ang report kag informasyon mga ka-K5 nga ginapapanaogan ini sang suspension order. Pamangkot sino na papanaog sang suspension order nga ini? Mga balasihan? Ang mga report kay impormasyon kay iban pa nga mga balita impormasyon mga follow up may kang tanan sa sining natabo mga ka-K5 nga mga insidente sa sulod gilamang siyang 48 oras daw apat o lima gikabilog ang mga patay mga ka-K5. Pero mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Kim Caluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report standby.
12: K5 News FM kampiyon kampiyon report.
3: Kay dilim ng paligid.
2: Bao. manual load dropping gani, manual load dropping gani. Kantahan mo pang dilim ng paligid kay manual load dropping gani.
3: Pero oh. Ganito, sa mga pumuloy, mga negosyante, San Oni solusyonan sa Department of Energy na namo ginang ginagamit.
2: Yes. Dapat gid man dapat ang DOE gid ni Department of Energy. Kagi bro, of course ni President Bongbong Marcos
3: brownout kay 5 June, no? Kalabanan, nanotisyaran na to, the more nga brownout na mo sa mga usually mga kriminalidad ba na nagkatabo, siyempre dulo mo, may mga chance na makabataan, mag-himo na sa mga ano dira kay 5 June, pero yung dira kay ina, sa may harap ka, dulo na di kay ina, so 5 June,
2: bago dari yung announcement sa NGCP, ang mga nag-kwano, ang mga emergency power interruptions or ginatawag na ito nga manual load dropping sunod sa NGCP August 31, 2026 sa aring mga lugaro ang La Paz Feeder 1 offline siya 5:49 p.m. tapos Masiga siya 7:33 p.m. ang Arevalo Feeder 2 offline siya or mauntat siya offline ano ganun na mapatay 5:30 p.m. Masiga 7:33 p.m. Diversion Road Feeder 2 offline 5:50 p.m. 7:36 p.m. kagaina. Tapos ang update mga ka-K5 ang lapas until now wala pag-apon nagbalik. Ang haro ang lapas Feeder 4 wala pag-apon. Then ang haro Feeder 1 mga ka-K5 offline sa 6:12 p.m. pagid. Ang mobile Feeder 2 offline sa 6:13 p.m. Update as of 7:35 p.m. Sininga gabi. Yung subong base nagsiriga naman eh, no? Mga ka-K5 kag ti amo ini ang mga naapektuhan kagaina ho. Ini nga mga lugar ang asta ang haro Feeder 2, mga ka-K5 ang mobile Feeder 4, Feeder 4, ang Arevalo Feeder 1 kag ang mobile Feeder 3 sa as of 7:35 p.m. So mga mga lugar ang magin pang post karon sang emergency power interruption or manual load dropping sang NGCP K5 Kim. So mo na nga ang nalabayan mo da madulom K5 Kim.
3: La Paz area
2: Oh, La Paz.
3: Okay, pa, may porsyon man sa city proper kay na, no nga, Ligom, Dolom, para mo na gano'n, mo sa mga nagreklamo, kay Walos at Lawadlaw, siya bala, kahit there are times nga ti oras, basang tigtululog sa mga pumuloyo, especially may mga katigulangan, may mga kabataan sa sulod, ti mga negosyante, gano'y may mga nagabarigyan, sa mga frozen foods, kay John.
2: Ti manual road, manual load dropping, ani.
3: No, ang despite nga ti ginay mo no, para sa hindi mahubusan gid totally, pero dapat kini nagahatagan kumbaga sang nagakaigo nga igtalupangod no sa aton sila nga mga national government agencies, kay hindi naman kita basta nga dapat nga batunon na naton nga amo ning sitwasyon naton adlaw-adlaw kay Pipe John.
2: Manual load dropping ani. Oh, te. hindi tani hindi man pwede alang-alang karon. Ano himuon abi karon sang kuana sang taga sang ato sini nga mga inang electric utilities naton diri ang mga magkatabo sini kay mga ati kulang gani sa supply subong ang ina problema mong ilabi na nga mga naga-generate bala mo ng problema. That's why nga gin manual load dropping ang mga lugar nga ini gina-distribute sang kuan na lang pasunod dalang distribution para lang gid nga makaangkon sang kuryente ang tanan-tanan dire amo na lang gid lang nang mahimo sang mga kuan dire sang mga supplier or sa mga distributors sang kuryente kay supplier ya way gitupa amo na gani ang problema sini dire kay naka-schedule na gani kung mga generator bala ni naga-generate sang kuryente, naka-schedule na sila, may aragi man sila schedule nga muna mauntat sila generate sa muna nga lugar kay mang limpyo sila, mang may ara sila nga mga maintenance, sabi no? Ang problema kay nagpatong-patong. Like for example, subong abing nga bulan, ang isa ka generator naka-schedule sa amon nga bulan nga may ara sila nga inang maintenance. So ila na nga maintenance, pag schedule nila automatic ma-shutdown sila kahit siyempre ma-maintenance sila. Ang sunod naman nga bulan, ang isa naman to ka generator, amon naman to ang naka-schedule nga ma-maintenance naman, so ma-shutdown naman sila. Wala ang ining isa nga supposedly mabalik na kuntani sa pag-generate, wala nag-generate. Ang isa naman to kay naka-schedule to siya, siyempre nasa pawan sang isa, duwa na sila ang wala nag-generate. Pag ikatatlo nga schedule na maliwat, ang isa naman ka generator nga ma-maintenance, ara naman ang kimpo sa schedule ya, siya naman siyempre automatic ang manirado. O kung ma-shutdown, kaya minti ma-generate na. May ara naman siya maintenance, pero ang duha, wala gyapon nakabalik sa pag-generate. Amo na sang natabo kay 5 Kim, nagpatong-patong ang ining mga generators ngini nga wala nag-operate sa naka-schedule sa ilang operation. Hindi mo man pwede nga hambalon tong sa piyak to nga hindi ka manay magsirada ha, hindi ka mo ma-shutdown da. Kay mahambal sila nga, amo na niya chimpo. Amo na niya chimpo, siyempre may violation kami karon sa kwan. Sa Department of Energy, kundi na mo ni pagpatiho ng among naging schedule ni. Amo na sang natabo, that's why ginalantaw naton nga may posibilidad pang sabutahin ang ginaubra sa mga buwisit nga mga generator ni. That's why intrahan dapat ni sang aton nga kongreso, kag sang senado, kag sang aton nga mga public official nga pinabayaan nila ni. Oh, K5 Kim.
3: Wala gani kita may nabatian ganyan nga mga kongresista, senador o kon presidente naton nga ati syempre ikaw ang pinakamataas or kung kaara ka mo sa mataas na posisyon, kumbaga may poder, may otoridad, kag matukbol mo kumbaga ang ring mga nagasupply ka kay 5 John, pero subong do kumbaga damo sa mga dismayado nga mga konsumidor
2: yes.
3: Mga politiko naton subong do wala gid mati-mati
2: nawili siguro sa kwan eh, nawili siguro sa Manita. Oh. Amo ni laban-laban ang sitwasyon ta. Dapat inintahan na ni sang presidente, inintrahan na ni sang DOE, inintrahan na ni sa mga senador. Paimbestigaran na tani nila ni. Oh, ang mga generator, ang mga nag-generate. ang mga suppliers, dapat paimbestigaran na nila ni eh. Ano na tabo sa inyo man? Nga mo na natabo. Nga nga naghimo sa inatawag nga manual load the dropping ang tanan nga mga supplier or ang tanan nga mga distributors sa bilog nga Pilipinas, Luzon, Visayas, ka Mindanao, hindi lang kita diri sa Visayas ang nagasuprer. Pati ang Mindanao, kag pati ang Luzon mismo, nagaproblema bangod sinis ang mga power generators nga ini. Mga nga, hindi makahatag sa supply bangod sa natabo nga. Wala subong sila nag-generate yapon. Ambot na nung mga rason, hindi ganin sila katagagpaathag sa aton. Kitaya gahipos lang. Kaya way kita ka-inchinding, abo ang aton sining mga pumuluyo gani. Ati, basta may kurinti lang, aral na mo, basta-basta. Huwag sila ka-inchinding sa mga kasubong sina, Kipipe Kim?
3: Amog yun, tinalingaw, tuguro kanta to. Kita ko daan ligag, kanta-kanta to.
2: Ano kanta na?
3: Nakabot na si mo, ha?
2: Ano to,
3: Ano to, kanta, yaligad, ah. Na baha sa mga pumuluyo, gakanta
2: na ah, oo, ara, anang kwan, kita mo na kay Five, Andre, lang to, may ginsend ko na sa ato, sa ato nga group chat, la. Damo-damo, sila galusom sila sa baha, tapos gakanta sila. Ang kanta nila, mga politiko! Na ano ganito ba? Na kawatan ano ito? Ikulong.
3: Arada. Si Pepe John.
2: Oo.
3: Si President Marcos ang gakanta sa tangina baha tuligad mo?
2: Ah, muna. Ini may ara pagid damo-damo sila ng mga tao, galusom sila sa baha. Tapos may ginakwan sila, may ginakanta sila, may ginasinggitan sila. Damo-damo sila, dumayari ko na nga ginsend kay 500 mong sa aton nga kwan, sa aton nga group chat ba. Ya, no, ginsend ko gina kasi ko gusto ko gina ipakita sa mga pumuluyo bla nga daw may rason gid lang tawa bla tagaduhan nilang tubig tanan-tanan sila sa isa ka ambot daw subdivision guro na ginaplastara nila sa mga tawo nga na, no? Gakuan sila ga tiriringob sila tanan-tanan ka nagatindog na sa tunga sa puwerte kada dalom-dalom nga tubig. Tapos may ginasinggitan sila daw hindi matukanta daw singgitan gimnara o na damo sila. Oh. Na hindi niya AI generated ah. Oh, original niya. Oh, raw lang tawab lang. Oh, mati ang tabla audio nila. Mati be, oh, pabati ta sa aton nga mga tapar mati oh, singgitan nila niyo. Oh, K5 ba Andre go.

0: ang ilagaling ang singgit, mga kurakot-i, kulong na yan. Mga kurakot-i, kulong na yan. Ginimo lang nila nga, kwan, nga, natawab lang. Ang tubig, hasta sila hawak ko. Sige, damudamo sila, puro basao. Hasta sa hawak tubig nila, ibang mga taga-tuhod, ibang taga-hawak, puro sila basao. Nanao, mga kabataan, mga taga-tuhod, tubig. Oh. Ah, K5 Kim?
1: Amo John, no? Te damo sa mga problema pasubong nga ginapo nga tubang no aton sini nga mga pumuluyo damo nagkalamatay sa mga baha problema naton subong sa kuryente kag iban pa no nga mga concerns. Sa dugang naman aton diri no nga balita lokal kay Five John, ginabi-abi no sa mga opisyales sang Barangay Dinubayan Tigbawan Iloilo ang pagpapanaog no sang suspension order sa ining GT Poultry Farm nga ginapanag-iyahan no sang isa ka doktor kag amo na kaki-5 John no tay madumduman nga ining siya ang nahamtang sa may barangay Sipitan Tigbawan Iloilo adjacent barangay sa Linubayan we're in no despite kasi sa Sipitan siya pero ang direksyon ba usually isang hangin kag ang nagatupa di ba ng mga langaw nagakalabot dara no sa
0: Linubayan
1: sa barangay Linubayan ang suspension order ang ginpapanaog no through the local government unit o kon LGU sang Tigbawan sa pagpanguna no ni Mayor Virgilio Teruel sa diin no ang napetsahan sa August 28 no kag based man sa information from Kaparinetanyo ang punong barangay sa Linubayan na tinakaina lang sila nakabaton niya sa kopya gidya pero based dito sa kasulatan nakasaad dito no ang effectivity sang suspension Agosto 30 o kun kumbaga kahapon kagipa John yari bala na pamatian naton ang kabahin sa aton siring interview kag pag-confirm ni Kapitan Tanyo Adrina sa K5 News FM Iloilo.
0: A ver. Okay. K5 ba, Andre? O sige, proceed.
2: Basta kain na lang, una ka ba ito? So, ang suspension order, so nga pala na
1: eh. Oo, pero ang date, yaka last week din man.
2: Kung date kami sa liha, yung street bar kita, it's 28.
1: Oo, pero sana nang effectivity, yaka?
2: So, 30 man ito, ma'am.
1: Ah, 30? So, bali, isang ano pa yun, no? Isang yung kahapon? Oo, kahapon.
0: Kahapon, no?
1: So, pero nag-close na gin man sila, Kap?
2: Bakit sa close, ma'am daw wala ka balo ko na-close. Pero ang importante nga may suspension.
1: May suspension order na. Oo.
2: Pero dito, malasabkat na ba yung barangay, ma'am, mag-in pa, ma'am?
1: Oo, pero tawag na ka pa nung reaksyon nyo, di kay T-Sins nga sa mao, kung nang effective ang inyo nga nangintikang o kung nang pagprotesta.
2: Wala ka ma'am may siguro mapatawag man si Mayor ko para nagrihan pala ang party suspension na ma'am. Nagrihan na siguro ang both parties ma'am.
1: Ate, sige. Kap, thank you so much sa pagsaba.
0: Okay.
1: So, 5 June, kapatian.
0: Daligid lang, no?
1: Si Kapitan Renetanyo. Pero so far, based man din sa una, niya nga pa-message na to, tigil abi-abi yaman, no? Ang ining atikang kaki-5 June. Based man din sa nasambitan niya nga order, nga tikon, for example, no, maka-comply abi sa mga nagkakaigo ng mga requisitos or certificate from the EMB, no? Kung ining Environmental Management Bureau, kaga ibanton mga concerned agencies for the environmental protection and sanitation kaki-5 June. Maka-proceed no kon makapadayon liwat in kaso no nga maka-comply no ang ining GT Poultry Farm
0: ay nga sa
1: so it seems
0: K5
1: like
0: K5 ba Kim K5 Kim
1: kiyuda
0: po gabili sang ilikman way gali sila sang compliance pa sang environmental ano na para sa protection sa EMB, Environmental Management Bureau, wala pa sila sa compliance. Health and Sanitation, wala pa sila sa compliance. Pagkatapos, sila pang, sila pang maisog na magpasaka sa kaso sa mga pumuluyo na nagareklamo sa barangay Linubayan kag sa mga pumuluyo sa barangay Sipitan. Oh, K5 Kem? Grabe ba? Tapos, sige, operate nila. Tapos, sila pagali ya ang kwan sila pagali ang maisog nga wala pagani gali sila sa mga compliance na pamangkot sa nagligat tong adlaw kag gininterview ta si Mayor Teruel nga nagambal siya nga nagkadto makunutong tagadin argin sugo yang tagadinar tinawo yang ginsugo yang ni blara gina ti taguon tagining kopya ni sang iya sininga interview ng bayan niya tingin padalaan ko man to sang sa health and sanitation sa aton Department of Health sa barangay sa Municipal Health Office ang ang taga DNR siya ginpatiner ko magan ito mga taglima ka oras lag tiner to di pagbalik nila tin sakto man report nila ting undi amo to gani nga si alang-alang ko hindi magpati sa mga report sang mga tawo ko kay sila siyempre mga tawo ko na sila hindi bla mo nang hambalya sa interview to gali kay tinga nga wala pagali na sang kwanaw wala pagali ni sang compliance sa EMB naton sa Environmental Management Bureau sang Department of inang Environment and Natural Resources o kundi NR, K5KM?
1: I-check na itong dugang na K5 June na ang processes pagid regarding dira. Kung bala may mga renewal o kung ano pagid ang mga plastata nila dira. Pero amo na subong ang ina-require nila nga certificate from the ENB may kang tana. No? Nga tinagapamatuod, bala nga nag-comply sila sa mga ordinansa dira sa lokal nga panguluhang sa tugbawan may kang tana sa nagakaigo no? Nga sanitation since ang ginareklamo gadabi ang mabaho nga mabaho no? Nga dapog dira or kumbaga hindi maayo para sa mga kumuloyo for their health kakipagjon.
0: So, gawin ulan nga daan, subong.
1: So, amo na. So, kung makita na ito, it means that doon may mga lapses manggali based dari sa ila, dari nga suspension order, subong.
0: Anong, kwan?
1: Wala nag-resign to sila, wala nag-protesta.
0: Ginpabayan lang. Ginpabayan lang, hindi kaging kapan-kapan. Pinabayan, ginya, kaginhatagan pa na armas ang GT Poultry Farm nga magpasaka sa kaso sa mga barangay officials kag sa mga pumuluyo nga nagareklamo, hindi ba?
1: Yes, K5 John.
0: Oh. So, ano gid ang nakabutang sa kwan? Ang nakabutang sa suspension order ni? Ano gid ang nakabutang kag ang specific, no? Specifically, ano gid ang nakabutang sa suspension order nga ini? O suspension order nga ini? K5 Kim, nakakita ka?
1: Actually, ginpatag lang naton mga initial sa ito or ginpatag lang initially ni Kapitan Tanyo.
0: Kasi magkapangayo kita, kopya.
1: Na naton, especially kung may paatag na ridugang si Mayor Teruel. Paano siya nakakam up nga ti
0: nga
1: manggali isang suspension order gani, nga wala pa siyang nagligat nga sang, ridugay na nga nareklamo.
0: Kaginhulat siya pa nga magpasaka kaso ang GT Poultry Farm sa mga barangay official kag sa mga complainant kag amo magpapanaog sang suspension order nga ini. Oh? Nga subong ka lang nagpapanaog sang suspension order, ginhulat mo pa nga magpasaka kasong GT Poultry Farm. Kay ang GT Poultry Farm, may balasihan nga ang hambal sang GT Poultry Farm, wala kami sang ginlabag nga kasuguan dere sa pagpatindog kapag operate sa amo nga GT Poultry Farm. Amo na ginfailan niya kaso ang mga pumuluyo kag ang mga barangay official kag nagapangayo sang ginatawag nga damages. Hindi ba mo na ginfail na kaso tos may gimbal? Oh, K5 Kim?
1: Dako ganito nga damages ang kinasukot nila mo.
0: De, gali kay ara man ang gali, masuspension order. Ang tawag ko na nung kagagong klase ka. Ida po gabili sa ngilik kung wala ka mo, kung wala madala sa medyane. Kung wala nagre-resigning tanan ng mga barangay kapitan, wala madalahig kung wala madala sa medyane. Laban-laban nagparahimunong kamuda ng mga bilik sa ngilik yun sa may munisipalidad sang banwa sa Tigbawan. Yun na po ga ka mo. Oh, hindi ba, K5 Kim?
1: Amogid, no, nga tiko kumbaga effective ang ngayon pagprotesta.
0: So, sign of protest tumong atong pag-file nila sang resignation letter tanan-tanan ng mga barangay official, sign of protest to sa LGU nga ang LGU nagpahimunong daw mga bulay og ang arad sa may munisipalidad sa Tigbawan. Kaya nga, pinabayaan nila ang mga barangay official to. That's why, ang ilang pag-resign or massive resignation is sign of protest nga pinabayaan nila, ginbaliwala nila kag pinabayaan sang mayor ang ining mga barangay official da. Oh, K5 Kim?
1: Amogid niya K5 Joe, no? Nga tikon wala ni nag-intervene ng mga kongresista dira, si Congressman Janet Garin.
0: Oh.
1: Actually, doon nag-pailabot man nila, no? Kunti may mga sayman kumbaga dira, board member Ferminanda.
0: Oh.
1: Si si board member Garin Matya kay 5 Jolo te accordingly tugin pa imbestigaran man kag nagapausisa pero accordingly ti ang power kontani no araga diya sa lokal nga panguluhan o kon LGU no sa nga tigbawan so i-check naton kun may mga reaction padugang dari si Mayor Teruel tomorrow kag according nga diri kay kapitan nga posible nga ipa isapol pa ni no ang both parties ang ning complainant man niya or ang ning mga barangay officials kag ti ang tawag na no ang tagumalahan mismo no sang ining poultry farm ka kay 5 John
0: laban-laban ang kwani laban-laban ang suspension order dito nimo makita sa may barangay sipitan kay dito ni ang barangay nga dito na pahamtang ang GT poultry farm kag ti siyempre base kon may kopya lang guro ang barangay Linubayan kay manti ang mga complainant taga Linubayan mo kay 5 Kim.
1: Yes, kay 5 June. No, i-check na to na tomorrow. Kahit since, yes, no, sa sipitan, gitman na ng inang poultry farm. Kag kung, for example, kay according mga ni kay Kapitan Tanyong, at effectivity August 30. So, supposedly kahapon, ti close. So, i-check na to on the site mismo kay 5 June. Kung matuto, din man yan nag-comply ni sa suspension order ang GT poultry farm.
0: Sige. Salamat, kid, kay 5 Kim.
1: By the way, nagapamati dira sa imo kay 5 John, no? Si Sir Benny Hermano, dira sa may area sa niya Haro. May solid listener man tadi, sa may Maliaw, Leon, yung kay 5 John. Si Sir Lucerio Kalikaran. Kamusta na mga utan. Na mga fresh na da. And of course, sa mga listeners natin sa may Mandurriao, si Mama Antonina, and Sir Ricky Manaay, si Mami Imakali, sa La Paz, sa Clifa Costa. Titi tara na mga pa, Mamay, Ma'am Kaykay, dira kay Ma'am Veronica Sadekamay, sa Rizal Lapus. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron nga nagainom gid sang extend food supplement especially kay ti masami kapoy no sa mataga adlaw para mangin mabaskog ang mga ka K5 mabakal sa klinika di alternative medicine and wellness attorney Dr. Amil Itang Uy ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Karingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Ay, shoutout kali dala sa kay Punong Barangay, kay Barangay Kapitan Shim Cesar, no, sang Barangay East Valencia sa probinsya sang Guimaras. Nagpamati de, no? Get well soon, no? Kapitan. Sa kay Barangay Kapitan Shim Cesar sang Barangay East Valencia sa Nueva Valencia probinsya sa Guimaras. Mayong gabi dag shoutout si mo kasi tanan-tanan nga mga pumuruyo sang East Valencia dira no sa kay halin sa kay Punong Barangay Shim Cesar. Fernandez mga kakipay. Sa ato sini nga pag-pangalagad ang mga balita yung inubatan ng builog na inadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix, Gagcafe, Kanaga, Detox, Kapa. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Extend for Supplement for Men, may maka kag Club Waska. Nga nagabulig hatag extra energy sa lawas ang tawo. Sa ato sini nga mga kakipay, kag nagapanami sa ato sini nga blood circulation. That's why layo kita sa balatian. O layo kita, labi na gid sa stroke mga kakipay. Ang ini nga mga produkto, ang klinika sang klinika produkto ini sang klinika de Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang report ni Karen Badilla, mga KK5 daw na ubusan na ta oras gid bo lang alang na gid. Anyway, natalakay ta naman to ang iya sining balita, ang follow up may kang tanan sa sining isa ka lalaki mga KK5 na 18 anyos nga gingapo sa puno duldul kag ginpatay sang agi si alias Agi. Mga KK5, no? Pero ito may relasyon kuno sila nga duha. Ang report kay informasyon si alias Agi nadakpa naman sa aton nga mga kapulisan. Buwas, may mga follow-up kita kag latest nga information. Kag sa buwas mga KK5, hulaton ninyo ang kompleto nga madetalye may kang tanan sa sini dira sa may Barangay Linubayan sa Banwa sang Tigbawan. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Una ko sa inyo pa namyawa. Kay buwas sa aga mga KK5, dugay-dugay gali, no? Alas 12:01, it's a bear month. Advance Merry Christmas sa inyo, tanan-tanan. See you tomorrow, same time, same station. Sa nga na sa bilog ng pwersa sa K5 News FM, Iloilo. Ako naman yung ka K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 News FM
6: 88.7
7: Champion,
8: the best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: show the cop guys.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
3: Campeón.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
7: TDX 500.
9: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
6: DTX 500!
11: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500!
7: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy,
10: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
9: Baom ng budlay?
10: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
6: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
7: Magalingin pala ang imo nga uno!
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos
7: kagakontrolar
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masalikan,
7: epektibo.
6: DTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
10: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ni regular nga regla isa agalabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
12: D3 Bio
14: ang D3 Bio
12: yung may BCO
14: ang BCO
12: yung may D3
14: mga butika
12: D3 Bio
15: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gid try namon patumaron sang D3 Bio ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
12: D3 Bio
14: ang D3 Bio
12: yung may BCO
14: ang BCO
12: yung may D3
14: mga butika
16: my family history ba ka mausong diabetes
17: DTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DTX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
17: DTX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis mo!
17: DTX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga uno?
16: Masami nagkapangihi!
17: Masami ginauha!
16: Masi may diabetes ka na!
17: Mag-DTX 500 na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar!
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: DTX 500
6: DTX Coffee Mix
18: Eric Ledesmas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
6: DTX Coffee Mix
14: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka
6: ka butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
14: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre!
24: Libre!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Dayo Fresh.
26: Nagabasa na naman bala ka.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kili.
1: Kadaragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Man.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli gitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia. Yes, ang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
28: K5 News FM.
29: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
30: K5 News FM.

Yeah.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit.
6: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
7: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.
0: Ang

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, nung iban ka man gali!
3: Hala ka pa mantay sang iban! Kung galingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho kulit!
7: Ne! Higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan! To the max! Sa 88.7!
8: Ay,
5: K5! News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug agad!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words?
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

0: Hala bira bira chismis. Hala bira bira ugdas. Tapos mareklamo mula sa barangay kapitan. Mayang gabi, Western Visayas, Lones, kay Dizon. Bow! Grabe, August 31, Subong. Swildo nga lang. Nabato mo na swildo mo, G500, wala pa. O, buwas pa, buwas pa. O, buwas pa ang swildo, anay. Swildo nga adlaw, tanay Subong. Galing, buwas pa. Sa mga G5 naton, buwas! May mabatian na naman kita sa natawag nga mga lain nga ambahan nun. Si Horace Jose Jose Maritza Ana. Bulabantayan natin mga ka-K5. Kay makibot na kita dugay-dugay. May muni na tanga music ko. An. Sa tanan nga radio station, kamigid una-una nagpahuni. It's coming to town. Oh, Merry Christmas! Mga ka-K5 natin sa Jahonda ni Kitty Berberna. Bound! Happy birthday kay Mama Netnet! Mamayong happy birthday sa imo, ma! Pagpatak sa September, ka-K5 anday, September, October, November, December. Pagka next naman naton mga ka-K5, mabatian naman naton ang mga ambahan nun nga tumalagsaho naman naton mabatian. Grabe kita subong mga ka-K5, doon ginalulos lang ang inadlaw. Hindi mo gin mabalaan na dugay-dugay ni. Tapos ni Christmas mga ka-K5. Sadya naman yung syudad sa Iloilo? Kaya mabatian naman nato ng Hala Bira Iloilo! Wow! Mga ka-K5 naton. Grabe, ginisubong ang aton yung panahon. Kaya may mga area subong nga wala nagabaha sa una, pero subong nagabaha nga. Diba lang? Abudlay gid mga ka-K5 ha. Pero sige lang! Ulo antos-antos lang kita. Well, sa mga ka-K5 naton, matulutamyaw kita na isubong agabi sa aton nga mga karanso. Happy birthday kay Mama Netnet, kay LC Itanes, nakatutok din. Happy birthday kay Nanay Nenfa, kay namising sa Alegre Otongan, mayang gabising muda Nanay Nenfa. Kay namising, kay Lumahang, nga nagamati subong sa aton. Kay DJ Ash, ano DJ nisa? DJ? Astamayo Bedia, Bedia. Mayang gabi, machokolid, pulaw-pulaw, pamati, diri sa Sipio. Salamat, salamat, gid guapo. Pulaw-pulaw ka muda. Kaya ko bala magpulaw-pulaw man sinyo ah. Sa Jahonda na yung pinulaw-pulaw natin. Pero kagabi, brado, hindi kanya namin isubong yung mga inadlaw. Damo, nagibinun anay, maginipang haliid nga patay. Bo, ano na lang niman. Well, mga kaka-K5 natin, ano pa ang ginahulat-hulat ninyo? Ha? Ano pa ginahulat-hulat naman subong ninyo mga kaka-K5? Ready na bala ka mo? Mamati naman sa bag-o naton nga episode? Ha? Ready naman ka mo bala mamati sa bag-o nga episode? Sa aton nga drama sa subong nga gabi? Grabe. Kag sa mga friends man naton, Driza may uton. Nga always nga nagatutok subong sa aton, maid-ayad, nga gabi sa inyo tanan-tanan, ha? Kaya Phil Ren, kaya Rogine, nga nagatutok subong sa aton, mayang gabi sa inyo tanan-tanan, Western Visayas. Grabe sa mga friends naton. Grabe subong, ha? Gingaid to ya sa duldul. Ay abaw. sa una yang duldul kinay mo ulunan, subong yung kinay mo nagairan. Grabe na gidya. Ay, ano blang rason nga ah, nag-amo si Naiman? Oh? Pabatsagan ko siguro. Nag-propose siguro si Nini nga wala ginbayran sang asang agi. Oh, amo na guro ginigot sa duldul ay ano ni man. Gano kamo diya permi sa duldul duldul da. Gano ano kamo da. Yeah. Well, mga KK5, ari naman isa ka istorya sa aton nga programa.
1: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito, ang kwento ko.

0: Ang aton pangabuhi may kahisa. May mga oras nga ara ikaw sa babaw, kag may mga oras nga ara ikaw sa idalom. Ang pangabuhi naton indi permi lang sa babaw, kag indi lang permi sa dalom. Isa naman ka istorya ang basahon ni Macho Kulit, kag inpadala sa aton ni Nanay Gloria. Macho Kulit, ako po si Nanay Gloria. May bata ako nga babayi nga tagua lang sa ngalan nga si Mika. Kami ni tatay niya, Macho Kulit, nagahandom gid nga makatapos gid si Mika sang iya nga pag-eskwela sa kolehiyo. Nagimakas gid kami sang iyang tatay, pero labandera lang ako.
1: Nay, next day, grade 12 na ko. Gusto ko tani na ibaklan mo ko sang sapatos nga bandolino. Kag gusto ko nga kun nga bag, H&M. Kay mga classmate ko, kabalo ka naman nga. Nga mahisaon sila nay. Doria, daw hindi ko na may kasarang sang tatay mo. Pero tinguan na mo na. Oh, dapat kid nay. Kabalo ka naman nga honor student ako nay. Oh, sige, Mika. Okay, sa next week kaliba si ma laba kami to sa piyak balay naton para may ibakal ako sang sapatos mo. Nay, halin sa gamay, gapang laba ka pa. Asa sumong, wala ka nang kanyang obrahan nga iban? O pwede ka man kaobra sa department store? Or pwede ka man siguro na'y makaobra sa iban nga lugar? Nga mo na permihaw? Uway ka na huya sa kinaobra mo, Nay?
2: Mika, kabalo ka naman nga pigado si nanay mo. Halin sang una labandera lang ako. Kag si tatay mo, manguma.
3: Mika, pasensyaho mo lang kami ni nanay mo. Eh, kabalo ka naman nga. Hindi kita yung mga manggaranon. Grade 4 lang natapos ko.
2: Kag ako man, Mika, grade 6 lang ang natapos namon.
1: That's why.
3: Mas maayo ganin, Mika, nga nakalabot ikaw sa grade 11.
1: Okay, tayo ah. Malakad ko, anay, tayo ah.
0: Macho Kulit ang lakad si Mika. Nagkaadto sa iyang barkada, kag nagtulutambay dito. Dugay na kami nagapanilag sa iyang amay. Nga siguro ginakahuya kami sang amon or sang akon bata. Macho Kulit, samtang dito siya sa piyak balay, dito siya sa iya barkada.
2: Bumayo niya si Mika, ho? Bag-o permi bayo?
1: Siyempre eh. Si kabalo ka naman kinanay. Na every time nga makasweldo sa gani, ginabakla niya ko ikaw sang dressed.
2: Oh? Din ka obra si nanay mo gani, Mick?
1: Manager siya sa isa ka resort. Sa... basta ah. Hindi na ah.
2: Ay, grabe si Mika. Ako na si papa ko gani, tricycle driver lang. Pero sige lang ah. Langga, kumandya pa si tatay, kuya.
1: Gani. By the way, classmate, sa Monday, dungan talakat ha, kiti grade grade 12 na kita. Hi, kasaban ah. Siguro kung wala lang grade 12, first year college na ko or second year college na kuya.
2: Sige lang, Nika. Ano mo na abi kay ti? Gimbutan nga nila grade 11 kay grade 12.
1: Ama na gani.
0: Mga chocolate! First days ang school! Grabe aga pa si tatay ni Mika nagbugtaw kagilutuan sang itlog kaguga.
1: Imbot ah. Puro na lang itlog. Puro na lang uga. Natakaan ko magkaon sa balay!
3: Oh, Mika. Pasensya lang iha kay ti amulan namang ang magkaya ni tatay mo sa subong.
1: Katalaka. Katalaka, Lydia.
0: Mga chocolate, nakita ko gid ang discouragement sa mata ni Mika. Ginisturya ko akong nga ba nang maghimakas na lang. Kagmangita kita sa ubra para makasuporta man sa aton bata.
3: Ano na lang yung ubra hunta, Gloria, sa bata ta?
2: Ako man gani. Gusto ko man taning makapangita sa ubra. Di galing wala kita tinapusan.
3: Ang iba na gani nga mga tricycle driver ng ilang ginikanan wala man ginakauya sa ilang bata. Kita ya. Ginakauya. O muna gani. Pero sige lang. Basi, hindi pa man tiyempo nga mabato ni Mika nga pigado kita.
0: Nagatulo ang luha ko mga chocolate samtang nga nagasugilanon ako sa akon nga bana. Ginambal ko lang sa akon nga bana nga ipadayon ta ang aton nga ubra. Agod, masuportaran ta si Mika. Magabalik si mga chocolate mga kaka-5 sa aton nga programang
4: Dear Machukulik.
0: Ang kwento, dito lang yan sa K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula ng gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng Bansang Ayaw.

0: Roll on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radio, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
9: masalika
2: epektibo.
9: DTX 500
2: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
9: Ang D3
2: nga may BCO.
9: Ang BCO
2: nga may D3.
9: E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
9: Ang D3.
2: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
2: Yung may D3.
9: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM. Bardagulan sa K5.
12: Bardagulan sa K5.
18: Bardagulan na. Bardagulan.
19: Kaupod si Macho Kulit.
8: Aras Pilipinas, 10:43 on the clock. Okay na kay sa mangita kapas ang manamit nga sudan. Pigado kan pigado. Lang ta pero hindi kita dapat mapasikat kamang granon ta. Injakto gana na Sir John. Kaya gusto 5, good evening, watching from quiet. Bo quiet ako, et. Quiet man gabi sa inyo da. Grade 4 man matuod, pero pwede pong pana mapadayo ng eskwela, umiskan alts ka. Chakto gid Lester dyan. Kanami kay Lester kaya nagka-participate sa ating program. Machokolit, wala ka na color. Next week naman kita may color, mga ka-K-Fine. Ha? Kaya may bago kita ng segment sa next week. So, preparahan nyo na. Subong na istorya-istorya ka mo, Anay. Parang suwabe, man. Namigidaan niya nga. Kung kisa, may mga istorya-istorya man kita. O, oh, diba? Hello, man sa friends naton. Dara sa Infante Molong. Yan ay gabamati subong sa aton ng program. Thank you. Kag sa mga friends man naton. Dari sa may Ordaneta. Ang mga taga-Ordanita, kanon nakatutok man subong sa aton. Salamat, Gid. Especially, pag it's our friends naton, dari sa may Iloilo. Oh, nagatutok subong sa aton. Thank you. Mayang gabi sa inyo, sa friends man naton, dari sa may Bukari Leon. O, oh, nagamati sila subong sa aton. Thank you. Mga taga-Bukari Leon, ha. Thank you so much, Gid, sa inyo tanan-tanan. Especially, pag it's kay Ramon. Mga gabi sa imo, Ramon. How are you?

0: kay Mrs. Hulaido o Argona. Kaya nagmamati sabang sa aton. Thank you so much. Kay Pensy, na always nakatutok sa aton yung program. Thank you, kids. Machokolit, pwede nyo ko, pwede mo ko matamyaw. Pwede, kid, ah. Sino gusto mo tamyaw mo na aton? Tamyaw ko, machokolit, akong nga friend. Nga nagpamati di subong sa imo, ah. Kay Jolan Castor, kay Albert Henona. Nagpamati sila subong sa aton. Mga ka-K5, September 10, 2026, ara na si Machokolit, ah, sa gimbal. Kitana kita dira. Maho si Machokolit sa Orange and Lemon! Grabe again, grabe again. Kita na ito. Pugo na si Kiki Pai Pandre. Mga K5, once gani nga makita yun nandun suplado na balana si Kiki Pai Pandre na dayon. Ah, muna. Pakantahon na kaguro K5 Pandre sa stage. Kasi manamian pa to si Mayor, si Imo, kung mga singkumel ka pa to siya. Oh, Mayor ka rin. Get anay kita dira. Agbantayan nyo man si Macho Colina, October 12. Ara naman ko na sa may Boracay. Ma-host naman ko na sa isa naman ka-celebrity events. Hindi ko lang pag-mention ano yung artista. Ay, grabe na ni. September, October, November, kabay pa damo-damo git events naton para hindi nyo ko mabatihan. Grabe, good. Kaila Sir John! Okay, ginaya Macho Colina. Well, diretso kita mga ka-K5 sa aton nga drama sa subong gabi isugpunan na naton ang aton kwento.
1: Dear Macho Colina, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: dahil bawat kwento may saysay.
1: Bawat kwento may saysay. Mga chocolate, grabe gid ang paayon ko sa akon nga bata nga si Mika. Permi ko sa ginahambalan nga Mika, hindi ka tani magparyos sa iban mong classmate. Kung hindi umasarangan, kag hindi masarangan ni nanay, kag ni tatay mo, ang ginapangayo mo, tani insindihon mo. Machokolit si Mika, isa ka bata nga mahilig mag-request na dapat ara dayon. Si Mika nga bata, machokolit, mabudlay siya, paintsindihon. Kaya ang ginapamatian niya, ang hutik sang iya barkada.
2: Mika, kami gani sa balay. Tagapuli na namo niya, Mika. Ginahaboy ko lang na yung mga sapatos ko kag midjas, kuya. Kati si Manang ang nagaligpit mo, may timbang kami, ya.
3: Ay, ala ka nami, gani sa inyo, no? Amon sa balay, galing ti... Wala naman si Manang subong eh, nagpuli sa subong sandike.
2: Ami, ara man ka mo timbang?
3: Oo, oh, eh. Kabalo-kabalo lang nga OFW lang tatay ko. Ang nanay ko balay sa ka-manager. Dad?
2: Ah, okay.
3: Mika, kamakatsyempo ka bala. Kato ka sa balay. Gay birthday ni papa mo. Imbitaron mo ko, ha? Sano na how?
2: Ah, buwas, ah. Ikaw mo lang nga classmate ko ang ginagad ko, kati. Kita ko man nga, ikaw mo lang ang may kwarta. Kag, kabalo ka naman kay daddy kay mami. Yung mga friends ko na iya. Ginalantaw niya kiniya, babaw dalom, friend. Gusto ni mami kag ni daddy may kwarta.
3: Ay, hindi man ah. Basta. Amo lang niya. Sige ah. Makato ko ta.
1: Mga chocolate, nagpuli ang bata ko nga si Mika. Kang nag-request siya nga mapabakal sang bayo sa pen shop. Gusto niya git branded nga bayo ang ibakal ko.

0: Mad Chocolate, grabe kit. Hindi ko maintindihan kung nga amusin na ang iyang ginapagawa.
1: Mama, baklin ako blabayo, nay. Balaan mo buwas may party itong friend ko nga si Eugene. Ako mo lang yung invitarya blato, nay. Anak, wala ko kwarta. Bo, permi malang. Ambal mong permi ka malang. Wala kwarta. Sige ah. Kung hindi ka maghatag sa ako, nay, wala problema.
0: Daw hindi ko kayo hindi machokulit nga wala ko man naging padako ang bata ko sa pariyo sina. Nga nag-amo sina. Nakibot lang ako machokulit sang hapon naglakad si Mika nga may bag-o nga bayo. Kagintulok ko lang siya.
1: Wow! Ala ka namin namin isang palay isang classmate ko. Ay, ala, totoo. Ayos lang nga mang karanon. Ay, ala, grabe ba?

0: Okay na si Susane. Mayo, eh, okay na siya galing.
1: Oh, friend. O, ay, kanami isang bayo mo. Ay, Mega. Kanami isang palayan yung Mega, no? Oo, sa sunod ako naman tumalagaw sa inyo, ha? Mayong gabi na naglasa piya kay stasyon nga nagpamati isubong sa akon. Tisoy-tisoy ni siya. Pero kung ibonggo mo kami na duwa, mas tisoy kay Kuya Yaya. Oh, sige ah. Hambalon ta ka sa sunod ko mga birthday man si mami at si daddy ko.
2: Nag-aambisyon ang bata ko, Matsokolit, nga dako man ang balay. Grabe ang ambisyon niya. Kaginapakita niya gid sa mga classmates niya nga OFW kami kuno. Matsokolit, grabe ang akon kasubo sa akon bata. Because nga hindi maayo ang papakilala niya sa akon. Matsokolit! Grabe ang discouragement kinabaton ko sa akon tagipusoon.
0: Ala, karami namin isang palay sa classmate ko. Ala ka namin isang ilang banyo, lapat-lapan. Ay, ala, ano siya ho? Ala, doon may mga swimming pool, ilang banyo. Ay, amon to yaya. Wala-wala, kid. Doon wala ka na chance, ha? Mapasudlon ko na nila. Palangga nila si Lolo. Lolo Kalbo. Matsokolit. Ah, sige. Anyway, dapat hindi balaan sa classmate ko nga pikato kami. Gusto ko ganyan na magmagkarano ng pareho sa ila. Uy! Ala ka namin isang bracelet. Dali lang. Ilang taon ko ba? Ay, ala ka namin. At ala, takot-takot sa bracelet. At ilang taon ko? Ay, kwaon ko din siguro ay. Total, base napili naman lang isang bisita nila sa comfort room nila. Kagdamo man bisita, guru kasulod niya. Hindi man halata ako nagkuha. Dali lang. Abikwaon ko ba? Ay, ari na, ibutan ko sa pulis ako. Magwa ako sa pertaang ito. Wala lang.
2: O, Mika, kakaon ka na?
0: Oo. Pero tumapuli ko sa palay. Nagalingin ang ulo ko.
2: Matsokolit! Pagpuli sa balay sa akong nga bata, natingala ako. Nga ano nagasalagid siya? Ano bala ang natapo sa akong nga bata? Mga kagay-five buwas, bantayan natin kung ano ang kasugpon sang drama ni Tiyay Gloria. Mga kaka-K5.
3: Hello mga gabi sa aton nga friend. Yan naga ola istorya man kami. Kaya namin niyang friend ko kay Tito wala personalan. Trabaho lamang ang amon maubra. Oh, mga gabi na sa imo ha. Tiyoy. Tisoya. Mayang gabi sa imo. How are you? Kabalo ko nga damo ka na kwarta. So dapat sa Disyembre
2: mahatag ka na sa amon sang regalo mo, ha? Sa kupon mo si K5 Andre La Pastora. Kaya hamba sa mga contact ko da, mga contact lens ko da sa Bacolod. Nagaswildo ka no 80,000 per month, ha? Plus pa may gina-endorse ikaw. Kag wala ka na kanong nag-istorya sa hindi mga royal family. Wala ka na kanong nag-istorya sa mga pitla. Oh, grabe na gini ako nga, friend. Kabay pa nga, magdamo pagid ang blessing ihatag mo sa amon. Bugayan ikaw. Ngayong gabi sa imo na tisoy. Well, 10:58 on the clock. Kung ikaw nag-problema, ikaw bala ang nagmasakit? Maginom ikaw sa D3 Bio. Ikaw nagkakaunot balang buhok mo? Inom ka sa klinika D3 Bio with virgin coconut oil kag may vitamin D3. Oh, mga K5 naton, parisan mo sang Mighty C. Kung ikaw naman ang imong itsura do traktura, tistingi sa imo itsura ang DTX 500. Guwapa ka na, hamis ka pa. Reminder sa mga babayi, kung ikaw hindi guwapa, hindi magsinoplada. Ha? Kung guwapa ka, pwede ka na kasinoplada. Pero kung mo itsura, no garangan, hindi ka ganyan magsinoplada. Mga kakifay, magabulos na si Doc Ramil Itang Oy. Kaya magabulos na si Madam Usang, ang iya nga garter laga.
3: Only here to your favorite radio stations. The number one,
2: ang matuod-tuod nga numero uno nga radyo sa Western Visayas. K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butika.
6: Ilabi na kong kada tapos mukaon, nagasulab abang imo nga sulok-sulok.
7: Mm.
6: Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
7: katabo sa may mga guard mo.
6: Munang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
7: Siyempre, busog ka.
6: Busog ka.
10: So daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
7: So, wala. Dapat tulog wala.
6: Tulog wala.
7: Dabi na kong late dinner ka.
10: Pinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
7: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhas.
8: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhan.
8: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5. News FM.
4: K5
12: News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod na gid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
15: Bedtime Secrets
14: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
15: Bedtime Secrets.

is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka. You're looking into your favorite radio station, City 8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Monday edition na masadong yung program. Pwede naman si Madam Usang ang madam ninyo kong kagabihon. Ang inyo na nakaupod sa pag patuyo-tuyo kad paturong-turong sa inyong mata. Ako po si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka. Before that, sa mga gabi mga K5 na tamiyaw ko na yung mga tanod na ton. Manong tanon? Handusi, kubla sa batpota mo, igua ang tangkugo ko. Hey! Good evening sa inyo na tanan-tanan sa mga drivers na ton sa sikat. Dira sa lalasan. Mayong gabi sa inyo dira tanan-tanan mga sikat driver, tricycle driver, kag taxi drivers, kag screw drivers. Ay, bangga. Kag sa mga friends na ton, hanga mga tanod. Dira sa lalasan, gaya pamati sila sumong sa aton. Good evening sa inyo. Cargo, always na kamo dapamati kay Madam Usang, kay Trutamiyahon, tamang kamo dapelbi. Dila pagi sa Rizal Ibarra, good evening sa inyo, tanan-tanan, how are you? Kay sa mga friends nato, nga mga politiko, nga nagaplan mo padilagan. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Hello, magaling sa mga friends nato, ha? Luzon, Visayas, and Mindanao nagatuto. Hindi ba ka lipatiwag inam sang X10, a food supplement for men sa mga K5 naton dira. And also sa mga friends man naton nga gusto mag-inam sang kape, hindi ko magkalipat mag-inam sang pre-bio coffee or either sang GTX coffee mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga friends pagid naton sa dira sa may lapas, ginagamati sabong sa aton, mga kapulisan naton, mga drivers man dira sa may Negros, kag sa Bacolod, yun ay gabamati sa mong sa atong program. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, mga K5 Monday edition sa atong program, isa naman ka-letter ang aton basahon. Wow! Sino naman yung babae nga nag-send sa ang iya istorya ni Man? Madam Musa, taguala ang ngalan ko nga si Marjorie. Isa ako ka babayi nga simple kag mabuot man ako. Madam Musa nga kon nga banay sa ka taxi driver kag 24 hours per minute ka biyahe. Sa nagarelasyon pa lang kami bilang magnubia sa sulod sa nga pulo ka bulan tama amiga sweet sweet. Subong mga labot na kami siguro mga isa ka tuigan tunga. Dula ina ang ginapakita sa akon sa akon nga boyfriend. Dom, hindi na sa sweet. So una, kaga-obra pa ko sa call center, ginasugat-sugat ako na ginatulong. Subong, disakay na lang ako sa sikan, Madam Usang. Kagkabalo ka ba na, Madam Usang? Nga, doon na-notice ko sa akon nga boyfriend niya dumailaing gidya. Sa totoo lang, Madam Usang, dukitugay na lang kami, pero wala gid kami kaagitabo. Hindi ko kagets kung agi siya kung ano Madam Usang. Pero hambal ko sa iya, ano man, may lalaki kagid man o kung girl. So hambal niya sa ako Madam Usang, lalaki git siya. Pero nakibot kita ko Madam Usang nga, gakis man siya sa akon. Pero one time, nagtulog siya sa balay. Wala git siya Madam Usang, gahulat-hulat man ako nga, mercy na ako. Pero wala, given na tabo sa amin niya, mercy gola, Madam Usang. So, habang ko nagduda na ako,
Isa ka adlaw damo sa balko ko in the epic of mercy. Mangita ko we nga mercy hon. Siyempre madamo sa dugay dugay na kami. Kagdi ang edad ya madamo sang 32 na ako ya 29 di siya gusto magpakasal pa sa akon. The time madamo sang hambal ko sa akon yung boyfriend. Ano gidang plano mo? Te hambal ko sa iya. Naluyag ka man sa akon hambal niya oo. So natulog na kami madamo sang sa hotel. Kag hambal ko sa iya. Ready ako nga pwede mo kuti-kuti yun. Ay, bongga. Kuti-kuti good. Bada mo siya sa tudod lang, ako pa yung naguna. Nakibot kita ko madam usa nga ginakapta niyang atubangan niya do hindi niya pagpatapot sa akon. Dito ko gali madam usang nahibaluan nga wala pagali na utod ang panit. Panabusag na daw ya ako. Wala ako gimprangka. Hambay sa akong sorry, Gid Kitty. Ula pa ako. Ula pa na utod ang panit. No. Sang tando-tando. Ah! Panabusag do. Dumahamot mo na ako madam usang. Eh, syempre. Hambal ko tanin. Naghambal ka sa ako. Wala mo na problema. Dito ko ni maluang madam usang nga lalaki siya eh. Pero lang kay ti wala na utod or wala na gunting ang sipil-sipil. Matamusang ano bang advices mo sa akon? Though, dumakadlo ako sa akon ni letter. Pero, maitlo ko advice sa imo. I know na hindi mo ako pagkadlawan. Kag kabalo ka mamadamusang ang pagsulat ko din sa imo is ang intention ko maayo. No, medyo parental guidance pero tiwala ta magin mensual madamusa. Oh yes, tama. Wala ka din magin mensual sa mga lain-lain. Bala ka mo din magpanumdum ka mo. Basta wala na utpud ang panit sang tando-tando. So dito gid madamusa o dito siya kano nag-worry gid. Well, mga kakifay, balikanta ikaw karon Marjorie, kay taganta ka advice kung ano ang dapat mong himuon, ha? We'll be right back si madamusa ang title sa atin nga Letter Subog. Wala na utod nga panit sang tando-tando. Only here to your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM sa aton nga programang Bedtime Secrets ang title Panit nga wala na utod sa tando-tando diin bukid. We'll be right back. Ako po si Madam Usa.

0: on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5.
1: K5
3: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
8: ka. Para sa matino nga dugo
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay,
9: happy kanunay
8: DTX 500.
9: Masaligat,
8: epektibo
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Muna nagit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C!
8: Babaka sa mga butika.
1: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat ba na magdako ang problema sa imo mata? Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: yan
10: ang
11: kapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalika
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
11: ang D3 Bio
10: yung may PCO
11: ang PCO
10: yung may D3
11: matatas mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my
1: puso.
10: K5.
2: K5
10: News FM. K5.
2: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Ako po si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon, ang upod niyo sa kadaluman. Madam Usang, langga! Hampak-hampak ako, balalangga. Well, sumong magagifive Monday edition sa ating program. I'm sure nga tayo medyo makapoy-kapoy sumong aton niya mga umpra. Mga kagifive naton, grabe ang programa. Agin basa, programa, problema, agin basa, kusubong. Parte kay Marjorie, ngang iya nga ba niya, putsukay, butsilingoan. Wala na utod. Ang banit sang bitso-bitso. Wow, grabe. May mga muna pa nag-isubong, ha? Mamiga-miga ka. Before ka tani, nagmiga-miga, sir. Ginpautod mo ng imo nga panit-panit. Kaginhimo mo na siya butahan mo sang, ano, bitsin, kamatis, no? Langgaw kagpatis, ginsumsuman. Kilawin eh, Diyos ga. Well, sa imo Marjorie Subong, siyempre kalain sa babahe. Dati siyempre, nagahulat-hulat kamantani nga nga imiring ikaw. Kalimula ka ng miringan because ngang imong amigo may kalo, may hilmit pa ang ihiyang nga ulo. Budlay siya dakpon sang LTO. Ah! Ikaw naman yung Marjorie tani, ginprank ka mo sa I am sure. Yan di ka worry ka man pero lalaki tani nagprank ka nga ti. Mahal or langga, baby, sorry, Ged. Nuhuyayin ko sa imo, kaya nga ako ang bala nga ulo, may helmet pa. Tiyan mo na bala, do ka discourage, gadiya sa parts and girl, o diba? Duhalain. Pero tihambal ni Marjorie, ginagwanta niya lang. Ba, ang ano ay hanong baho. Ay, Marjorie, OMG! Sa pagkatamod-damod sa lalaki, pero mayroon mo na ganun may helmet sa atan na siya madakpan sa atan ng mga auxiliary, o diba? Ikaw naman, Marjorie, katontogin sa iba. Pero ha, learn sa atan ng lesson, get? May lesson kini na ma-learn. Kaya iba niyo mga mamahe, may paris-parios, diba? Biyadi lang lalaki. Aray, grabe si Marjorie, no, ginpalangga niya, get, ang iyang boyfriend. Gin, sa pupo niya, ti, schedule mo na Marjorie ko saan o siya maano, magpahiwa sang baboy sa super, no, ipahiwa na na Marjorie. Dati kidako nga nagadako na sa Marjorie, pero na edad yet, or 2 plus na, a 29 plus na, o imagine mo maawot na ina, bao, biskan garab siguro, gaano pa na mo, nagaduwa-duwa pa na kung garab, Well, kabudlay, good hello, galing sa mga friends natin from 3955. Madambusang dumapatayin ako sa kadlaw sa letter ni Marjorie. Wala siya galing sa kabalo sa iya. Wala siya kabalo sa boyfriend niya galing. Nga wala pagali na utod ang epiderma. Well, epiderma! Ada pagina from 295. Madambusang dumapatayin man na kami kakadlaw. Samtang gabamutos kami di sang ibos, utu-utu kami kadlas ang problema ni Marjorie. Marjorie, kung napos sa imo, dalana na sa doktor. Kag ipautod na na ang panit. Kag ibutang sa ininit. Para tukon sa kolonat net. Kaya itura, ito panit. Ay ka rhyme-rhyme bongga. Gautu-utu kami ni kadlaw subong. Dari kami sa super na madamusang. Hindi basta-basta ang imo yung letter subong. Dumapatay gid ako sang kakadlaw. Grabe. Hello, galing sa mga Espinosa family. Nga nagabamati subong sa aton. Thank you. Kag sa mga friends mo naton. Madam Usang daw hindi gijaya mapungga ng akon kadlaw sa imo subong ang gabi. Ay, grabe gid bong gagid. Madam Usang, thank you. Kay every morning, every afternoon and evening, matigid kami sa K5 News FM Philippines. Well, mga K5, thank you so much. Magkabalik si Madam Usang sa dugay-dugay, ha? Siyempre, dumapatay man ako ang kadlaw ho. Dalit lagi. May basahon ko bala, anay. From 3995, Madam Usang. Siyempre, sinundi pa makadlaw naman nga ang iyaya nga ulo may helmet ba? O dumotorcycle, lagi nasakyan niya gali ba? Grabe, good. Well, magabalik si Madam Usang only here to your favorite radio stations sa aton nga Monday editions, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtatna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow.
13: Ayos,
14: gid. Kamuman bala, testingin nyo
13: ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
11: DTX 500.
7: Ang DTX
11: DTX-500.
2: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
2: DTX-500.
11: Sa likad.
2: Epektibo.
11: DTX-500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
11: Ang D3.
2: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
2: Yung may D3.
11: E3 Bio.
2: With BCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
11: Ang D3.
2: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
2: Yung may D3.
11: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

isa't isa. Di po sabay tayo nag-aalala at tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, handa mo gids ang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinong na dugo.

0: dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. News.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five,

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Hood Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. At gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse sa nags Sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

K5 News FM Angkakam Pyo Nesta Sean Sa Ilo Ilo Sire 88.7 K5 News FM

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sportbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sportbiotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre! Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulog

0: mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung
9: may Physio.
5: Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalik. Alinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatoy.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligad.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi git malama kung dito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay git ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my phone
1: Quezon.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakat
3: sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yamay
0: D3. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
11: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Yes.
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ari nga ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalayda ang energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mapakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sa nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: Hello.
1: Mga kauturan, mga kabiyanan, sa tanan na tagpalamati sa aton nga istasyon, K5 News FM Philippines, kag sa tanan mga ka-K5, sa aton mga kapamilya, sa aton mga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Parayon kita sa aton mga palatuntunan, sige hapon, ang aton pangabahay, nga yara ka mo sa maayong kahimtang sa inyong panglawas. Subong man sa inyong pagtuo, kag kabay pa nga nagamarasigon pirmi sa Dios. Importante gid ang pag-alagad sa Dios nga marasigon kita, kay malipay ang Dios nga maglantaw sa aton, pagbubo sa aton sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton kinahanglan. Amo na nga kamusta ka mo tanan sa sini nga tiyon? Padayon kita sa aton nga palatutunan, kag kabay pa nga sa gihapon, wala gid ka muuntat sa inyong pangamuyo, sa inyong pagtuon sa punong sang Dios, kung sakop gid man ang aton nga palatuntunan, makabulig ni siya pagpamatik. Kag kung kinahalan ninyo ang lugang pangapagtuon, pwede man kamo nga mabisitahan sa inyong mga puluyan. Amo na nga, mga kuturan, makabiyanan, padayon kamo sa pagpamatik, kamong tanan kay sa ginasiling na naton rin sa aton ginaliwat, kinabalik-balik. Ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa sining na tinion, sa sining na timpo sa kalibutan, amugid lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kaya ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iya ilikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kung kisa hindi naton mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga ang aton nga kabuhi aras kamot sa Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nagabot sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Muna nga pero may kita rin nagpahinomdom kay amuni ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka-priority amugid ang aton relasyon sa Dios. Muna nga hindi tagid na pagkalipatan. Muna nga pero may naton na sige manikbalik, balik-balik. Kaya kung kamo pero may nagpumati sa aton na palatutunan, kada adlaw ara man ni siya, muna nga dumdumunta na siya pero kay kung hindi naton marungduman ang Dios base siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Amo na nga sa sini nga Dion, sa Japon, kamu matanan aton ginadala sa aton ng mga pangabay kag pangamuyo nga tani magmanasigon pirmi sa aton nga pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sa Japon, pangamuyo anay kita, makuturan, mga kabyanan. Nakilang Diyos na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patubay, kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na inyong pinagkaloob ang K5 News FM Philippines upang magamit sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita, mga informasyon na kinakailangan sa lipunan. At pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Eming Pinesus. Amen. Sa aton ng pagpadayon subong, sa aton ng pagtuon sa mga pulong sang Diyos maguturan, basahon ta, danin niyo ako. Sa ato ng basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilano ni siya samtang si Juan naghimo siya ng ministeryo. May kaangtanan niya sa aton nga pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong kundi sa mga makasasala agud maghinulsol. Amo na nga siya panahon ni Apostol Juan bilang siya ang forerunner ni Kristo. Ang but na malon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang balingin gamit ni Kristo nga instrumento. Agod nga siya ang magpahibalo nga saan di madugay si Kristo mag-abot na sa kalibutan. Amo na nga si Apostol si Juan Bautista ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Sa tatong mga adlaw, nag-abot si Juan nga manubatiso nga nagawali sa disyerto sang Hudya. Nagsiling siya, untatin ninyo ang pagpakasala kay ang ginharian sang langit malapit na. Siwa na mo ang tao nga gintumod ni Isaias nga propeta sang magsiling siya. Nagwali sing nambabaskog ang isa ka tao sa disyerto. Amanan ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagyan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ng nabalang apan nga may kabuhay nga no, kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sang ila nga karob tree nga muna ang pangalan. Search lang ninyo, ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi niya siya apan nga nabalang grasshopper. May grasshopper na yung abig natong nga apan. Manang diri, sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Hudya, kaghalin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala, kaginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila, mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Dios nga madali na lang magabot? Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala. Grabe ni. Diri makuturan hasta sa versikulo 8 ang aton ginabasa. Diri mayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Manang diri dayon samtang nagpalapit ang damo ang mga tao, nagtuad sila sa ilang mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iyagin bautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna yung ginambal natin diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa miguhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangon kay nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, impit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatian nila na dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman ng party, nagyuhan na sila kay parehas man sila mga tumurutani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon nga ang bugat diri ang mga pulong nga ginmit lang ni Apostol, rather ni Juan Bautista, sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Olo iman ang gabung at man mong gamiton, pero kung inibasahon ang Matthew Kapitulo 23, diri ninyo makita. Kung inyo lang taon ang Kapitulo 23, nagsiling diri ang aton mabasa, siling ni Kristo, si Kristo diri ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo nga mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunlo sang kasubuan, kag ang mga Parisyo, amo ang may otoridad sa pagsaysay sang kasuguan ni Moses. Gani tumana kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ila mga ginahimo, tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali, pero wala man sila magtuman. Manang ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisan jotay lang nga butang sa pagbulig agud tumanon ini nga mga katungdanan. Sa versikulo 5 ni sa Kapitulo 23, Kapitulo sa Mateo Kapitulo 23, mga versikulo 1 hatta sa versikulo 4. Sa 5, ang tanan nila nga ginahimo pagkita-kita lang sa mga tao, tanawa kung daw ano kadalag ko ang mga suludlan sang mga dinalan sang kasulatan, nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon nga kag malaba ang mga sitsid sang ilabayo. Luyag nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahuna nga mga pulungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan kag luyag nila tawgon sang mga tao o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo. Pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga katuran bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabug-at nga pamatian kung ano gid ang iyang pagpakamalaot bangod sa pagkasalimpapaw or sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba nga nga dinitoryahan tani kay amo ni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga

termin nila ginakontra si Kristo. Munang hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila, kundi gin gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa atong adlaw, atong balang kadlawan sa mo, hindi mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasaktag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Diyos noon nga buha. Kaya sa subong, tutuod lang damo mga tao nga ginatunan nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagigdebate. Kaangay sa panahon ni Kristo sa una, permis sila nga daw ginadebate sa mga parisyo kag iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo. Pangitaan, sala. Nga man, ang mga parisyo kag iskriba, nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan, pero hindi mas lagani nagatuman. Amo nang sa aton nga tiempo subong, amo nang makita naton nga dibatihanay sa diin. Dibatihanay sa YouTube, makita nimo, dibatihanay sa publiko, sa plaza, damo sa radyo, naman. Pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua, wala ginatudlo. Amo nang namangin aplikado sa aton nga matinyong subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Kaman, kay wala nila, kay wala sila sing matuod sang ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magatudlo sing matuod nga pagkabang-o. Apang kaangay sa mga presyo, nagbatyag sila sa isa kadako nga pagpanubo para sa ila na pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sa mga manog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton, wala na makita. Tapos wala man ginasuspitsahan, pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Dios nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kayang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinahiya. Nagapakita sila kung ano sila. Mananga ang Dios nang kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulso. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing pulos. Ang ginasiling naton diri nga bunga sa paghinulso. Ang bunga amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi suno sa imong ginawali. Ikaw nagakabuhi suno sa imong ginatudlo. Kung ang tudlo ka sa amo na kinahanglan makita sa kabuhi, kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan ginatudlo ni Kristo ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlo kita pero wala kita magakabuhi, muna ya dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panghinulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumulo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya mga sa iya ngalan. Hindi kamo gunahuna nga magsiling sa inyo kagulingon si Abraham ang amon amay. Kamo may pagtuo sa mga parisyo sang una. Kay tinling ni Kristo, nagasiling ako sa inyo nga ang Diyos makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Basa ta na dito sa kapitulo 8, versikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Diyos wala nagasandig sa mga tao nga wala nagmagbag-o sa di pusoon kagawuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaroon, ang wasay yara na si gamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa kakahoy nga wala nagapamunga sing maayo pag pulo doon kag
idapong sang kalayo. So, manamana ang ginhabal ni Kristo sa Mateo 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang may patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamatarong. Naghatag sila sing hindi masaypan na pamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa aton subong, may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo, dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo, nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sino ang gasugo? Ang Dios. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sang Dios. Siya ministro sang Dios, alagad sang Dios. Siya magapanudlo, suno sa ginatudlo sang Dios. Kagang niya ginatudlo, iya magin kabuhi agon nga mapakita nga ang kaangay ginstani sa isa ka bunga nga makita ang bunga sa pag-inosol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sa balaan ng Espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala ng Diyos. Ang bunga ginpatubas magpamatuod sang kinaiya sang kahoy. O si wala sing pangguwa ng mga dagway nga makahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan sang mga tao nga makabulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Diyos dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experyensya sang gahom sini sa pagbangko mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka bintilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog sa palabuton ng adlaw. May baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagalagad sa Dios kag sang iya wala nagalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sang mga sulundan sa Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na converter nga ministeryo kag isa ka na converter nga katawhan. Amo nang kinahanglan sang Ginoo, amo nang makuturan magabyanan, importante katama ang ginkinahanglan sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na converter. Ang mga manugbantay nga nagabantay sa makalang, subong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banasang paghidait kag pagkabalaan. Kaya nga man, ang ginkinahanglan sang Ginoo, amo nga ang iyakatawa, tawhan mangin balaan. So, no, sa atong mabasa, ginkinahanglan sang Ginoo, kumasahon naton ang 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 14, hasta 16, ang tanan nga gintawag sang Ginoo, luyag ni Kristo nga makit-an sila nga balaan. Naman, kay ang nagtawag sila balaan. Naman yung katapusan ta nga basahon nga bersikulo nga pertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sang Dios. Ang 1 Pedro Kapitulo 1 Versikulo 14 hasta sa 16, ang balderi, magmasalundon kamo sa Dios kag indi magpadadala sa mga kailibgon nga nagagahom sadto anay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Dios. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subong nga ang Dios nga nagtawag sa inyo balaan. Kay ang kasulatan nagasiling, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan, ambal sang Dios. Muna nga magutoran, importante katama sa kabuhi sang isa ka Kristiyano nga makit-an nga ang pagpakabalaan sang Ginoo sa tao. Kaya ang Diyos man ang magbalaan sang tao, pero mamangin balaan ang tao basta willing siya nga musurrender sa Diyos.
lamang ang aton tempo natapos naman aton tapuson anay sa buong pangamuro. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Diyos, muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at tumbay-tabay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa pag-usa sa amin. Maraming salamat sa banal na mga salita na aming napakinggan. Nawa, ito'y maging gabay at palaala sa bawat isa sa amin mula doon sa mga ngaral at sa mga sakop ninyo sa inyong bayan sa buong mundo. At patawarin mo lamang kami lahat ng mga kulang at pagkasalamat sa inyo. Pagpalain mo lamang ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at pwede ng CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at addiction. At patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkasalamat sa inyo. Ito yung samutiling sa pagitan ng katamis sa pangalan ng Ibn Jesus. Amen.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damok mo ba yung
6: ting? Ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins.
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500,
3: kagwani,
7: may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo, nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
7: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
6: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
6: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PURC, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
7: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
7: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
7: Rustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
7: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
7: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PURC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
3: Mahilig siya tagoay.
7: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pila edad, sir boy.
3: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
10: Ah, kampyon ni
7: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic gina yan.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
11: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
14: para oh, mabalas na may pares.
7: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
14: Klinika Dio Fresh.
7: Mm-hmm. Damo yung hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
14: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pektoy deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipekto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy naka pangapi ka na.
9: Ibo si balat nan ka. Sabang taas.
3: Naka pangapi ka na.
7: Favorite nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo man si mo silula. That's why ga amat-amat ka Ben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa diabetison.
14: Nagkaplitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
9: Mm-hmm.
14: May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
14: may
9: pa.
14: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
7: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagi init, Sir Boy.
14: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
7: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
14: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halula. Ang aloblax ni, oh. Lipids. Oh.
7: Di kong pala inom kaya dito ribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag dito ribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
14: Napamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
14: Na
7: ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
14: may ga-repair man.
7: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
14: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
14: Kulang na
7: kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
14: correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Oh, pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
15: Kaon mani. Oh.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
14: Oh, layo lang.
7: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
15: D3 bio. Tiyari, tunlon mo lang. No. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kaya ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
14: Nerve cells, no?
15: Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
14: No? Namunag natag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Ahuman na ang aton nga...
7: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
15: Makurinti ka, no? Kaya amuman ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
14: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapot may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane.
9: membrane and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung dito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilila, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
7: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3 Bio with Visio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
18: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dengue gani inom ko.
7: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag in bilok, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila.
7: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria. Sang
7: ano, even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Gadragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: K5 News FM, championing the lives.
13: Vibes of the Filipino.
14: Wow! May pumso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.35 sa aga. Ang oras, ginadulong sa taskarawansang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: Isaiah 1.17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Ang campeón ng istasyon, K5 News FM.
2: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
3: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga K5 sa itong siniga pagpangalagad ang balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinanda na kung inyo alagad si Kanginan, kaupo din sa tag sa kaaga. Ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay. Thanks God it's Tuesday. Unang adlaw sa bulan sang September 2026. Today is September 1, 2026. Mga ka-K5, sa atong siring pagpangalagad, it's a bear month. Subong adlaw!

Alas 4, 41 oras sa atong sining pagpangalagad. Mga ka-K5, ma-feel na feel tanang atong sining Spirit of Christmas sa unang adlaw sang Bear Months. 115 dias mga ka-K5 ang nabilin. Kag Pasko na!

0: Alas 4:44, mga ka-K-Pi! Bad Bans, Happy Merry Christmas and Happy New Year!
1: K-Pi, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K-Pi sa Umaga!
0: Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga gin sa atong sini mga pinilangga ka mga tagpramati, sa atong sini ka mga suki, mga K-5 Taxi Patrollers, Mobile Patrol Patrollers, sa atong sini mga overseas Filipino workers abroad, sa atong mga online netizens! Kamusta kamutanahan mga ka-K-5? Yeah.

0: aras ng sugar-sugar cane extract na halin sa punit sang tubo. Alas 4.48 mga ka-K5, mga dalagkuan ng mga balita. Subong naka-standby sa ton. Kahapon mga ka-K5, sa sulod gid lamang sang 24 oras. Asod-asod ng mga balita ng mga dalagkuan ng aton siringan na record. Diriya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Puros tanan mga ka-K5. May kang tanan K-5. Sa mga krimen ang natabo to mga ka-K5 sa pabiya. Atong duha ka mga panday nga ginpatulog lang mga ka-K5 sang ila sini nga upod kaging pangbuno sa aton sini nga mga ka-K5 ang natabo ka gabi o konsang August 30 sang gabi sa aton sini nga mga ka-K5 nga ang isa kasultiro nga 18 anyos kalalaki dira sa may barangay Kalaparan Arevalo ginhigot sa duldol sang iya sini ginapayag nga girlfriend. Pero hindi na siya mga ka-K5 girl ha sa aton sini nga mga kuturan kundi miyembro sang LGBTQ+ community. Naglabing-labing sila sa puno sang duldol sa aton sini nga mga ka-K5 kagati. May mga malapelikula sila ng mga eksena dito sa puno sang duldol. O galing mga ka-K5 na ang masiling na ton nga malapelikula tani nga pakighilawas sang sining lalaki kag sang sining LGBTQ+ member. Noon na hulog mga ka-K5 sa isa ka-brutal nga krimen. Ini matapos mga ka-K5 ginapayag nga nangakig ining lalaki nga 18 anyos kay ginhigot sa duldol matapos nga ginkonsumo lang siya sang LGBTQ+ member nga ni nga later on nangin suspect kag wala sang bayad. Wala sang kwarta nga inugbayad sa sining sultirito. Si karon nga kig ining sultirito mga ka-K5. Kaya ginahambal yang kung hindi mo kugani pagbaydan. Suno niya sa panaysayon sang suspect ka. Sa aton sining mga ka-K5 ti umandam ka lang sakon. Tungod sa ginapayag nga kakulba sa sining LGBTQ member. Imbis mga ka-K5 nga buyan niya ining lalaki sa puno sang duldol, nagpa-deliver pa ini sang kutsilyo sa iya sini abyan nga babayi. Nagpa-deliver siya sang kutsilyo agud gamiton sa pagbuno patay sa sining lalaki mga ka-K5 sa sining sultirito nga ginapayag iya nobyo sa aton sining mga ka-K5. Kung sa diin konsumo yanay hindi man to mga kig ang lalaki kung wala may natabo sa ilang aduha sa aton sining mga ka-K5 tungod sa iya kakulba apat kapag buno ang naagyan sang sining solterito. Buno sa kilid sang tiyan, buno sa dalom sang ilok, buno sa liog dapit, kag sa ulo mga ka-K5. Istoryahan, tani karon mga ka-K5 sa ito, sini nga pagpangalagay dugang mga update with the ka-K5 Karen na Barilia, kag ang aton sini man nga tawag ni, no, mga development sini. Ang ging promisa sang suspekto sa klibo, may danta kay sa klibo. Pero ang kwarta sang suspect sang LGBTQ member, 40 pesos. 40 pesos lang. Siyang sukot siya sa klibo. Kakipay balirapin. Mahal na glisubong. Sang chimpo sang kilala ko do uso ning ambal nila nga 150 Ting! Subong isak libo na! Sa dugang mga balita, mga K5 ang GT Poultry Farm Tubla nga ginareklamo sa Linobayan Tigbawan gimpa paraugan sa suspension order ni Mayor Virgilio Rini Teruel. Ang base kay Banti kung hindi pa magre-resign ang mga barangay officials do sa barangay Linobayan kag hindi pa mag tarbi ko sa bilog ng social media kag sa mga katapos ang media hindi pa yapag-aksyonan sa banwasang Tigbawan. Ibaloon ta na karon mga ka-K5 sa report ni ka-K5 Kima Kaluyo. Kagadugang pag itong update mga ka-K5 to sa Natabo, to sa Maysaraga. Ibaloon ta na karon kay ka-K5 Karen Badilla. Sa itong sining mga pinalangga ng mga taga-palamati. And update to sa Natabo, to sa May Pampia, Iloilo. Tanan ng mga binunanay kag Natabo ng mga krimen kahapon. Standby ka mo kay isa-isahon kag patpatona naton. Opod kay ka-K5 Karen Badilla sa patrol. Namtrak ka may karga nga balas na intercept sa Barwa Sangsara. Ito naman na karoon report ni ka-K5 Barrejo Di Mayo sa Quinto Distrito kag sa dugang naton sila nga mga update. Dito sa may Ea Luzon area mga ka-K5 grabing bubo sang ulanto. Tuga mga ka-K5 sang ginatawag naton sila mga kabyanan nga hanging habagat to, o kon southwest sa monsoon ang ulan sa NCR. Sa aton sining nga mga ka-K5 no tungod sa sining nga tropical depression pilandok kag sa sining nga tropical depression and formerly LPA nga ara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag ining tropical storm Saudel nga ara man sa guwa sang Philippine Area of Responsibility pero malapit-lapit lang ni sila mga ka-K5 ining tatlok bilog gani sa area sang Luzon na mga ka-K5 sa NCR. So rason ang grabe ang pukbo sang ulan dito mga ka-K5. No, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, daw sige-sige nga ulan. May pila ka mga area na to nga gimpang baha. Mga ka-K5 kag sa pinaka-latest nga update sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, kapin masobra na sa 6 milyones ka mga individual ang apektado sang sining gimpalaba nga heavy rainfall nga nagatuga sang pagbaha sa pila ka mga rehiyon sa NCR o kon National Capital Region. Sa uling record sang NDRRMC, may ara sang 29 tanan ka mga nagkalamatay, 19 ka mga injured persons, kag 3 ka mga missing due to the weather disturbances. Sa tonsini nga mga ka-K5, estimated infrastructure damages naglabot sa 4 million pesos kag 1,884 ka mga structures partially damaged kag 226 tanan ka mga destroyed. Sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, dugangan ta pa na karon ang mga latest development and updates sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kuturan. Kaysa pinaka latest nga report sang NDRRMC mga ka K5 ka gabi, may yara na sang 32 tanan ka mga nagkalamatay sa weather disturbances dito ya sa may bayin sang NCR o kon National Capital Region mga ka-K5. Grabe, terrible itong baha sa aton sining mga ka-K5. Hindi magwantahan, no? O 33 na gid gani, hindi 32, kundi 33 ka mga tawo ka-K5 balirapin ang nagkalamatay tuga sang mabaskog nga impact sang southwest monsoon o kung hangin nga bagat, no? Inisundig sa report sang Office of the Civil Defense. Kag nagsaka na sa 8.8 million ka mga individual, bigat to sang Friday 6 million lang, sumung 8.8 million na ang apektado sang weather disturbances. Grabe mga ka-K5. may mga videos da, photos sang NCR nga nag-grabbing ulan, automatic na dapat mga kaka-K5 sa aton sini nga mga kuturan, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ining ulan-ulan gani sa aton sini nga mga kaka-K5, no? Basta gani sige-sige kag wala untat sa aton sini nga mga kuturan, baha gid ang resulta. Didrip lang ang daan sa sudad sang Iloilo, gamay-gamay lang yang nga ulan, nagabaha. Ang pila na aton sini ka mga dalanon. Imaginon mo kung isa ka semana, duha ka semana sa aton sini nga mga kaka-K5 nga wala untat ang ulan. Oh. Ang resulta bahagit sa aton sini nga mga kaka-K5. Ilang tawa bala na sa aton sini nga mga kuturan? Kung ginaobra lang kutani sa gusto sa aton sini gobyerno, ang ila sini nga obligasyon sa pumuluyo, no, sa pagpatukod sang binilyon tinerilyon nga mga flood control projects. Tani madugay na ini nga napahaganagan ang problema naton sa sinagtawag nga pagbaha. Sa aton sini nga mga kaka-K5, ugaling kay nauna pa ang kwarta sa ila sini nga mga bulsa. Amo na mga kaka-K5 nga sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang mga flood control projects palpak. Sa aton sini nga mga kaka-K5, pangita bla kamo da sang sitwasyon subong sa NCR kay grabe mo. Ambal ni kaka-K5 bro Jojo Bautista nagililihi yung mga paka sa pagbaha. Ilan tawa nyo, actually yung pagbabaha ni, hindi lang niya koon nga baha, baha, ang baha lang ang problemahan sa pumuruyo. May kumukbalo nga nagataas ang kaso sang leptospirosis suno sa Department of Health tungod sa sining pagbaha-baha mga kaka-K5 sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, no? Sa ton sini nga mga kuturan, may mga picture pa da, may mga photos pa da sa bahin sa NCR nga pwede naton di mapakita sa live ta, no? Ang sitwasyon dito sa buong kay Treble. Sa ton sini nga mga kaka-K5, no? Ang ining leptospirosis, no? Kuha upod gini mga kaka-K5, no? Sa pagbaha-baha sa ton sini nga mga pinalangga ng mga tagpalamati. May ara ganito nga na report, no, sa aton sini nga mga kaka-K5 nga tungod sa sining maulanon nga tiempo. Way saya pila sa tiila, way saya pila sa lawas. Tungod sa naglagwa ng mga balabaw ni, no, ang inyo mga abyani bla. Kung diin diin is nagpangihi. Hasta nga maiha nila ang inyo baso, ang inyo nga ano. Tapos gulpi mo lang mainom. Yara to bata nga nakainom siya sang ihi, sang lepto, sang ilaga na contaminated sa ginatawag nga leptospirosis. No, sa aton sini nga mga kaka-K5, ginahilanat, nagmasakit, natingala sila nga ti nga leptospirosis kay way masasang pilas. So halong gin kita mga kaka-K5 ba? Pila ka mga gipang baha sa Zambales, sa Pampanga, sa aton sini nga mga kaka-K5 sa Metro Manila. Oh, amo ning mga areas nga gipang baha dito mga kabiyanan. Mm. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Grabe ang pagsaka sang tubig, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kuturan. Kagkaluluoy lang ang aton sini nga mga pumuluyo, no, sa aton sini nga mga kaka-K5. Ay labi na gid ang aton sini nga mga estudyante, no? Sa sini nga natabo mga kaka-K5 nga pagbaha. Ang Department of Health nagapahanumdom basta gani may pagbaha-baha maghalong gid sa sini posibilidad mga kaka-K5, no, nga epekto sang leptospirosis. Gilayon dayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga ospital kung ikaw na expose mga kaka-K5 sa sining tubig baha, no, 72 hours mag-seek ikaw medical consultation, no? Agod matagaan ikaw sang nagakaigo nga bulong, especially kung may mga simptomas na mga ka-K5 sang leptospirosis. Ini ang ginpagwa nga statement sang Department of Health, no? Kasunod sang sige-sige nga pagbubo sang ulan, especially na gid dito sa may bahin sang NCR sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Suno kay Undersecretary Gloria Balboa, yung pag nagsentomas ka na after ng 5 to 15 days, nalalabas na yung symptoms, too late na yon, no? Sa aton sining mga ka-K5. So ang symptoms actually magwa 5 to 15 days ti ambal niya, it's too late already. Malala na ina. So dapat pag nakaubog ka sa tubig baha, within 24 to 72 hours na lumusong ka, lumusong sila or nag-expose o na-contaminate ang water, baha or kung anuman, is kailangan magpakonsulta na sa pinakamalapit na health center o kaya yakap clinic. So bisan wala kapayas ang simptomas kay na-expose ikaw sa baha-baha, kinanglan mo na mga ka-K5 gamag pakonsulta para matagaan kagilayon sang preventive medicine kasubong sang prophylaxis nga daw kaangay sang doxycycline, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 agod nga malesen ang risk exposure sa leptospirosis sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagapalamati. Subong nga 2026 nakalabot sa 5,835 ka mga kaso sang leptospirosis mga ka-K5 ang na-record halin January to August sa National Capital Region kag Central Luzon. Sa tong August 18 to 26 alone, mga ka-K5, no, ang Department of Health naka-record sang 1,171 cases sa Metro Manila, no, sang kaso sang leptospirosis mga ka-K5. Kag sang August 30 gid lamang, ang San Lazaro Hospital mayara sang 133 tanan ka mga pasyente nga na-expose sa ginatawag nga leptospirosis mga ka-K5, no? Say tungod ini sa pagsulong nila kag pag-expose nila sa paha sa aton sini nga mga ka-K5. Di amo na siya ang matabo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kung ang aton sini mga kabiyanan nung gobyerno palpak ang proyekto, hindi man ni manigar mga ka-K5 hindi ka magsulong sa pagbaha. Dibla? Kung isulod sang tubig baha, balay mo langan nga mamantener kalandas babaw. Kundi masulong ka gid kay tungod nga maparescue ka o di gani malagyo ka kay tungod nga basik kag magtaas pagin ang tubig baha. Ang mga tendency sinada sa aton sining mga ka-K5. So ang advice, dapat magpakonsulta gilayon sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ang oras 5:07 sa aga. Standby ka K5 Karen Padilla. Kay kwaunta ang mga latest developments sini kay ka K5 Karen Padilla mga ka-K5. Ang bali ka K5 bro Jojo Bautista, grabe ya ba sa Metro Manila ka K5 Ray? K5. Ang mga lugar nga wala ginabaha, nagaanaw tulad na diya mo gina sa aton sini nga mga ka K5. Okay, basta gani ya pagkasulod sang July, expect aron naton we are on the rainy season mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, ti amo na nga kung kaysa masubo ning matuod, ang iba niya naga-celebrate sang Pasko nga manami, ang iba niya tinagaparigo sa baha mga ka-K5. Ang mga politiko atoya sila ya sa mga Highland tawag ni ang subdivision sa mga high class subdivision. Nga hindi, basta-basta masulod ka baha, mga ka-K5. Dito sila nami yung property nila, dito kang naming panihol ni Hol. Samtang nagabobo ang ulan. Kag nagapangapi kapi mga kakipay. Samtang ginalantaw ang sitwasyon sa mga pumuluyo. Eh, namian ka mo siya na? Namian ka mo siya nga munang ilaya nga sitwasyon sa ton sini nga mga kakipaib? Ambot din yung konsensya nila sini mga kabyanan. Imagine mo nung trilyon ka peso to ha. Kung i-implementar lang to sa mayo mga kakipaib? Sa ton sini nga mga kuturan? Siguro nga ton sini nga mga flood control. Guro nung mga kasubong sa mga flood control sa Japan, China, kag iban pagid ng mga nasyon. Narana si Kakipay ba Karen Badilla? Standby ya Kakipay ba Karen? Alas 5:20 o kung alas 5:09 sa aga sa tonsini nga mga Kakipay plastara ara na. Sa ito sila nga mga KK5, naka-standby na si KK5 Karen Padilla sa patrol. Sa ito sila nga pagpangalagad, KK5 Karen, pat-pata, isa-isa, halin sa una, pakadto sa punta, pakadto sa mga natipon mo, nga mga update. Ini may kang tanan sa sining lalaking mala, 50 Shades of Grey. Why gani ko ni kentindi kung nanoning 50 Shades of Grey nga ni KK5 Aliramo? Wala ko nang kentindi ka K5 Karen Badilla kung nanoning 50 Shades of Grey. Abi pa intindi ni si Amon gani? Nga agwado ginahambing nila sa pelikula nga 50 Shades of Grey ang natabo sa sining sulterito nga ging buno patay dito sa may Kalaparan Arevalo, Iloilo City. Pero kabalo ako nga si Oting Guanson sang barangay Malusgod, kabalo gid ni siya kung ano ni siya ang ginatawag nga 50 Shades of Grey. K5 Karen Badilla, sa report, please come in.
1: K5 Ray, Agosto 30 sa gabi, mga alas 10 ni K5 Ray, nag-brown out sa may zone 10, barangay Kalaparan sa distrito sa Arevalo, kung sa diin nagpadulong ni ang duha, no, kapersona nga si Aaron Bacolinaw, kag si Earl Angelo, K5 Ray, nga isa ka miyembro sang LGBTQ community, K5 Ray, dito ya sa may puno sang Doldol nga nahamtang sa nasambitan nga lugar, K5 Ray, no? Kagsang amo to nga time, mga siguro mga lapit-lapit ni alas 11, K5 Ray, nakibot na lang ni ang mga residente, especially may mag-asawa dito, K5 Ray, siguro mga 15 meters lang gid ang kalayoon sang ilang balay dito sa may crime scene. Ang asawa, nakabati, K5 Ray, nga doon may nag-singgit sang ano ni tapang K5 Ray, no, or nagapangayo sang bulig. Ginpabaloyan ni ang iyang bana K5 Ray kung sa diin kingatuan nila ang area, kung sa diin K5 Ray, no, dugin sunod nila bala ang tunog ning may nagasinggit sang nagapangayo sang bulig K5 Ray, kag sang nagflashlight sila dito malapit sa may Doldol. Dito nila nakitaan, K5 Ray, ang ining victim or ang biktima nga si Aaron Bacolinaw, 18 anyos, construction worker, ini siya K5 Ray, nga nakagapos dito sa may puno sang Doldol, kag puno sang dugo, K5 Ray, kung sa diin may nagaungot nga kutsilyo sa iya nga guya. Suno ni sa mag-asawa, no? So nagpatawag ni sila dayon sa mga barangay tanod. K5 Ray, kag responder kag mga kapulisan ta diri sa may police station 6. Pero according sa mga barangay tanod naton, K5 Ray, ang ining biktima, bisan pa sa mga patal nga pilas, no, nga naangkon niya sa iyang lawas, especially sa guya niya, nakatingwa ini sa gihapon ang victim nga si Bacolinaw nga makamit lang kung sino ang suspect, K5 Ray. Tigin mention niya to ang ining LGBTQ community member nga si Earl Angelo, K5 Ray, nga tiamo na ang may kahimuan sang krimen sa iya. kag bangod sina K5 Ray, no, sana mention niya na locate ni dayon sang aton nga kapulisan ang ining suspect. Ginadtuan ni siya K5 Ray sa iya nga puloy-an sa may barangay Kalumpang sa distrito sang Molo, kung sa diin naabtan ini siya sang aton nga kapulisan nga ginalabhan niya ang iya nga bayo a K5 Ray nga may mga dugo. Balya mo tong suksok niya sang ginbuno niya ni si ano itawag si Aaron Bacolina o K5 Ray. Then dito man na tuad ni Earl James or ni Earl Angelo nga hindi lang siya ang isa nga nagplano nga patyo ni si Bacolina o kundi may upod siya nga tumboy man K5 Ray nga si Crystal.
0: Amo tong ang balya nga sang suspect asang suspect sang pakaisa ni ka ni Aaron. Sang sining biktima nga si Aaron. Sa interview na ton kapon sa K5 News FM Iloilo exclusive no with ka K5 ba Enrico Zurita. Sa ton sining mga kuturan nga balya may babayi siya nga ginpakadto sa area para magdulong sang kotsilyo. Pero ang babayi nga to asos miyembro magalay sa LGBTQ.
1: Yes, K5 Ray.
0: Kag isa ka?
1: Tomboy.
0: Tibo. Okay, kikipaib ba, Karen?
1: Oo. Kaya mo to ang nanugid ni si Earl Angelo sa kapulisan. Tanga, amuning si alias Crystal ang naghatag sa iya sang kutsilyo. Pero,
0: pero balaan ni alias Crystal nga ang kutsilyo nga ginataya gamiton sa pagpatay kagpagbuno sa sining biktima?
1: Yes, correct, K5 Ray.
0: So kung makabig si na, kakipaib Karen, makabig nga accessories to the crime, ining si Crystal kag pinipailan sang kaso sa aton mga kapulisan.
1: Yes. Suno dere sa kay Earl J kay Earl Angelo K5 Ray prior sang krimen nagkita ay na ni sila yung adaan nga duha ni Crystal kung sa diin ti mo to gindaho ni Crystal sa iya ang kutsilyo.
0: Prior sa sining pag meet up ni ano man prior sa pag-meet up ni ano ni
1: Bacolinaw kag ni Agi.
0: Ni alias Agi kag ni Aaron?
1: Yes.
0: Prior nga mag-meet up kag mag-ubra sang 50 Shades of Grey si Agi alias Agi ah.
1: Oo, alias.
0: Basi bala may magambal karon nga ano kita ni gini ang
1: discriminate.
0: Oo, nga discriminar kita ti kay alias Agi yang gipangalanan sa pulis bulangan lang ano
1: yes.
0: Tabi. Oo. Si alias Agi kag si Aaron prior sila meet up sa puno sang duldol ka K5 ka rin, may kutsilyo na nga dala nga daan si alias Agi.
1: Yes, correct.
0: So that is why amuna nagasulod kay mao gid taud taod na tuntong ambalbla sang pulis ka may intention to kill or plan to kill na nga daan si alias Agi. Kay tungod nga prior sang meet up may bit-bit na ini nga kutsilyo.
1: Yes, correct, K5 Ray.
0: Ini, hindi, tawag na, hindi matuod, or shall we say, i-correct naton ang scenario, kaya nga nagagwa kahapon, is that, ging konsumo anay ni Agi, si Aaron, ang biktima. Hindi niya si Aaron Ripuyo ha, reporter na si Aaron Ripuyo. Oh. Si Aaron, sa aton sining mga ka K5 antes ipadulong ang kutsilyo matapos ga paugon siya ni Aaron ni alias Aaron.
1: Oo.
0: Ka K5 ba Karen Badilla? Amo na yang gagwa ang istorya kapon. Una nagmeet up sila chat through chat nga nagdesisyon nga okay basta gaan mo ko 1K ha di ba? May 1K, amo ni okay ah, why problema? 1K okay, meet up uno duldola. Okay, higot kamot todo higot kamot. Okay? Hindi ulaga. Okay, 1 2 3. Mic test. Amo na. Kakipay Karen?
1: Yes.
0: Oh. After kasing mic test, sa ton sini nga mga K5 nanukot na sila laki. Oh, di nang isa klibo ko. Ambas ni isang biktima. Oh, tapos sa malilimo ko pagbaydan, mandam ka sa akon kay amon ay patyon takaw.
1: Oo.
0: Na. Tapos tungod sa kakulba sang suspect nga makabuhi ang biktima, ginunahan niya na. Pero nagpadulong sa anay kutsilyo sa kay alias Crystal nga titibo kakipay ba Karen?
1: Oo, pero negative.
0: Amo na siya, so negative na.
1: Yes, yes.
0: Subot silingon, bag-o pa man matabo, may plano na sa ngapat yon si alias Aaron, pero kung sumuhon niya, nay, kakipipe ka rin.
1: Yes, yes, K5 Ray.
0: Tingin mo nang ginatawag ka double kill. Kakipipe ka rin?
1: Oo.
0: Kadlaw ka gidaw?
1: Wala.
0: Oh. Ah, double kill eh.
1: Mm-mm.
0: Tingin mo na ta. Tawag ni, gagin na abusuhan mo na ang
1: yes.
0: lalaki. Gimbuno mo pa.
1: Mm.
0: Pero ang pamangkot sina, nga antes pa sila mag-meet, may dala na siya kutsilyo, kag may intensyon na siya, nga patyo ng biktima. Kakipad ka rin?
1: Based there sa dugang investigation sang aton nga kapulisan K5 Ray, ang ining si alias Agi or si Earl, pag si Aaron Bacolinaw, ginaaligar nga tatlo katuig nga magka-relasyon na K5 Ray, no? Kung sa diin, permi na da sila nagagadto sa lugar according sa kay Police Colonel Wilbert Parilla K5
0: sa Ray. Sa doldol mismo? Kaya ba yes. sa mga witness, doon mas na kuno kakita, kuno kagway mas lamay na obserbahan? Kuno?
1: Same location according sa city director kag baseman sa allegations ang suspect K5 Ray nga hindi ini first time natabo sa ila nga magadto dito sa
0: puno sang doldol
1: ang ginagapos ang victim bali pero ano ni K5 Ray may mga tion suno sa kay Colonel Parilla based sa allegations ang suspect nga nagagadto sila dito nagapasugot ang ining si Bacolinaw nga gapuson sang suspect kag amo na may nagakatabo sa ila kabaylo sang kwarta bisan pa nga may relasyon sila K5 Ray.
0: Sakiton ta ka. Pamaik test mo ako by dan takado mo ng ano?
1: Yes.
0: Ti dali ka. Kung matuod nga nobyahanay sila, bisan nobya ta ka, kagkarelasyon ta ka, by dan mo man ko sa gihapon. Do mo na? Di kayo yung ibantay nga nakabalaan nga mga relasyon, nga may relasyon sila nga LGBTQ member, di ba? Kung in relationship sila, why na nayabayad-bayad?
1: Yes.
0: Di, kung may relasyon sila nga, agapabayad pang biktima.
1: Mm. Kay ano ni, ang business sa pagpangusisa sang kapulisan ta sa ila, kay gin-investigate man ni pati ang mga cellphones nila K5 Ray, dito man na kumpirmar, the way isang pag-communicate nila sa isa kag isa K5 Ray, confirmed no, nga may relationship sila K5
0: ano
1: Ray.
0: Ano tawag na nila? Ga, be, pot, love, ging, ng ginguro do kapamilyar na no? Kipag ka rin?
1: Wala na detalye gid no sang kapulisan ta kung ano ni ang tawganay nila sa isa
0: kay isa. Kaya man sang pero... suspect ka may relasyon sila. Hampas sang pakaisa tong interview namon. Kay pagkagabi sila tabo tong krimen kag napatay tong biktima gin kantuan sang pamilya ang sang biktima ang suspect kag paluad sang iya sininga payag tiambalya why cross la relasyon ni Aaron?
1: Kahapon pagadto ta sa may police station kay dito siya sa buong nakahunong sa police station 6 pero nagpamalibad ni siya nga magpa interview kay 5 Ray noon ginpamangkot na lang siya sang pila ka mga palamangkota noon kun may relasyon sila suno sa iya dati may ara kay 5 Ray pero according naman niya sa pagbangusisa or sa investigation sang kapulisan ta nga may relasyon sila hasta subong kay 5 Ray.
0: Okay, ano trabaho sang sining agi?
1: Ang why ni siya sang trabaho, baga racket-racket lang kay 5 Ray, dayon ang ining victim, construction worker.
0: I-describe ang tsura ni alias Agi.
1: Ang nubo ni siya nga pagkatawo, slim ni siya kay 5 Ray, kag maputi, kag makinis ang guya.
0: Naka DTX Beauty Shop siguro.
1: Yes, as in, gapinkish-pinkish.
0: Pero ano siya, may duha ka klase mo bisexual kag transwoman, transgender, bisexual kag gay. Ang transwoman or transgender rather kakay paiba Karen. Amo ni siya ang mga agi or mga LGBTQ member nga gasoksok sang pangbabayi, nga bayo. Ga-transform ang tsura nila sa babayi. Pero ang ila Pocari Sweat, ano? Wala pa mislan. ka K5 ka rin. Amo na siya tawag nga transgender. Kung di ako magsala, ah. Ang trans woman, do babayi na, nagainom sa mga pills yan, mga deform ang ilang balaan bukid. Ka K5 ka rin. Tapos ang ilang Pocari Sweat, nadula na.
1: Yes.
0: Nakihad na na. Ka K5 ka rin. No. Gina-distinguish lang bala kung ano ang classification sang sining suspect. Ang bisexual, lalaki tulukon, pero bongga! Babae ang balatsyagon! Kakipab ka rin? No. So, diinda ang pamatsyagan mo, diinda na-classified, ha?
1: Ang ano siya, K5 Ray, ang sa bisexual siya siguro. Kay kung tanawon mo siya, di ang inablando ka lalaki pero ka feminine, K5 Ray.
0: So bisexual.
1: Yes, yes.
0: Okay. Ari, balik kita sa pamangkot ko, Tubla. Nga hambal ko, nga antes sila magkita ay, based investigasyon sa pulis, may bit-bit na siya nga daan nga kutsilyo.
1: Yes.
0: So, nga plano, may plano na siya nga patyon. Nga ginaplanuhan niya na nga patyon. Nano, may selos, may gusto sang lalaki nga makipagbulag, gusto sang lalaki nga ti huay na kita sang relasyon, gamit-gamit tayo na lang. Ano-ano ang nakita diri nga motibo sang pulis?
1: Sa subong, according kay Colonel Parilla, ang ongo padayon ni ang ilang nga pag-establish sa motibo, pero based naman niya sa pagpangusisa naton K5 Ray sa K5, ang posibleng nga nagkaselos ini ang si alias Agi kay bangod nga sa pinsar niya bala or nagaduda siya nga ang ining si Aaron Bacolinaw may babayi nga karelasyon.
0: Ano naman ang itsura ni Aaron Bacolinaw?
1: Bacolinaw, no? Bali,
0: Bacolinaw, Bacolinaw.
1: Based there sa nakita naton nga video, mataas ni siya nga bukod lawas kiti construction worker siya.
0: Intact ang lawas?
1: Yes, yes, correct.
0: Okay.
1: Pag ano man ni may ulo tsura-tsura kay Five Ray.
0: May tsura ganit bulik kaldiro. May tsura eh.
1: Oo.
0: Pero moreno?
1: Yes, yes. Kagagapon gani.
0: Kung ikaw, agi, do sumet?
1: Yes, kay Five Ray.
0: Amo man ang basa mga agi mo, sumet! Diba?
1: Mm-mm.
0: So, kung tulukon mo, sumet?
1: Yes, kay Five Ray.
0: Sa atong sini nga mga ka-K5, may ara ko kilala nga duwa na tatlok bilog bata yan. Numero uno, ka-chick boy. Pero terrible kabalo mag ano ni gay language ka K5 ka rin mo. Tidira ko na balaan siya ang mga termino nila. Sumet. Sa aton sini ka mga ka K5 but silingon ang attractive law. Diba? Amo na iya sa mga amo nang mga terminolohiya sang mga ano. May sa pagiko ng balik ka K5 alira borta. Ano na yung burtaya? Habi ko yung burtaya, mga, anong burta? Barako. Barako. Barako na lang, ano, ang maskulado. Grabe si ka-K5, alira, damo ang balaan. Ka-K5 ka rin, si Crystal nga nagdulo, naghatag sa kutsilyo, base sa suspect, kagbalaan niya kung para sa diin ang kutsilyo, anong plano sa pulis? Pailan man sa kaso?
1: Yes, arrested man ni siya kay Five Ray.
0: Arrested sa Subong?
1: Yes.
0: Kahapon? Sano sa ginaresto?
1: Same nga gabi man sa kung sano man ni naaresto si suspect, si alias Agi.
0: Okay. Na ano na ito eh? Na dala na ito na si Kanginan?
1: Yes, yes.
0: Tiwa ito ba yung magpa-interview si Crystal?
1: Oo, negative kay Five Ray. Duhagid sila.
0: Ano tsura yan ni Crystal ya? Babae, gid, kutulokon mo o kung lalaki pa kay alias Agi?
1: Malata mo gid nga tibo siya kay Five Ray.
0: Nga man.
1: Kay bangod sa the way siya ba na magulo ang postura niya.
0: Pero laba buhok niya.
1: Oo, nagapamungos.
0: Okay. Dulas tigon.
1: Oh, yes, yes.
0: Okay. Taga diin si alias Agi kag si Crystal.
1: Si alias Agi taga Barangay Kalumpang, Molo, then si alias Crystal taga Kalaparan, Arevalo.
0: Taga Kalaparan gid.
1: Yes.
0: So kilala ya gid ang biktima.
1: Yes.
0: Pilang edad ni alias Crystal?
1: 19 anyos according sa kay Colonel Parilla.
0: Si alias Agi?
1: 18 anyos.
0: Ang biktima?
1: Same, 18 man kay Five Ray.
0: Ti legal age na.
1: Mm-mm.
0: Oh, ti ano gyud sila ya? Ang liable gyud sila sa kaso.
1: Mm-mm.
0: Kay K5 Karen?
1: Yes, K5 Ray.
0: Atong nagbuno tus pabiya ganiya minor de edad.
1: Mm.
0: Di ba? Do 17 or plato edad ya?
1: 15 kon ikay magsala. Oo.
0: Pero nagabulig-bulig man plo panday mo no?
1: Mm.
0: Oh, ang sige. Ginapakita tani subong ang duldol bla sa aton nga live. Subot silingon ka K5 Karen kung matuod ang ginambal sa mga pulis base sa nakuha nilang impormasyon sa suspect nga ang ining duldol hindi lang ni makaisa ka beses nga ginduldulan mic test ni alias Agi si biktima. Kaya tiyan mo nang ilang payag, di ba? So, ang duldol ang saksi sang tanan. Ka K5 Karen Badilla?
1: Yes, K5 Ray. Ti sa subong suno sa kay Colonel Parilla, aduhan ni ka ang ining duwagid no ka suspect ang natanan nga filean sang kaso nga murder K5 Ray. Kay ang ting family man ni nga daan
0: may mga screenshots kita sang conversation.
1: Negative kay Five Ray, no? Hindi maghatag ang aton nga kapulisan. Although nga ti nagayo kita nga kung pwede bala mabasa ta. Pero negative hindi
0: pero sila ang nag-confirm nga isa klibo ang storyanay.
1: Yes, yes, kay Five Ray. Kay basement ina sa allegation ni alias Agi. Kay una-una to sang natapos na bala kay Five Ray ang paghimo sang ni alias Agi sa kay
0: Pag-mic test.
1: Hmm. Nagambal ni Dayon si alias Agi nga wala siya sang kwarta. Amo to nga nangakig si Aaron sa iya kay ginambalan.
0: Na, oo, nakonsumo yan na mo.
1: Oo.
0: Okay lang tani kung waya makonsumo nga bago antes magumpisa. Hambala niya na yung ati, way ko kwarta. O, timang ba si alias Aaron to nga ati, hindi na pagpadayo na. Maluhoy ka. Bagurang tagsa ka mga pagluhod mo. Maghahatag sang kaluya sa akong natuhod. Gakipan ka rin?
1: Yes, yes. Oh. Demo to nga pagpahog sa iya kay Five Ray nga ginabalan siya nga kung makabuya si Aaron, ipatyon siya pero lipod ni sa ihibalo ni Aaron kay Five Ray nga may plano na yagali si alias Agi nga patyon gid siya ya kay Five Ray.
0: Mm, okay. Sige. Kadto kita sa pamangkutanon. Kamusta ang pamilya sang sining mga suspect?
1: Ang sa suspect, guardian niya lang gid ni K5 Ray, no? Kay hindi, wala na nating iyang nga ginikana. Na-istorya, tato kahapon ang iyang guardian, di nagpamalibad nga maghatag sang statement regarding ni sa kay alias Agi. Pero ang isa lang gid nga nahambal nila sa aton, nga bisan sila nakibot, nga amo gini ang ginhimo ni alias Agi nga anasarangan niya bala ang pagpatay gid sang tawo kay Five Ray, no? Kay ti kung sa pagpadako lang why gid ni sila nagkulang para sa nasambitan nga suspect kay Five Ray.
0: Okay. Ang kay Five Karen confirm ta lang ni sa pulis kamusta ang ila sina investigasyon, di ba? Ging rescue to si Aaron. Buhi pa to sa mo?
1: Oo,
0: sige, katuan sang mga otoridad, may video kita dire. After sina ka K5 Karen pagdala sa ospital DOA gidiretso o kon nakatiner pa?
1: Nakatiner pa K5 Rino, bali pasado alas 10 ni siya nasapuan, nadala pa siya sa Western Visayas Medical Center pero pagka alas 12:36 sang tungang gabi Agosto 31 ginbawian siya sang kabuhi K5 Ray samtang ginabulong.
0: Anong rason? Ano ang cause of death yagid?
1: Bangod ni sa pagkabuno niya especially sa mga patal nga igo sa iya nga ulo kay Five Ray.
0: So naglabot gito ang kutsilyo na wasakid ang bagulyaw?
1: Wala man pero may ano ni siya may igo sa satyan sa dalom sang ilok kag ang pinakapatal gid sa tanan ang saguyan niya kay Five Ray kung baga ara sa dalom dugamay lang no nga ara sa dalom sang iya nga mata nagungot ang kutsilyo kay Five Ray.
0: Kailan gani sa saunta kay do may mga ibanta nga sa information nga sa liog gambal sang pakisa lapit sa liog sa
1: yes may ara pagid sa may ara pagid sa chan, liog
0: sa chan no?
1: Yes, yeah, sa chan, sa dalom sang ilok, sa liog, then amo ni ang sa oong sa tsura niya sa ulo pagid kay Five Ray.
0: Dasig lang ni kaluluoy kay Aaron. Bata pa ni si Aaron mo, ka K5 Karen.
1: Mm-mm.
0: 18 anyos. bisan tuod nga way sa giskwila pero mapustla ni sa kuno sa sulod sang balay.
1: Yes, correct.
0: Amba sa mga pakisay mo mga ka sideline ni kargador.
1: Mm-mm.
0: Pabati ta sinyo ang actual nga video sang pagkasapo kay Aaron sa aton sining mga ka K5 sang gabi nga natabo ining krimen no sa aton sining mga ka K5 kay ang balay da sa kilid sang duldol mga 10 meters away na interview naton ang tagiya si Alias Lynn nakita ya pa ka K5 karen nga nagasinggitan. Natingala kita nga ana ubra na sang duha kag nakabalik dira sila kay way gali gawa da suga da kag kapin pati brand out the time dulom-dulom.
1: Yes, yes.
0: No? Do kumbaga malinong ang palibot bala.
1: Yes, correct.
0: Kag K5 karen. So that's why guro nga dito ya gidila na desisyonan nga magkita ay kag ang kalumpang kag kalaparan gadi kita nay lang.
1: Ingoday lang. Oo.
0: Ang area dira mga ka K5 kasi din natabo ang ining pag mic test ni Agi kay Aaron. Boundary lang gidi na sang kalumpang kag sang kalaparan Arevalo. Sa aton sini nga mga ka K5. So ipabati naton ang pagpangayo sang bulig ni Aaron sa mga nagresponde. K5 Karen, anong pelido niya sige?
1: Earl Talusan.
0: Talusan?
1: Yes.
0: Ah, amo to gimit lang niya, Earl Talusan. Di ba, malitaw ba niya? Earl Talusan. Earl Talusan. Mamo sa mga kaso, mayo ni kinadakpan da yun ang suspect. Pero ang last statement sang isa ka naga kagumatayon nga biktima, that is very crucial kag importante sa pag-file sang kaso ka K5 Karen. Kay kung wala makamit lang ining victim kag nasapwa na gid lamang siya dira sa puno sang duldol ka K5 Karen Badilla, mabulubudlayan pa na-identify ang mga kapulisanta. So maayo lang nga na-meet lang kag maayo gid nga inisyatibo sang mga nagresponde nga ging pamangkot nila dayon ka K5 Karen. No? Kay sa uskado ni pat ano gini? Dako gid ning ebidensya nga para mapanabat ining mga suspect ka K5 Karen Badilla.
1: Yes, correct. K5.
0: So hindi lang ni homicide ang kaso kundi murder?
1: Yes, murder.
0: Because hambal sang pulis nga prior pa man matabo ang krimen, may pagplano na sa pagpatay sa sining biktima. Ging pa-attract niya lang ini nga kunwabi tagaan niya 1,000 pesos. Kakipag ka rin? Gali kay ginaplanuhan niya na nga patyon ining biktima nga si Aaron kaka-K5 Karen Badilla. Terrible sa ton sining mga kaka-K5. So subong sana san oy file karon.
1: Ang apo si ang according to sa kay Attorney Calzado, ang legal officer sang ICPO, posible buwas nga adlaw K5 Reno kay timay mga ginahikot pa sila nga mga
0: dokumento. Kay holiday. Holiday kahapon.
1: Kahapon, yes.
0: Oo. Sa ton sining mga kaka-K5. Mayo lang na kay nadakpan dayon kaka-K5 ka rin kuni mala lawig-lawig pa ang tener ni sang mga tunto. Oh, sa ton sining mga kaka-K5. Nakita niyong kutsilyo nga ginggamit?
1: Wala na K5 Ray. Pero according sa kay Colonel Parilla, ang kutsilyo ni amo ni siyang masami nga ginausar sa ano lang K5 Ray sa panimalay.
0: So matawag ini crime of passion?
1: Hindi pa ma-establish sang kapulisan ta K5 Ray.
0: Okay. So, 50 shades, no? Ang pagkabig ni isang kadamaan, no? 50 shades?
1: Yes. Kay kung si Colonel Parilla pa, do, kumbaga, sunok man ni sa kay alias Agi, no? Do, padugang ni sa thrill sa ginahimo ni Lucky Five Ray.
0: Do na namian siya, nga, tawag ni, do na namian siya, nga may amo-amo sina, antes siya, ang, tawag ni, ang, climax?
1: Yes.
0: Kaka-K5 ka rin? Doon mo na ang punto nga ado gusto ni alias Agi nga mag-amu-amu na ang ilasin eh nga eksena ni tawag ni
1: Aaron Bakulinaw.
0: Aaron Bakulinaw?
1: Mm-mm.
0: Maan mo ang 50 Shades of Grey hango ina sa isa ka pelikula, tama?
1: Yes.
0: Oh, galing katiway magtakok lang tao sina mo. Ngambal na ko no sa pelikula nga na do ginahampak-hampak, ginalampus-lampusan antes ya nga obrahon ang pakighilawas.
1: Yes.
0: So amo ning natabo sa kay Aaron. Ginhigtan sa puno sang duldol samtang si Agi naga mic test kaka-K5 Karen Badilla. Grabe no. Sige. Ang dugang karon nga update to sa may pabiya kag sa may Zaraga sa natabo tubla nga pagkasapo man to sa isa ka 15 anyos nga sultrito.
1: Yes.
0: Dugangan ta na karon sa aton sini nga pagpanbalik kag kung hindi na malabot sa Foro de los Pueblos program karon with K5 Enrico Sorita Jr. K5 Karen.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: I-check na ang signal mga ka-K5 sa aton K5 kamustahan sa K5 Western Visayas, una kita sa probinsya sa Antique. Good morning.
2: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas. Sa mga friends ta sa bilog nga Negros Island Region and Panay Island, matawhay ang amon nga aga dyan sa probinsya ka Antique. Klaro ang signal. Balik kanimo, AVP.
0: Alright, salamat kid ka K5 Melmar sa ilo kita sa probinsya sang Capiz. K5 Jobber.
3: Good morning, AVP. Good morning sa itong mga pinalangatag palamati sa bilog ng Western Visayas sa Negros Island Region. Makanay ka na yung panahon dari sa siyudad, sa Ruas, sa probinsya sa Capiz. Nahidlaw man kami sa imo. Back to you, Iloilo.
0: Salamat kid ka K5 Jobert Lago. Kami nahidlaw man sa imo. Wala ka kapon, no?
4: Ara siya. Ah, wala siya.
3: Brown out kapon.
0: Wala siya kapon, eh, no? Oh, sige. Ka K5 Michael Zelorio.
5: Good morning, Sir Ray, Sir ABP. No? Good morning, Western Visayas, Negros Island, Region. Kampiyon ng signal. Manaya-naya ang tiyempo ni Samon sa Banuasang Kalibo, Magalaong Gamay, pero so far okay man. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Sir Ray.
0: Sa Iluhanta, ka-K5 Babes and ka-K5 Robert Pacardo sang Bacolod City.
6: Mayong aga, Sir Ray. Iloilo Ruas, Antique, Kagkalibo. Mayong aga, kampiyon signal mo di pang way problema. Problema lang kung di kakapangapi ko na aga ang DTX Coffee Mix. Kampiyon na. Morning. Morning. Back to you.
0: Morning. Morning. Salamat, okay. Gid, kakay.

0: sa Sulod Bank Balay na kauit sa Gyapon ka takawan gin kuhit lang sa may bintana tapos gin buol ang mga cash kag subong man ang pira ka dollar to sa mga kabugtuhan ta sa K5 kadya gina check yar pa kang kapulisan no ang diyang nasambitan nga insidente kapag panakaw reja sa may San Jose de Buenavista.
1: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, magapatigayon ka dyan nga adlaw kang job fair sa may barangay Simirara Kaluya, tub-tub sa September 4. Ang gobyerno provincial imaw ang Department of Labor and Employment kag LGU Kaluya. Suno kay Ma'am Mayra P. ang peso manager kang antike. Target kang dyang programa nga matugruan kang kahigayunan nga makapangita kang bag-o nga obra ang 462 ka mga trabahador kang Simirara Mining and Power Corporation banged sa redundancy program kang kumpanya. 15 kuno ka mga kumpanya halin sa lokal kag overseas companies ang nagpahayag kang interest nga makapasakop sa dyang programa.
0: Ako na so far mga balita na mo just probinsya ka Antique AVP. Balikan ni mo sir.
2: Salamat kada ka K5 Melmar and ka K5 Nestor na palingka. Diretso kita sa mga balita na dira sa may Bacolod City. Ka K5 Babes and ka K5 Robert Pacarro.
3: Mga balita na man dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. So gidantay ang baton sining mga taga-Iloilo kag Antique. Lagip na ang gimaras mga ka K5 ba nga nagapamati sa aton subong. Arestado ining isa ka lalaki matapos madakpan nga nagapanago sa sulod sang sofa sa balay nga iya sining ginkawatan.
2: Oh.
3: Natabo ini diri sa may barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod nagsulod sa balay siling sang nakawitness ay may nagsulod matud sa balay pun bula sa ngalikay ti pagasulod sa mga pulis ara ang sofa may cover pa ngalikay ti medyo gumaon na nagsulod to sa sofa igo nga ginapangita sang pulis ginaluidog-idog ang sopa sa pulis. Ganun ka kabug at siniyaw. Galikay ang kawatan ara sa sulod sang sopa. Tidakop eh.
2: Nag-transform sa pom.
4: Sa ibang pagid niya balita, lalaki patay matapos nga nagbato sa mga kapulisan sa isa ka drug buy bust operation.
2: Uy!
4: Ita naman ang pulis. Natabo ining insidente sa barangay Inulingan, Moises Padilla. Ang suspect nga ginkilala kay alias Trinan, 43 anyos, involved sa ginagamit nga illegal nga droga, apang sang ginserbihan na inisya sang by bust operation. Tapos may natabo nga pagbato, nagpalupok, 12-gauge shotgun, apang wala maglupok.
2: Abaw!
4: Pagit siyang isa ka, 45 pistol, lupok!
2: Pa-pa-pa-pa!
4: Sa ulihi, huwag kaigo, nagbalos ang pulis, patay ining sospechado.
3: Te, abilidara niya no? Mga kawatan, may mga pusil
4: suspect
3: na.
4: Suspect sa drug by bus, biktima sa paniro.
3: Grabe.
2: Sige.
3: Amo na mga balita naman dariya sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo, si Ray.
2: Isa pa ka sound effect, may isa pa ka sound effect. Anong ang balisang pusil? Anong ang balya?
3: Pak, pak, pak, pak!
2: Okay. Balik siya. Kakipay ba, Jobert Lagom sa mga balita sa Kapis.
3: Ano klaseng pusil man?
5: Merry Christmas at Anana! Mga nagapanguna ng mga balita binisamon sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas, wala pagintina rason nga ginuthang sang manghod ang iya sininga magulang gamit ang 38 kalibre mga K5 ng armas ini matapos nga nagbinaisay sila nga duha sa problema sa ila sininga uya padukon talamnan ang mga sapat o kun mga kamanukan sang iya sininga manghod. Mga ka-K5 o sa magulang mga K5 ang nagkaon sa mga humay, sa biktima, ako sa suspensado mga K5, nga ining si alias Tadio. Wala kaluwas mga K5 kay nag-subtanay silang ganuha kay gusto sa manghod nga kwaon, tipunon ang iya mga sapat. Hinanusa niya sang 38 kalibre nga armas mga K5 samtang nagbinaisay silang ganuha. Sunod sa report ni Police Captain Danilo Lauro ng Hepe Samayon PNP mga K5, nga wala sila magtambagan sa ilang pamilya sa may Kamalig mismo sa ilang sininga talamnan. Kaya dito, wagi kaluwas, biniras ang tatlo kalupok sa 38 kalibre ang nasambit nga magulang si alias Fernando. Ang suspitsado, gindakop sa

0: saan kag naghinulsol na sang iya ginhimo sa iya sini nga magulang matapos nga namarasmasan niya nga napatay agid ang iya sini nga magulang. Samtang bangod sang pag-inom-inom napabay-an sang bantay sang ulingan sa banwa sang kwartero mga ka K5 malapit ni sa lugar mo ka K5 rate.
1: Okay.
0: Dito sa may bahay niya sang barangay mainit na kwartero Capiz nag-inom-inom ang tag-iya sang nagapauling kag ang manog bantay sa pauling sang matapos ang ilang pag-inom mga alas 11 sang gabi nagbalik ang nagabantay sa ulingan. Justa, wala mabantayan ang ulingan because nga natulugan ang bantay. Nagsugaw ang ulingan, nagdabadaba ang kalayo, napupos ang uling. Umabot ang tag-iya, nga upod niya man, bayaw niya, aw bilas siya mga K5. Kag dito, ining si alias Jiri, mga K5, amo ang gintiro or ginbuno sang iya sining nga bilas nga si Santiago nga 43 anyos
1: okay.
0: Nga tag-iya sang ulingan mga ka K5 wala kasalbar ang biktima mga ka K5 bangod sang nagkalain-lain nga igo sang kutsilyo nga gingamit sang suspitsado kag didto panasapuan ang biktima sa punong ukon sa fish pond mga ka K5 nga wala na sang kabuhi alas 8 na sang kaagahon nagsurrender ang suspect mga ka K5 matapos natabo ang insidente sa mainit kwartero mga ka K5. Amo naman nga panguna nga balita diri sa amon sa Capiz aduang patay mga ka K5 back to you Iloilo.
1: Mainit nga mga balita sa Capiz. Ang oras alas 5:51 na Sir Michael Silorio, go ahead.
2: Mga balita sa Banwa sang Kalibo kag bilog ang probinsya sa Aklan napatay na sang makita ang isa ka lalaking gin-report nga missing. Dating lang ini sa isa ka binailihan ang biktima ginkilala kay Gerald Taladtad kag taga barangay Tina man sa Banwa sang Akalimban sa Tina sa Banwa sang Makato. Ang biktima nakita kahapon sang kaagahon diri sa barangay Tina. Lapit lamang gato paray man lang na ang barangay nga ginkadtoan niya para sa binaili. Nakita siya nga patay na gahapaon ng mga K5. Ginapatihan nga posibleng nga naaksidente ang nasambitan nga biktima. May patay gihapon isa assistant cook mga K5 ang nakita nga patay siya ginatrabahuhan nga karinderya. Nakita siya wala na sang kabuhi kag wala na makabugtaw ginapatihan ginbangungot ini mga K5 pero ginapaidalom po subong sa postmortem examination para masiguro gid nga wala foul play mga K5. Patay gihapon ang aksidente. Report gihapon ato sa Nabas nag-overshoot man ang isa ka motor. Patay ang driver nga si Win kag ang kasine nagapa ayo pasubong sa ospital no gindala ini sa Ibay Dosik Hospital ang biktima matapos nga mahulog sila sa pilaas kay ginasugid nga nakainom ang driver nga si Win mga ka K5. Amo mga balita di sir ABP balik sa imo.
1: Salamat kid ka K5 Michael Silorio. Sa mga balita diri sa may siyudad sang Iloilo focus lang kita diri sa pinakadaggo nga balita especially diri sa may siyudad sang Iloilo. Kung nakalabot sa inyong impormasyon nga may isa ka solterito nga 18 anyos nga ginpatay sang isa ka LGBTQ member matapos ginggapos sa puno sang duldol. Nagmala-eksena nga 50 Shades of Grey sa pelikula ang ining krimen nga natabo mga K5 nga matapos kay higot sa puno sang duldol ining 18 anyos kasi alias Aaron no ginkonsumo ana ini kagin mic test ni alias Agi mga K5 nga miyembro sang LGBTQ member. Pagkatapos mga K5 nga nag mic test ang ining Agi sa ton sini nga mga K5 babes gan talaw no nanukot na ining si alias Aaron sang 1,000 kapesos kay ila sini nga gisuryahan pero imbes kay 1,000 kapesos sa giatag hindi magkadlaw K5 babes ha ay 1,000 ang giatag 40 pesos lang ang bitbit ni alias Agi. Nangakig si alias Aaron mga K5 nga matapos mo ako gapuson diri sa puno sang duldol 40 pesos lang ang imo sini nga ihatag animal ka. Amo to mga K5 nga ambal ni alias Aaron nga umandam ka lang makagwa ako kag makagwa ako sa sining paggapos ko kay Patyon Taka. 1,000 istoryaday 40 pesos lang ang bitbit mo. Ginigtan mo pa ko ni sa puno sang duldol kaging mic test. Mga K5 tungod mga K5 sa kakulba sa sining suspect no ang iya bitbit ka kutsilyo ginggamit niya sa pagbuno mga K5 sa sining biktima. Binunoya sa tiyan, binunoya sa dalom sang ilok, binunoya sa maya, dalom sang kilisang liog, kagibunoya sa pinakuli sa ulo. Nagdulot kinang kutsilyo, pati ang kraptan sin kutsilyo, kakas. Pagkakita mga ka-K5 sa mga nagresponde kay alias Aaron, mga ka-K5, maayo lang kay nakamit lang pa siya sa pangalan sang suspect antes mapatay mga ka-K5. Amoto nga madasig mga ka-K5 nga nadakpan ining suspect, naglakip na ang tomboy mga ka-K5 nga nagatag siya sang kutsilyo para obraho ng krimen sa biktima. Ambal sang iban mga ka-K5, saksi ang duldul sa tanan nga natabo kag mga ka-K5 no sa tonsining nga mga kuturante hambal sang iban double kill gid ging buno na ging mic test pa amo nang mga balita namon diri mga ka-K5 sa siyudad sang Iloilo alas 5:55 na halong kamo Halong gid ka K5 Robert Pacardo. Hindi mag...
3: Salamat.
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Oras mga ka-K5, 5:55 na sa ato sininga pagpakalagad. Ipabati talaning balita ni ka-K5 Kimo kaya nasuspende na to ang GT Poultry Farm. Mga ka-K5 sa barangay nga tupad sang Linubayan, Tigbawan. Matapos nga papanaugan sang suspension order ni Mayor Nene Teruel. Sa report, ka-K5 Kim Kaloyo, please come in.
5: Ginpanaugan sang suspension order sang lokal nga panguluhan o kon LGU sang Tigbawan, Iloilo sa pagpanguna ni Mayor Virgilio Teruel ang ginreklamo nga poultry farm sang mga taga-barangay Linubayan. Ini ang gin-confirm ni Punong Barangay Rene Tanyo sa pagpakigangot sang K5 News FM, Iloilo. Suro pa kay Tanyo, subong lang man nga adlaw, Agosto 31 sila nakabaton sang kopya sang order. Sa nakuha nga information sang K5 News team, sa nasambit nga order, mahimo lamang nga maka operate liwat ang poultry farm kung may nagakaigo na sila ng mga requisitos gikan sa Environmental and Management Bureau o kung EMB na tuhoy sa compliance sa environmental protection amuman nagakaigo ng sanitation. Napetsahan ang mga orders ang tinalikdan niya semana Agosto 28 kag sa impormasyon ni PB Tanyo, Agosto 30 ang effectivity siniya ang reklamo sa baho kag langaw sa mga poultry farm nga nahamtang sa barangay Sipitan nga nagaapekto no sa mga taga barangay Linubayan nga wala mahatagan sang aksyon sang LGU ang nangin mayor nga rason sang pagresign sa pwesto sang punong barangay pito ka mga barangay kagawad kag SK chairman bilang pagprotesta nakalabot man ang mga concern sa igtalupangod sa mga opisyales sang Premier Distrito kag Iloilo Province posible naman nga magapatawag pa sang pagsinapol si Mayor Teruel upod ang magtimbang kampo suno sa opisyal kag ini nga balita ang iradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix ang healthy coffee sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Perfect gid mga ka-K5. Subong no nga magtimpla kag mag-inom-inom agud makapainit dira sang inyong mga lawas. And of course, mga ka-K5, sarang man ini mabakal sa iban pagid nga mga butika sa inyong mga lugar. Kag ini si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Available ang Klinika DTX Coffee Mix sa kay Tita Rina Mapa sang Rizal Lapus. Tita Rina Mapa sang Rizal Lapus ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. And happy birthday lang sa bata ni Sir Francisco Mampula nga si Janjan. Birthday niya subong. Happy birthday. Happy

0: pinalangga nga bata ni Sir Francisco Mampula. Happy birthday sa tanan nga nagasulog sang ila sini nga kadlawan subong nga bulan sang September. Happy happy happy happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Ang oras alas 5:58 sa aga sa aton si Barwa nga pagpangalagad. Kitaay naman kita sa masunod nga mga inadlaw, same time same station diri lang sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako naman si K5 Reyes Peo Malay para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. God bless us all, mga K5, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
1: TJ!

0: Fort Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Fort Biotics. Fort Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Fort Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Fort Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 6:00. Ininga oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: Cast. Mayong aga syudad, God Provincia, sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog ng kalibutan. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes ga adlaw, Setyembre 1, tuig 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Kami ang inyo mga tagbalita sa ngalan ni ka-K5 Ray Espia Umalay. Ako naman si ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
13: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang DTX 500 with Ampalaya leaves with the sugar cane extract para sa may mga diabetes kag para makalikaw sa high blood pressure kag sumuman sa balatian nga cancer, mag DTX 500 the superior antioxidant. Kag karon una kita sa top story of the day. Presidente Bongbong Marcos wala sang holiday sa pag-responder sa mabaha tuga sa Abagat suno sa palasyo sang Malacañang. Kagkaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, GT Poultry Farm ginareklamo sa matagal linubayan tigbawan ginpanauga na sang suspension order.
1: Paggapos kagpagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Arevalo, planado suno sa ICPO.
13: Balitang regional, Capiz ikaduwa sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa may pungsod Pilipinas.
1: Sa K5 Network News, napulo ka suspect sa droga arestado. Masobra 2 milyones nga balor sang shabu na kumpiskar.
13: Sa balita nasyonal, halit sa Abagat sa infrastruktura, masobra na sa 6 billion pesos, samtang masobra naman sa 2.3 billion pesos sa agrikultura suno sa Office of the Civil Defense.
1: Malacañang nagpatuman sang alternative work kag learning arrangements sa 15 ka mga probinsya.
13: Sa balitang international, isa ang patay, kagapin 20 ang missing matapos maanod sa flash flood sa Grand Canyon sa Arizona.
1: Para naman sa balitang negosyo, price rollback sa petrolyo nagsugata sa unang adlaw sang Setyembre.
13: Balita sa patog sang hinampang, Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ginahaylo si Kai Soto nga padayunon ang handom nga makahampang sa National Basketball Association.
1: Para naman sa balitang entertainment, Kayla Estrada nagbakasyon sa Japan upod ang iya rumored boyfriend nga si Daniel Padilla.
13: Sa aton sining nga balitang extra special, EPIS ginatun-an nga gamiton sa search and rescue operation sa Australia. Aba, aba, aba. Alasais 11 na batian ang aton sining nga mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa aton mga balita, una kita sa top story of the day.
12: Top story of the day.
14: Top story of the day.
13: Sa ato sa nga top story of the day, ginatagan pagtamod sa Malacañang na panayon nga nag-responder si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag manatungdan niya ahensya sa gobyerno sa mga lugar nga piktado sa malaptagon nga batuga sa baskog nga ulan dulot sa habagat. Sa video message, gimpayag ni Palace sa Press Officer Yusik Claire Castro nga wala sa holiday para sa presidente sa tunga sang sitwasyon apisar sa pagdumdum sa National Heroes Day subong Agosto 31 kun kapon nga adlaw wala sa gyapon nagauntat ang presidente sa pagtrabaho kun sa dili monitor sini ang lakat sa panahon kag sitwasyon sa mga lugar nga ginabahaan. Dugang pa sini nga gimando man ni PBBM sa mga ahensya sang gobyerno nga siguraduhon nga dapat hindi magutuman kag kumpleto pati ang non-food kits sa tanan nga apektado nga lugar kag mga residente. Ginpangunahan man ni PBBM ang response meeting sa Central Luzon kag Metro Manila kaupod ang opisyalis sang DILG, DPWH sa DSWD kag DBM sa pagkuha sang update ang utsaba. Yari ang pahayag ni Palace Press Officer Yusik Claire Castro.
15: Nakita po natin na buong linggo na nagtrabaho ang Pangulo para asikasuhin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lunes ay nag-inspect siya sa Bulacan at Pampanga. Pinuntahan ang ating mga kababayang naapektuhan. Nagsagawa ng situation briefing kasama ang mga liderato ng Bulacan at Pampanga. At ipinagkaloob ang financial assistance na tulong sa mga nasabing rehiyon at bayan. Sa nasabing briefing ay nag-utos si Pangulo sa mga miyembro ng gabinete kung ano ang mga dapat na gawin. Dapat na sapat ang supply ng pagkain, non-food kits, ayusin ang mga evacuation centers, kailangan tama at sapat ang supply ng gamot. Pati ang short-term at long-term solution sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad. Pinapuntahan agad ng Pangulo kina Secretary Vince Dison at Secretary Benhar Abalos ang hagunoy at paumbong upang makita ng personal ang kalagayan ng nasabing lugar. Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan itong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang...
13: Ang kamain sang pagpayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Alas 6:14, batian na ito siya ng Top Story of the Day. Kakaroon sa lahat itong detalye sa Balita Lokal.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
13: Ang mabalita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Sa detalye sa ato siya balita lokal, gipapanauga na sang suspension order sang lokal ng Panguluan sa may banwa sang Tigbawan, Iloilo sa pagpanguna ni Mayor Virgilio Teruel ang ginareklamo nga poultry farm sa matagbarangay Lino Bayang. Iniaging kumpirma ni Punong Barangay Rini Tanyo sa pagpakingangot sang K5 News FM Iloilo. Suno pa kay Tanyo, subong lang nga adlaw, nila nabaton ang kopya sang order. Sa nakuha ang impormasyon sang K5 News team, sa nasambit nga order, may himo lamang na maka-operate liwat ang poultry farm kung may nagakaigo na sila nga marikisitos gikan sa Environmental Management Bureau kon EMB na tuoy sa compliance sa environmental protection amuman ang nagakaigo nga sanitation. Napitsahan ang mga order sa tinlikdan ng simana, Agosto 28 kag sa impormasyon ni Punong Barangay Tanyo, Agosto 30 ang effectivity sini. Ang reklamo sa baho paglangaw sa mga poultry farm nga nahamtang sa Barangay Sipitang na nagapekto sa matagal no bayan wala matagal sa aksyon sang LGU ang nangin mayor nga rason sa pagresign sa pwesto sang Punong Barangay, pito ka barangay kagawad kag SK Chairman bilang protesta. Nakalabot man ang mga concerns sa igtalupangod sa mga opisyalis sa Premier Distrito kag probinsya sang Iloilo. Posible nga magpatawag pa sa pagsinapol si Mayor Teruel upo na magtimbang ang kampo suno sa opisyal.
1: Sa pihak nga bahin, paggapos kag pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Arevalo, planado suno sa ICPO. Ka K5 Karen Badilla sa report.
17: Mga ka-K5, planado ang paggapos kag pagpatay sa 18 anyos nga lalaki nga nasapuan diriya sa may Bidol nga nahatang sa may Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo pasado alas 10 ang gabi Agosto 30.
18: Ginkilala ang biktima nga si Aaron Bacunilaw kag ang suspect nga si alias Agi. Suno kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ginaaligar magkarelasyon ang duha kag makapila naman ka beses nga ginagapos ang suspect si Bacunilaw nilaw sa puno sang duldol bilang padugang sa thrill sang ila ginahimo nga sexual apang lipod sa ihibalo ni Bacolinaw nga may plano na nga patyon ini ni alias Agi. Agosto 30 sang gabi nagpadulong ang duha sa Zone 10 kung sa din liwat nga gingapos ni alias Agi si Bacolinaw sa duldol kag ginhambalan niya nga baydan ini sang 1000 pesos apang sang natapos na naghambal si alias Agi nga wala ini sang kwarta rason nga naaking sa iya si Bacolinaw. Ginbuno naman ni alias Agi si Bacolinaw linaw nga nakagapos pa tugtog nga nagungot sa guyas ang biktima ang kutsilyo. Sang nasapuan ang biktima, nakamit lang pa ini sa mga tanod kung sino ang suspect rason nga naaresto gilayon sang kapulisan si alias Agi kag si alias Chris nga amo naman ang naghatag sang kutsilyo antes pa man nagkita ay ang suspect kag ang biktima. Last 12:36 naman sang tungang gabi Agosto Kaso 31, ginbawian naman sa kabo sa Bacolinaw samtang ginabulong sa ospital. Samtang padayo naman ang investigasyon sa Police Station 6 angot sa motibo sang suspect sa plano sininga pagpatay sa biktima.
19: Accordingly, nagkasundo sila. Ito sila ay may magka-partner, no? Ang suspect natin is si Sertin Agi, an LGBT, okay? And then may arrangement sila na magkita doon sila sa UMA na kung saan usual na nila din itong ginagawa, no? Na kung kumbaga itatali muna para for additional
20: thrill,
19: no? Doon may plano na pala itong ating suspect na gawin yung krimen.
17: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Sa kaangot nga balita, nagapanawagan sa ustisya ang pamilya ni Aaron Bacolinaw. Ang 18 anyos kag residente sang Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo, matapos ini sapuan wala na sa kabuik ang nakagaid sa puno sang duldol sang gabi Agosto 30. Sunok kay Ayaslin pa kay isa sang biktima, wala sila nagalaom nga may malain nga matabo kay Aaron. Gipahayag man nila nga wala sila sang ideya nga may relasyon ang biktima sa gitudlo nga suspect nga si alias Earl. Sunok sa panaysayon ni Ayaslin, mabuot kag mahigugmaon nga bata si Aaron, hindi man magpatay ang pamilyang isa lamang katawo ang nagbuhat sang krimen. Padayon ang ilang panawagan sa ustisya para kay Aaron kag hindi sila magunta tubtob nga bebeluan ang kamaturan kag tanan nga detalye sa nasambit nga insidente.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, makapila na kabeses nga may nagakatabo sa 18 anyos nga lalaki kag sa isa ka miyembro sang LGBTQ community. Sa diin ginagapos ang lalaki sa puno sang doldol kag may ginahimo nga sexual nga aktibidad ang suspect sa iya sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo. Ini ang pahayag ni Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla. Base man sa investigasyon sang Police Station 6, angot sa natabo nga krimen. Madumduman nga Agosto 30 sang gabi, gingapos ang suspect nga si Alias Agi ang biktima nga si Aaron Bacolinaw. Sa puno sang doldol, sa diin pagabaydan inisang suspect sang 1,000 pesos. Kabaylo sang hingalit nga kalipay kag may ginkahisugtan ini gikan sa biktima. Apang sang natapos na, nagpahayag si Alias Agi nga wala inisang kwarta. Rason nga naaking si Bacolinaw kaginpahog ang suspect nga iya inipatsyon kung makabuya. Posible naman suno kay Parilla nga ginason lang ni Agi nga wala siya sang kwarta nga inogbayad may para maakig ang biktima kag mahimo sang suspect ang iya plano nga batsyon si Bacolinaw. Yari ang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
19: Gisa natin na nag-usap itong si Alias Agi at saka yung isang suspect natin na si Certain Chris, no? Aka Chris, female, 19 years old. Bago niya ito gawin. And then even itong ano natin, itong isang suspect natin na si Aka Chris is the one who provided the knife. No?
21: Aside from that, sir, anong participation niya, sir?
19: Papasok ito sa conspiracy. So, ito yung...
13: Alas 6:21, nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla. Sa lugar pa rin natin nga balita lokal, ang masunod sa balita lokal na dulong sa inyusang Detex Coffee Mix. Init na ka muna tubig ha. Mga pi kita, Detex Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Minor de edad na sapuan patay sa banwa sang Zaraga, pamilya sa ni, hindi mabaton ang natabo sa ila himata. Upod kay K5, Kim Kaluyo.
22: Nico!
0: Mga KK5, diri kita subong sa may area, no? Sa kilid ni Sangdalan, diri sa may area, sa barangay Balud, Aliluan, Saraga, Iloilo. Sa diin, sa ini nga porsyon, nasa puan nga wala nagid lamang sang kabuhi, ang isa ka minor de edad, to be specific, 15 anyos, nga tinagakaya, no? Kag diri sa may area, matapos nga ginhakwat ang iya nga bangkay, nakitaan diri, no? Nga may mga preska pa, nga mga tinulo sang dugo.
20: Tuman nga paghilibion, kag hindi mabaton sa mga ginikanan sang 15 anyos nga si alias Nico, ang iya gindangatan matapos nga nasapuan nga wala nasang kabuhi sa igad sang dalan sa barangay Balud, Liluan, Saraga, Iloilo, pasadra sa isang aga Agosto 31. Si Nico ang subang sa anum ka mga mag-ulutod na nag-eskwela pakuntani kag natalana pa ang ila exam sa Setyembre 1. Suro pa sa amay ni Nico nga si Estilito Pagsugiron, iya ginpahayag nga maayo nga bata kag mabinuligon si Nico.
22: Maayo na nga bata mo. Hindi man nadalo.
23: Mereng iya ni nag-ubra-ubra sa pulpre para makabulig man si Nico.
20: Agosto 30. Nagalin ini sa ila puloy-an, agud nga magpadulong sa poultry para sa pagbulig harvest ang manok. Sa riin tatlo pa lang siya kaadlaw nga nagatrabaho. Gabi sa among adlaw, nag-inom-inom pa ang menor de edad upod ang kaupod obra sa poultry nga mga menor de edad man. Sa panaysayon sa mga uli sini nga nakaupod, alas 10 ang gabi sang Agosto 30, nagsiling si Nico nga malakat siya kag magapauli.
23: Ayun ay natapo.
22: Gamamay natulogan sa ma'am lang, tapos nagbugtaw sa ma'am.
23: Oo.
22: Bako, pero hindi na mapuli. Balya nga mapuli. Kupre kaya nga kumaminsaron sa balay.
20: Nagapati naman ang pamilya sini nga mayara sang foul play kasunod sang pagkasapo sang iya bangkay. Padayon pa ang investigasyon sa mga kapolisan kag natala na nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni Nico.
24: Based sa initial investigation sa namon kag processing sang soko, may gamay ni gas-gas sa tuhod kag sa iyang left middle finger.
20: Ang palamangkutanon sa karon kun mayara gid man bala sang krimen sa likod sang pagkasapo sang bangkay, kaga kung matungod nga ini ang matuod, ano gid bala ang motibo. Report nagikan sa Saraga, Iloilo, ini si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, KK5 News FM.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, tuman nga naghilibion kag hindi mabaton sa mga ginikanan sang 15 anyos nga si alias Nico, ang iya gindangatan matapos nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa igad sang dalan sa barangay Balod, Liluan, Saraga, Iloilo, pasado alas 6 kahapon sang aga, Agosto 31, 2026. Si Nico ang subang sa anam kamag-ulutod nga nagaeskwela pa kuntani kag natalana pang ila exam subong nga adlaw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa amay ni Nico nga si Estilito Pasugiron, iya ginpahayag nga maayo nga bata kag mabinuligon si Nico. Sang Agosto 30, naghalin ini sa ila puloy-an agud magpadulong sa poultry para magbulig sa fog harvest sa manok. Sa diin tatlo pa lang siya kaadlaw nga nagatrabaho. Kagabi o kun sa nga Agosto 30 sang gabi, Agosto 29 sang gabi, nag-inom-inom pa ang minor de edad upod ang mga kaupod sini sa poultry nga mga lunsay minor de edad man. Sa panaysayon sa mga ulihi nga nakaupod sini, alas 10 sang gabi, nagsiling sini kung nga malakat siya kag magpauli. Nagapati naman ang pamilya sini nga may foul play kasunod sang pagkasapo sang iya nga bangkay. Yari ang paghilibion sang iloy ni Nico.
13: Na batian kag inyo nakitaan ang paglibion sang Iloy ni Nico. Alas 6:27. Maligo ka mo dira, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi singapanit kag batok sa maskin diseases. Sa dugang pagidaton nga balita lokal, nagsungka na sa mga otoridad si alias Delphine. 32 anyos sa kaupod ni alias sa Ulota. 17 anyos sa pagpalagyo matapos ginbuno ang duwak mga panday nga taga probinsya sa Antique sa Ligna Obra nga boarding house sa barangay Ungka 2 Pavia, Iloilo sa hapon Agosto 30. Ang pagsungka sa niyang ginimo sa Kalinog kapon sa aga Agosto 31 kaging turnover naman ni sa mga kapulisan sa Pavia Municipal Police Station. Suno kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., ang hepe sa Pavia Municipal Police Station. Si Delphine ang nagmaniyo sa motorsiklo agad makapalagyo sa lugar matapos nangamot sa pagpangbuno sa minor di edada. O kung pagpamungbuno ang minor di edada. Madumduman niya mahamuok ang tulog sa mga biktima sa ginbuno ni Ulok sa diin napatay si alias Poy Poy. 25 anyos na napilasa naman si alias Nestor. 56 anyos lunsay residente sa Sebaste, Antique. Ang mga biktima ang lunsay panday sa ginakonstruct na boarding house. Kag mga pintor naman ang mga suspitsado. Nagapabilin nga at large sa minor di edad nga si Ulota sa diin ginanegosyar ang iya sang iya mga mata nga magsungka ini. Pasaka naman sa kaso nga accessory to the crime of frustrated murder kag murder si alias Delphine.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal na init kag napuno matapos ginlango-lango parte sa naospital nga tatay. Ini ang istorya sa rason ni alias Ulot, 17 anyos, nga nang bunos ang duha ka panday sa ilag na obrehan nga boarding house sa barangay Ongka 2 Pavia, Iloilo sang nagligad nga Agosto 30 sang hapon. Ang mga biktima mo si alias Poy Poy, 25 anyos nga napatay matapos nakaangkon sa multiple stab wounds kag napilasa naman sa ulo. Ang 56 anyos nga si alias Nestor, lunsay taga Sebaste, Antique. Samtang si alias Delphine, 23 anyos naman ang nagmaneho sa motorsiklo nga ginsakyan ni Ulot agud magpalagyo matapos na kumiter ang krimen. Dugang pa niya nagyamuhat si alias Nestor nga hindi napagkatuan ang iya amay sa ospital bangod hindi sa atay ang sakit sini sa baylo ang ginpahiwit. Ginpahayag nga nakitaan ni Ulot nga nagatulok sa kutsilyo si Poy Poy nga yara man sa kwato rason nga ginaligar nga ginunahan sini. Panindugan ni Delphine nga wala siya sang ihibalo sa ining plano ni Ulot kagyara sila sa Hibawan Pavia sang nanugid nga pagpangbuno.
13: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, ginpaidalom sa random drug testing ang 54 tanan ka driver sa G-Lord Taxi sa barangay Takasaro, Iloilo City sa nagligad ng Agosto 31 kung kahapon nga adlaw. Ini matapos na nag-request ang nasambit ng taxi company sa Philippine Drug Enforcement Agency o Compañía Region 6 kag Land Transportation Office 6. Ini ang kabayan sa gina-require sa mga transport operators agad mapasiguro ang safety sa riding public. Nangin cooperative naman ang mga taxi drivers sa mga random drug testing.
1: Sa dugang balitang lokal na intercept sa mga otoridad, ang isa ka driver sang dump truck matapos madakpan nga nagagamit sang ginapatihan nga tampered kag hindi kumpleto nga delivery receipt kun DR sa barangay Aspera Sara, Iloilo pasada launa 15 sang hapon Agosto 30 2026. Ginkilala ang driver nga si alias Raymond, 31 anyos, single, kag residente sang Hacienda Escolastica, barangay Mabini, Cadiz City. Apang temporaryo nga nagatinil sa barangay Pasig Sara, Iloilo. Sandig sa report sang Sara Municipal Police Station, ang insidente na tabo sang na-intercept sa mga personnel sang Sara MPS upod ang Provincial Anti-Overloading Task Force ang isa ka Sinotruck dump truck kag may kargang ang ginabulubanta 19 ka cubic meters sang baras. Sa pag-inspeksyon, naaktuhan nga ang delivery receipt nga ginpresentar sang driver. Ang giniwat kag hindi kumpleto ang pagkasulat kag may impormasyon nga hindi husto ang posible ginagamit man nga erasable o kon magic pen. Bangod sini nadakpan ang driver sa paglapas sa Provincial Ordinance Number 2025 341 kag Revenue Code sa of Iloilo. Sa karon, ang truck ag karga sini ang temporaryo gindala sa Sara MPS para sa inventory kag pagpatuman sa nagakaigo nga penalidad.
13: Alas 6:32 sa mga estudyante na may trabaho, himos na. Hindi malipat mag-inom sang Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Masobra 150 mil pesos nga balor sang kagabitan na kompiskar kadungan sa pag-aristo sa isa ka manugpangisda sa banwa sang San Dionisio. Para sa kampiyong report o pwede K5, Reggie Di Mayo sa K5 News FM Sara.
2: Nadakpan sa mga otoridad ang isa ka mangingisda matapos na aktuhan nga nag-engage sa ginadumilian nga ring net fishing o kunbaling sa kadagatan sang San Dionisio, Iloilo sang Domingo, Agosto 30. Ang pagdakop na tabo pinaagi sa joint operation sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kag San Dionisio Municipal Police Station. Ginabulubanta naglabot sa 153,500 pesos ang kabugosan nga balor sa mga nakumpiskar, lakip ang motorbangka nga nagabalor sang 50,000 pesos, magagamit sa pagpangisda nga nagabalor sang 100,000 pesos, kag isa katab sang dilis nga nagabalor sang 3,500 pesos. Sa karon, yara na sa kustodiya sang San Dionisio Municipal Police Station ang mangingisda, samtang ang nakumpiskar naman nga motorbangka kag mga gamit sa pagpangisda ang yara naman sa kustodiya sang Bantay Dagat Task Force para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Report nga gikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Sa ulihi nga balitang lokal, arestado ang negosyante nga si Edison De Los Reyes, 63 anyos, sa barangay Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras, bangod sa pagpamahog kag aligasyon sang kidnapping. Ini matapos iya ginpahog ang biktima nga si Marjol Mission, 24 anyos, vulcanizer sa barangay Salvacion, Buena Vista, Guimaras, kag ginaligar nga ginkidnap ang live-in partner sini nga si Luna Caballero, 21 anyos. Base sa investigasyon sang kapulisan, nata tabo ang insidente sang Domingo sang gabi, Agosto 30, kung sa diin nagkadto sa ginapuy-an sang mag-live-in partner ang suspect. Nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon, kung sa diin ginkumprontar man sini si Mission, angot sa kaso nga ginpasaka sini Sado apang na-dismiss. Pagkatapos ginpahayag nga nagkuha sang armas ang suspect sa iya salakyan, kabangdanan nga nagdalagan si Mission, dala ang iya siyam kabulan nga bata apang nabilin ang live-in partner sini. Matapos sa kalakat ang suspect, nagbalik na si Mission sa Ila Balay apang wala ang iya live-in partner nga ginapatihan gindalas ang suspect. Gilayon nga nag-report sa mga pulis si Mission kag ginpadulungan sa mga otoridad ang balay sini kag digto na rescue ang babayi. Ginaresto naman si De Los Reyes bangon sa grave threats kag alleged kidnapping.
4: DTX 500 Morning Newscast.
13: Alas 6:35 na batian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo aton ang mga detalye sa balita regional.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional. Balitang
13: regional. Ang mga balitang regional nga inyo mabatian na dulong sa isang extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Capiz, ikaduwa sa top 10 fastest growing provinces kagaili urbanized cities sa may pungsod Pilipinas. Para sa kampiyong report o podcast K5, Myla Vasquez Fuentes sa K5 News FM Rojas.
6: Probinsya sa Capiz, nagapangaduha sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa bungos ng Pilipinas.
8: Pangaduha ang probinsya sa Capiz sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa Pilipinas para sa tuig 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, naka-record ang probinsya sa 8.7% ng year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate nga mayara lamang sa 4.4%. Suno sa ahensya, kalakip man ang probinsya sa 52 ka mga probinsya kag highly urbanized cities nga naka-record sa economic growth nga mas madasig kung ikumpara sa national growth rate sa Pilipinas sang nakaligad nga tuig. Nagapakita lamang ini nga padayon ang pag-uswag kag pagpalapad sang ekonomiya sang Capiz na ibaluan nga nagapanguna sa listahan ang Occidental Mindoro nga mayara sang 11.2% nga economic growth, samtang ikatatlo naman sa pwesto ang Maguindanao del Sur nga mayara sang 8.63%. Ginsundan ang Capiz sang Antique nga mayara sang 8.55%, Davao del Norte nga may 8.3%, kag City of General Santos nga mayara sang 8.4%.
6: Si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Sa dugang balitang regional, lalaki nga halos duha na kaadlaw nga missing, patay na sang nasapuan. Ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo sa report.
5: Patay na sang nasapuan ang isa kalalaki sa kilid sang dalan malapit si sa Katalamnan sa may barangay Tina Makatuaklan kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima nga si Gerald Talantande, 25 anyos residente sang Sitio Tansa, barangay Kalimbahan, Makato. Sunod sa pamilya sang biktima sa tungadlaw pa sang Sabado nga nai-report nga missing ang ilang bata matapos nga nag-attender sa isa kabailihan sa tupad nga barangay. Sunod man sa barkada nga uling upod sang biktima ara sa probinsya sang Makahulubo ng limnon ang biktima sang nag-abot inisa na sambik ng okasyon. Samtang sinisang investigasyon sa mga otoridad, posible nga nagapauli na ini sang madulaan sang kontrol sa iyang ginasakyan ng motorsiklo. Rason nga inapok ini sa kilid sang kalsada upod ang iyang motor. Bangod nga wala sang mga pamalay malapit sa lugar kundi natabong aksidente. Wala natabangan ang nasambit ng biktima. Sa karon, nagapalain pa ang ginihimo ng investigasyon sang Makato PNP anungod sa nasambit ng aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Alasay, strength and warfare na batian ang detalye sa Balita Regional. Kagaroon sa ilo atang detalye sa ato sa K5 Network News. Napulo ka mga sospek sa droga. Arestado, masobrado ka milyon ni balor sang shabu na kumpiskar para sa kampiyon report upod kaya K5 Aileen Cuevas Sanchez sa K5 News FM Olongapo.
10: 10 inihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga, Zambales at Olongapo City. Aabot sa 298.61 na gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 2 milyong piso ang nakumpiska mula Agosto 26 hanggang madaling araw na Agosto 27. Pinakahuli sa operasyon ang isinagawa dakong alas 3 ng madaling araw sa barangay Kalapakuan, Subic, Zambales, kung saan 2 suspect kabilang isang high value individual o HVI ang naaresto at nakumpiska ang mahigit 53 gramo ng hinihinalang shabu. Kabilang din sa mga operasyon ang magkakahiwalay na pagsalakay sa San Fernando, Pampanga, Abukay at Urani sa Bataan at West Bahak-Bahak sa Olongapo City. Ayon kay PRO Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, patuloy ang kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga upang maprotektahan ang mga komunidad, lalo na ang mga kabataan. Nahaharap ang mga suspect sa kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Balita mula sa Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, 74 anyos nga lolo arestado sa Tayasan, Negros Oriental bangod sa illegal numbers game. Rufa Diveros ang K5 News FM Dumaguete sa report.
11: Naarest ng mga otoridad ang isang 74 na taong gulang na lalaki na umano'y sangkot sa isang illegal na operasyon ng Suwara 3, Sitio Cantao, Barangay Tambulan, Tayasan sa Negros Oriental. Ayon sa kapulisan, nahuli ang sospek na umano'y nangungulekta nang taya sa lugar habang isinasagawa ang kanyang operasyon laban sa mga illegal na numbers game. Na-recover mula sa lalaki ang isang resibo ng taya, maging ang 100 piso na umano'y kanyang nakolekta. Dinila ang sospek at ang mga ebidensya sa Tayasan Municipal Police Station para sa wasong dokumentasyon at disposisyon. Sinabi rin ng mga otoridad na maring mahaharap ang naaresto ng kasong paglibaga sa Republic Act No. 9287 na natakda ng mga parusa laban sa illegal numbers game. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Alas 6:42 sa batian ng ato sa mga detalye sa K5 Network News. Kakaroon sa mga detalye na sa ato mga balita, Balita Nasyonal.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
25: Balitang Nasyonal.
9: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist mga kakibay. naglabot sa 6.16 billion pesos ang kabukusan nga halit sa imprastruktura, samtang naglabot naman sa 2.32 billion pesos ang halit sa agrikultura tugas sa panayon ng pag-apekto sa hangin habagat, sunok sa Office of the Civil Defense. Base sa report sa OCD Disaster Preparedness Service, kapin 724 kamalugar sa bugos ng pungsod ang direktang napiktuan sa malaing panahon, mabasog ng pag-ulan kay malapnagong pagbaha. Gipato naman sa OCD nga nakatutok ang ilang taltapan sa sigisigi nga koordinasyon sa malokal nga pangulohan kag iban pang ahensya sa gobyerno ang gumapadasig mapalabot ang kinahanglanon nga mga bulig sa maapektado nga mga komunidad.
1: Sa dugang nga balitang national, bangod sa ginalauman nga padayon nga mabaskog nga pagulan dulot sang habagat, nagpagwa ang Malacañang sang Memorandum Circular 133 nga nagamando sang alternative work arrangement sa mga opisina sang gobyerno sa 15 ka probinsya sa Luzon subo nga Martes, Setyembre 1, 2026. Kalakip sa mga sakop sang memorandum ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, Kagbataan. Sunod sa Malacañang, ginpatuman ang tikang kasunod sang rekomendasyon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council bangod sa ginalauman ng babaskog nga pagulan nga mahimo magtugas ang pagbaha kag problema sa trapiko.
9: Sa piyak nga

0: West Philippine Sea, kag-untatana ang ginahimong apagtangbuli sa mga manugpangisda kay sa makatapo sang Philippine na Coast Guard.
1: Sa ulihing nga balitang national, madugay na nga hindi masaligan ang panaysayon ni Orly Guteza nga anay bodyguard ni Zaldico suno sa kampo ni anay House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Romualdez nga ang affidavit ni Guteza nga ginsumiter sa Senate Blue Ribbon Committee angod sa flood control investigation. Ang natukiban sang Manila Regional Trial Court sang Oktobre 2025 nga gindoktor lamang ang perma sang abogado sa pagnotaryo sang affidavit. Subong man ginpamilit sang kampo ni Romualdez ang pagpanginwala sa mga bodyguards ni ko nga Sanday Mark Bunagan kag Alan Caliseo sang Setyembre 2025 nga ginatudlo ni Guteza nga makapamatuod sa iya pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:45 na batian ang madetalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa iluhan nato na madetalye sa balita international.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita international. International.
0: Ang mga balita international nga inyong mabatian na dulong sa usang klinika, detects sa coffee mix ang healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Naglunsyar sa Malapnagon nga search and rescue operation ang mga otoridad matapos kapin sa 20 kamatawo ang nalistang nadula kag isa na patay sa Malapnagon nga flash flood sa Grand Canyon sa Arizona. Nagluntad ang insidente matapos ginbuho o kung gimbukbo sa mabasog nga monsoon storm ang alos isa kapulgada nga ulan sa sunod lamang sang 30 kaminutos nga madasig nagtuga sa mabasog nga daludo sang tubig. Luna ang kamabato sa kalabaon sang Bright Angel Creek kag Phantom Ranch. Hilway naman ang nasalbar pinagi sa air evacuation ang masubra sa sinta kama hiker kag residente gikan sa napikwan nga lugar sa bulig sa National Park Service kag Arizona Department of Public Safety. Ginwasak sa nagadaludo nga baha ang halos tanan nga footbridge sa lugar. Kabangda nga temporaryo nga ginsirado ang Phantom Ranch, Bright Angel Campground kag ang North Kaibab Trail. Nagapabilin nga nabatak ang flood watch sa Northern Arizona bangod sa pamaog sa masunod pa nga mga pag-ulan nga mahimo magtugas pa ni bag-o nga pagbaha kag pagkatipag sang duta sa mga pilas.
1: Sa dugang nga balitang internasyonal, gin-atake sang US forces ang duha ka launcher sang Iran sa Larak Island. Ini ang una nga pag-atake sang US sa Iran humaling pa sang bulan sang Hulyo. Sa temporaryo nga ginuntatan ni US President Donald Trump ang pag-renew sang military campaign sa dong Hulyo. Ginpahayag ni US Central Command spokesperson Commander Tim Hawkins nga ginunahan nila ang Islamic Revolutionary Guards Corps o kon IRGC forces nga naghahanda agud maglunsyar sang rockets subong man ang sea mine sa Strait of Hormuz. Nagbalos naman ang IRGC pinaagi sa paglunsyar sang atake sa mga US facilities nga yara sa Jordan. Napungga naman sang Jordan ang yara sa 8 ka missile sang IRGC bangod sa pag-atake. Nagapangatubang sa karon ang Iran sa panibag-o nga economic pressure matapos ginanunsyo sang White House ang panibag-o nga sanctions.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:48 na sa aga. Nabatian ang magdetalye sa balita internasyonal. Kagkaroon sa ilo ato magdetalye sa balita sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang balita sa patag sang negosyo na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C. Nagsugata sa mga motorista sa unang adlaw sang Setyembre ang oil price rollback matapos ang sunod-sunod nga oil price hike. Base sa gipagwang advisory sa mga kumpanya sa langis, ang presyo sang gasolina nagdubo sang 30 sentimos kada litro samtang ang presyo naman sang diesel nagdubo sang 3 ka pesos kag 80 sentimos kada litro. Subong man ang presyo sang kerosene nagdubo man sang 3 ka pesos kag 80 sentimos kada litro. Nagipikto ang price adjustment alasay subong nga aga. Kag sa ato sin nga peso dollar exchange rate, ang baylo sa isa ka US dollar naglabot sa 62 pesos kag 26 sentimos. Alas 6:49 na batian ang mga detalye sa ato sin nga balita negosyo. Kagkaroon sa ilo naton ang mga detalye sa ato sin nga balita sa patag.

0: Song Entertainment.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Para naman sa Balitang Entertainment, Kayla Estrada nagbakasyon sa Japan upod ang iya rumored boyfriend nga si Daniel Padilla. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
3: Nagbakasyon si Kayla Estrada sa Japan upod ang iya rumored boyfriend nga si Daniel Padilla kag pila pa nila ka mga abyan. Sa social media post ni Kayla sa Agosto 29, in-share niya mga retrato kag video halin sa ila Japan trip sining nga bulan. Makita sa mga retrato ang ila pagbisita sa nakalain-lain nga mga restaurant, pagkaon kag pag-inom, kaupo ng mga abyan kag pagsakay sa tren padulong sa Summer Sonic Festival. Apang nangin sentro sang atensyon sa mga netizens ang mga retrato ni Kayla kaupod si Daniel Padilla. Sa isa ka litrato, makita si Daniel nga yara ang iya kamot sa paa ni Kayla samtang yara sila sa tren. May isa pa ka selfie nga makita nga nagabatang si Kayla sa abaga ni Daniel samtang pareho sila nga nagasmile. Makita man si Daniel sa mga video nga nagasaot kag nagaenjoy sa music festival. Madamo naman sang netizens ang nagpahayag sang kalibay nga makita ang duha nga nagaenjoy sa ila bakasyon sa Japan.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:51 na batian ang detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kakaroon sa iluha natin ang madali sa balita sa patag sang sports.
1: CTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
0: Ang balita sa patag sang sports gadulong sa inyo sang klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa ato sa bao balas kag hindi manimaw bayabas, gamit ta sang klinika Deo Fresh sa aton sining nga mga kili-kili. Gilas Pilipinas head coach sa Team Cone, ginahaylo si Kai Soto nga padayunon ang handom nga makahampang sa National Basketball Association. Yari ang kampiyon nga report.
5: Nangin mayong ipakita nga performance si Kai Soto sa FIBA Asia, rason nga nagapati si Gilas Pilipinas head coach Team Cone nga padayunon sang 7'3" star ang ihandom nga maghampang sa NBA. Na sweep sang Pilipinas ang ilahampang batok sa Jordan kag Iran si ila padayon nga kampanya sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kusan in nag-average si Soto sang 15.5 points, 15 rebounds, 3 assists kag isa ka block. Sa karon nagalaom si Soto nga mabalik sa amateur ranks sa pinaagi sa US NCAA. Ang inibalita na dulong si usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:53 sa batian ang detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa iluhan natin ang detalye sa balita extra special.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balita extra special.
7: Balita extra special.
0: Ang balitang extra special, ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Ginatunaan sang pila ka mga eksperto sa Australia nga takdan sa mga kamera kag injection device ang mga ipis agod makapadala sa mga medical aid sa mga biktima sang trahedya. Gipahayag ang gintawag ang mga ipis nga mga paraborgs o kon mga paramedic cyborg cockroaches. Suno sa mga Australian researchers nga mahimo makabulig ang paraborgs sa search and rescue teams nga magdulong sa mabulong sa mga tawong natrap sa tunga sa matrahedya. Napili ang mga ipis bangod mapus si maklusot ang mainis magagay nga mga espasyo. Pagagamiton sa mga scientista madalag ko ka pinakamabugat nga species ang ipis sa bugos nga kalibutan. Ginatunan ni karon sa University of Queensland kag University of New South Wales. Aba-aba? Kon ikaw kaki-five ba, alira? Basit pagkakita mo ka ipis, mahadlo ka, ha?
2: Hindi, ah, hindi man ta ako, ha? Hindi man ta maselan sa mga ipis. Kaya di, ang upod na sa balay, ipis.
0: Ano, ipis batasan?
2: Hindi, ipis gidya eh.
0: Ah, ipis gid. Oh. Damo ka mo tinuktanan.
2: Mm. Oh, may bagay. Mga ano kami to? May hamster kami. Galing ang hamster namon lagaw.
0: Oh, ang ibang bika damo, kasi na nahadlok kang ipis. Ah, pagkakita na liya ka tanga. Ay, ka Jesus, ka Kurchis. Jesus. Gay, narte ka K5. Alira, kay ti nahiguan.
2: Kaya ti mahigo, gid man, K5.
0: Ikaw, pero kung naanad ka na, kung mga taga-umati mo, why ti mo skalag kung nung klase ka ipis. May tanga. Ano pagid? Ang mga ipis ka kay Five Alira?
2: Basta tanga.
0: Oo, oh, tanga. Hindi lang tanga. Ala, 6:55 na mga ka K5 sa atong suring pagbalita. Kagamuyan to mga K5, ang kabungusan nga pagbalita nga ginadulong sa inyusang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sang Lunes, September 1, 2026. Upod sa inyo mga tagbalita, ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
2: Kagako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
0: Standby na kamo sa masusunod nga Foro de los Pueblos. Upod ang inyo sini nga alagad. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon niya istasyon, K5 News FM.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
10: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3 Bio!
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair follag, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Mabagal sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX-500!
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
7: Happy kanunay!
6: DTX-500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX-500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
6: Masamit ka bala gina-allergy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
7: DTX-500!
6: Masaligan!
7: DTX-500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
5: Mabaka mga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
12: Masakit ang dyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya! Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya!
13: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio.
5: Ang D3.
2: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
2: Yung may D3.
15: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, sir boy? Kaya may ara ang mga kuhan mo,
16: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
15: wala na niya hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio!
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
7: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Babaka. bakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: So ang D3 Bio hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
18: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
15: stop mga matamis,
18: tinapay,
15: pasta,
18: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
15: Isli na galing, tribayo,
18: galing, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3Bio ka, ang D3 Bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
15: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio.
18: Oo.
15: Mas dasig ka man.
18: Hindi ka mag-hypoglycemic.
19: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
15: So, amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo mga virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
18: Wow! Right?
5: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio!
21: Sporbiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporbiotics! Dinamaintain ang pH level sa feminine area! Sporbiotics! Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
23: Good news!
5: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre!
24: Libre!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Mare, may filled ID number ka na ba?
26: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
25: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
26: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
25: Correct, Mare.
0: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
4: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Gortez!
27: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
28: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
27: ang nagatindo sa imo atay.
28: Basta tindo ang atay,
27: happy kanunay.
28: DTX 500
27: masaligat,
28: epektibo.
27: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo
28: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Masalikat.
28: Epektibo.
27: DTX 500.
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mabagat sa mga butika.
32: D3 Bio.
33: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mabagat sa mga butika.
34: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso!
36: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
37: Iloilo
36: 88.7.
38: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 7:10. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Star Nutrimix, dilang sarap, sustan sarap.
39: This time check is brought to you by Star Nutrimix, dilang sarap, sustan sarap.
40: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
41: Furor,
2: de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: Isa ka magural umon kagong kaisa nagatupa nga ulan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na gabi-abi sa aton sa lima ka K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sa aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ila si tag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band kag subuman sa aton mga real station. Sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: Kita man ang naghahatag sang katahuran. Sa aton si Maka K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton si mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bayan sang kalibutan. Naga-monitor via Facebook Live. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid kamayng oras sa inyo tanan. Kag we hope yala lang kamo sa maayo sining nga kahimtangan.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: Welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: Dere kita sa adlaw sining Setyembre na. Anong bao? Merry Christmas gid. Pitsa uno sa bulan sang Setyembre. Kita diri Bermans na. Na kadasig lagi sa main adlaw ba? Martes subong adlaw mga KK5 pinakauna ining Martes sa lima tanan ka mga Martes kagyari na kita sa ikasyam nga bulan sang tuig 2026.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: 115 dia sa labilin kamagabot ita sa adlaw sang Pasko. Balan mo pagtapak tayo sa Bermans, pagtapak tayo sa bulan sang Setyembre, Tidrias Pungsod, Pilipinas, gahambal ng iban, Merry Christmas! Pinakalawig, taton maga sa ulog sang Pasko, na diri sa may Pungsod, Pilipinas, nga mga halos sa yara pa sa masubra sini, na mga tatlo ka bulan pag-abot sa adlaw sang Disyembre 25.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: Mabatian na naton ang mga music no nga nagatukar sa aton sining mga radio station diri sa K5 News FM Iloilo. Makapatukar na kami sa inyong mga Christmas song. Kasi siyempre ang bantugon niya kanta, ang makanta ni Jose Marichan, the Ilonggo singer.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: Ilonggo singer, kag-composer, mga kakifa. Alas 7:15 sa atong sinigapag pangalagad. Timpla na ka muna kapi, samtang nagpamati ka mo sa madalag ko sa mga balita. Kag-ma-development sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: Unahon ta na check connection naton sa aton sining nga pag-asa upod kay Engineer Nicole Silvestre. Di na si Bagyo Pilando kay amat-amat nga manugpagwa na ni. No, sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility. Pero sa Gyapon, ginapabaskog sini ang hangin habagat dito sa may area sang Luzon. Grabe Gyapon dito ang pagbaha. sa piyak nga linya. Makaupo na ito, Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
7: Hi, hello, maayong aga. Umuli ang ating latest weather update para sa subong adlaw isang Tuesday, September 1, 2026. As of 4 a.m. pagganong aga, ginamonitor natin nga si Tropical Depression Philandok. Ay gina-estimate natin basa sa mga available data ng ang IA Centro ay yara at may 1,050 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds hindi nga 55 km per hour near the center, kagasta nga up to 70 km per hour. Ang IA Hulag ay pa west-northwestward at 10 km per hour. So, base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Philandok ay magagawa sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow evening or Thursday morning. Gina-forecast na nila mag-intensify into a tropical storm within the next 12 hours. Mag-remain as tropical storm as it moves towards southern Japan. And then, ang hindi nga bagyong ginamonitor natin nga si Philandok ay wala ni siya tidirekta nga affected sa atin dili sa Western Visayas. Samtang Southwest Monsoon ang padayon nga affected sa Luzon kag Western section of Visayas. Bangod sini nga sistema dili sa Western Visayas ay mag-experience siya sa magulugal-umon, tugtumagal-umon ang kalangitan, may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat, kagpanagoob, tugas ang Southwest Monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak kaginang alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 5:59 karon sa hapon.
38: Engineer Silvestre?
7: Yes sir.
38: Ma'am, dumagrugal umon kag kung kaysa may matinion sa pagtupa sang ulan diri sa may bayan sang siyudad kag probinsya sang Iloilo, initugal gini sang hangin habagat.
7: Yes sir, tugan na sang ating hangin habagat sir.
38: Why man diya ginapainhan, sabi ko di pa baskog sang bagyo naton nga si Philandok ining hangin habagat diri sa aton sa may Western Visayas.
7: Kamagan sir.
38: Sila naton why man ginapainhan so ko di pa baskog ni bagyo Philandok ang ato sa ning hangin habagat diri sa Western Visayas sa Engineer Silvestre.
7: Well, more enhancement niya sir sa may Luzon nga area sir. So dito ginatamaan mga grabe mga pag-ulan dito.
38: I see. Oh, ma'am, sagwa sa ni nagasunod sa kay Tropical Depression Philandok, although malayo pa ni, may na monitor kita nga low pressure area. Sa subong makahambal kita nga may chance ay di ma-develop si sa kabagyo kag may mo magasulod man sa ato Singapore?
7: Well, sa do karon sir, medyo malayo-layo pa siya. Nasa 3,000 kilometer east of southeastern Luzon pa ni nga ang low pressure area kag may medium chance ini nga maga-develop into a tropical depression na kung bagyo sir.
38: Okay, so medium chance. No? Pero lang tao nato, ma'am, ang direction sini na daw sa ibabaw gyapon sa ating pungsod Pilipinas.
7: Yes sir, pa babaw or ano man ang iyang hulag sir.
38: Okay, na po malayo pa ini. Samtang ining duwa may tropical depression kag ini si tropical storm Saudel nga formerly amoning si bagyo Obet. Now, why niya direktaman ang epekto sa aton sa pungsod Pilipinas naton?
7: Yes, sir. Sa may west side sa ating pungsod ng mga weather disturbance, sir, ay wala ni sila ti direkta ng epekto, sir. Pero, ginagadugang pagkatsalaman kang enhancements ng ating southwest winds, sir.
38: Okay. So, kamilugan, ma'am, ano, subong adlaw, kag sa mga palabuton, tamay na adlaw, maka-experience siya gapong kita sa mula noon sila nga panyempo?
7: Yes sir, ma-expect kita sir sa mga isolated mga pag-ulan sir, especially sa hapon or gabi sir, sugas in yung southwest monsoon. Pero possible naman sugod do karon kag sa buwas ay improving weather naman kita based sa ating extended weather outlook.
38: Sige. Disinformation, Engineer Nicole Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Salamat kay Giluwat may aga. God bless you sa inyo sa Pag-asa Iloilo.
7: Welcome sir, kag God bless man sa inyo.
9: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Hangin habagat sa Gyapon nag-epekto diri sa baybayin sang siyudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 7:20 na sa aton suning pagpangalagad. Good morning kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa barangay Maspasan sa Banwa sang Kalinog. Laban na ba naka-inom na ni sang Ditex sa Coffee Mix? Dira kay kita rin na mapa sa may barangay Rizal Lapos. Sa di kamay kalanaan, sa kaimanang Veronica, sa kabataan ni Tita Rinada, good morning, gina. gala no kita da no pinagi sa speaker na kag available da ang DTX Coffee Mix da sa di kamay kalanaan ni Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal Lapos. Good morning man kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Nadlin Sautong sa may syudad sang Apasi, kay Sir Richard Heka na pa-shout out kuno sa taga Days Hotel da sa Kitchen Warriors. Medayad lang aga da, na? We hope nga manamit kag sa buruso ang inyong sinangaluto da. Sa mga nagaluto da sa kwan sa kusina, subong sa Days Hotel. Gamonitor sa ating pagpangalagad. Kag of course, kay Ma'am Erlina Terarma Goles, nagainuman DTX ka Coffee Mix. Kag sumong kay Sir Noel Goles sa may Barangay Telecom Compound, sa may Barangay Quintinsalas, sa distrito sang Haro. Good morning.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
38: Alas 7:22 sa aton saringa pagpangalagan. Ano ba lang malabintal pang doon sa balita ng aton pag-istoryahan sa saring Martes edisyon sang Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
38: Kapon madamo sa mga plamukutanon angot sa saring pagkasapo na sang 18 anyos nga biktima dira sa may bayin sa barangay Kalaparan, sa may zone 10, sa may distrito sang Arevalo. Nabasi makapasulod kita video partner sa natabo gapon. Kay nasapuan na lang ini nga nagapaligo na sa yakaugalingon nga dugo. Ining 18 anyos ring kilala sa kay Aaron Bakulinaw.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
38: Kahapon na madamo kita sa mga plamukutanon nga nagadalagan sa atos nga paminsaron. Ano gid bala? No? Ang motibo sa sinasambit sa nga krimen. Kay kung lang tawon naton do kaangay, no? Nga gin torture ang biktima. Just imagine sa ginigtan ka, binuno ka, pagkatapos sila nagaungot pa ang kutsilyo sa nawala nga ulo sang biktima.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
38: Ano gid ang kaakig sang sospek sa paghimo sini sa krimen? Pagaligad sa mga inuras amat-amat nga nasabat ang aton sining nga mga palamangkutanon. Kon ano gid ang ining ginhalinan ang motibo sa sining pagpatay sa 18 anyos nga biktima? Ang ining biktima no nagatrabaho sa super kag kun ano man ang trabaho no kargador dira construction na worker dira no kay ang ining nasambit nga biktima naga-star lang sa iya sa nga himata why ni sang iya sa kaugalingon nga iloy no kay ang iloya nagtaliwan no bata pa siya kag ang iya sa nga amay why man napatay pero sumakabilang bahay. Daway again na sapak ang kabataan. Pinabayaan niya lang. Tanong ekspektaron mo sa bata kung wahay sang maayo nagagiya kagway gidsang ginikanan. Ang manambal na tara mang katiyaan mo. Pero lain gidya kung ang isa ka bata may kaugalingon nga ginikanan nga nagatoy-toy sa iya mga kakifay.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
38: Sa katiyaan, nagdako. Di siguro ay magana mag-eskwela eh. Kung kaysa mga pagtilaw sa aton kabuhi, kung hindi kailang balo mag-baton, mag-atubang sila. Kung kaysa gakatulaan ka man gana, tinilasambit siya bata, nagatrabaho, ako nanundang kitaan niya eh. Nagapangkarga da sa super, kung may mga orobrahon da sa construction, nagatrabaho ini, despite nga sila maharon siling edad, sa edad nga 18 anyos, pero makitaan mo na ang iya sa nga pagpanikasog para matustusan kag mabuhi ang iya sa ni kaugalingon. Yung kaysa lain man mo, kunara ka sa katiyaan mo nag-star, doon na huya kag niya mga yun. Unlike kung ginikanan mo, kung kaysa daw, why ka na ganing huya mo, mga yun sa akwarta, sa imo sa nga ginikanan, kaya ti obligasyon kag responsibilidad sang ginikanan nga mapadako kag mahatagman ang kinanglanon sang ila kabataan. Pero kung arakas katiyaan mo, kabatsyag ka man huya mo, kaya hindi na imo ginikanan. Pusilingon, lain mang pagtrato sang ginikanan bisan sa imo katiyaan. Although nga tiba makatiyaan, katiyuan, ginakabig ka na nga bata Manila. Pero lain gidya, on the part sa kabataan, nga ang ginikanan mo, ara gidya, mga kakifay. Amin siguro kung kaisa, kung mga ayok ka o kwarta, dumahuya-huya pa gani sa mga himata mo. Pero sa iloy mo, sa amay mo, daway kaya kung kaisa gani, huya mo. Ang ibang gani, kinaabusuhan pa nila. No, ibang niya mga kabataan gani. No, gahambang na, nay, tay, may balayran to sa eskulahan. Pero pitik sintas gano ay isang balayran tungod nga ti may maglastuson, no, magwaabi, no, mga kifay. Pero kung nara kay gesta, sitiyaan mo, katiyuan mo, mas matahap-tahap ka kung kaisa nga ti mangayo sang kwarta. Amo na nga sa lamaron nga edad, nakatuon na ini, mga budlay, para lang bisan pano, no, matustusan ang iya mga kinanglanon sa matag-adlaw-adlaw nga tanan, mga kakifay. Ti tanan ni Muon, no, tub-tub sa ulihi, nga hindi madula, nga may mga amog ibang kitayang kauturan, no, why kita yan nagahambal nga ginakwa naton, ginapakalain, no, ang buhat lang gid, no, kung kaisa, amulambal nila, kapit ka na sa patalim.
1: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
38: Kung kaisa mo, on mo bla, no, although ati ang mga katiyaan, himata sing biktima, why ni kibalok kung may karelasyon ini ng miyembro sang LGBTQ. So dire amat-amat sa imbestigasyon kay sa tuad man sang suspect nagwa ang in nasambit sing impormasyon nga ang motibo sa pagpatay sa 18 anyos nga biktima tungod sa transaksyon nga wala matuman.
10: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Ano ini nga transaksyon? No, ti syempre, amo na balak ko magpagamit ikaw may kabaylo, no? Nga kantidada. Pero kung kaisa pila na ni ka mga kaso kaangay sini. Hindi niya pinakaunang kaso kay ti kadugay makita sa media, damo na kita sa mga encounter nga makaangay sini nga may insidente. Kung kaisa ang biktima diriya miyembro sang LGBTQ. Diri niya baliskad mo, no? Ang biktima diri hindi ang miyembro sang LGBTQ kundi sila ya ang suspect.
1: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
38: Amin lang kung kaisa may mga transaksyon, pilahaw, kung kaisa hindi magilisugot pero na-consummate na ining mga pagpakigilawas mga kakifive, tindira kung kaisa nagresulta na mainit ulo mo eh. Pagkatapos naging gamit mo ko, tapos pabayaan mo lang ko.
1: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
38: Tindirin kong kaisa, no? Panulong panulok mo. No? Maimpito ikaw. Pero lain din ang dalagan sa investigasyon sa Iloilo City Police Office kay tungod nga may plano ya kuno ang ininasambit sa ni nga suspect nga patyon gidman ang biktima.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Kag hindi lang ina, no? Magluwas sa saling suspect nga miyembro sang LGBTQ, may isa pagid kababaye daw miyembro mo sang LGBTQ man eh. No? Ang ining upod sa ning kababaye, nga muli kong nagatag sang kutsilyo sa biktima. Pero may information, man may dalagid niya kung nga kutsilyo. No? Ang ining suspect, mga kakifive. Pero ang ining paghigot sa puno sang duldol. Kaya una kita, kibot kita ya, sa puwan niya ginahigot mo. No? May igo sang pagkabuno sa naglaing nga parte sang lawas. Ang kutsilyong ginagamit, gaungot pa sa nawala nga ulo sini. Pero ang grabe nga kagpatal nga pilas, ara si Dalom sang iya sang ilo, nga mugitunaan sang iya sang kamatayon, mga kakipay. Ang sa ulo ya to, medyo hindi pang patal, kiti balaan na ton, may kwampitay. May tiga ang atos nga ulo eh. No? Hindi mo na yung gilayon ma-penetrate mga kifay. Pero that time, tungod sa saling promisa sa miyembro sa LGBTQ sang suspect nga tagay sang 1,000 ining biktima pagkabalo sining huwag magali sang 1,000 kundi dala sa saling nasambit sa suspect 40 pesos.
1: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
38: Tidiri pangakig ang biktima at kung ikaw man abe, normal ng reaksyon. No? Kung ikaw yung promisahan, 1,000, nagamit ka na, no? Nag-test mic na ining nasambit sa suspect sa imo. Pagkatapos na ang ginistoryahan nyo, hindi matuman? Tiko ni Kau, hindi ka na mangakig, mga kakifive?
4: Foro de los Pueblos!
11: Foro de los Pueblos!
38: Kung nataon doon na isahan ang biktima, that's why nga nangakig ang biktima kag nagpaandam sa suspect.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot!
38: I-check na ito ni Karun Dugang sa report ni Kakifive Karen Badilla. Sa nungin bala ma-file ang kaso, kagano nga kaso nga i-ga-file, batok sin suspect kag sa upod sini nga amo ang nagimo sa sining brutal nga pagpatay sa 18 anyos nga si Aaron Bakulinaw.
4: Foro de los Pueblos!
11: Foro de los Pueblos!
38: Alas 7.32 sa aton sining nga pagbangalagan. Subong adlaw ga sa ulog kita sang Crime Prevention Week, panugod ini sang isa kasimana nga pag-obserbar naton, no, para sa saning pagtapna sang kriminalidad nga nagakatabo sa atos nga palibot o kon sa atos nga susyurad. Pero subong do ka-ironic ang nagakanabo, no, kay saning mga pag-obserbar naton, no, sang saning nasambit sini nga programa ang ining nasambit sini nga Anti-Crime Prevention Week, mga kakifay. Naoko ng Crime Prevention Week, nga baliskad tamo. Kay madamo sa mga insidente nga nagnabo kapon, may isa man dito sa Ibanwa sang Saraga. Amo ni kapon gini-headlines ta, na isa ka minor di edad na sa puwan sa kilid sang dalan, dira sa Ibanwa sang Saraga, nga wala naman sang kabuhi.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Very emotional ang Iloy sini sa makitaan nga wala na sang kabuhi ang iya sing bata nga gapang idaron pa lang, mga kakifive, sang 15 anyos.
4: Foro de los Pueblos!
11: Foro de los Pueblos!
38: Siguro normal man na nga nabatsagan sang isa sing ka Iloy. No? Kay ti very kwan makita close man sa Iloy tay. No? Kag as parents, balaan ta ko na no kasakit na madulaan kita sang kabuhi, mga K5. Kung kay isa gani kung ginikanan ka pa, kung gusto mo pipiyon ka pa mo. Kita mong bata mo kung kisa nagamasakit. No? Mga K5, gahambal ka pa gani, tani ako lang. No? Hindi lang ang bata ko magmasakit.
4: Foro de los Pueblos!
11: Foro de los Pueblos!
38: Amin akong kaisang pagpalangga sang ginikanan, Iloy, amay sa Puloyan. Na, why niya sang kabaylo ang pagpalangga, mga K5? Did you just imagine magmasakit ka ni bata, maluoy ka na. How much more pagit nga makitaan mong bata nga ara sa kilisang dalan nga wala nasang kabuhi. Pero para nga makonfirmar kung bala may foul play, ay nasambit sini nga kamatayon sang 15 anyos nga minor di edad, ipaidalom ini sa autopsy.
4: Foro de los Pueblos!
11: Foro de los Pueblos!
38: Kung bala ano gingintunaan sang iya kamatayon, kayo nakitaan doon ay masang pilas, pero may mga dugo kag may gas-gas na sa iya sa nga tuhod. Kahit ang autopsy niya hindi kagin niya kapalagyo, kag diri niya makonfirm kung mayara sang kamalamlahan o kung hungod nga ginpatay ang ininasambit sini nga minor di edad.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Sa piyak nga bahin, may development pang kita sa natabo sini nga stabbing incident dira sa may barangay Ungka Ados sa may Banwa sa Pavia sa nagligad sini nga adlaw in matapos nga ginbuno to sa minor di edad. Naging kilala kay alias Ulot, 17 anyos, ining duwa tanan ka mga panday nga taga-probinsya kang Antique.
4: Foro de los Pueblos!
11: Foro de los Pueblos!
38: Ang upod sining nga driver sa motorsiklo nga mo naging gamit sa pagpalagyo sang sining nasambit sini nga suspect ang nag-surrender kahapon dira sa Pavia Municipal Police Station.
4: Foro de los Pueblos!
11: Foro de los Pueblos!
38: Pero ginalantaw diri nga motibo, no, tungod nga daw ginagayuta sang sining mabiktima ini nga suspect. Kahit ang biktima yara sa ospital niya amay, Ati siya hindi na ito pagganto. Eh, hambal sa mga sospek. Ha, kaya ngayon mo, amay niya, yaway na blatian. Sinagin hiwi tana namon.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
38: Sinagugalain ang ining minor di edad nga 17 anyos nga pintor. That's why nga naimo ang inina sambit sa nga krimen.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
38: Alas 7:36 sa aton sa nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin ang controversial nga pag-resign sang halos tanan miyembro sa mga barangay council, sa may barangay Lindubayan, sa may banwasang tigbawan. Ang main reason diri sang ila sing pag-submit sang ila resignation tungod na nga wala sang nagakaigo sining tikang o konaksyon ang pamunuan sang local government unit sa may banwasang tigbawan, no, angot sa madugay nilang reklamo sa sining GT Poultry Farm.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
38: Sa pinaka-latest nga update sa mga K5, naging papanaugan sang suspension order ang nasambit sa mga poultry farm. Ma-resume lang ila operation as long nga makakuha sila sang dugang sa mga dokumento, mga papeles para liwat nga maka-operate ang nasambit sa mga GT poultry farm. Pero mga barangay kagawad nga nag-resign, hindi kumbinsido, hindi bastante nga pamanaugan lagi sang suspension order. Gusto nila closure order.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
38: Closure order ang gusto sang sining mga miyembro sang barangay official, sang barangay Lindubayan, sa may banwa sang tigbawan. Pagbalik naton, i-check naton ni Poyo K5 Karen Badilla. Angot sa pinakuling update sa sering kamatayon sa 18 anyos nga biktima. Naging gaid ra, no? Ang tsole ang pag-gaid sini o kung pagigot sa puno sa nga duldol. Mga ka K5, kabahin na kuno ah. No? Sang ila sa nga paglabing-labing. Kay mas thrill kuno ang amo sa nga eksena. Na do kaangay sa 50 Shades of Grey. Batian, kung malandi kay K-5, kisya K-5 alira ang ina nga eksena. Ang inang mga 50 Shades of Grey, daw ay kuniyak lantaw, kapamangkot, gani ko kung ano ina. Ay, Jesus, kung galik ginahigtan ka, anay. Before ka, kwan, palipayon, amo na galit, amo na natabo to. Ginigtan sang strap, sang bag, ang inasambit siya nga biktima, kahit siguro dito nag-test mic, gila yun ang suspect eh. Sina test mic. Kaya mo itong inlalain, kaya matapos mag-test mic, why sang inog bayad. Hindi kami pagmabalita sa atos nga pagbalik pagkatapos sa plika importante nga mapahibalo paliog standby.
16: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
20: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
21: Elimination Round Secondary Level.
20: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: po si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful company.
2: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
1: DDX 500.
2: Garantisado.
1: Epektibo.
2: Aramis
1: DDX 500.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX. Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detex coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
3: Good news!
1: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na!
9: Libre na
3: ang check-up sa

0: kinahanglayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
1: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si baby. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: May TC. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre! Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Momshie!
7: Angeline?
8: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na! Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pabalik mga K5 sa atong singa pagpangalagad diri sa Martes nga edisyon sa ang programa Foro de los Pueblos. Naglo sa atong oras alas 7:48 sa mga ka-K5 naton na longgid sa biyahe, sa mga driver naton, sa mga motorista naton, ninay-inay lang ah. Ha? Bisan ninay lang kon sure ball nga makalabot sa aton sininga padulungan. Kag always remember gid naton nga may mga pamilya kita nga nagahulat sa aton sininga pagpauli.
5: Foro de los Pueblos.
4: Kapangapin ang tanan, kapi kita sa ngalting nga kapi ha, detox sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag sumuan subong nga tiyempo, maka-experience kita sa mga pag-ulan. Pagkatapos na may init pagid, ti kunina lang resistensya mo, mga K5, laban-laban na dakpon kagid sa nga masakit, na sip-on, ubo, hilanat, na trangkaso. Ganit pabasugo na to natin sa immune system, mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Combination ni sang Clinica Detox 500, the superior antioxidant. Taasin yung sininga blood sugar level, blood pressure ninyo. Inom kita Detox 500. Kaglakip man ang Mighty C alkaline base nga vitamin C. Kag D3 Bio, the antiviral, the antibacterial specialist. Ang D3 Bio, may D3 na, may virgin coconut oil ka pa. Nga saranggid makapatay sa mga viruses ka mga bakterya nga may imo to na

0: An sang sering mga pamalatian sa aton. Subong at tiyempo, bawal gid magmasakit. Ha, mahal ang tanan, mahal ang bulong. Ha, ang importante mo nang balila, pigado ka lang. Importante, hindi ka lang magmasakit, mga kakifay. Kining DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Mga dekalidad yung produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo singa lugar. Diri sa baybayin sa syurad sa Iloilo Klinika Outlet naton Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilirada sa Robinson's Place Haro. Sa may First District, ang ato sa Klinika Outlet yara sa barangay Baybay Norte sa may Banwa sa Miyagaw sa tupad sa MCR Agriventure. Kagsumuan sa may Banwa sa Pasi, barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog ang Klinika Outlet. Kag sa may Banwa sang Sara, yara sa RGM Building sa may barangay Apulista sa may Banwa sang Sara. Sumugod sa Pizza Size, Sinigabulan sa Domingo ng Adlaw. Mayara sang mga free check-up sa dira sa Klinika Outlet. Kag sumumanti diri man sa aton eh, na sa may bayan sang syudad kag sa pila ka mga lugar, may mga free consultation. Mga kakifay, alas 9 imidya, tumtum alas 3 imidya sa hapon, ang ato singa free consultation. Ining mga klinika products, pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag babakal man sa nagapangunang mga butika sa inyo sini nga lugar.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Mayong aga gid kay Ma'am Laura sa Bagaysay, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, na kag sumuman kay Ma'am Bing Space J sa Mayong Kong, sa Kaiser Mar Hibalo, kag sumuman kay Dudoy Alto Veros, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, siya pabor ako sa biktima. Nagtransaksyon ng LGBT sa victim, hindi pagbayaran, hindi na pwede, sir. At ilaban-laban, gini, doon nalansihan ka, bulado na isahan ka. Di ba, Dudoy, Sir Dudoy Alto Veros, kay Sir Sherwin Marcowi, may daid nga aga, kay Sir Nunoy Lopez, kay Sir Randy Diaz, gamitor, gid sa ato sininga pagpangalagan. Alas 7:52, iga-check na to report yung K5 Karen Badilla. Anong pinakuli sininga update sa sining pagpatay sa 18 anyo sininga biktima? Ano nga kaso? Ikaw ng tao na itong kumplanado ang ni pagpatay sa 18 anyos. Tilaban-laban ang kaso sa ni is murder. Kaya ti ginplanuhan mo kagang ining nasambit sininga tomboy. Naman yung nagatag kung isang kutsilyo para gamiton sa pagbuno sa biktima. Accessory to the crime eh. Laban-laban ang iya kalabdanan din mga K5 kay may kwansay, may partisipasyon sa nasambit siya ni nga kaso. Para sa kampiyon ng report o po dyan K5, Karen Badilla.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: K5 Enrico, kasong murder ang pag-aatubangon sa ang duhani ka suspect angot ni sa pagpatay no sa 18 anyos nga construction worker nga si Aaron Bacolinaw. K5 Enrico, kung madumduman ining si Bacolinaw, amo ni siya ang lalaki nga gingapos sa puno sang duldol dito ya sa may Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo kanya sa Puan sang Agosto 30 sang gabi. K5 Enrico, matapos ini siya nga naka singgit kag naka pangayo no sang tabang. K5 Enrico, bisan pa sa pila ka mga pagbuno na ang naangkon sini sa iyang alawa kag sa guyan niya pa no nagdaumot ang kutsilyo. K5 Enrico, ang ining duha ka mga suspect ang kumaga ang mastermind Diriaz amoning si alias Agi o kon si Earl Angelo Talusan. K5 Enrico,
0: so duha ka ngalan niya, Earl Angelo Talusan.
2: Talusan.
0: Amo ni nga yes. Nakahambal pa, nakamit lang pa ang suspect prior nga ma-rescue siya, no? Nga gipamangkot siya. Sino nagahimo sini? Sini niya si Earl Talusan, no? Kag ang address niya is sa Barangay Kalumpang, Mulo, K5 Karen.
2: Yes, correct.
0: Okay, so murder ang ipasaka kay tungod nga based sa investigasyon sang ICPO, sang ato sining mga imbestigador sa adya sa Arevalo Police Station, naginplanuhan nila K5 garin. Pero ano haw, nga ginplanuhan nilang patyon, may kalain sang buot ang suspect na kulang taon gani. Dapat ang biktima may kalain sang buot, kahit ang transaksyon nila is isak libo, pero imbis isak libo, kwarta sang sinang nasambit ng suspect, 40 pesos ka K5 garin?
2: Ang sasubong gina-establish pa na isang kapulisan ta, pero based man din sa mga pagpangusisa na 25 rate, no? Ang ining si Arias Agi or si Earl...
0: Earl Talusan?
2: Kung tawag, nagdula-dula ako kay Fabric, no?
0: Okay.
2: Pag ang ining si Earl Angelo, pag si Aaron Bakulinaw, tatlo katuig na magkahagugma na yung adaan kay 5
0: Subo sa lingon na mga 16 pa lang, or 18-15 anyos pa lang ang ining... biktima, may nagapatunga na nga relasyon sa ilan ni alias Agi, K5, baka rin?
2: Posible, K5 rin.
0: Okay, so dito, subot sa ningon kapilan ni kabeses nga may mga kaangay sininga hitabo, kaya ang balto ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang atos nga CPO Director, nga kapilan ako kabeses nga dira manatabo sa idalom sang duldol, no, nga usually no naga-labing-labing ining magka-relasyon ining suspek ang biktima kay 5 Garen.
2: Pag nagapos.
0: Okay, dala kay medyo tutod-tutod, agad lagan ang patrol. Base establishan na isang posisyon ka kay 5 Garen.
2: Sige, K5.
0: Okay, ara na, go ahead.
2: Okay. So according sa kay Colonel Parilla, ang ano na ni hindi na niya first time nga natabo kundi pila na ka beses K5 Enrico, no? Kay
0: Kankuan,
2: same location.
0: Kapila ka beses, the same location, the same man nga eksena.
2: Yes.
0: Okay, nga ginahintan.
2: Oo.
0: Ginagapos ang ining lalaki, ining biktima, no? Samtang naga-labing-labing sa K5 Karen.
2: Yes, correct, K5 rate.
0: Amo na kanyang naging komparar sa movie o kung pelikula nga 50 Shade of Grey. Kalantaw kasi na eh?
2: Oo eh.
0: Aba, may nagkapay, kalantaw ka ba?
2: Oo,
0: mayo kay kadasig, sino magsabat ba? Pero gani, mapaginwala ka, importante, honest ka. Pero ako doon, ako ya K5 garden, doon ako niya kalantaw.
2: Aba?
0: Oo. Di ba lang doon ka damo-damo ni isang iyas ni nga, ano na, mga apart bla? Di ba lang doon pila ni kapelikula?
2: Sa ako, ako nakalantaw ko, pero wala ko na napatapos.
0: Hindi naman, kote ko nung katapusan niya, iba yung maging patapos?
2: Oo, wala.
0: Oo. Nga, wala mo napatapos, aw?
2: Pagpakasal, di niya si Anastasia, kag ang iyang partner, ang atong ako niya.
0: Ang iya nga boyfriend.
2: Partner, legal ni Sinaya.
0: Oo, kaya doon ka damo ni isang mga title. Yan mo doon ka isa may mga caption pa dira, no? Pero ang title siya is 50 Shade of Grey. No? Yes. Nga mo gining pariyo nga ginahigtan, pero hindi is puno sang duldol, ha? Sa din siya ginahigtan ka K5 Karen?
2: Lain-lain.
0: Okay. So lain-lain nga lugar, no? So amo na, no? Ang ining nasambit sa ning nga eksena. So muna hindi matikala. Kaya abin natin gani. Primero, sang wai pagin sang kompleto nga detalye nga binuno ang ining biktima tapos ging guide sa doldol ka K5 Garen. Amo na sang una nga ton sini nga una nga pag-analisar sang makita naton nga ginagaid ang ining biktima sa puno sang doldol, no? Pero ang pagin naton sa paglakat sa mga inuras sa pag-develop sa sining kaso din naton na ibaluan nga ti may panugot sa biktima nga igaid ang iya sing actually kamot ya tong gingaid nya kay 5 Garen mo ang dog bayaw blang kamot ya nga ginbugkos dira sa puno sang doldol, so may panugot, may consent sa biktima nga higtan siya kay 5 Garen.
2: Yes, correct.
0: Kag dito na siguro na pangita sang oportunidad ang ining biktima kay ti nakahigot hindi agawa kahulag kag isa pang gamit nga higoto strap sang bag mo. No, ado pa yun ang iya kadamulon, kag iya kalaparon sang kwangid sang paha ka K5 Karen sang belt.
2: Oo.
0: No, amo na kadakuon sang strap.
2: Oo, pag dito ta sa may trenchin, ara pa tong strap.
0: Oo. Amay diablang strap la sang bag, no, nga backpack na or ini nga bag. Amo na ang gingamit sa paggigot ka K5 Karen, no? Pero at that time nga daan, may dala na nga kutsilyo, ininasambit niya suspect, o kon, kami may information, mang ginatag kung nasang upod niya nga, no, tong boy man.